0: Oho, ke ka mo ma seru top 6 yona ba e beang ka teng bona taba ena ya khodimo dimo le mo shengana sankata. Ai, ai leto.
1: Ka la pala la mo hae.
0: Ka ofela.
1: Ke tshwana fa go.
0: Ke nnete.
1: E ya dadi.
0: Dadi.
1: O sa kile o ba. Batho bao le bona ese ba etse ba taba ena ba re go lawa le mme a ile a belega motho mo mme motho mo ya ba lebitso la gae baena sa nkatana jale ka nnete ke ena a ile go ja bola phoofolo ena godiki
0: phoofolo gadi
1: phoofolo ga dina jale ya ba ke bona ka ile a bua mpeng.

0: Ee ana.
1: E a ba yare la ba tswa tswa mo le ba pholoa.
0: E ba thoma tuwa mo la sa ne tle jwa tsa o thukona. Ba ba ba gona o phela ka ga pofolo ba kwentseng. A ilete.
2: Dala ka tlo ka makhete nda.
0: Ka o fela.
2: Re tsabana sa go.
0: Moholo wa ka.
2: Ah bo senta dikwe ba re tsa tsena o re tsa go batla dingwa.
0: Eh we tsu ya jalo.
2: Dale di tsoke nda di mo kana lo be kwa ha le fetse tswa bong ha she di mona.
0: Nda de mang?
2: Mo kana lo be kwa ha le se.
0: Eh ya nda.
2: Tabai. Mhm. Ha o ka mamela tshumo yenu ha no yiti tswa o le ngwana. Wa bo go o ikhukhumetse. O tshile go latela tlhaloso e tlabe e bua ka yona
0: gothe
2: thumong eng ora wa fitlha bofodo ena ka ja goya ja ntšha ja ntho nngwe le nngwe ya ba menwa ya lenya le mmeleng a ipata hukung ya dikgo a sekebe ya mo fumana yena ya feta sebakeng senwana le o sona e thomo etsu
0: e
2: yana ya ba iqeta batho bana ka fela matsatsi a mmino a ho ba le ngwana a fihla ba le yena ya ba ngwana ena wa botsa gona ha e ka re ba di fela tjena na batho ba bang ba kae ke fa se mona ho thutse ha hona le thutse ho etsa etse mo maya re o na le ntse ntse ya batho mona ngwana ka le diphoofolo kaofela di nkile di dikedite bana ntho eno le kone ga e ka ya re bona gona jale e ntse tla kgutha e tlo go qetela gathi jale mokola wane go ya ka tlhaloso ona wa tshomo e ka kaene se ebile eno le metsi kgotsheditse kwana mo e bothileng teng thoteng mane a ka ashe mme ya ko e ompontshe mo ntho ene e leng gona teng ba tsamaya ba tsamaya a tlaelage yona yane ntho eno ke kitadi enono moshanyana ya le ena mohe ha e atamela ha e re hlaisa le leme a le otlala kgaola go fitlhela bile a fitlha go yona ke mona mo ereng ha sa le go yona jari ha sa bampi mona golla phofolo e nngwe ha sa ba mona golla ntho e nngwe ka bo khutshanyane moshanyane no ke yena ntshitseng batho bana le diphoofolo tsena ka ga ka phoofolo eo fela jwari ha o e mametse mphina o enka o e tlisa ka batho mana ba dikereke mona o e tlisa dibebeleng mona o ka nna wa bona e ka motho yena eo e ne le yena Jesu a pholosa batho ba o ka ha o se o e shedisisa o kapa o imamela o le motho o ntse o nagana gobane o le motho le tjenana o keke bo wa dula ka ga ntho e ka reng ore ya o bupetsa ba moya o tswang ka ntse a o fumana ya ba o ka fumana ya o phela ka mogu ga se ntho e ka ba e tseya yone ntate e le nna ke rasetse ntate a ke a fitlhela ditaba ka ofela mpa ke lekile ke a leboa
0: le wa mangaka a ke ka mo la fetseng ka teng ke ka mo le yena di bonang ka teng a elepe
3: a re wa tole ka ma sete ndo di ma ya tshako
0: ka fela
3: a khabana sa khomo ma di a pele ngwanesh
0: le le leng khomo
3: e u la vinela o vinela pile mo ya tswa tsaisha bontsa ke monono wa mo wiki khoshere a o ke masobadi e taela ga thaba ga ntwe mabitso a batho ba ile nna ga leta
0: eh
3: di bu di tsae no ba khobi wa hen
0: eh
3: nda tsa le mona di ene ka le kwa di hana o tshela ha ona di notlo tsa nda te haula ka to haule ne ke tshe ga ja tsa shubudi a shubuti di potso ga e som phata ba yo ne ke tshe ga wa nda te sikuku kokola khutu la nga sa u kutsi mfoetsu ke ka o tla ka kene ke utlwa ua setshotho se thata ne ke ntse ka o tla ka

0: kene a ka ka ka.
1: Aha.
0: La liwa lo ntate haula. Ha e wa o ntse le tshile thojane. O go re haule le sentate. O ntate o tlutse di uta.
1: Mhm.
0: Ke le wa se ngwane.
1: Ke le bo mogatu wa.
0: Ke tshile thojane. Ka le ga tsole ka ma ha tshimba. Na se ke tsa ja ka ka na ke he wa wa.
1: I'm going to go to the house.
2: Kala rato le kama khete.
1: Ka o fela.
2: Re tshwana sa go.
1: Ho jwalo mchana.
2: Malinyo a se le malome.
1: E le le mchana.
2: Ke mata tsoe. Ke dimela le ntadi mogana o le go iku ha ha le se.
1: Mhm.
2: Tlhalo so nyai. Aha. Gobane tshomong e metlhile go bolelwa gore ga go tho mosadi wa motho a itseng e kaka ke mo go etsana ya ileng ya neng a imme jale ya ba o ipatha mo godimodimo e sa ka bang ya mmona ga a sa bile le ngwane ga botsa jalo ka ntate a tlhalosagwe hela mme ga e ka batho ga ba yo je o etsala jwang ya ba go supisa mo godimodimo e leng teng jalo jale ga e gotla ka nkane ga ke wa utlwa ya o sa bolositse setšhaba mme masankane wa sankatana ka nkane ga e gotla ka nkane molala Jesu o the ebile mo go etsana maria ke a ileng a emola ka moya wa galalelang ya le lengwe ga ke utlwa e le diadote di mapile gore ka nkena yane ebile mošanyana a sankatana jale ka mona ka ke mogena Jesu ga ke tse ba eba motlhomo ebe ke etsa phoso ke utlwa ekae e ya gona mono ke a ikokobetsa malome
1: ke a leboga mošhana
2: tanki ntate
1: tanki a tshumetsana le ena go e bona ka tsela ena gore e sa tla ke e bobua ka mogena Jesu mona ga taba ena ke le ka gore ke e nagane ka tsela e nngwe ga ke utlwe ka o na le tlhaloso nngwe e fapane le ena ga e leto
3: ka lerato le ka magete
1: ka o fela
3: setšhabana sa go
1: ke nnete
3: eya ntate a ka nnete badimo ga fele
1: nate
3: lebitso la ka ke nnate o le tatlhojana go ipatlela kgotso
1: eya ntate
3: tira ene go kwa ga yona tshomo ena yo lo ga bunda te ba se ba ipipile ga tshe mo go tsana ene o ga pholwa ga ga tsha ba se se sengata
1: yena
3: go mo mmela o bontsha o be ene di le ba thoi di le diphofolo
1: mhm
3: i ga ga le me wa saka wa sankatana le na kwa e supang
1: mhm
3: go tlile le kana le thaba o ntho ke ya rwa wa kubuyela kubuya ne
1: aha
3: yo yo la ndo go dire ba atu ya tata ntofolo ya tata ntho na e pasa ya ida ka pholo wa kwanaka
1: mhm
3: ke bana mo dira wa e sheba fela ye di ntwe ka lo kalo o go ye pholo ntwe ha u ke ho tlo ne le ka rale thaba le era o ga utlwa ha o so ina hela le motho ga ntwe di le batho ba ga ba ka lokalo di dipopolo e ha go la ntwe le mo e tle mo te e mo botile ntii ha jo ona go buisa ya re mo ya mo re ba tshi u da a ga tshi o go go nge u bona bona ntwe na e di le batho go e re setse le nne fela ke ha ja ta me la fuera ha go ana ntwina ke ntwina so fela ke a le pele mane a fita go bona go e wa nna ke phofolo ke ile e ga pale di mo ke bona ka e ne se sitwa tsa maya go ra tera ona e ne ka ka di tsholo ka

0: yimar mai do ha sawa mona hulang ha sawa mona hulang a ja tete la foko mena wa go go tsala se di di di o bare ba di ke bu we po folo yi yoro ga ha u bua po folo go na le ntlo ka ngo di mo swane e mo swane o tla no bua hantle o ska fumana o khaletse mo swane ona ke bona ga u da bua ka tsela e ne go ga ha wa tlo e bua di po folo e no re a tla ska hlaba go ka ha e
1: Mhm.
0: Ya ba gore ba thola ba pholwa. Ke di ya ya ba tla gaga ba se re top CC ke ya bolontsa hore. Ke ya ba tla gaga right. A le mona go pholositse mona. Ko o mpe mo gena wa go.
1: Mhm.
0: Ya ha le mona ba ba ile ba se tuwa ne ne ba le ha se le mo gena. Ba se ba gaga mo bona ya gadi. Ya le ba ile ba le ba se re top CC ke ne ya tlhalosa gore aje banna e le go botho ke ntho iwa nna motho yo a ka pholosa batho ba bangata kare ga ba tlameya go ba motlhokomele jale ba thabe ebe jale nenne nna sela batla go bobolaya
1: eyantate
0: jale ae ko utlwaka le ga bare um ka nqena ga ba e fetolela ka nqena gore um e etse le bontsha e ka ke mogara jeso ekeela teboya dije ka lebelake kaka etse gape ko motho a ile a pholosa batho e ka nna ba o bitswa kgodi modumo ga ke tse o bitswang moshanyana sa nkatana o bitswa moshanyana sa ko motho a ile a pholosa setšhaba o ba le mogara jeso a ke go ile a re pholosa ya le kutaka e hlahile hape e ntse hlaka o tsala pele
1: oho
0: ka le de hlahile ke ntse tse tsa tane se ya pele tsino
1: ya tate
0: o ntse tsara le mina ya le yusu hana eh mme ho rala ntate wa ya ba ga ntino e ha go la ntino e nngwe e di tsala le yusu
1: mhm Oho.
0: Ke re wa ja le bizo la ga kinda tolo tatu yo go ipetsa la khotso. Khotso hle mogolo wa.
1: Khotso ntate wa ka. Thank you. Ema shoma be dia metso isu pile metso tsoka le bidio mano re nyane ya borraro. Ke re ntse re siela morao taba ya bohlokwa mona e le nyane ya. Ya hlolopotjane ke mtshana e gudleng a yo tla re. Hlolopotjane ke phofolo tje. Ewe ba tsalo a mangata a ilitwe
2: ka atole ka magetse
1: ka ofela
2: ke tshabana sa kgomo dumela ntate ma ka ithakola
1: kgotso mogatuwa
2: o phela hantle ngwaneso
1: nnete ya gore mogana o sa mpabaletse ka bona o ntse ya jwang
2: e bolokue ka mogau ga gaga le sena e nakwa sona o bua le nkgono kgotso e le ga la pholo
1: he le leng gono
2: a le nna ke sa rata ho la fela wa ka molangwana
1: a go la hlela eng gono go bukwe
2: go dumo dumo ha ke re ba so thuba pele e le le ba dumedi pela ba se ka ho akolla ha ntse yo lo ka ma a tsing a magago tsena gore e be dikereke di le sa fitlhang so basotho e ne le badumedi baduma ba tsebantlhentle di e ntsi basotho ba ne ba na le ditshomo go leka go qobisa bana kapa rona batho ba bangwe ba tshelang bobe ga utlwana ntate
1: ke o mametse ka tlhoko
2: o mamele thapelo wa bona wa re modimo motšha gatela wa kgale o a gatela diatla dimagoba dikgobo kilwe ke gore fela wa utlwa gore ba tseba gore jesu o pholositse saba ka go šwa matso a phulwa le maoto ka ditsekere ke atabeng ya gago modumodumo ena e tshwantshwa le dibe

0: gago tseo re leng ga go hana le monga bophelo segapeng sa eteni mehleng ya ntata rona mogolo a jalo jale e ga ukwana ntate
1: ke o mametse hantle
0: ka tlhoko gobane o ka ipotsa gore na gao mosetsana a ba le ngwana ngwane go tse ka nako e kaya e o a fitlhileng a sa bilang tsa tseba go botsa gona batho ba ile kae e le gore o fitlhile ka botlhale ba le godimo
1: ya
0: batho ba ile kae gobane ba nkwe ke kgodumodumo e leng dibe ba na ntse ba le teng gobane la o fitlha bukeng ya dibuka o utlwa letsatsi le leng ga o ne o phutheuwe Jerusalema a ba nyamelela ba khutla ba ile mmatla a bare ba fitlha fumana ditse ka tempeleng a dilemo di12 a ntse a botsa dipotso go baruti ba molao ke a feta mošanyana sa nkatana ke mogana Jesu mehleng ena e gegeng ke a bodumedi re ne re kene ka gao kgodumodumo e bitswang dibe a ba wa re pholosa re le batho ga re se re pholoile ke mona mo re ilang ga kgutla ga morega bašwanyana wa top city ba re metswale ya gae tse bana a lefu la Jesu le tlile jwang le tlile ka Judas Iscariote ke gona go bontsha gore re tlhoka molemo bane le matsatsing onana re ntse re etsa dibe re boetse ntse re ikaroganya le lerato la mošanyana sa nkatana a ileng a itela a re ntsha ka o kgodumodumo eno ne re le kare go yona e leng dibe a ke buile ga kana go lekaneng tate maja itlhakola e swa mantirane ke nkgono kgotso ke legela pologo
1: ke a o lebogang kgono
0: ke a leboga
1: tanke moratuwa tanke e mašome a mabedi a motso mo metsotso go lebile mane gorenyan ya boraro ntumelelang ke kilo dinyagela he gore na ebe sa ke mane na di ntse di le teng kapa tšhe gobane ei di na le tsemona tse nang le go fumana ko nngwe di ka tlola jale o komphe monyetle wa gore nke kilo dinyagela le nna na ebe sa ke moo di ntse di le teng kapa go etsaetse jwang tlapa lathelela la ga boshabana.

shomela motso mo nke metso so go le bile mane hore nyane ya boraro go pula ga go fitla hore nya boraro go tlo fetola mawa mane he mo tla be tle re fetela jole he ka mane ka me baraki go ka hore na wena na o tshwere eng o rekisa eng se bakeng se o phelang ho sona go bana nete sale e tle ntwe ga e tlokang gore di kgwebo tsa lona ge le maleta thujane di hole mme di ka hodiswa ke mang a di sa hodiswa ke se ya le moya se.

0: Hi, Lee.
1: Kala ngatola ka bagat.
0: Ka o fela.
1: Ntsha wa tsa go.
0: Ntate.
1: Ba di ma fela le ma ya itlhokoba.
0: Ke nnete.
1: Le di tsola ga ina tolo tatu ya go ipatla gotso.
0: Ke le le moholo wa.
1: Ke go ba re di sa ntate. Ke
0: tsala pele nda.
1: Ntate a ela mathumato. Ya ga se tene se se bolo le se se nyane. Le motho a sa tsebe gona o tlameo a gankoiwang e diphaposidiwang um nka tlea gore ke mo thuse ka setshwantsho se jalo ga fela a tseba gore ke batla phaposi ke nne tse kae ka nnete gore ntlo ya ga e tle shebagale ebe ntle ka nnete ke a tlea go mo thusa ka ntho eno e ditswang polane ka segoa kapo e polene
0: morami
1: ke rulela mekulelo yotlhe le ene o tla bona masenke a sa bonagale ke thotse ke di atlayang go di etsa tseno kao fela ke ona o ka sekolo otho ke standake ka nnete ke mesebetsi ya ka eno ke polata atlaya go rulela mekulelo yotlhe ka nnete ka lesenke le ka thaele ke kenya le di-sealing tse ntle tsa morago tjena ke sa keneng dikhonisi tse bileng di kgabisitsweng di etse kena mabane a masesanyane mabane a bitswa di-tollight ke tloa moo ke qetile ntho eo leng ka nnete gore gotle ke tseba go kenya le sagamikitaele go ya morago tjena batho ba seba bana ga le plankeng ba re ya bata ba se ba bana ga le plankeng le ya le uthengile ya meleiti dinoga ke a tseba gore ba ka nnete le ka matlongana a tlapelang thaeleng ke atle ya go thaela fatshe le maboteng go be gotle le matlwana a neelang le a tabileng ke a tle go a thiba ke a teratela ka baka tabelfoko ditshipi tsena ke tsiba go teratela ka ditshipi le o etsa dikeitse tseno sentle le go teratela ka terata ena e metswena le gona go thweng ke security fence ka senyesemane ke le sentse ke atlhang go etsa eno le motho a re dikwera ke ena jale thaele ena te e segositse ke atlhang go ke fitlhe ke tente e ntlafale gape ka letsogo e seng ka letsogo ka ntho otho dicompressor ka mo ke le sentse ke atlhang go etsa eno le dinotlolo tsa ka dinalo WhatsApp ke fumane ya masego mona dikotsi ga siame dinotlolo tsa ka ke tsena ke
0: 5858
1: ke
0: Hey, and that.
1: Ke hlano go bidi.
0: 58.
1: Hlano hlano.
0: 55.
1: Tharo pedi.
0: 32.
1: Hlano go bidi.
0: 58.
1: Letsa. Tshelela go bone.
0: 69.
1: Nne tharo.
0: 13.
1: Sukane
0: 74
1: Nethao
0: 13
1: Ndade ina ya ikhakola ye ya fumane ya ke dikutsi mo ra tsiya me di tsola ka la mo tsiya ke ndate fisitivu ke ya lewo wa hlonta twaka
0: ke lewo ho mina hane mongaka
1: ya ita mo le mo wa ile ha wane a di a di shibile ho ga bo a bo ne ke ka re di ho ba ba ka ke
0: ya le mo mo lo wa
1: Ntate wa ka.
0: Thank you, ntate. E robedi ha ntame tso ka fola tsi jalo hora yani ya boraro jalo he re se re tlhire fetetse jalo he ka mane ka me ba rakeng ke itse re dilatile mabotsela.

0: ntse ka lokala tlo feya ntla go lo ba ke fa le tlalo e tlalo le letle le sa sefo ga ne le sa o mmeleng go di go ba tsena o tiko go ntse o wa hatela o ka kwa mo sonto o le mongwe go dilo le mongwe go kana go yo hle ke tsile sa re ntse se nga ta haholo ke number 1 ka ke tsaba sileng ntse ka lokala le ntse ka lokala le ga ke ha go lo ba tsena sa le tsalo ke fa di tatedi ke fa fatane di tlhabela it's a little bit of a ke sire na hantle e fumane ya hafitsane hafitsane ya ke go le ke nyanyana le ka stoko ka ka buisana ka ho ka go tsitso ke re ke sa le disaster le diet a di teng ke maria bana ba sekolo disaster di ya ka re di fumana ke ba ka ba ka ka ka ka ba botle ba di fumana ka nnete ke tsama ja itlhakola ke se ha ba ke le betse ke ke ka ba ke sile ba ke kopa go bua go pa bua di notlo tsa ka.
1: Mhm.
0: 58.
1: Sano robedi.
0: 18.
1: Nwe robedi.
0: 29.
1: Pedi robong.
0: 30.
1: Taro ha o letho.
0: Ke kopa di tsheta hat.
1: A di pete.
0: 58.
1: Sano robedi.
0: 18.
1: Nwe robedi.
0: 29.
1: Pedi robong.
0: 30.
1: Taro ha o letho.
0: Ke kopa o phetha tse ding hape.
1: Aha.
0: Ke 63.
1: Tshelela taro.
0: 03.
1: Ha ho letho taro.
0: 60.
1: Tshelela ha ho letho.
0: 02.
1: Ha ho letho pedi ya ga di phete.
0: 63.
1: Tshelela taro.
0: 03.
1: Ha ho letho taro.
0: 60.
1: Tshelela ha ho letho.
0: 02.
1: Ha ho letho pedi.
0: Dinomoro tsena ntate ma ja itlhokola di a fumana le stickereng saka.
1: Mhm.
0: Ee ntate ke a leboha.
1: Ke a leboha ga di le mo.
0: Thank you,
1: ntate. Thank you, mawatu wa waka. Samo he mamiri ke metsotso e mashume a mabedi a metso metlano hantle ka morao hora yena ya bokae se hora yena ya boraro.

0: Dumane.
1: Ha e letwe.
2: Ka ba katolo ka makgetha.
1: Ka o fela?
2: Ke tsaba na sako.
1: Ke nnete.
2: Wa tebele motho.
1: Ba nna o boletse teng.
2: Eya. O ntse o phela jwang he ngwana lape.
1: Mogana o sampa baletse moratuwa wa kae ka bona o ntse ya jwang?
2: Aa ka nnete. Gore magaletse a thusana tsa iphelela monate monga lapa lena.
1: Ee yang gone.
2: Ee, ya ngwaneso, ke kopa go rekisa.
1: Tswela pele.
2: Ke rekisa nama ya dikgogo. Rekisa ke go e phelang kapo e feleng wa e fumana. Le tsena tsa Sesotho di teng. Le meutlwanyana e teng. And-e basanyana ba nkgathatsa ba reka ba itlo go bua. E teng ya fumaneya. Ebe ke rekisa le khabetšhe ntse e le teng tse ke e rekisang ntate wa ka, le diwete di teng, le mangangajane ane a diapole le a diperekisi a teng. A nkgono ena wa rekisa. Dinotlolo tsa ka di re
1: tshelela.

0: tsapo mono ke bana ba sentse ba basa empa he o teng se masocks ha ba bona sa masocks ta jane mako ba te ba tlo go bua le bomogena o tsiba go jala ha ba tswa matsong a se masocks o tlame a tobe go bomogena a bua le bomogena a tlwele go khuna lo tsa ma le bosiu ka po ha hla ka skoting a fumana bomogena e be wa bona motho go loise kumeletsa magwele e swala ka thoko a sa ya e bua ka nkung a sia ona mono a sa kwala tse hlang ka moga wa palama tsa ma a sia hona mo o tla tla ela ta mohlabo bo seba tsa maileng go loile ndate ke se ma so se kukulukulu ko hela ba esi pwende mono ba tla fumana di se mo futu ke mo futu mono ho me ka ho nkhono hana je nkhono mambana nkhono tatai ana e ke a futumala mangaka
1: e ya
0: ke a futumala ke je sitsa nkhono tatai ke futumala hona ho ha sale buke ke eme hantle ha ke re ke ke emela ka o toleleleng
1: ne ta ruri
0: tangi ndate
1: tangi se ma socks
0: tangi mangaka
1: Simo he Mrs. Mashume Amabedi ametso emekai ametso nkyane ba Mashume Amabedi ametso emedi hantle ga le bile mane hore nyane ya bone Salma Sentso smametse ke ntle Salma ya Salasotho mo teng ya kitseng na le wena re itsamela ha monnate fela ke le ba mane hore nyane ya botlano mo go tlotla ga fitla ga ikagwana la ka magetha maholo ga re fitla gona teng

0: ngawo letho
1: 50
0: ubungawo letho
1: 90
0: ne ngawo letho
1: 40
0: selela go bidi
1: 68
0: bana wa go ngwa mo se di bo di bua ka letsa mo kwena tsi
1: e ya ntate
0: e ke tsa mo kwena tsa ngwana mme a sha ke na lo di pita ka ne di wa go ga di bitse se kwena ha ke a tata
1: e e tle o la sa iketlala tsona
0: a bitsa ga la motsiare e tla di mo tlodi ngwe
1: e ya ntate
0: e mona ha mantsomra du monde go mona sa bi se zolo sa kene
1: e ya
0: ke dira le ngwana me u go le ngwana go le ngwana ba le ke ba tsiritse o bebe ja nja dimo
1: mhm
0: thank you ngwana
1: thank you mngaka thank you ntate thank you e ma shele shumele metsi mara ra ntla metsi tso go le bile mane ho re nyane ya bona.

0: ha kgaitsedi ya sona ha motloelo. A re ee, ke na le o na le kgaitsedi ya hae ee ha motloelwa moo, e nyetsweng ha motloelwa moo. O ee, ke re jwale motho yo na ne nneng o bua ka taba ya Maputso, o re o ya Maputso, o dula Maputso. A re mm, ke mme wa hae ya phelang Maputswe. Mme wa hae ke ena a phelang Maputswe, o sebetsa teng. O ee, gele ka ukwa ke tsiele ya jwale. A re a itlhile jwale ke re nnate moloko o letsa gobane ke tlhokomela gore motho enwa ntle le ha eba motlho mo ebe ke taba ya tlala ya tseleng ya letshege ka go fela o fitlhela bosuje e kopana le serame sena sa bosuo. Ke ukwa taba tsa ga ya re bua e ka go na le mo ditaba di latlhegang. A ra a itlhile o na le bothata ba tlhogo, itlhile ke motho a nang le bothata ba tlhogo. Hele ya ba e sale ke makala ya tsela jwale ya baneng ke sebetsana le taba o seuo ka go fela o fitlhelela o seng ke bona gore monna yane ka nnete ebile ke eno qeteleletse o la atle go fitlha mono a kgaitsedi ya gae. Ntate mo lo ne a ile a re tle ke botse shopong moo lehlakaneng moo. Ke a leboga bo ntate be ke la ka ba fumana moo lehlakaneng moo ga motloelwa. Ke leboga golo bagolwane baka le ga nnete leila la re amoela gantle la ba la re aa motho yo mmatlang o ka tlhakoreng leane mane. Mme le ena motho ene eo ka ga ne se ke sa motshepe bane ko tlile o thona le bothata ba tlhogo o ne a ntse a supa teng a re aa ga kgaitsedi ya ka ke ka nqena ke kena ka tsela ke eno mono ya letlhotlhojane ebe ke ya teng. Ba re a itlhe o ne pile itlhe o bua nnete o kena le gona mono. Tsatsi ke tlhatlhamang jwale ke boetse ke nna gape le mogala ke tsa tatelliso kapa tatelelo tabeng tseno o bona gore motlhankanana o atlaile o kgutela gae ntate mogolo ka nnete a re aa mme o gae o qeteletse a thusane ka mokgwa o rata ya palameng pae ga a se o fitlhe ke santsa ke lebeletse mantsi bo ya ga ke bua le ena ntate mogolo ka nnete ke a ntswetsa gore o fitlhile ke enwa ka nnete ntate ko leboa o menagane yana e se ka wena e ka nna ba manong a na tla itjelela ena tseleng mono ne ba ka nna re etlwa le re etlwa motho eno gobane jale wa ukwa keo ke motho ya sa itekanelang a sa pheleng gantle a na le bothata ba tlhogo. Batho ba bangwe ba kanka monyetla ba re aa nkuya setlhabelo ke ena. Jale ga nne re ba tlhokomeleng ya baratuwa baka batho bao ba nang le bothata bo ba tlho batho ba mantshwenyane mo magannyane be bangwe ba mametsi ke a tseba ba e ka nna ba mo tseba monna eno ke motho tse mono tlhabeng seno sa thabaputswa maobamo ka nnete ka baka tsamaya le ena ka motlisa ga motloelwa mono he ga kgaitsedi ya hae motho a latlhwe ga se phoofolo go hanghanghang motho a se phoofolo ga a latlhwe. Ke metsotso e robedi ebile ke yane kgitlao ye robong ge fogaletse o raya bone ga e letwe
1: ka legatuo le ka magetse
0: kao fela
1: setšhana sa kgomo
0: ke nnete
1: tate majaitlhakwe
0: me
1: ka leboa ngwaneso ka moga o ne o ileng wa o phetha ebe re leboa ga modimo a o thusitse e le motho ka botho e re kitle ko etse gore ka tsatsi le leng o sa palamisa o sa palamisa
0: ee la se ile a iketsalela ke se ile a etsala taba mofuta
1: ono ga re ntse re le gae ka go tiriki ga ga kao fela ba ka sentsebosiwa matsieng ga uwa matsieng o ikelwa ka maoto go tsamauwa lethabate le mono tsamauwa thote sa ka ga makwetse ka mane go na lethaba e bitswa mashoma ga ngwane o tswa matsieng jale wa bonalane ba na lenyebo ba diya go nyoloa o nyoloa a le moo tsatsi le modikelela a sa ntsena a tlhoka kgogong ya matsieng ga a tlo tsamaya bo mashoma e sereswala le wa bona go motho mogoko wa motho ke yanong ka kutlwa ke gabe monna e sestantshia ke tlo tsamaya le wena ba tsamaile ba tsamaile ga ntse a thata kwa e a tsubare e na gore o komphe ke tsube o a mofa ga a mofa o bona ga e tsa pako pepi ena e tsatsala le le motho yo o tsuba kwa e elwang e jale e kubelelang e tsaleshala ga e tsuba ke itse ka motsotswane a re hidi ga e sale ke swa tala go tsuba kwa ya re nnye le gona mo ona ke ga ya taotle letsala a ntse re ke tshwile ke sekwa le go tsama ga ngwane a nna re ntho e ke e bone nto ke dira ke ne ke botlotlhokomele gore ka nako nngwe o tla bolosang te sa bolotseng eo kolo yago e tla masego ebe ga e tle masego e ga mosebetsa o humanetseng tsedima modimong thuse mone
0: ke a lebang kono tae ke boratuwa waka ntatemolo wa gae o na tlholeletse monne eno ko gantsa.

0: re fela ntate ke a leboga ga gana o itse go ntate mang ke re mabese a re ntate ke o leboga go menagane ngwane o ka wa tlile a shelela tseleng ke serame kapa a bolawa ke eng kapa eng ga e leto kao fela nnade
1: ebalena ba ipatile ngwane
0: eya mogolo wa ka
1: o dira ba bangata ba ja ba mo fetile tseng moo
0: o fetiwa ke koloitse ngata ko e ba e sala a tsamaya go tloa ka gore a lesome goseng go fitlhelela ke mothola goreng ya borobong bosio e le gona saletswe ke gora fela kapa ke metsotso a kwala dihora tse lesome le metso mmedi a ntse a tsamaya
1: o le mongwela
0: a go ne o na le motho e ne ntse ke tsamaya le
1: enaa nna ne ke sela go loka ao ne o na le motho sisana ka nnete motho o tla kwa saka o amokela ntsa mono ga o fitlha kaeka ya
0: nna
1: ke tse ke lebelantsheya kwanaamatlhubuana
0: o etsa jang
1: a etsa wa ngana
0: o ko ene o boetse o tlhaelela
1: o dadi
0: eya ndate
1: ga ntse ke lebele komomane ngwana se wa bona thuteng ya makwatimo
0: eya ndate
1: ka goga ya lesome ya bosiu ke bona gore mofi ke ano wa mosadi fitlha ka letsoo o fogama wa ntopa fela ua le motho o ga ke atamela ke a bona motho eno wa banna o itshirela o etsa morago ga a batle ke mmone ka matlhoo wa nkemisa fela ue le gantšhebe wa etsa a sa batlile ga o mmona ka matlhoo fela mosesanyane ba gae ase ka botlwa mosesanyane ka moya ona o foka mme se entsa kakae kgona mona ja feta mo ka mofeta sefaparo kakae kgona
0: o ka tsala le anela wa ka tswalela ka leaganam
1: kapoge mo ne a fatlhwa ke dilaetetsa koi ga ke tsebe baneneng mabone bosiwa ke ga a fatlha le one
0: eeanda
1: ele ga ke tse gona one o ne a ipata matlong gobaneng ne ke mafatlha ka mabone ekile ke raya modimo batlang moo motšhele setopong teng o mo emela dikoloi fela ka ipotsa ka go ya lesomeng bosadi mo a koloi ya kae ka gae ka mo feta gatebele nna ne ke le moo ase ka mo feta ka tsamaya ka gae kgona ke tlatsa ke bona le mosesanyana ba gae ase o nale mosesanyane agolo modie ule a mo thusa ka nnetengwana mmeta te modimo a boitsantle o e le wa nne ka nnete ngwane eso
0: ke a leboga tlhe mogolo wa ka ke leboga gagolo tanki date hei makhubu ana itlhe a motsokotsa ka jeno ntlhe a motsokotsa gona gona go ka nnete ke re ntatemolo wa ga e sale a ntse a kgotsa fela a ntse ga fela hele ke qela go bona motho a ka etsa mogau o tsena ketso ya mogau ka tsela e tsena e be motho yo o qeteletse a fitlha moo maana baregile go ya teng ya ba o ntse o bile o etsa tatelelo o ntse o bile o etsang o etsang a re ka nnete ke o le boame naganeng tate kore e sale a ntse ga fela ke leboa gagolo ntate modimo wa tlhonolofatsa ne ke tshoile o bona ke tlhokomela gore o na le bothata ba kelelelo ke re a ka etsalwa ke eng kapa eng le serame seno o ne a sa se utlwile se utlwa ga e letwe
2: ka lerato le ka magetse
0: kao fela
2: ga ithobana fa go
0: jalo
2: a tsala batho ke karolo e kgolo ka nnete
0: ea
2: ga leboga ke gona
0: ka nnete ke leboga menagane
2: fela pele o bua ditaba keto ya gore ke bana ba itaolang bana jale ba tlae ba bale ya malapa kapa ke bana ba sapiwang agolo wa tsa ona le batswadi ba sotlang bana goo agolo ga ula a kore ne ke utlwa ka fela heo ke ngwana
0: sotlwangtlhopha
2: bana ba itaolang bana agolo jale ga fa boletse dibaka tse ngata jalo kara ke

0: Teraz mu to będzie.
1: Sara ile kopana le motso tsora mme re tsora ne se tse ka sa dra sa ba go tsere ke bona ka o na ile tsere tsa tsile sa ba
2: ha itle o no fitela tsa tsile sa mang ha ba o sa tsama ile di hoga tsa le shomele motso mong ka ofela mogatlala o so ikagetse tlala e se ikagetse segane hape jwa le ke bo motho no no to shwella thaba putsa mo
1: le lenyoga sara ke
2: ko le lenyoga ka ofela e ya ka
1: Hey.
2: Kaa ditse ga re bua tate ga re tsike tota go di ba ke tlhola go ithaba ke tlhola go fola ke no ga tola. Ke o le bona re. Tate. Ka nnete ke yona ntwe ke la ga go ntso seng ke re monne eno e se o na tota shwella tseleng mona. Segame seno se mono thaba putswa. Le ka nna la kgethia mohlomong o thwe ka dinoko tse ka ba mashume a mabedi ke menyetla e menyetla ya gore letlhwa le kgethia ke monyetla e ka bang dinoko tse ka bang mashome a mabedi le golong ke rela ka batho gotlhe mona o ne le pula thaba putswa jwang kapa jwang o tlo kgethia letlhwa e le gore go bata golo o phame agolo e le gore bophelo ba ene bo le tsietsing bo le tlokotsing a botlhoko ga e leto kao fela ke nnete mogolo waka
3: nna ka lebiso ke ntse fainela gore
2: eya ntate
3: ee molane o sakile koyetse
2: eya ntate
3: ana koyela yo o kala go koka ditaba tsena emanna ya itselang ga gangwale kwana
2: eya ntate
3: jale ja sokola gantlee ka mogaga ya boye o mametse ditaba tsena ga o ka jego salile gore ga o isala le sekukutu o lakaditse gore o a o gopotse go nagana gore ke sota re o felela kae
2: eana
3: jalampa afta a bathasa laose a ka tlela boile gorena

0: hare mo bihing re mo kopeng re be re mo leboheng ka dinako tsohle. Le ha ke sa ka ka fumana tsena tsontso di bua botlhakantlhakaweng ga ona taba mme ruri re a leboga re a leboga re a leboga ke nkgono ke dutse ka sona baneng ke name monoto wa ka o mokutswana a ebe letsatsi le molemong wa ne sekgotso.
1: Ke leboga go menaganeng kgono
0: date
1: tanke rato laka e re bong hantle metsotso go lebile mano reng ya botlhano ha jwale ke kopa ya tshwereng lefielo ka re ha jwale ke kopa ya tshwereng lefielo ya tlotla fiella moruti a tseba gore kwalla tshebetso ya kajeno ka thapelo. Hi Lepe.
2: Gara gartolo ka magete.
1: Ka ofela.
2: E tshabana sa go.
1: Moholo wa ka.
2: Ntate Gaul.
1: E ya ntate.
2: Tsara gwale. Ha ke tlo e tlo tla mpha motsotso ke phena misa ka pa ke tla tletse taba tsa ha.
1: Ke kopa hore go fe motsotso fela ba ne e se tle e ile ha holo.
2: Ile ha holo.
1: Mhm.
2: Tsetlo a mo ja mona mo tlhong ke mo phatong wa mo ja wa ba batsha ke na le phutha o e kholo ke le ga ke fele tsa motho a ya mo hale suku ke be re khutlo ba no ona na le lebaka
1: aha
2: ha re tswa ka kgalo la qala geng ge theo sa ge mona mo mapono sa a ema mehla e
1: ke a bona
2: ke bona mo fa ke bona mo shanyana ke nwa ka thoko o tsoka go bo tsoka go bo tsoka go bo ga ema ga tsamaya ahe ga re tsamaya ga re fitlha mokija jale re tsalela motho ele a ge fitlhile a go le tsamaile jang re tsamaile fela he se bone moshanyana mona pele a tsela emisa koloi a fela o kgwedi jale a ile a thulwa ke koloi mono oba e teng tshwena ga e bone tsentse kgang e seng ge monke ke sona e ga tsamaya ga re monke ga katela ge mosia e le ena motho wa e le ena mohlankananyana se mmona ka matlontho na ke motho ee ke tiisa taba eno ya gago e ntse le bua le nkgono mmoe ya o fetela ga o feta mantshe bo sekolong mo setse segolo o tlamasego bona le mo ye tswang diteninyana mona oge ke bona mosadi mogolo wena maitse mosadi mogolo eno a ikaka gana a diphatlho o nkile ntho e kang dipatinyana tse thago o amatha mona ka pela tsela e senke ke eme eo nkeke monke kutlwa ke sa motshabe feleng ha ke kgantsha mabone a na a gore ga ekgo motho yono e sile wa matlha e sile ga a na diphago fela wa matha mono ke a feta ke a tsamaya kokela motho yo mogela ke aka feta mona gao o teng motho a matha mono wa mosadi mogolo mona e sile ka mo ba bitswang ka teng ke motshetshele di a etsagala taba tseno kase bile re le leke o palamisa batho
1: ke nnete
2: esitana le motsheage ga olo gona o theoa ka gaemo ka mooetsa kore o ba leke ntle le ga o kare a dula ka morago e o bonotlele o kwala difestere le a ka kokota ga o shebe o tsamaya fela o ya pele o fitlhela o ka ema bathong
1: DJ Black ke kopa re e tshwara ona moo nako ya ka e seta buile ga botlhoko
2: nempa ke phanamisa taba tsa gago
1: ke a leboga ntate tanki ke kopa ya le mong fela ya tlang go fiella moruti ya tlotla re kwalla tshebetso ka thapelo ga e lepe
3: ka lerato le ka magete
1: ka o fela
3: setšhabana sa kgomo ke kopa o fiela
1: fiela rato la ka
3: ke bala testamente ya kgale bukeng ya moprofeta Hosea. How long do you want it to man?

le di hahabi tsohle tse hahabang lefatsheng. Yaba Modimo o etsa motho ka setshwantsho sa ona, wa mo etsa ka setshwantsho sa Modimo, wa ba etsa e le e motona le e motshehadi. Modimo wa ba solofatsa, mme Modimo wa re ho bona a tlang le a le tlale lefatshe le rene hodima lona, mme le buse, le buse le ditlhapi tsa lewatle le tse rurang tsa mahodimo le tsohle tse phelang tse hahabang lefatsheng. Kgotso e be le batho. Modimo ke Modimo wa dinako tseo a di beileng. Wa ba fa puo eo ba tlamego ba bue le diphoofolo ka tsona, ba bue ore le rene hodima tsona. Mme motho o ya rena. E bohloko ka ho fetisisa ka morao hore motho a kgesemele ka hara sebe. Tsona phoofolo tseo Modimo a itseng re rene hodima tsona, di re tswela matla. Dihahabi ha o sa e bone tla ka meno a yona a motsu a nang le masoba di se o sietse tjhefu. Thithiboya ha o sa e bone o feta mana, boya ba yona bo se bo tshwatshwasela, bo se bo lomi. Kokonyana ha o sa e hlokomela pe e se o pempe. Ho itse re buse le dinotshi. Notshi ha o ka feta mo di leng hona teng ke kgang le kgathatso, di se di utlweba. Empa lentswe la Modimo le re renang hodima tsona, le ha go le jwalo bo ntate le bomme, phoofolo tsele di ntse di re mamela. Modisana maduadua o fane a eme ka pela dikgomo dikikita. Kikita ena o fane ntate ha e tswaya ka lejwe fela kapo ka molamu e mo mamela. O tsamaya le ntja e bohale e romang. Ha re pskio a e saeletsa e kgogwela motho e mong kapo phofo. Empa leano la Modimo le itse renang hodima tsona. Utlwa mona mareng a tlang le ngatafaleng le tlale lefatshe lohle. Thero ya ka o seng tjena ke hore ha re elellweng ho Modimo ha so fetuwe. Ke hola tjena ke ntse ke bala buka ena ya lentswe la Modimo e molomo mofubedu e bitswang Bibele. Sebokelli sa mantswe, sebokelli sa bongaka, sebokelli sa tlhago, sebokelli sa ditlokotsi, sebokelli sa melao, sebokelli sa boeletsi, le sebokelli sa go kata melo e be jwang le go ata hoo go tlameha go be go motho. Ata le ngatafale le tlale lefatshe lohle, mme motho a ba fua le ditaelo. Monna ditholwana ke tsena, go bohlokwa bo ntate le bo mme ha re etsa majariti, re etsa ditshimo masimo a rona, ke gore ke bokelle ditholwana ditlama ka mefuta ya tsona. Ntho e nngwe le nngwe e be teng, o bee le ntlo e ntle e re ga o latile ngwana motho a kene ka gara jarete e nang le ntho e nngwe le e nngwe. Tshimo eo ngwana motho ba tswang teng

0: madume wena mosotho wa heso le ho seng hwa ka jeno ya boelang a o dumedisa hape ke wa hawa ka mehla matlotla masike lenano le kena moyeng ha jwale ke lenano la re bitsa dipai lenano le tla hwena manta ha ho isa labohlano ka bohlophisi ba phatlalatso ya temo mosotho wa heso ela hloko hore ha ile labohlano bohlophisi e be le bo matla ho hlaha le ka le la heso le ka la dikoloho le mee mme ka jeno ho re bitsa dipai o tla mamela puisano ya wa mphato ka belo thejani a bua le mme ka rabo le sita mo temba ne mba le mmukeng o hlophisitsweng ke morago wa ABS tlasa lekala la tikoloho le meru ka tshehetso ya UNDP ha ke tsamaye ke le mong ka mane ka metšhining ke ntse ke tsamaya le wa mphato Neo Mokwaga yena a etsa bonnete ba gore kgaso ena e fihla ho wena e otlologile
1: mme ke a o dumedisa nna lebitso la ka ke Kabelo Thejane a kompe mabitso a gao le gona wena o tla

0: ka morero o bitswang ABS a go mpolella rona ditaba tseo le tlo di bua ka mo di amana jwang le lona
1: ditaba tseo re tlo di bua ka mo tsa ABS di amana le meriana ena ya setso yeo re sebedisang re le dingaka
0: ile mmoka ona ditaba tse di amana jwang tsa mmoka o le mogolo sebetsang ka o
1: go tloa re fihlile mo go buwe ka taba ya sehlaiswa seo e le moriana wa rona wa setso e le modi le gwara gwa bontshwa gore di tlotla di sebediswa e le dihlaiswa tsa rona tsa Lesotho mona go ya ka ntle go naga go phedisa ba bang ba bo rona ka ntle go naga mme dihlaiswa tsona ke meriana ya rona re le dingaka ebile ga se ya rona dingaka fela ke ya metse ya rona le marena a rona goo gore re a ameya ditabeng tsena tsa ABS mme godima go le jalo re tlo tlameya re be le selekane le ABS gore na re tlo sebetsa jwang mabapi le meriana ena gobane meriana ye re iphedisa ka yona godima re iphedisa ka yona e tlo tlameya gore e re tswele molemo ge le batho bao e leng dingaka ebile re le setšhaba sa Basotho gobane ke ditlhodilweng tsa rona ka gara naga ya Lesotho
0: a ko tlakise ge ge le ke mona le se le kopane le ABS molemo o utlwang ye ka batla ka ona ke ofeng ha o bapisa le rona lona ne ntse le sebetsa jwang
1: ABS e tla ka molemo o mogolo haholo gobane e ka odimodimo e tla ka molao o tlang go thibela batho ba hlayang ka ntle go naga ya Lesotho go nka disebediswa tsena tsa rona e tlo re tshireletsa rona re le setšhaba ebile re le dingaka gore dihlaiswa tsona tsa rona di tshireletseye mme ha o ba dinka di re tswele molemo go sekebe gwa tlhola go ba le batho ba tloang ka nkane moseo mogo ka re ba tlonka meriana ena ya rona ba lo iphedisa ka yona kapo ba e reka ka ditšhelete tseo bana ba batlang go di reka ka yona fela re ntse re tseba gore meriana e ya rona e ka re tswalela kgomo e golo gagolo kapo yona namane e tsheyate
0: go re ntse na le batho ba tlwang dibakeng tseo ba tlwang go tswana ba fitlha ba checka meriana ba tsamaya ya ba lona le ntse le thuse le bashebeletse empa ebile le sebediswa ke lona
1: go ne ntse go na le batho ba jalo ntate re ne re sa lemoge gobane nnete kore tšhelete e tlhokwa ke motho e mong le mong mme o dima re tlhoka tšhelete ka nako tse dingwe motho eo o tla ba batlile moriana go modisana modisana o phela motebong godimo a phela motebong ga re ke o fa magolo a mabedi o mfe le kopokopo la moriana o moka o tlo mo fa bane ga o na mo ankang tšhelete teng ntle le ga a sa e fiwe ke monga gae mafelo a kgwedi kapo e ka ba ka ona ka moga selemo go latela gore na ba dumelane jang jale gona ke ne re sa tsebe re dingaka gore go a e tsagala gobane nna ke le ngaka nkebe ka tloa ke nkile mogepo wa mokotla o mogolo ke le o ga moriana empa ke tlaya ke nke moriana o ntekaneng o ke tlo o sebedisa a kere ha ke nkile morana o ntekaneng o ke tlo o sebedisa o lekane nna mme ga ke tlo tseba gore na ga ke qeta go tloa ka moo ke mang a tlatla gape a tloga mme go la wa hlaya taba ya gore semonkong go na le moo go ileng gwa fitlha monna ka teraka a ga moriana o nana gwara mme a re o lo e rekisa ka letlhogonolo ga a fitlha ka madibogong go bo go tlhokomeleya a thibega mme ke temogileng ga lemoa gore re le dingaka re tlameya gore re emele taba ena ka maoto e setlhole e ipheta ho ha bonnete kore ke ne re sa lemoge ke sa buelele rona dingaka fela nqe nngwe go na le ba bang ba nantse ba lemoa ebile ba tseba empa ba keke ba bua jolo ka ga ke tshoge tšhelete ke ntho e tlhokwang hohle
0: jwalele le e feta jang taba eo he gobane tšhelete ya ona ntse le e tlhoka mme batho bona ba tla nne ba fitlhe ba batla gore ba fane ka tšhelete eo motho a tla nna ya moele bela tšhike moriana a fane ka ona le tlo e feta jang taba eo
1: re tlo e feta ka gore rona re ntshiwe metseng ya rona ke marena a rona le dikomiting tsa rona re le dingaka gore re tlokopana le ABS re tsebe ditaba tsena mme ga se re tsebile ABS re se re ithutile gore e ya re tshireletsa e se le security sa rona re se re tlonka tsebo ena eo re e fuweng le kwetliso re isa metseng mane go ruta ba bang ba rona ba sa tsebeng letho ka yona tabena re ba rute gore go se go na le molao mme ga e be le tlhoka tšhelete le se le tla e fumana ka melao kapo se le tla fumana dithuso tse dingwe ka dihlaiswa tsena tsa rona
0: o ka re go tloa gona jale go ya pele o bone ka le tlilo sebetsa jang le ABS ka melemo eo motlhomong ba le tshepisitseng yona le gore na ke melemo efeng e ba le tshepisitseng yona
1: ka matsatsi a na mane ntate re santse re na le ditaba tse ngata rona re le dingaka tseo re tlhokang go dudulela fatshe le ABS empa go tloa ga jale tumelano ya rona ke gore re tlo tsamaya re lo ntsha lentswe lena ABS maane mo re phelang teng gore na ke eng

0: qeta ho lentsha re bua le magena a rona le di council tsa rona re tlo boetse hape re mema bana ba ABS hore ba ya ba lo tekena ditaba tsa ne tsa rona tseo re di buileng le bona ka mona jwale re tle re dumelane le metseng ya rona mane hore na ha re se re dumelane ka ofela ho so tlotla ho sebetsiwa jwang ho khutleleng ho rona dipuisano tseo re ntseng re sallane morao ka tsona ha jwale seo ke se bolelang kore rona re le dingaka re fuwe mosebetsi wa hore re tsamaye ka ntle ka mole re lo hasa lentswe lena re lo hasa project ena ya ABS hore na ke eng e molemo jwang ebile e tlo re phedisa jwang ebile e tloetsa hore dihlahiswa tsa basotho di tsebe lefatshe ka bophara jwang re kgone hore re phekolele ka nqane ho moho ka re ntate
1: ke utlwile go se le kopana le makgowa wee se le tlo sebetsa le makgowa ha le ntse di sebetsa le bang o tloa kwana na e ya go kopana le makgowa e tlo le thusa
0: e tlo re thusa haholo ntate haholo hoba nna ke le ngaka ke ne ke tseba gore kgwaga ena ke e nka ke phekola spe itseng ka yona fela fela ngaka ena ha e nkatamela e hlayang ka nqele e ka ba yona ngaka ya lekgowa kapo e ka ba ha se ngaka empa le setsebise fela se tsebang gore moriana ona o ka tswela motho a itseng molemo tjena mme ke hloka thepa eo e le thepa ya hae o tlo nthusa haholo hoba ho na le dintho tseo thweng ke di-product tse bareng re tlotla re di etsa ka meriana ena ho tsho rona ba tlonka dihlahiswa tsena tsa rona ba loetsang di-product mane ka hara lebo yane yang ya sekolo sa naha e le nnale mme ha o so ho le jwalo ntate e se re ruta hore hosane re tlabe se re tshwere oli e re reng re entse ka kgwara tlabe se re tshwere moriana o re reng re o entse ka kgwara kore ba re tlosa sesotho mane ba le go ruta sekgowa sena sa bona makgowa ana a rona ntate mme ke tshepa le o dumela gore meriana e ya rona ya setso ha e se e fihlile godimo mole e tla fihla le dishopong tsena e ya be o fihla le dipetleleng e re phekolele beo re sitwang go ba phekola rona re le ngaka tsa setso gobane e se e le batho ba keneng ka ra dipetlele
1: ha e le lona ba dingaka tsa setso e le makgowa e ne ka e ka ga letsetsa le batho ba batla go kopakopana kgetlolle le batla go kopana
0: ge batla go kopana ntate ge batla go kopana go thumatso a hlatswana ntate letsole le letsheyadi ha le kopana le letona a tshwarana a tla hlatswana mme a tla ba sekono a hlweke ka bobedi re hloka go ba ngatana e nngwe gobane re hloka gore re be ntho e lengwe ba re sebetsa ntho e lengwe bophelo bo bong mme ke ba motho a le mong o tshwana le bibele ntate kapo thapelo thapelo re rapela motho a le mong ka tsela tse fapaneng ga go jalo a ke re ntate wa ka
1: ba itse ne le gana go tla mona go diletle ABS a remema le re bua le magwana hehe o reng e tabeng yo
0: re ne re tshaba gobane re ne re sa tsebore ka gare go ABS makgowa ana a se a na le basotho ba seng ba ba rutile ka rona re ne re nyenyefatseya gona re le dingaka tsa setso re ne re sa bona ga le kare re batho re ne re bitswa ka mabitso empa re qeteletse re tlile modimo le madimo ba re fa maatla gore re tlo gata ka re utulwa le sebaka sena mme re gutla ka dipelo tse buleileng tse phuthulogileng gobane jwale ditaba tseo batho bana ba tlang ka tsone ke ditaba tseo le rona re nang le tsa rona re tlang ka tsone ga di kopana ga mmogo di etsa ntho e le nngwe mme ka tsela enong e re kopano ke maatla ntate ka dinako tse dingwe ga re tlameya gore motho ga a tlaya mole o sa mo tsebe a sa o tsebe o bo santse o mo jaja fela o tlameya o ko mo dumelela gore le dule fatshe le bue ebile monagano le bothothong ba rona empa modimo le badimo ba re jagile ba re romela ka go utulwa le sebaka gore bana ba rona tlogong le tle moo le tlotla le dula le batho bana le utlwe se ka go se popelo le sefuba sa bone
1: dinaga tse dingwe di gatetse pele ba sebile bana le dipetle le dingaka tsa setso lona le morago o bona ka re tla fitlhaneng mo
0: re sentse re fihlile ntate mono ga ra tlameya go tata re tlameya gore re ithute re ithutele gore ga re fihla mole ga re hetla re be re bona gore na re tswa kae re ithute ntho tse baneng ga re sa tla re di lebala ho ha re lo fihla mono ntate o sa kgathaletse gore na ke ka morana nako e kae fela re tlo fihla mono re tlo fihla gobane re ne re sa tsebe re dutse mahae re dutse metseng re dutse metsaneng re sa tsebe gore o na le ntho o thweng ABS re sa tsebe gore ntse re ka nna ra kopana le makgowa goba makgowa ne re a tsebelela gona dipetle le mona fela
1: o na le maikutlo a mangwe o ka bua ntle le taba tse tse re di builweng motlhomong se o leboa kapo o akaretsa ditaba tse tse re di builweng
0: ka nnete ke rata o leboa project ena ya ABS haholo goba ke a bona gore e tlo fetola menagano ya rona le dikutlwisiso tsa rona re le dingaka ebile e tlo fetola haholoholo maphelo a rona ebile e re tlosa bophelong gwane wa gale go tla go pheleng gona wa gona jana go seng go le betere
2: re fihlile pheletsong ya lenaneo la rona la re bitsa dihwai ka jeno mme mosotho wa heso le utlwile gore go botlhokwa ga kae go baballa boiane ba tlholego haholoholo ditlhage tsena tseo re di sebedisang go iphekola ga re qobeng ka gotlhegotlhe gonna ge ntse re dika re di rekisa ka ntle go tumelelo go fitlhela ga kopana gape nako e tlang e ba le mafelo a beke a tlhonolofetseng ke boela ko gopotsa gape gore nna ka lebitswa ke Mmatlotla Maseke.

0: Indaba yini yahore ge gere botele bana mo shanyana se tsantso sa go na a go tse ba go ba fi me re kala ka gona dikisa go ba banna ba o e ka reng ha ngwana mo shanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya se tshabeng bunyane aba tsa ma ne hlaleng ya motho a kekeng a molahla ka bo a kekeng a etsa go botlo ba ha go ge go tsuta e le hore ka tsela yo go na ge ke tsang go tsitsa bonna le go bona ha tsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana mo shanyana ka tsona ke le go ke ba di intentional role model go ba ngwana mo shanyana o hola ka go bona ka go shebella
1: o fumane bana ha ba le mmoho ba lla ba tshola dikeledi ke boima bo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka hoja di tlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e hlile banna ke batho ba imetseng haholo jale ke batho ba bileng ba na le matla a maholo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e hlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e hlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne othwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana mosanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhage le na leo ge le bonang
2: ya boqetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua haholo ka lona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le

0: Re re sebele ka thoko selelekela seno re le metsotsong e mashome a mabedi le metso e robedi re lebile hantle hore nyane ya botselela mme re kena ka botlalo ditabeng tsena tseo Moifo o hlopetseng tsona mokgatlelong wa pele wa lenano la Sebopeng. Maobane Basotho ba tswetse pele ho botsa matona ka ho fapana dipotso tse amang ditshebeletso tse fumanehang makaleng ao a eteletseng pele mokeng o ntseng o tswela pele wa boikarabelo kwano motsemoholo Maseru. Letona lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng mohlomphehi Sedibe Motjhobogwane mokeng ona o lokoloseditse bohlokwa ba lekala la habo ho matana le dihwai mmoho le bohle ba nang le seabo ditabeng tsa temo.
1: Ke qala ka potso ya ntate Nkau ka Qothile. Ntate Nkau o re na re etsa jwang hore re rekise boya bona le boleng? Nnete teng ke hore ehlile o bua nnete hore re e nngwe ya dinaha tse ipabolang haholo tlhahisong ya boya ba nku le boya ba pudi. Re sentse re buisana le mekgatlo ka ho fapana hore mohlomong re ke re be le mmoka o e kang ona moo re kopanang le dihwai tsa Farelane le Seiboko. Hantle, development e ntle ha o tsamaisana tsela le batho bao o ba ntlafatsang. E seng ha o so fihla o bona o re ke tlo le etsetsa 1, 2, 3 mme ke utlwe ka re moralong ono e re nang le ona wa hore re tsamaisane leeto lena mmoho le bona ba utlwisise bohlokwa ba hore sectara ena e ka nyolla moruo ho feta mona moo re leng ona teng. Ko a se ke etsa mohlala feela Woolen Mohe ka selemo re na le tjhelete e kalo ka 900 million e kenang ka hara naha e ya ho dihwai. Ka mohlape wa dinku tse etsang 2 million tseo boya bono bo etsang boima ba 6 million kgs. Mme haeba re tsamaya tsela ena mmoho hantle le bona re thaketa hore re nyolle di-kg di ye ho 10 million kgs, re nyolle le mohlape jwalo ka ha wa mphato ya ka kamane ka environment a sa ntse a re thusa hore mahulo a ntlafale. Jwale ba utlwisise bohlokwa ba hore boya re lokela ho sebeletsa hore bo hlatsuwe bo uhluwe hae mona e re ha bo tswela ka ntle bo tswe bo na le boleng. Ke dumela hore ha re tsamaya tsela eno mmoho le bona re tla utlwisana e le ho qoba kgathatso tse ileng tsa ka tsa ba teng nakong e fetileng. Ke fetela ho ya bobedi. Potso ena ya bobedi
2: ka gore pele o fetela ho yona data means thatiseletso e nyane fela hore na o bona ge ka fella hona moo ge bo hlang ge bo hlatswang bo tswe kapa re ka ba ra ga ba le mekgatlholo e meng ga tlhagaetsa kobo eo e apereng ho tlotse kobo.
1: Kannete ke mpa fela ke re ke otle bohashananyana fela. Fela ntho eo re ka ra etsang kapo value eo re ka ra etang tlhahisong ya boya e ka ba kgolo bona. Ke hore e keke ya ba taba ya ho hlatswa ho ohla e tla kenyeletsa le dihlahiswa tsohle tse hlahiswang ke boya. Mme jwale ka nqe enono wa mphato wa ka ke enwa o tla ba sa ntse a itlhophile hore na rona ha re hlahisitse ka temong yena o etsa jwang hore a ilo re ye Thekong mane ne re rekisa sehlahiswa se re se rekisang le sehlahiswa sa boleng.
2: Ke a leboha mohlomphehi.
1: Ke ne ke re ke arabele ena ya FMD. O botsitse potso ena makgatlo a mararo fela e le potso e le nngwe. Ka mora hore ho be le phatlalatso e ileng ya etsuwa ke

0: mohlomphe tona kholo ya ho phatlalatsa lefula FMD e le kodua re ile ga ba le metswalle ya rona e re hobisanang le yona Afrika Borwa le China bao ba ileng ba itlhalosa hore taba ena e tla emisa taba ya kgobisano ho fihlela mohlomong re arabetse tse ding tsa dintho tse ka ba kgodisang hore kgwebisano le Lesotho e tla nolofala ha rena ho fetisa FMD. Ke batla ho tiisetsa sehwai se botsitseng potso ena hore ho fihlela nako le tjena naha ya China ile ya ikgodisa ka hore botsa dipotso, mme ra tlameha ho arabela dipotso tseo ba neng ba re botsitse tsona. Ga ba ka fihla mokgahlelong oo re saenelang protocol eo jwale re dumellanang hore ka ha ba kgodiseile kgwebisano e se ka ya tswela pele, re lebelletse hore e be pele beke ena e fela kapo the latest beke e tlang ho bo ho tswile certificate se dumellang jwale movement wa boya ho tloha boya bo re neng se ntse re na le bona mabopong le boya bo teng ka hare ho naha ka mona, e le hobane re dumellane ka dipehelo hona dipehelo tseo re tlamehang hore re di fihlele re le naha ya Lesotho ke difeng, le rona re sentse re itlhophisetsa hore dipehelo tseno tsa bona re di fihlele. Hara tse ding tseo e leng dipehelo ke hore boya bo fete tlasa a heating system hore haeba ho na le dikokwana tse teng re bolaye dikokwana tseno. Ke batla ho tiisetsa sehwai sena, mme re ntse re tswela pele ho tiisetsa le bao re hwebang le bona hore boya ba rona ha bona FMD. Bona boya bona bo Port Elizabeth, FMD e fihla bo sentse bo le Port Elizabeth, bo sena FMD ho ha. Le boya bo re nang le bona bo re bo kutileng ba dipudi ha bona FMD. Re tla tswela pele ho ba kgodisa hore ha ona FMD, mme re tla tswela pele hore dinaha tsena tse pedi tse re hwebisanang le tsona re kgodisane le tsona hore FMD ha ya lokela hore e ame kgwebo.
1: Hona mokeng ona letona lekaleng la kgwebo, mesebetsi e meholo le kgodiso ya dikgwebo, mohlomphehi Motlatsi Maqalepo, ena o tobokeditse hore lekala la habo le modereng wa ho sheba mekgwa e meng ya tlhahiso ya mesebetsi.
2: Ke kopa ke tlatseletse ho tse ding tse mohlomphehi letona la temo le seng le dithitsitse. Haholoholo ke qala tabeng ena ya boya. Ho monate haholo ha ditaba tse kareng tsena di hlaha ho Basotho ka bo bona, ho setjhaba ka bo bona, hore re lakatsa hore le ye kwana. Taba ena e tla re thusa haholo hobane ha re kena ka hara tshebetso e tla re thusa hore e phethahale ha bobebe. Ditabeng tsena tsa boya, mafapha a sebetsang tlasa lekaleng la haeso mona le leng la ona ke LNDC. Moralong e ba swatswa ho etsa haufinyane tjena, mme ke a kgola ke hlahisa taba ena hobane ke re Basotho ke a kgola ba ka kgodiseha haholoholo hape ha ba utlwa hore na re re nthwena e tlo etsahala jwang. Ba bontshitse hore hara dihlahiswa tse teng Lesotho mona tse kenyeletsang bo diphahlo tse re sela ra bua ka tsona, ba lakatsa hore re hlahise diindasteri tse ntjha, re hlahise bahlahisi, mohlomong e sebedise lentswe la boradifeme hobane le ka tlwaeleha. Re lakatsa hore re hlahise batho ba kgannang mesebetsi e meholo ba batjha ka hara naha ena ya Lesotho. Re be re hlahise disectara tse hahang indasteri tse ntjha ntle le diphahlo feela. Mme hara tse ding ke yona taba ena ya woolen mohair. Bahlompheng, ho na le puo e nngwe e reng dinaha tsa Afrika re kebe ra rekisa raw material, ebe re reka di-products, ebe hona le mo re nahanang re ka ya. Re kebe ra rekisa boya, yaba re reka dintho tse entsweng ka boya, yaba re nahana hore meruo ya rona e tla hola. Ke mpa ke tlatseletsa taba ya hao ntate hore LNDC eo mmuso o e fileng matla a hore e sebetse ho haha difeme, ho haha diindasteri le ho sebetsa le makala a mang a mmuso e kareng agriculture, re tla thusetsa re kopane ha mmoho hore sector ena ya woolen mohair me o soboletse hore letla sebetsa hore lona le kopane le ba hlaisi re kgodisaneng ha mmo hore e sele nako ya hore re ska nna ra tsamaisa di product re le jalo go bane jwale mesebetsi ya tsamaye lo theuwa go lekwana mme ke mpe ke re fela tabeno e tlo re thusa hape le tabeng ya difeme hore jwale wuli eno ha e se e etsuwa hona ha e mona jwale e se le ba difeme mane e lo etsa diphahlo ge sa di order re na hentse ntsha e re thusa taba yane ya hore re eketse kuno mme re tla e sebetsa ha mmo tabeno e tla etsahala tabeng e nngwe potsena e hlaha ka lerile e amana le hore na ha re ntse re etsa dihlahiswa jwale re labalabela hore di ye matšhabeng a mang di lokela hore di tloya ka hara naha ya Lesotho ka mona di hlahlobuwe di testuwe di fuwe di-certificate go tsebagala hore na di-standards tsa tsona ka kotlolo ke difeng di tla tshela borogo fela ga di fitlhetse dipegelo tseno mme ke rata go beya ka pela mmo ka ona le Basotho gore lekala la gaeso le se le qadile mohao o bitswang ka gore ke Lesotho Standards Institute mme mohao onono ka Matšhe 2027 o tla bo o fedile sepheo ke yona gore dihlahiswa tsotlhe tsa setšhaba sa Basotho gobane jwale re batla gore re ye ka ntle dihlahiswa tsa rona di ye matšhabeng di tsebe go tlisa didolara tse tlo tseetsa malodi mohao ono o tla ba teng ke kopa ke fetele go ntate Peshwane re Peshwane le ha e ne e le boeletsi gakalo empa ke a tseba gore sentse ke na le potso e kgetheileng e amanang le ditaba tseno ka bokhutshwanyane wa nepa ntate section 34 e tumeng haholo go setšhaba sa Basotho e tlasa lekala la gaeso ka molao ono o seng o tlhalositse wa business registration and licensing o tsamaya le di-regulation tsa ona mme paramente ya Lesotho e ne la fetisa molao ono go shejwe gore dikgwebo tse go naganang gore di ka ba bonolo go Basotho dikgwebo tse go naganang gore motlhomo e ka ba dikgwebo tsa of lower investment tse o sa tlhokagaleng tšhelete tse ngata go di thea dikgwebo tseo motlhomo o sa tlhokagaleng botsebi bo ba ngata go di etsa gore di mpe di fetele go setšhaba sa Basotho ke thabela haholo ntate ha e hlaya go wena gobane go ntse go na le makukuno a ntseng a fitlha ofising ya gaeso ba bang ba le kgatlhanong le tabeno wena motho wa civil society ga e tlaa ka wena e thabisa gagolo gobane e tlile wena o e sheba gore dikgwebo tseno di tlile di fetele go Basotho ke mpe ke bontshe fela gore lekala la gaeso ga le kenya taba ena tshebetsong le ne le kenya le tloa moo molao o tladiweng teng le ya pele le sa hetle morago morago ke gore ba ne sentse ba na le di-license tseno pele ba se ka ba bantsha kgwebong ke a tseba gore sepheo sa molao oo se ne se sa tshojwalo dikgolotso tseo ba ne ba di bona e ne le tsa gore hang-hang ga re se re kwala dikgwebo tsena re sa eketse di-license kgwebo enana mane mo e teng e hirile Basotho ba bahlano kapo e hirile Basotho ba leshome hang-hang ga o e kwala ore mesebetsi eno hang-hang e fele mme ka lehlonono re dipuisanong le mekgatlo ya dikgwebo e kenyeletsang bo Lesotho Chamber le e meng
1: go feta mona letona lekaleng la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba mohlomphehi Pitso Lesawana o tlhalositse methati e latelwang mabapi le lenano la sebabaso esita le botlhokwa ba tshebediswa marandrang go lefa ditsiane tsa bonkgono le bontatemogolo
3: sebabatso mohlomphehi se sebetsa ka tsela e tjena jwale ka gona jwale re tlo qalella re ya diterekeng tse leshome kaofela ka nto e bitswang roadshow mme ditereke monono re ruta batšha re ba le matsatsi a mabedi tsatsi la pele ke letsatsi la moo rutwang batšha gore na ga ba tlameha go sebetsa sebabatso ba se sebetse jwang ba apply jwang jwalo jwalo tsatsi la bobedi ke mane mo re tlhagisang dipontshiwa tsa batšha seterekeng seno ka mora monono ba tla ya bootcamping jwalo jwalo potsa e re ya thabatseka e re jwale ga re sena mokgwamarangrang sebabatso ga o sena mokgwamarangrang o ya lekaleng la ntshetsopele ya setšhaba mo onono lekaleng la ntshetsopele ya setšhaba go na le diofisiri tse bitswang di-youth officers di-youth officers di tlameile go tataisa gore na fomo eno e tlatsetswang o ka ba e tlatsa e le printed ba tlameile go e nka ba itlise mme ba etsa

0: jwalo ba itlise monana mo se ba batso sa maiswang teng masego e le gore batho botlhe ba tseba o kenelela so se ba batswa ka nnete se tlhakile ka pona letswa yona mme se anelana ga kao fela fela mo e bantse ge ba dikgaelelo ba eso ke a tsaya ba mametse ga tlalo dilela re maatlafatse ke teo ya morenaka mo a buang ka gore jela ga re wa thusa ditseaneng tsa rona mona batlanka ba rona e ba ga ba buile ka nnete eno ke kopa ke tobe straight fela a se ntho ya maele yang eno ka nnete morenaka batlanka ba etsang jalo o ka ntetsetsa straight o batla motlhankana ke mang kore ga bile o le morena tsa gone mpa otho o motho fela a buang le ena jele ga o le ka ga tsamaiso ya setšhaba fela o batla o thusa ebe batho ba ka tshwalo ke ntho e sa utlwagaleng gogang ebile ga se ntho e dumeleletswe ke fetele tabeng ya go gola ka maranga batlhompei ntle le gore etlhile taba ya go sebedisa marangrang e setlhile le yona taba e tšhelete e tsamayang ka yone taba ena ya go gola ka marangrang e re thusitsa go ge na le nthe na phetopheto ya legodimo gona jwa le ga pula dina re sa lebelela matlho a na re sa lebelela ge kgona go fitlhela batho ba bangata gagolo ka marangrang fela nka lebolelela gore ge ba le di-case nka etsa motlhala ga rampai mane le madi wa matsho ga le rudi batho bana ba emeng a nqena ge nyoloile monana go ne o sena pula go ne o sena letho ge nyoloile mona re fumana noka madi ba batsho etletse pele ba emeng a nqane gona re emeng a nqena borogo noka e tsamaya ka godima teng ba re bona ga re gutla le tšhelete gobane go ne o sena nto ka ga etsa taba ena go patala ka marangrang yona ka nnete re tlamehile go sebetsa ka yona mme ke bolela gore bonkgono le bontatemogolo ba e ananetse gagolo ge na le more than 80% ya kgolana tsenana o 70-something% ya bona e sedumetse o kena marangrang ke nnete dikgolotso di teng mme re tlamehile go sebetsa dikgolotso tseno dikgolotso tse kang tsa go jele go fumana gore ga ba re ba lo bantsha tšhelete bona banene batho bana ba di-agente ga bana tšhelete mafapha a mabedi ileng Vodacom le Econet se re dutse gore ba expande taba enono ke boikarabelelo ba bona go bona gore ka ga ke business ya bona gore e beneneng ba fumana marangrang go banneng ka go patala ka marangrang ba fumana tšhelete ngata golo e re ba patalang yone se re dutse le bona gore ba eketse batho ba anono go eketswe mme communications o ntse a re thusa gagolo gona jenana coverage ya rona ya go patala ka marangrang e se a tuloile gagolo ka baka la ditora tsena tsang tsa dikenya goba jele se re tseba gore re tseba go fetisa tshebetso eno so ka nnete yona e tlile ke tsela e re tlo sebetsa ka yone ke mpe ke bontshe gapeape gore mona mo ke ditseng teng ke na le report ya internal audit ya rona report ya rona internal audit mme e tswetse kena nthona gore be re sebetsa ka marangrang se re tseba le go bona batho bana ba nkang tšhelete ya bonkgono le bontatemogolo ba sa dumelelwa ona internal audit report ya rona e re ge na le batho ba kabang ka ditereke tse pedi fela be re yalere go sola reporta lesotho ba ofela fela we have 90,000 yeo e ne ntse e tswa e ya go see now o ntsha 90,000 ka kgwedi ko bolela go ntsha 980,000 ka selemo which is almost 1 million ka tereke tse pedi o bosong ka tereke tse lesome ka nnete o lata 4 or 5 million e ka nna boso ntse e ntsha fela gobaneneng o sa sebetse taba tsenana gantle tsa go bona gore re ba accountable fela ke bontsha gore taba eno ya gore beneng re emeletse go tlhatlhoba lenane la rona kgwedi le kgwedi se tlhile re le tlhatlhoba ka maatla a magolo re se re na le katlego tse golo tse e tswang setšhabeng ka nnete nna le tona golo la e le ntho e nnyane fela ke ntho golo gagolo ke be ke e fetileng a di fumana tlaleo ka mookamedi wa lefapha gore go na le basotho ba babedi ba tlileng ka baka la go bona effort ena ya mmuso ya gore ebe e tlile go sebetswana le gore go bona gore lenane le a tlhoka ba tlileng ba fitlha ba bolela gore nkgono o tlhokaetse sentse le re patala tšhelete ke enana marangrang mona founung yaka ke kopa le ntshe tšhelete ena ka nnete nthone ke katlo e kgolo gagolo gone e ne e sa etsagale mme e bontsha setšhaba se se se ananela gore re tlameya ba le dikarabelo botlhanka ba mmuso bo se bo ananela gobane pele ga a na ka fitlha go ne ka nna thobutle tlisa tšhelete ena ke go santse e fuwe ga re bonna re e sebetsa jwang hore be botlanga ba muso le bona bo se bo ananela hore bo tlisa taba tseno ke dikatlo tse re di fumanang ka taba ena sebediswa marangrang ka nnete yona ge tlameile ho e sebedisa
1: ho sa le jwalo le tona le kaleng la thuto le kwetliso professor Ntwela Papa o hlalositse ha ditefello tse phahameng dikolong tse mahareng e le se seng sa disosa tse etsang hore bana ba tswe sekolo ka lehare.
2: Ke ne ke kopa ke hle ke qale ka ena e hothweng sekolo sa temo hlotse mane ho bohlaswa haholo. Ke a ke dumela taba ena re tla e sebetsa le lekala la temo hobane sekolo seo ha jwale ntse se wela tlasa lekala la temo empa selemong sena se ntse re sebeletsa hore se ikemele jwalo ka dikolo tse ding mme se wela tlasa lekala la thuto empa ya bohlaswa le ho hlwekisa ha se taba e ka ya re sokodisang haholo re tla e sebetsa le yona eno eo e boletseng mokamedi wa ka ya hore ho bonala dinowa di le ngata mono o ka sebe makgetha hore mo batho ba phela dinowa di be teng. Ke fetele ho e butsuweng mona ka taba ya qholotso ya bana ho ya dikolong tsena tse bohareng. Ke tlempe ke dumellana le setho sena se kgabane se botsitseng potso hore ka nnete ho bonahetse mona secondary bana ha ba fihla mane sehlopheng sa pele le grade 8 ha ba ka ba fihla ba le 8 ba tla qetela ho tswa secondary mane qetellong ba tla be ba le 40 ka lebaka la yona tlhokalo eno eo school fees se bang teng mono mme re setse re sebetsa taba eno ka hore dikolo boholo re tlile re entse hore school fees se ke sa feta kgakanyo e itseng empa le yona kgakanyo eno e bonala ntse e le bothata. Taba eo e se ntse e hlahlojwa hore na ebe mmuso o ka kenya lehetla jwang ho fokofokotsa yona taba eo ya school fees sa secondary. Ke taba e re ntse re hlahloba ha e se e phethetswe setšhaba se tla tseba hore na re tla e sebetsa jwang re ipapisitse le ditšhelete tse bang mmuso wa Lesotho o ka di bokeletsa fela yona e tlile ke taba e kgolo haholo. Ena eo hobane le bana ba rona dikolong mane ba ka fumanang hore jwale e se ba se ba lebeletse bana e ntse e le bana ke taba e re ntseng re e sebetsa hobane e ama dinthonyana tse mmalwa hobane dilemo tsa bona ga di dumele hore ba ka ba boemong bono mme e nngwe e kgolo ntse o bonala hore ga re atamela taba eno re le lekala re ile ra e atamela ka hore ga bana ba ka ba le bothata bono e seke ya re ga ba se ba fetile boemo bono ba gore ngwana a be teng e be dikolo di ba hanela go ba amoela metlheng ya pele di ne di hana go ba amoela gona jwale tjena re e thibile taba eno gore ga ngwana a se a le teng eo wa sekolo a ka gotlela sekolong mme ntse re thusa fela bogologolo ko o thiba taba eo pele e etsagala ga ke feta ke fetela go ya go qetela ya lekala la thuto gore na e be botlhale bo ileng ba ba teng nako e fetileng ya gore tlelase yana a go qetela e tloswa na a ile a ba bofeng taba eo ke tle ke dumelela le setho se kgabane se botsitseng potso gore ga dilemo di se di le nne bana ba tswa dikolong mono ba le banyane fela ba ntse ba ya dikolong tse phahameng fela o tla bona gore ehlile dilemo di ntse di le tlasa lekala le kentse tshebetsong mokgatlhelo o bitswang LASK e leng selemo sa bo-12 go tsena tse 11 re ntse re sheba gore na e tla anela dikolo jwang re ile ra e kenya dikolo tse ka bang 10 re ke re shebe gore na re tla e sebetsa jwang le gona ditjeo tsa yona di kae mme a re se re e phethetse re ntse re dumela re tla gotlela gona mane dilemong tse 5 gore ngwana e tle ga a tswa high school a tswe se a batla phethagetse e nngwe eo ileng ya baphetho e kgolo ko gore mane setlhopheng sa bosupa ditlhatlhobo di ne se di tshwarwa ka tsela e le theketheke di bile di sa phatlalatswe empa pusong ena di se di phatlalatswa mme botlhe ba se ba tseba gona dikolong mane go sebetswa jwang mme taba eo e ntse go le gona mane dikolong tsa mathomo go sebetswe gantle ke tle go ena ya matitšhere dikolong ke amoele gore Lesotho re na le matitšhere a qualified a keneng sekolo ebile re se re hira bona fela ba qualified dikolong mona kgatlhanong le kgale mme ha maemo a ditšhelete a ntse a ntlafala o tla fumana gore re ntse re eketsa dititšhere mme ke mpe ke etse motlhala fela gore selemong sena se go leng sona sa ditšhelete nakong yona ena ya puso ena go hiriwe ditišhere tse ntšha di-reception classeng mo go rutwang bana ba banyanyana pele ba ka grade 1 ba magolo a magago le metso e megago ba kenyeletsang le batšha ba hirelwa e le moswelelela mone e leng gore ha maemo a ntse a tšhentšha re tla nne re anele gore re atamele moo re tla ba le matitšhere a lekaneng dikolong empa ga bajete ntse e le bothatanyana re tla nne re bona gore na tlasa boemo bono bana ba ntse ba rutwa jwang gore thuto e nne be teng ya leboga.
1: Ditaba tsena mamedi di re fitlhisa metsotsong e mene re lebile gantle goreng ya botshelela mme jalo ka go tsebage re tlotla re suthela lefapha la ditaba mme ke le ka bontsha gore ge re tla boela ka mora ditaba tseo tsa ora ya botshelela re kena ka botebo ditabeng tse ileng tsa tshohlwa gona letsatsing leo la maobane la mmoka ona o ntseng o tswela pele setsing sa diboka sa Mantabise mo ke bontshitseng gore tlo buisana le ga diphatlala tseo tsa ofising ya tonagolo ntle le ditaba tsena tseo re o fileng tsona go bile ditaba tse ngata golo tse ineng tsa nna tsa tshohlwa ke matona go tswa makaleng a a fapaneng mo setšhaba se neng se ntse se botsa ba ikarabelelang gore na ebe bona ba tla rabela dingongoreo tseo ba tobane le tsona ka tsela efe motlhala fela re bua ka ditaba tse e tobileng lekala la bophelo letona lekaleng la bophelo o ile a raba ditaba tse ngata golo tse neng di tlhaga go setšhaba mo setšhaba se neng se bontsha se tshwenyeile golo ke ditaba kapa go fumana ditshebeletso ka monyebe dipetleleng tsa mmuso diterekeng tsena tse leshome mme letona mamoketentshege o ile a bontsha gore e tlhile lekala la bophelo le ntse le tobane le bothata bao ba le dingaka gobane dingaka tse ngata tsa basotho di bonala di ntse di tsamaya motlhomong di ya dinageng tse di moo e ka nnang ya ba menyetla e mengata golo o boetse a bontsha gore le tse ntseng di le teng ba ntse ba leka godisa dikolong gore dilo ithutela ditsebo tse itseng kapa tse kgethileng gobane dilemo tsena tsa morago bonala setšhaba se na le mafu a a fapaneng mme ba ntse ba leka gore ba lo traina kapa ba kotlisa dingaka tseno mme taba eo ya gore ba ntse ba isa dingaka dibakeng tse ding kapa dinageng tse ding e boetse jwale e ntse e sia segeo se segolo kare go lekala la bophelo ditaba tse ding ebile tsa lekala la dikgokaganyo tseo re tla nneng re di tshotlhe motlhomong empa ke tlhokomela gore ga re le mothating ona re lokela gore re tle re swele lefapha la ditaba mosebetsi mmogo le nna molaeng tladi o tlotla go fa ditaba tse e qalang letsatsi tsa gora e na botshelelang tumelege ga ke le mothating ona ke tle ke swae mme ka mora ora eo ya botshelela dula le rona re tseba go tswela pele ka botlalo ka ditaba tsena tsentseng di etsagala tsa seboka sena.
3: Kana ba tsa go pita dina e di shong ba ke tsiba go ba gata go pita. Ke phoso ya tele ya bobeki. O ge na mo putso. Ba ba tsiba tsheta mo sebetsi o o so so tlo o o tla e ketsa. Ka go ba e kele tsa mo sebetsi fela o sa e ketse mo putso. O ba ke tsiba go bua o ba di. O laela ha o khathatse monana o tsika. Na mo putso o fole ke mo e kele tsa batho ba o ba tsa go tsa dithuto tseo.

Hora ke a botshelela seyalemoya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Molaeng Tladi, momamedi ke a o dumedisa. Letona la Thuto le Kwetliso, Professor Ntuli Rapapa, o re ba tlo eketsa dititjhere tsa dikhomputa dikolong ka kgiro ya masupatsela. Professor Rapapa o buile sena ha a arabela dipotso mokeng wa boitlhatlhobo, dipuisano le boikarabelo Maseru, moo go tlhagelletseng ga lekala le nehelane ka dikhomputa tse 10 sekolong sa mathomo le se phahameng sa Itikeng Thabatseka. Ka letlhakore le leng, letona la bophelo Mohlomphe Mamoketeng Tshege o re lekala la gabo le sebetsa le mokgatlo wa ditshebeletso tsa bophelo wa Boston go netefatsa gore dingaka di kwetliswa ka gare go naga gore phano ya ditshebeletso e se amege. O re ba na le morero wa go eketsa disebediswa dipitleleng go ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo. E le go ela tlhoko kgwedi ya tlhokomelo ya bophelo bo botle ba kelello ba banna, mokgatlo o tlhokomelang batho ba phelang le kokwanatlhoko ya AIDS AHF mmogo le batho ba mokgatlo wa matšhaba wa thuto mahlale le botšhaba Lesotho UNESCO le ba nang le koba bogadi ba bile le seabo lenaneong la morero wa kgokaganyo ya tekatekano o shebaneng le bophelo bo botle ba kelello ba banna. Ofisiri ya dithekiso le diphatlhalatso AHF Mofumahatsana Sebabatso Lentswenyane o re dipuisano di bile godima mawala a go

0: Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Le tsebonyaka ke mosolo taba ena e tsaitseng ke pele mosolo o tsaitse babodi bona ba ga nne taba ma tsho a ka le a komiti e ke sitse o ke a o ko so ke ba se se ga si ma ma tsho o la la la ni e re so a go pa le sa se fitla sa ma tsho a tsela tsa la ke zwina a se ke tsho a mo ere a ha ke na le dikgato tse tsa me ho kwa mono ga ga gona o ding ka ba ne ba zen ke ga pa mo tsho le so du o tsha zo tsere mo la wa go na ba o re ng ri ga di kgato tse re pa e tsa mo la ho mo tsho a sa le o tswa ka 2013 se ma tsha re bua ga mo la go na pa me ntse ba e tswa ya o kala ka ro ye na o tswa o kala ka ro o ye le tse ke le le ha o ra o ir ka na ke tsebe ba tsotsa ba sa di goma na ba ra ga go go mo la tsana o tse ba bo ba u tsa di goma ba le ta ba ba la ana go se le kwena ga o fe
2: hantle ke tsatsa ba di tsatsa go ne go go tsatsa ke wa tlo tshaba mpe ha ya go tuna le mo bo go na ba tsi ba shibidi ke ne ga ga bo no tse ke shibie fela mo tso ga ba go tsitsa ke yone ntse tse ntse go tsanya ke ntse go yona yena ntse tsanya go go ya pe ya ba tsotsa ba ha tsitsane go le ba tsela le bokwa le lo le di ale mo yemo ala ba ba se lo fela ke ga go bua o go bona sa khumbe ka tsongwe se mo se go tsongwe di go hudi ka tsongwe di bana ba politiki bana o ga hona ntse lo bona le ke tse go ali tsa ga hona ntse wa nang le tso mo na yetwa e le bona o se mo je se le tsa mo se le le chin chin ke na ha ba le tso go bona ba tsatsa tsa le di ke mo e ba ka nna go fana ba tso o fa lo tsa mo mo mo le stenti
3: ai e lo no a ga impo a ona taba dumela ye ba baeti ba re ha e ba ho rua diphoofolo ka hara toropo ke tlolo ya molao kapo ke ho hloka diplane tse hlakileng ho ya ka bona jale ba re taba e ya peo mmuso o ntse e kgothaletso ya boitjago re itjarekang re itjareka masimpa le dikwankwara tse tse ntseng di bolaya bana naheng tse dinkwa.
4: Batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go utla bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntheo bana ba rona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tlake.
5: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesene. Ko le ka re lele, ke tlhokomelo ya ka. Kampo ke a fosa. Ga ke re ntlhe ga e sa le re lla ka yona le re bitse ka kampo ke bua ntho e le nngwe gore di-passport ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi. Ke ke re shebe selo sena ka mme ke di tsetsa batho bana fela gore ha ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mole le baphatlhatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e bahlomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
6: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba tshwa ke lefula pele ke ka hona jila ka tsame

0: Mamedi ere ke le boemo sebetse mmoho le nna molaentla di ho tswa lefapheng la ditaba ka ditaba tseo tse qalang letsatsi re kgutla tjena re le metsotsong e leshome re foraletse yona hora ena ya botshelela. Mme pele re tla ho kena ditabeng tseo re tlhophileng mokgatlelong ona wa bobedi wa lenano la Sebopeng Tumelle, hore ha re le mothating ona ke o fe ditaba tse amanang le boemo ba lehodimo ho latela tlaleho e fanweng ke bane ba lefapha la bolipi e leng LMS ka bokgutshwanyane. Kajeno maru a fokolang a ka lebellwa le ha o le jwalo ho phole ho isa ho bata, empa ho bate haholo dibakeng tse ding tse ka maluting. Moya ona o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha Borwa Bophirima. Le ha maemo ana a shebala a potlaketse ho feta ka pele, empa kajeno hoseng ho ka lebellwa hore o bate haholo. Menyetla ya dipula yona e shebala e ka re serua hape matsatsi nyana ho tloha letsatsing lena la kajeno. Ha re le mothating ona re lekola dintlha tsa motjheso dibakeng tse fapaneng. Ha re sheba seterekeng sa Maseru ke dintlha tse robong sebakeng sane sa Moshweshwe wa pele le Mafeteng teng ke dintlha tse robedi e ka sitana le seterekeng sane sa Mahalisuko le seterekeng sa Qoting, athe mane seterekeng sa Qatjasneke le seterekeng sa Mokgotlong dintlha tsa motjheso tsona di dutse ho tse supileng sebakeng sane sa Oxford teng ke ntlha e le nngwe, ha mane seterekeng sa Bothabothe e le dintlha tse robedi. Ha re fetela seterekeng sa Bothabothe ke dintlha tse robong, seterekeng sa Leribe ke tse robong, ha seterekeng sa Beria e le dintlha tse leshome, mme seterekeng sa Thabatseka ke dintlha tse hlano, athe sebakeng sane sa Semonkong ke dintlha tse tharo. Ntumella ha re le mothating ona re potele hanyane re tsebo amohela moeti wa rona re tsebo tswela pele.
1: Modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na, ka gore bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ore ga ba keta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang. Ke tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo weleseng ko re ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kampei re bua ntho e leng gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mme re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mo le baphatlalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo.
0: Mamedi re kgutla jwalo re le metsotsong e leshome le metso e mehlano re foraletse hora ena ya botshelela, mme ha re le mothating ona re kena ditabeng tsa mokgatlhelo ona wa bobedi wa lenanao la Sebopeng. Re kena ka tse reng seboka se shebaneng le ditaba tsa puisano le boikarabelo sa matsatsi a mararo se ntseng se tswela pele kwano motsemogolo Masego se fitlha pheletsong ka jeno. Mmoka ona ke karolo ya boitlamo ba mmuso ba matlafatsa puso le phano ditshebeletso setšhaba esita le hona o kgothaletsa ntshetso pele ya setšhaba e kengeletsang botlhe. Ho tloha ka laboraro, mmoka ebile sethala se buletseng setšhaba sohle ho botsa dipotso ho tswa diterekeng tse leshometsana tse neng di tobile matona a mmuso a motlotleng. Kajeno jwalo ka ha ke supile hore ke letsatsi la ho qetela la mmoka ona, setšhaba se tla tleha ho buisana le ditho tsa lekgotla la setšhaba senate esita le lefapha la molao. O tla hopola mamedi hore mafaphana le ona ke karolo ya puso, mme le ona a loketse hore mohlomong a tlalele setšhaba hore na ke ntse letso jwa ntlafatsong ya bophelo ba sona. Hara tse ding tsa dintlha tseo setšhaba se di tlhahisitseng mokeng ona ho tloha ka laboraro ke ditaba tse shebaneng le mafapha a thuto, ditaba tsa temo le batjha esita le ditaba tse amanang le kgwebo hara tse ding tse ngata haholo. Kajeno re le moifa Sebopeng re tlo buisana le radiphatlalatso ofising ya mohlomphehi tonakgolo ke Monghadi Thapelo Mabote ho re fa holwanyane ka dietsala tsa letsatsi la maobane mabapi le seboka sena sa boikarabelo seo re seng re bontshitse hore se fihla.

0: ikeletsa ka moga go ba le boithuto na henya Rwanda ele ho sheba go na phano ya ditshebeletso kapa ho araba tsona dikholotso le ho fihlela dikatleho molemong wa setšhaba sa Basotho ona ba matona le bona ba hlanka wa etsa boithuto e le o mong wa mekgwa eo ba ka ntlafatsang phano ya ditshebeletso kapa ho araba tsona dikholotso ka ho hokobe le mokgwa wa puisano mo ba fuweng thumo ba yang ho beng ba bona hoba ha o le mokgethwa ha o le letona beng ba hao ke setšhaba mme baki ba ba jwetse gona ba ntse ba kgibela kapo ba matlafatse go ka e tshebetsong ya bona ya letsatsi le letsatsi go araba ditaba tsa setšhaba mme ha o ka hlokomela mokgwa ona ke phodiso le ba hlabolle ka mehla ba gago ha o imetswe o kobe le mokgwa kapa sebaka sa mo o ka buang teng wa ntsha maikutlo a gago e le go se ka sefubeng wena se ke se tswe jalo o imolowe ke kgatlhametso e ne mmuso o etsang wa o tla tlhokomela gore re setšhaba se utlwileng botlhoko dilemo tse ngata go sena mo re ka ntshetsang maikutlo a rona teng empa hangata batho ba ikotla sefue ba ga e re ba dule mono ka mora dilemo tse hlano re tla ba jwetsa gore ga re sa ba batla kapo re ntse re ba rata e le ona mokgwa fela o setšhaba se ka buang ka nako ya dikgetho empa mokgwa ona ke oreng le pele dikgetho di ka fitlha ga re beng le mo ntseng re bua re thusana e le go fokotsa boima kapo botlhoko bo ka gare o setšhaba sa rona mohlomong mokgwa ona o tla thusa gore batho ba ba buile ka tsela ena taba tse dingwe tsa bo ditlolo tsa molao tabo tsa bo go imelwa re tla tlhokomela ditlaleo tse di bua ka taba ya kgatelelo ya maikutlo go setšhaba moo ba bangwe ba qetelelang ba ipolaile ba bangwe ba etsa ba bolaile ba bangwe kapo ba hlekefeditse ba bangwe mohlomo ntse le ka lebaka la goba go sena moo batho ba ntshetsa maikutlo a bona teng le taba tsa bogo tlala boiphetetso wa tseba mo ka ona wa gaba ditaba tsa wa mametsi o tlile batho ba bangwe ba lela ka taba ya kabo ya toka gore na toka ga e alwe kapo e na le mahlo kapo go etsagalang ka yona mmuso na wa bona o ntse o kgibela dintlheng tse dintse e kang tseo mme mokgona o sentse e le oreng a gaba ebe o lo phethagatsa e leng gona e leng sona se tlang go fodisa setšhaba sena sa habo rona ntate go tloga mono ke boipotso ba gore na mathata a naga a Lesotho a go kae mme ga o ka wa sheba o tla utlwa gore mathata a tlileng a leng teng nageng ya Lesotho a tliswa ke maemo a feng o tla bona gore ditaba tse dingwe tse tlhaelelang ke taba tsa infrastructure wa bona ke mathata a naga ya Lesotho taba ya maemo a thuto ke ditaba tse dingwe tse o bona gore di imetse naga ya Lesotho taba ya tlhokagalo ya mosebetsi taba ya bobodu taba ya tekatekano ke ditaba tse o bona gore di imetse naga ena ya Lesotho mme di tlisetsa mathata taba ya botsitso ba naga ka bo yona ke tse dingwe tse e leng gore o fumana gore ke mathata a o lokelang gore naga ena e sebetsane le ona ka mokgwa o batlang o pharaletse gagolo mme ke ditaba tse e leng gore mo ka ona o leka gore o di arabe gore setšhaba se phele gantle ditaba di arabele that
1: jalo ka o boletse gore e tlile taba e nngwe e tlile ke tsona tsena tsa botlhokalo ya mosebetsi motlhomo re ka tlhaga qala ditabeng tse amanang le lekala lena la tekano batšha le ntshetsopela setšhaba re bile re gopola gore seboka sena se tla nakong ena yeo jwale se le selemo mmuso o ile a phatalatsa taba ya tlhokala mosebetsi tlile le qomatsi batšha ba bangwe ba nentse ba na le tshwenyego gore ba bona seboka sena motlhomong se sa kenyeletsa ditaba motlhomong tsa gore na mmuso o se o entseng ka botebo gagolo ga ne batla mona ntse re buisana le bona pele seboka sena se qala empa ja gola re ka kena ka botebo gobane go bile dipuo tse ntseng di tsengata gagolo tse etsaetseng maobane gore na mmuso o se o entse a ka hebola ditlelera kapa wa phatlhalatsa taba ya tlhokala mosebetsi le qomatsi batšha na megatong e ntseng etsiwa wa gabela taba e ba ntse ba kenyeleditswe go ya pele go fitlhela motlhomong dilemo tse tse pedi di fela tsa nako e e beiweng ya taba ya go phatlhalatsa.

0: taba ya tlhokala mo se itse le qomatsi.
1: Taba e nka qalang ho yona ke yo ile tlhahiso ya batjha ke hore mohlomo mmuso ntse o sebetsa fela ha o tsebahale hona o ntse o itsa mo sebeletsa mo ipatileng. E le hore haebe letona la batjha le re se re hlahisitse mesebetsi e ka hodimo ho 40,000, mme setjhaba kapo batjha ba re ha ba bone taba eno e hlahella mane, empa e le taba e etsahetseng e ka behelwa mapaki, ko taba ya puisano ya kgokahano ke yona e batla ntse e saletse morao. Re etsa mohlala fela, tlasa lenane la sebabatso ho hlahisitswe mesebetsi moo ba bang ba bileng jwale re ka reng sane se neng se bua ke mohlomphe tonakgolo sa hore e be kgwebo e ikemetseng e bona etelelang taba tsa tlhahiso ya mesebetsi, taba kgodiso ya moruo, taba tsa kgodiso ya moruo pele, ke ditaba tse fihletseng ka teng moo batjha ba bangata ba seng ba qadile kgwebo tsa bona tseo ba iphedisang ba bile ba hirile ba bang. Ha o ka ya ho sena se bitswang flea market jwalo ka ha e le taba e nngwe e ka bang sesupo sa hore taba tsane tsa hore buy local kapa ha re rekeng dihlahiswa tsa rona re le Basotho, o tlo fumana hore boholo ba batho ano ba tswang ba teng mono ke batjha ba seng ba kene kgwebong, ba bile ba itlhahisetsa ho sebedisa dihlahiswa tsa rona hae mona, e le tse amang temo, e le tse amang technology, e le tse amang taba ya kaparo le dihlahiswa tse ding tse batlang di le mmalwa. Ke tla etsa mohlala, selemo se fetileng ho tlela mafelong ho bile le batjha ba ileng ba ya ke Cape Town e le ke ditabeng tsa fashion. Ha ebile ba di-company tsa batjha tse ka bang 10 kaofela tse ke nahanang di bile Cape Town, tsela eo ba neng ba patsa ditaba tsa bona kapo dihlahiswa tsa bona ka teng di ile tsa phahamisa thahasello ho dinaha tse ding tse tswang ka ntle ho latela hore na ba sebeditse ka tsela. Mme ho hlakile hore tlhahiso ya mosebetsi le ho hodisa dikgwebo tse ne se di le teng ka nako eno molemong wa ho hlahisa mesebetsi motlasa lenane leno la sebabatso e fihletse katleho e kgolo. Mme ke a mang a matshwao ao re ka buang ka ona ha re bua ka taba ya hore batjha ho arabeleile ditaba tsane tsa bona. Mme hwa thabisa ruri haebe mmuso o ile wa phatlalatsa hore re tla etsa kapo re tla hlahisa mesebetsi e 62,000, ebe mmuso wa hla hore re kgonne fela ho fihlela 42 kapo 41,000. Ha hona seo ba se patang, mme ba bontsha hore re ile ra kgibela ho tsho ho na le mo ba sa fihlelang batjha ba bang. Mme mmuso hore re etsang jwang ho fihlela batjha ba bang haebe ho na le ba nang le maano ao ba nang le ona. Ho na le potso mona hore na e motho o ka e botsang wa re sheba ditabeng tsena tsa temo, tse mohlomphehi letona la temo a buileng ka tsona. Ho na le potso o kareng ha hore mathata a naha ya Lesotho ke ya afeng, mme o tla utlwa go potso eno le ha o botsa marangra mona e tla o fa karaba hore lack of investment into agriculture ke e nngwe ya qholotso tsa naha ya Lesotho. Ba ha o no ka tsetelwa haholo ditabeng tsa temo, mathata a mang a tlhahiso ya mesebetsi kapo bophidiso kapo ho hlola tlala le bofuma ne di tla arabelela. Mme o fumana e le tse ding tseo mmuso ona o tshwereng ka matla ho tsona ho tsetela. Re bone o tlosa loto fela mmuso ona o tsetela tjhelete e ngata ka gago ho taba ya temo, mme ke taba ya rona re ntse re etsa phoso kae e le hona moo ba lokelang ho ithuta teng. Ho na le dihwai tse ntse di re ha ra sebetsa hantle tabeng ya hore re fumane manyolo ka nako, ha ra sebetsa hantle tabeng ya hore dipeo di fihle hantle mmarakeng, ha re kgone ho kena ka nako. Re bone hona ditabeng tsena tsa temo mmuso o itlhekehla le ha mohlomphe itona kgolo a tswetse ka ntle ho naha, ha ra tse ding tse ileng a bona hore di atla ke disebediswa tsa temo a di nkela pele ho bona hore disebediswa tsa temo di atla di tlotla di arabela taba ya temo. Jwalo ka ha re ka qolla dimpho tsane tse neng tsa diterekere tse ileng tsa kena ga di bona hafosomane ha bile jwalo ho neelanwa ka setsi seno sa pokello ya dijothollo di sebediswa tseno di ne di ke bopaki ba hore

0: mathomong ya hae e setšhaba se ba fileng bona, o bona go le botlhokwa gore ditlhagiswa kapa disebediswa tsa temo di be teng go aka go tlhola taba ya tlala le bofumo. Financial institutions o dutse fatshe le tsona di bontsha gore ga re ke re bonna re ka sebetsa lona ditabeng tsena tsa go thusa taba ya temo ba ke se seng sa selelo sa nako e telele sa basotho mo bareng, le ga re le dihwai fela dibanka tsa rona di batla di sa atametse letsogo ka kutlwisiso e nepagetseng ditabeng tsena tsa temo. Re bone matsatsing a go feta ka mora nako e telele a re atamelang jalo ka ga mmuso o ile a bontsha gore atamelang ga o ntumelela ke tšhaba re ka moya ke re banka e nngwe ya lehae mona a re e atameleng le tse bo fumana disebediswa ebile gore diterekere, mme terekere ga o e reka e tla le tsotlhe tseo e di tlhokang. Mme tsela eo a buisaneng ka yona ke gore ga o etswa assessment ya gore na morosi mo gore mofa terekere o be o dipeelo tsa gore morosi ga be le bogolo ba mobu o mokana, mo re bona gore le ga re mofa terekere o tla tseba gore re seke ra mo imetsa go tlhagisa odima mobu ono o tla mo thusa nako a kotulang a sa rekisitse a tsebe go gotlisa tšhelete ena ya fuweng terekere ka yona. Mme mokgwa wa tshebetso wa go fumane terekere eno o se o fapane le mokgwa wa pele, mme o se o nolofaditswe. Go tlhokalang ke gore na re nka le go sebedisa menyetla e ka pele go rona ka tsela efeng. Nna re latela methati e napetseng le dipegelo tse buiwang ra di fitlhela ke ditaba tse o re kareng ga e le mona mmuso o ntse o bua gore o ntse o sebetsana le ditaba tsena tsa temo ga o so fitlhele mo re kareng ra tlaile goba disiu tse teng ga jwale ga di suka ba ditlala go leka.
1: Yona taba ena temo yo ebileng e tlhalosang gore ke yona motlhomo e ka bapalang ka golo e golitlhe ditabeng tsa moruo le nakong ena yo bona latlhile go na le mathata a golo mona mo le dithuso tse naga e neng tse di fumana di emisitswe ka lebaka la ditiro tse ngata tse ntse di etswa ke dinaga tse dingwe. Go tlhaloswa etlhile temo e le yona motlhomo e ka bapalang ka golo e golo motlhomo kwala segeo sena se e bonalang se le teng tsa botlhokwa la mesetsi ditaba tse ntse ngata. Jwale bothata ke bona jwale boteng setšhaba se ntse se lla le gona letsatsing le la maobane se lla jwale ka taba gore go bonala jwale ditsha ga e le mona mmuso o kgothaletsa batho kenang ka maata ditabeng tsa temo, batho jwale go bonala ditsha tsena tsa temo jwale tse di sebediswa morago tjena di sebedisetswa bakeng sa ditsha tsa bodulo. Taba eno basotho jwale ba bontsha ba tshwenyeile gagolo ba ntseng ba na le thaselelo ditabeng tsa temo gore jwale nakong e tlang tlile taba ya temo go bonala go tla ba le bothata. Taba eo e bobebe ya kae gore jwale ditsha tsa temo di bolokege di tle di sebediswe ka maatla empa ditaba tseo ere re tlatla re di tshotlha ka mora motsotswana fela ga ke le mothating ona mamedi e re rekise re tlatla re tswela pele.
2: Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like Kellogg's Corn Flakes Cereal 1kg for $76.99. Organics Shampoo or Conditioner 1 litre any for $69.99. And Finish Power All-in-One Max Dishwashing Tablets 50 or 56 per pack for $229.99. Valid until Sunday. Only at Checkers, Miss Siri Mall.
3: Now hloka tšhelete e potlakileng. Express Credit e na le tharollo. Kadima o tloa ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tšhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 800-444-444. Kadimo ka boikarabello. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Re khutla jwalo mamedi re le metsotsong e mashome a mabedi re lebele goreng ya bosupa hopola he ka kwano ka matlong a gaso re bua le ga dipatlalatso ofising ya mohlomphei tonagolo. Tabagolo ya rona yo re tshotlang ke ditaba tse ntseng di tshotlwa mane sebokeng sane sa puisano le boikarabelo se fitlhang peletsong ka jeno. Tabagolo ya rona golo e shebane le ditaba tse amanang le lekala lane la batšha, lekala la temo, lekala la thuto e ka sitana le lekala lane la ditaba tsa kgwebo, ntlafatso ya dikgwebo e sita le mesebetsi e megolo. Ntate Mabote, ga re ke ne tabeng yane ke buileng ka ke ne ke bontsha gore etlile batho ntse ba kgothaletswa gore ba kene ka maatla ditabeng tsa temo, ebile naga lesotho gona lwa letlile tobana golo le ditaba tse ngata golo tsa moruo ka lebaka la le qholo tsena mesebetsi ka lebaka la dithuso tsena tse ngata tse neng di ntse di fuwa naga lesotho o bonala etlile ka na ba se di emisitse a golo le ditaba tsena tse ntseng di etsala lefatsheng tsa meferefere e bonala etlile ya mme meruo ya dinaga tse ngata jalo ka lesotho, mme etlile taba temo e tlhalosa.

0: tswa ile ngwe hle ka bapalang ka go le kgolo ho kenya letso ho re tabetsena tseo na e tabane letsona le ntlo so dikene sechaba se di sebedisa holo ho sebediswa tabena a temo kgwebo enkele hlong ba dwale se weekend sena sa maobane ho bona le sechaba se bontsitseng tsonyo ho gologe di tsa tsena tsa temo di bona di ntse di fela jwale se sebediswa e di tsa tsa bodulo empa re le ho ntse ho ba soto ba kena ka matla ditabeng tsa kgwemo tsa kgwe tsa temo jwale di wa itse ntse di teng hle di na le tsonyo e kgolo ka tabeno re ha ho ntse ho batho ba ne ba kenyelele ka gatabe ya temo batho ba le ditsaele tse jwale e se le tsa bodulo tse e leng tsa temo taba eo bobe ba kae go lokela go itsiwelwang jwale o tla ona je
1: re tla gopola basotho ba na le mobu mme ha o ka sheba ditaba tse ding tsa kabo ena kapo tsa thekiso ya mobu ona o masimo ke basotho ba ntseng ba rekisa taba ena ha se mmuso mme mmuso o qetella o ba tlasa kgatello ka lekala le ameya moo le ha o ntse ke dilemo tse ngata o ntse o thwe mono lekala ha le so ditlire kapa ha le so phatalatse ele mobu wa masimo e se ka ba mobu wa o etsa matlo a bodulo ebe jwale basotho bona ba ntse ba itswelela pele go rekisa ditaba tseno e leng tsona ditaba tse e leng gore re lokela go shebana le tsona ka maatla re ipotse dipotso jalo ka ha motlhala kapa ditaba tsena di le teng le rona re le setšhaba ge ke re ipotse gona re kentse letso le le kae ditabeng tseno le ga molao o le teng o tshireletsang ditaba tseno gore re iphumana bile re rekisa ditaba mobu ona wa mo re ka lemang teng kapo ra fetola masimo ka letlhakoreng le leng ke taba gore mmuso motlhomong o lokela o kotitise taolo mono gore na taba ena ya theko kapo kabo ya mobu gagolo dikagolong tse e leng masimo na o ka setise melao moo mme ke taba e botlhoko gape jwale basotho ge le basotho re ntse re so kene ka maatla a magolo ditabeng tsena tsa temo temo e bonagalang e anetse batho ba bangata ke ena ya go tlhagisa boya mo bone le gape batho ba bangata empa e batla e kenya karolo e kgolo tabeng ya ditswala kapo go arabela godiso ya moruo goba le motlhala o ile a ba ba teng tabeng eno ke mo go ileng ga bontshala gore taba ya tlhagiso ya boya basei bo kwa lefarelane bo kenya dimilione tse ka bang magolo a robong kao fela mme e ka nna ya ba dinku kapo tsona dikhutshwane tseno di lekana le setšhaba mme o ntse o ka bona gore ehlile ga re ka eketsa gona mono mo sentse re le gona teng phetogo e ka ba golo bophelong ba rona mme ke taba gona re di tshwara gantle go le go kae go maatlafatsa mono mo re sentse re le teng tabeng ya ditlhagiswa dijothollo re bone kgothaletso ga e ba teng go bile le kgolotso tsa bo pula e nang ka segatlha seodimo go se ka ba go kotulwa maemo a phetogo ya bolegodimo le ona mona mo go seng go bata kapa go chesa ka pele ke ditaba tsa gorena se re ananetse ebile re ithutile gorena re sebedisa dipeo tsa mofuta ofe kapa manyolo a mofuta ofe go arabela ditaba tse e kang tseng re lokela go fokotsa dependency goduma naga ya Aforika Borwa ntse re shebile tsona ditabeng tsa temo ke gore na re sebedisa mawafeng e re a kenyang tshebetsong go fokotsa dependency le gore na mmuso jalo o tla arabela ditaba tseno jwang ga jwale ga re bua tsena re ntse re na le ditaba tsane tsa food and mouth le taba ya lefu la tlhako le molomo e ileng ya ama taba ya theko ya boya ba gona le ga ditaba di se di lokisitswe ga jwale nama e kgubedu ntse nag le kgolotso empa ga re ne ya gore na e ka kena ka gare go naga ya losotho go na le ke motlhagisi o na a bontsha a tlhoka kgomo ya mofuta o itseng e tlatla e mo thusa go tlhagisa lebese ga re na yona ka gago naka mo le ba nang le tsona go ga ba batle letho ba na le poulele godima tsona mme go tlhakile gore re ntse re dependile go Aforika Borwa le ga re batla dintho tse re batlang go ithusa kapo go ithuisa ka tsona ho akofisa tshebetso ya rona mme ke taba hore na haibe homo ya mofuta ono ha re na yona re etsang hore e qetelle e ba teng ka ha rona ha ka mona e seng re emele ho ba tla Afrika ba botswele mo ile rona jwa boemo bo teng hona jale ba lefu ha ba re dumelle ho a fumana phoofolo eno e re hlokang ka pogomo eno e re hlokang e le hore tlhahiso ya rona e batla e fokola ka ha rona ha ba ha ene ba hlahiswa ka mona taba ya na value chain ene tla ba teng jwale ha o se e fumane o e rekile ho ya di ruileng a di rekisa jwale wena o eng ka o lo hlahisa ka ba o hlahisa lebese ka ba o hlahisa cheese ka ba o hlahisa di yoka to ba ke tsona tse go bone basotho ba se ba kena ka matla ho tsona e le ho bontsha hore temo ena le mesebetsi e mengata e ka arabelang taba tsa tlhokala mesebetsi ya thusetsa ditabeng tsa kgodiso ya moruo ba ha o ntse o hlahisa mosebetsi ho tshwa go le pokello ya lekgetho le yona e sentse e kenelela mo mme pokello eno ya lekgetho e tla thusa go araba tse dingwe tsa dikgolotso tse e tobileng basotho e le gore sentse re boetse re fetela mane boemong ba kgwebo le kgwebisano e go buang ka yona gore jwale kgwebong re kena jwang e leng gore ga re bua rere ga re rekeng ditlhagiswa tsa mona e sentse e le mo go jwale re maatlafatsang taba ya kgwebo le kgwebisano le pele re ka tswela ka ntle ona ga ena ya Lesotho
0: re le gona tabeng ya ena yo o ileng wa bua ka yone e leng ya tlhaela gore e tlile taba ya kgwebo kapa ena ya boya ba fagelang le seiboko e tlile kenya tšhelete e ngata gagolo ga ba ditšhelete e ka godimo go 900 million taba eno e tlile bontsha gore menyetla e mengata gagolo kgwebong e ne a fagelang le seiboko empa taba e nngwe eo setšhaba tlene se ntse se bolela mono ke gore na go bobebe kae kapa ga ba thuswe ke eng gore boya bona e tlile botlhe bo botlhatswetswe ka ga rona ka mona bo setse ba isiwa mane mo boisiwang kwana ba bontshitse dibakeng tse kang bo Port Elizabeth empa taba tsena di ka etsiwa ka ga rona ka mona kao fela e tlile taba eo e ka etsa gore motlho o mo letšhelete na ya ba ngata gagolo e ka ba potential e gola go jwale diqholotso di ya gago lele o feta tsena tse tobileng setšhaba a fela boya bona bo ka etsetswa ntho ngwe le ngwe le ngwe ka rona ka mona ke a gola e ntse e le gore na taba eo nna e ka ba bobebe ga kae gobane ke nngwe tlile yeo ba e leng ba e tlhagisa e le qholotso yeo ba tobane le yona kapa ntho yeo ba e labalabelang
1: bothata bo e sale bo le nageng ena ya habo rona ke bophethatse taba tsena ka ofela tse re ntse re bua ka tsona ga di qale go bua letsatsing la kajeno mme go tlosa loto ka tsela ena go lo utlwa go setšhaba gona gore ba reng ka ditaba tsena tseo go ruri di ka re phedisang ntho tlhokalang e kgolo ke bophethatse le ga ntse ba bua ditaba tsena basotho manthabiseng mane ba ntse ba ga fela ditaba tsena di ka kena tshebetsong tsa ba le bophethatse ke taba e tlang go etsagala taba ya gore boya botlameya bo sebeletswe ka gona ga ena a Lesotho a se taba e qalang letsatsi la maobane ga o bua ka yona mme go tshwanetse o bewe dintho tse tla thusa taba eno ya gore boya bo sebeletswe ka ga gona ka mona wa botlasa wa boetsang be bo bona gore na bo ka etsa ditlhagiswa tsa mofuta ofe mme ga o etsa jalo re fitlhela mo go seng re bua le ka value addition ke ditaba tsana tse tla tseba le go tlhagisa mosebetsi e leng tsona ditaba tse e le gore methati eno ka ofela kapo di-process tseno tse e sebetsanang le boya kapo our natural resources ka botsona ka ofela tsona because e sentse e kenyeletsa tsona ditaba tseno ga fela di ka sebeletswa ka ga rona ga ka mona ga ba le bophethatsi e leng sona seo re lebeletseng gore ditaba tsena tse ntseng di buiwa ke basotho di tla kena tshebetsong e le gore di tsebo go arabela ditaba tseno go fokotsa gore e be re lebeletse go thuswa ke dinaga tse dingwe e leng kgolotso e sa le emaila naga ya Lesotho mme ga dinaga tseno di na le mathata naga ya Lesotho e ba le mathata ga se naga ya Aforika Borwa fela diphetogo tse ebileng teng ge lefatsheng e leng tabeng tsa ditariffe e le tabeng tsa di-project tsa ntse ne di re di tlo thusa tsona ditabeng tsena tsa temo taba tsemong tsa bonosetso le tse dingwe tabeng ya bo diphoofolo ga go ba le diphetogo tse e bang re ne re itshitlegile go mofane ga ba le kgolotso mme mmuso wa Lesotho o ikemiseditse gore o hlaise ditaba tse e tla tseba gore o ikemele ka tsona o itlhaisetse mme o tshetse basotho ke ka gona go nang le ditaba tsa bokafi go thusa ditabeng tseno le tsa kgwebo e le tsa kgwebo e pharaletse le gona temong e ntse e kenelela mme ditaba tseno di tla thusa gore ga diphethatswa tseno tsa bore boya bo sebeletso ka ga rona ka mona bo tlhagise mesebetsi mme ke taba e lokelang gore e potlakise gagolo fela e seng yona fela le tse dingwe
0: mamedi re metsotsong e leshome le metso e robedi re lebile antle goreng ya botshelela gopolage ka jeno re ntse re buisana ka ditaba tse ntseng di etsahala mane setsing sa

0: diboka sa manthabiseng hobane ke nakong eo mmuso o tshwereng seboka sa matsatsi a mararo mo mmuso jwale o ntseng o tlalela setšhaba gore na mohlomong o se o fitlhetse eng go fitlhela ga jwale mohlomong o tloa selemong sane sa 2022 ha o ne o kena pusong ka jeno he mmuso o rerile gore mohlomong o gotlela go setšhaba o tlhalosa gore na ke di ntse o seng o di entse mohlomong le go ya pele tseo o seng o tlang go dietsa go arabela ditlhoko tseo lona leng leng setšhaba ebile jwale mmoka e le ona o buletse gore e mong le mong gotlhe mo a leng teng diterekeng ka go fapana gore le ka ba le seabo mokeng ona jalo ka go fitlha pheletsong ka jeno ke a gola re ka leba ditabeng tse amanang le thuto ntate Mabote taba e nngwe e tlhalelang ditabeng tsena tsa thuto batšha ba bangwe ba bontshitse gore ba kgothaletswa go ya sekolong nako le nako ebile ba fiwa ditlhapiso o ya ithuta empa ga ba qeta go sebedisa tšhelete e ngata e nana eo ba e kadingwang ke lefapha la ditlhapiso go ntse o bonala go sena mabala a batalatswang ga ba gutlwa gore na mmuso o ba tshetsa jwang gore ba sebedise motlhomong tseo ba ithutileng tsona ba ikalele botlhai ke gore dintho tse fapa ke tse dingwe fela tsa ntho tse tlhaetseng motho ya sekolong tšhelete e ngata ke enwa ga a gutlwa o lebeletswe gore a patale tšhelete ke ena empa go bonala ke gola mabala ntse a sa bulea kaekaekaekaekaekae gore ba thuswe ka kotlologo go ntse o twa a ikaleleng dikgwebo etsang etsang batho go ntse o bonala ditaba tseo di le thata gore na e tlile ba thuswa ka tsela e feng ke nngwe tšhe ya diqholotso tse bonaletseng tse di tlhaelela mono setsing sa diboka
1: ha o sheba tlaleho ya banka ya lefatshe la ha ga tsedintse o ka dibalang mathateng ana ha ya Lesotho o tlo fumana hore boemo ba thuto le bona bo a hlaella hore re na le qholotso level of education the quality the standard sa boemo ba thuto na henya Lesotho se batla sena le kgahlamelo e nngwe e itseng e sa re iseng pele re le naga mme na le diqholotso ke a gola le ha huwe dikolong e le bana ba basotho ba le bangata ko gana thuto e o re fanang ka yona le o batlang ka yona ka ntle na e fela e arabela diqholotso tsa naga Lesotho na re fela re tlhoka ditaba tseo re le naga ya Lesotho ga re ke tswafaloetsa motlhala ka thuto e nngwe e itseng fela kapo go e kgetholola mo o tla fumana e na le bana ba bangata kapo baithuti ba bangata ba fetileng dithuto tsa bona ba di phetetse ba tshwere mangolo empa sectare eno o tla fumana ka nako nngwe go tse dingwe go se go le tletse gagolo go jwale go seng go sena letho ba bangwe ba ile sekolong go ka ithutela ditaba tse dingwe tse itseng tse nne di ka nna tsa re ntshetsa pele ge le naga e leng tse dingwe tse o re di bonang ka go se ba batswa go gotela ona gore ka nnete re na le basotho ba bangata ba ka ithela mesebetsi ba itlhagisetsa ditaba tseno go re senang gona ke gore na ge ba thusa jwang ka tabane ya experience gape le go bona gore diqholotso tsa seo ba batlang go se qala na ba tla di feta ka tsela le sebopego se feng ke gona mo mmuso o lokelang go sheba teng gore na ga e le mona ba se ba le teng matlhale ao ba nang le ona taba ya the support monitoring support ke se kenyeletse taba ya tšhelete e bang ya tlhokala go ka qala tshebetso e nngwe itseng goba o tlo fumana gore ga se batšha bano ba tshwere mangolo fela ba llang ka taba ya tshetso le o bulelwa mamati go na le basotho ba bagolo ba ntseng ba re nna ka matlhale a ka nka iphitlhela ka tlhagisa gona e le mesebetsi itsengitseng ke tlhoka tshetso ke ka gona bed comane ka ditsi tseno di lokelang go tiisa LNDC CAFI di lokelang go tiisa letsogo gore jwale di otle di be di thuse batho bana ba nang le ditsebo tsa bona mme ke taba gona diqholotso ga re ntse re etsa dikopo tseno tse jalo go ditsi tseno tse ka thusang na ge fela re tlhola mathata a teng a e le gore batšhana ba bua ka ona ke taba e lokelang go tshwarisa ona ka mafapha otlhe le makala otlhe a ameyang goba bona ba bangata ba ileng sekolong empa ga o bala ditlaleo di ntse re re boemo ba thuto nageng ya Lesotho ke tse dingwe tsa diqholotso ko gona mathata o ka empa letona la thuto le ntse le bontshitse mo kareng kgatelo pele le ha motlatsi wa tona gola bontshitse karolo ya bana ba sa phetheleng dithuto tsa bona e le tshwenyego ka letlhakoreng la mmuso gore ehlile e kgolo gagolo mme wa utlwa ditaba tseno le ba qetileng ba phethetse qholotso e teng ya gore ba fumane letho e le gore megatlhele otlhe le ha letona la thuto le itse re hirile matitšhere go tloa boemo bo itseng go fitlha o bo itseng re haile ditlelaso

0: motse kana ile go bana ba be le baithuti ba be le mo ba kenalang teng empa ka mane ka qetellong le ha ona le ditaba tsa bo di halahala di ntse di so arabele e hlile taba eo re tobane le yona tlhokalo ya mosebetsi ka sekgatlha se odimo kapa ona o fitlhela experience e rereng ya tlhokagala ke ka ona mo mohlomphetona golo ditabeng tsena tsa seba ba tswa lekileng gore ba tswele ka ntle ba fuwe menyetla go ithuta le go kopana le batšha ba bang ba tabeng ena ya go jwale le ha ba fuwe dithuto kapa ba batho ntshetsa dithuto tsa bona ke taba e laolwang ko gona moruo o eme jwang boemong bo re leng go bona gore o tsebo wa gabela ditaba tseno tsa gore ba batlang go ntshetsa dithuto tsa bona pele ba fuwe monyetla o jwalo mme ha ditaba di ka tsitsa le nna nka kgothaletsa gore mmuso o tlo o shebe taba eno ka leitlho le e tlakileng la gore ba go nolofatswe taba tsa gore ba batlang go ntlafatsa dithuto tsa bona ba tswele pele ba fuwe monyetla o jwalo e le gore ba tle ba tsebe gore ba fitlhele mane mo o buang ka exportation of labour mo go rileng ga utlwa gore go na letsatsing la maobane gore ga o finyane go tlo tla go tekenwa le naga e nngwe gore jwale basotho ba tle ba fumane monyetla gore ba ile o sebetsa ka ntle go naga e na lesotho mme ba tla tlhoka ba be le ditsebo tse dintsi e kgethileng gore ba fumane monyetla ono mme ke ka go ya sekolong ba ba ka tsebang go atla ditaba tse ka ntseno ke ditaba tseno tse ke nagana gore mmuso o di utlwile jalo ka ga o butse sethala sena gore o tlo tsebo go arabela tsona ditaba tseno tsa gore basotho ba fuwe monyetla ya sekolong dinaga tse dingwe ga re bua tsena e leng letlhakong le mmuso o tshwanetseng o sebetse ka lona ona tabeng ena ya menyetla ka ntle ona ke taba ya puo dinaga tse dingwe ga di soka ba ding ka naga ya lesotho e le English speaking nation se naga e buang sekgowa empa re na le batho ba bangata ba buang sekgowa bebile ba se tseba ebile e le puo e nngwe e amoetsweng ka molao gonageng ya lesotho mme ke letlhako le mmuso o lokelang go tsebagatsa le gore dinaga tse dingwe di ananele di be di tseba gore tlhile puo ya sekgowa naga ya lesotho e nketse pele e tsebo tlhe ba tsebo go fana ka wa fumana mosebetsi ka ntle ona
1: le ha ena Justice Majara ebile le professor wa papa e tlile ba ile ba tisa tabeno go bonala mane boemong ba thuto e ya secondary tlile go ba le baithuti ba sa pheteleng ka bongata motho kapa batho ntse ba ipotsa gore na e be gobaneng thuto e sa be ya mahala e ba thuto go ya mathomo ke ya mahala mona magareng jwale a se ya mahala fela o fitlha ka nkane ditsing tsa thuto e parliament e share thuso ya ditlhapiso e ba teng tse le potso gona gobaneng mona e ke ya ba mahala empa mamedi re ga re le mothating onatlhe ke ko meme re metsotsong e leshome re e lebile goreng ya bosupang ke ko meme go utlwa gona o ka ba le maikutlo godima ditaba tsena tseng re ntseng re di tshotlha tse ntseng di etsagala mane setsing sa diboka sa mantabiseng gopola gore ditaba tsa rona ne di shebana golo le ditaba tse ileng tsa bua lekaleng la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba lekaleng la thuto lekaleng la kgwebo esita le lekaleng la temo mamedi ke ya o amogela
2: tsona
1: di shakes
2: ditaba tsena kannete jalo ka maobane fela kannete ke ditaba tse monate empa e le gore ke ditaba tse motho o le motšha kannete ga ke na tshepo ke ne fela tabeng yone e ne ke okwe e le e bomadimabe gagolong tate go nna ke le motšha ka setsena le go ba bangwe ena yone ya go gothwe go na le matlo a gonyang masimong bakeng sa temo ba ba mantse ba tlhaga ba ntse ba etla le gona jwale tsena empa ga ona mo rona re lokisetswang gona teng e ka lefatshe le ruwe ke batho ba e leng gore ba fitlhile pele empa e le gore ga re a ikgethela jwale yona tabena phephetso e teng yone nna tlhokalo ya mesebetsi bona batho ba e leng gore baikutlwaona mokuo jalo ba ikgolola bofumeng ka gore ba tlotla ba rekisetsa rona ge le batšha ba fitlha morago e be ga ra lokisetsana re ga gago kae e batla rekisetsa mobu ka dikitikiti tseno tse kalo e ka ga ditaba tse kang tsona tsena ga o bua go ba tshwanetse go lokisetsa le gorena ga re re batho ba ba seke ba gaga matlo masimong ge ba lokiseditse go kae gobane e nngwe ya rona ya gore motlhomong matlwana go ema monko malutsunyane re re ntere tla hausinyane di tsebelo tso bana ha di be hona teng ka ka se ha yo hona mona ba lutime o re phelang hona teng o tla mo ile ho phetha di se ho phetha le tsa tsa mofuta o ne ha ya o ka tena ke hore e ka mmoka o ne o hlalosang ile mmoka o ente ka ho ba teng e ka o ka phetha ka se itlhale e o ile ho re e tla implementa ditaba tseno ka pa e ho re mmuso accountable le We kanti na ile ke nyahame haholo le mo fempetse no go le kina le tsile mo hana ba le tsena ke le ka kopana le yena tabeng ya tshupa mkhala so tshule ba sutu ile motsha ente le yona tabe ka etsa gore ke di go le mo fumeng ela yena mo fempe o se twa go tsela a sa le mo ga gona tabe ya go ba le ba hlanka ba a ga tsile bona le matuna a moholeng a sebile ditaba tsa bona ga ba phethatse ditaba tse re lang ka tsona ditogo tsa rona di a sifala ke le bontle
1: ke a leboa ntlenye na bobedi fona ga ga mahala ne ga sa utlwane hona le ntla o la kena o yana qalo no go hoetsa la wangana
2: ya ya ntsha
1: a ya bobedi ntlenye ya bobedi
2: ka ha mela ha ka ha ngwana sa ne ke re e ka re o ka ba le di parastatal
1: o no bua ka parastatal ho ke bona mo re sa utlwa
2: jale ya sa ka ona parastatal mo se tsena ni ke na ile o feng ka pa ke o tlhole
1: ke ikule ka e hlakile
2: ke a le bona se thank you
1: Mamedi re ntse go buletse mehala nomorong ya rona ya ka mehla mme re metsotsong e tsheletseng ge lebile gore nya botshelela mamedi ke a o amoela le wena
3: kgotso ntate mo go se lentate
1: kgotso mme
3: o bua le nkgono sesise and Michael Sebuinya tso roma mohotlomo
1: nkgono sesi
3: a tshe nkgono sesi ena o nyahame ga botlhoko
1: tate
3: ditabeng tse tsa batho ba nang le bokoa hai tlhalose ke ile ka utlwa e hlaloswa go thwe motho a nang le bokoa ga a fuwe tšhelete gobane fela nang le bokoa o tlameha gape e be motlhoki jale go le jalo ntate motho ena nang le bokoa o fumana tšhelete ka mora dikgwedi le teng le e kananyana e sa lekane le batho ba hodileng batho ba hodileng ba fumana tšhelete kgwedi le kgwedi ga ba e ngakeng go bona gore e ka nnete motho enwa e tlile le mo tsena di a mo lokela motho a na le bokoa o tsamaya leeto le le telele gore e tlebe o fumana tšhelete ena empa jalo o thwe a be le botlhoki ka godima bokoa bono bo netefaditsweng ke ngaka hai kutlwe ke nyahame goo ke laba ka tloa ke a leboa ntate
1: re ga leboa ga leboa nkgono sesi mamedi ke metsotso e metlhano re lebile gore nya bosupa e re le wena re tle go nke mme ka mora kgefutso ya ditaba tsa senyesemane tlabe se re tlo kena dipotsong tsa mamedi ke ya o amogela kgotso ntate
4: ntate lebitsela ka sekoboto wa tatemo
1: eya ntate sekoboto
4: ne ke mpa ke re fela ntate mo metsong a ka ga thusa na ga tla bona thole le ya matla eketsa na ke a pele ya bobedi ena ya dikerekere bakeng sa batšha nna ke utlwa dipeelo tse ndidima haholo go ke sa tsena e le ga bana mokgwa o ifetola gore motha bonyane ba fetola mokgwa wa boseengaga o batho batla mobu o itseng jale motlhaa motlho mo mobu o ga o le gabo o monyanenyana fela kaeka ga tlwa se se motho mo le mara ba ba ga tlo ga tlile a ya ikela mo se ka na thaba ke re o tlhopa di tlo tlo di nne ga ga se mo no ba o ya ba o tsena ma ke o di gaba ga ga ma ke u jama e ba ba se bona me te mona ha o ba ha so kwa ona ba le ta ena ya mpetsa la ona ha ba bona ma so ngante ba ba le tsela ta bona ha ba sa kwa hante ke le tsala tsa ka tsa go bona ntse ba ka hante ba ba ha ne ba ba kholla le tso ni ka ba bona ke so ke ga tsedi ha di ke di bua mo ho mo di e tsoa ba ba u tsi sa ka ba ba ba ku ka ba a mo ele yi
1: mhm re ga le wanda this go botho
4: go munda
1: mamedi re saletswe ke metsotso e mena pele re fihla ho lenya bo supa ntumelle le wena ke wa moela
5: da da te go
1: go tsonda di
5: da da mo go
1: go tsonda di ke na di
5: tsota ntidi wa dikela nemo
1: na di tsota
5: ya ye tu ka tsa tsa tsa tsa

0: nane ke re mobu se ka ba wa beng ba ona. Ebe wa monga ona ka ditokomane tsa go fela tshimo e lefuwe batho ba ka tla yang ho e lema. Ebe monga mobu o fuwa karolwana e itseng. Ka nnete ga ka nna ka bua fela gore mobu go runya matlo masimong. Go sena moralo o entseng go lokisa methipilo wa kwana go ga wa teng ga ona mo re tla teng. Ke a gola nna ntlha tse ke nang le tsona ke gore o na le dibaka tse ikgethileng ka bogatlhaodi le moruo wa tsona. Motlhala, ga e sa mogale mona ke bone moeti wa mmuso thelebišeneng maseo mo ke tlo mmona ka masakana mamo tsala tšhaba sa mona ga mogale mona ga se a go tlwa go amoela bagatlhaodi, ko ga se a kwetlisetswa taba eno, ga se a kwetlisetswa taba eno ka dintlha tsotlhe tse teng mona. Re na le dikgomo tsena tse bašhanyana ba di bapadisang di botha, re na le dipere tse palangwang ka mane ka tonogong, dithekothekiso tsa teng dimarante mongwe pere ena ka ke bokana e mongwe pere ena ka ke bokana, ga wa kwetlisa batho bame. Kore dintho tse dintse ka etsang gore naga ena ya basotho e be le moruo o tlokomang. Motlhala, ge na le letamo ke nena ga mogale mona
1: ka pelenyana fela nako ya gona e
0: ge na le letamo ke nena ga mogale mona ga lena ditlhapi fela ditlhapi di phela metsing. Letamo ke lena la metolong ga lena ditlhapi fela tlhapi di phela metsing. Kgobe nngwe le nngwe masego mone na le thini ya tlhapi e re sa tsena e tswa kae. Dintho tsa mobutano ga di ka tsankelwa tlhogong kore tsatlhatsa tsa kengwa tshebetsong ka maatla a magolo naena moruo wena o ka tlhokong ebe re tla gotle gape
1: kamoraka lebonda de tsota. Mamedi, re saletswe ke metsotso e mmedi, re fitlha gantle goreng ya bosupa. Re he ga re le mothating ona re suthele molaentladi ka ditaba tsa gore ya bosupa. Ka morateng he re tlotla re tswela pele re se re kena ditabeng tsena, motlhomong re bile re nka mokgatlhelo o a go qetela. Re ga re le mothating ona re suthe.
2: Ke e ba buang ka ena ba tsa kopita dina e ke se go ba ke se ba go ba gata go kopita. Ke potse ya tele ya bobeki. O ge na mo putso. Ba ba tsuba tsheta mo sebetsi lo o so so puo o go tla e ketsa. Ba go ba e kele tsa mo sebetsi fela go sa e ketse mo putso. O ba ke a tsela go bua go ba di. O laela ha o khathatse monana o tsika. Na mo putso o fole ke mo e ke le tsa ba tsa o ba tsota go tsa dithuto tseo. Ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse seng tse ba di sebedisa na.
3: Ke re batla go re tle re bue tate go tlhokometse hlapa pe go bona le batswadi ba

0: Ebe re tota re nka makgathelo o qetela fela.
1: Ntate Sekoto, ke a kgola taba ya phetoho ya tshebediso ya marangrang le taba ya tsamaiso ya tjhelete le melao, polokeho le tse ding. Ke tsona tse re tlisa mona moo maqheku jwale morero e leng gore ba kgola ka dimpesa le diokokedisa. Ke taba ya go amoela fela diphetogo tse teng molemong wa polokeho le tshireletsego, gore jwale batho ba sekene ba kopana le diqholotso. Ga o ntse o jaga tšhelete mona o di ya go fitlha ka nako ngwe maemo a legodimo kapo go tsamaya dibaka tse telele, e ne le go nolofatsa ditaba tseno mo o tla bontse otho maqheku a tsamaya dibaka tse telele mo o tla fumana gore le yona tšhelete eno e fumanang e qetelela e felela transporteng. Ba bangwe ba se ba baleletse ga kela go gola, se ba beile thepanyana e ngwe itseng, ba bangwe ba bankisisa sekoloto. Tšhelete e fitlha ise o enka fela ka moroka emang kangwe, o sa bile a kena motho a sa ntse a mo emetse gate, ebe o fitlha ga ya sena leto. Itlhile ditabeng tsane tsa bogatlhaodi tsa
0: ntate Tsotang
1: itlhile ntse re lokela go maatlafatsa ba bogatlhaodi ke bo bong bo ka phedisang kapo ba tlhagisa mesebetsi e mengata gagolo, tabe tsa di-homestay le tse dingwe kao fela. Ga e be lekala le ikarabelane tse le so gole gagolo e leng sona seo re se bonang, ba lokela ba tiise gagolo tabeng eno ya dithupelo le go amoela baeti le go bapatsa dibaka tseno tse mmalwa tse ikgethileng molemong wa go ntlafatsa naga ena. Mme re bone gore baetitlhile ba kena ka bongata ga re ka tlhaga tshwara ditaba tseno, go na le matshwao a bontshang kgolo jalo le letona di lela bontsha go na le dibaka tse dingwe tseo ruri go bonalang kgolo e le teng go tsona ga o ka sebetswa ka tsela tse e nepagetseng tsa go tiisa kapo gona go maatlafatsa. E se le yona taba e e loketseng gore fela go akofiswe taba ya maatlafatso le ditshupelo, ditaba tsena di etsagale bogatlhaodi le bona bogolo.
0: Re mamedi jwalo ka go setse metsotso e leshome le motsomong pele ge re tswa kakano jwalo ka ga le na le fitlha peletsong metsotsong e mashome a mararo ka morago ga ena bosupa. Motlhomo re tlereng ke ba babedi fela kapa ba bararo ba ka kenang e le gore ge le bona ba tle ba be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha. Mamedi ke wa amogela le wena. Nade Monyatsi.
2: Ke a bukana ke sa qala le lona ka bana ya re mo ya bona ra se je je o fihla kwa
0: e ya ndane
2: ba de ke le ke me buso ya gona ditaba tsena tse bua mo me buso ya gona ha e tsebe go latella dintho. Mohlala, ha e sumona dipalo di tlo qeta dilemo tsa re shometsa motlaka se sa le di ema mo go bane me buso e sena tatello ya dintho tseno go di phethatswe. Ye nngwe ke ena ya batho bana ba kgolang ditsiane tsa ditsiane tse bana ba thusiwang dikgutsa bana ba nang le bokoa. Batho ba bothata ba gore ba kgole kgwedi le kgwedi ke bofeng, gobane ditsiane tse ntse ba di fumana ga o sheba o fumana gore ka kgwedi ke maloti a magolo a mabedi le masome a matlhano fela, batho o taba e fumana ka mora dikgwedi tse tharo ebile e sa fumane ka nakong gona jale tsenana. Ba bangwe ba kgwedi ya December ka kwana ga ba se e fumane gona jale tse. Jale ke re na bothata ba go ba fumane tšhelete eo gobane mophelo bo ba bo phelang malapeng mona bo boima, ga se gobane tšhelete eno ba e fumana fela bo boima. Le gona jalo ka ge ntse re sokola go bonala jale ge se re ula ka thata gobane ge tsamaya gore nne re bonana batho bane ba jae. Bothata ba gore mmuso o fepe batho o fae batho bao ditsiyang tseo dikgwedi ke bofe. Jale ke re ke re kannete ena ya temo yona, ena ya temo yona e kotsi go feta gobane mebuso ga e etse tatelelo ka gore mo bo bonalang gore masimo a letse mobu ona ko wa motlotlei ga se wa batho, ga se wa gone go ka dingwe kwa motlotlei, mme mo mobu o motlotlei sa sebedisweng motlotlei marena tlameyang ke mobu ono o sebediswe. Ke a leboga ntate ga e baketsa.
0: Ntate Monyatsi re a leboga. Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi ka mora ora ena bosupa re ntse re butse mehala pele lenaneo la rona le fitlha peletsong nomorong tsa rona jalo ka metlha. Mamedi ke ya amogela kgotso ntate. Ntate e se kwa boto
3: ntate empa ke re fela ntate a tlaka ga thusese tsatsi mona re ka ga mogu ka ga Gauta e tshwene. Ana ga ga bona mmuso mo somo mo tsitsa ka tsitsa ka ka le bua la thata a bona ba nga u kwala se ba ge nya re fase ya so ga ha na ga ga bona ba tsitsa ba tsala o bo e ba ka ba ba tsitsa ka ka
0: le mpa ke se. Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi ke gola re tlanka wa o qetela fela ha e ba

0: le teng re tsebe ho phethela ditaba tsa rona mamedi ke ya o amaela
1: kgono matanki makwa e patlong ha stake
0: kgotsong kgono matanki
1: ke botsa ntate mabote a ka ise potso ena ka mane ka mofu ka nne ba ikgaka passport ha motho a e fumane bukana ya ho yeta e sena lengolo le mo dumellang ho a sebetsa mono na naheng e ka ntle e tlo mo thusa kang na le ha le mona batho ba tla di fumana ka pelenyana ka potlako na di tlo fana ka thuso gape batho ba nang le bokoa ba sitwang ho iketsetsa e mongwe o tswa le leng e moto le le leng e mongwe masapo a jwang jwalo ka go fapafapana ga bone gobaneng ba fuwa tšhelete e nyalenyalenyane ga kalekale yeo e sa ba tswele molemo ebile e dia go tla nang batho ba ditulong le bokoa ona ke ba phela bophelo ba mofuta ofeng wee selo sa tsuenyana ke setlhomole pegue pakwe a kempe nna molelo ya batho ba modimo batho ba na ba huta ka thata ya o qetela ntate mabote batho ke bane le gona jale ntse ba lela ka ntlha o nagamane ba diterateng ba kheseditse mekhukhu ba latwanene wee le bathoba sena tsa motlotleng ditlaleo re sebeletsa ke a leboa tanki
0: nkgono matanki re a leboa ke nnetetšhe tse ding tsona e ne setse re di tshotlileng pahe sa gole ke a gola setswa motlhaletsholo empa he ba ntse ba buile le ka tsena tseo re neng re etlile re shebane le tsona golo kapa makalao re neng re shebane le ona golo ke tlhokomela gore ntate mabote re na le ntate monyatsi re na le nkgono matanki re boetse re na le ntate sekobotola a gutla gape le ga ile a qeteletse a gauile jwale ebile mohala wa ya re sa utlwi gantle batona lela gagolo ka taba gore na batšha ba sebakeng sa ne sa one sona na ba ka thusa ka tsela e jwang a bontsha gore ga golo itabeng tsena tsa leruo la leitlhapi
2: ntate monyatsi le ga ke batla ke sa utlwa gona o sebakeng sefeng
0: o itse o qothing
2: mme ke tlhokometse gore um mongodi e mogolo lekaleng la maatla o ntse a potologa le dibaka tse e lokelang gore di gokelwe motlakase kapo go diisa gore na um mokonteraka fue mosebetsi o ntse a etsa mosebetsi wa mofuta ofeng dibakeng tsa moso ntse o etswa mosebetsi e le gore e araba taba ya gore mmuso jwale o latelela taba ya tshebetso ya gona go ntse o itsiwa mo abile mesebetsi na mosebetsi o ntse o tswela pele e le gore taba e na dipalo tsa motlakase le ga le qothing tšhena e tla bang gore re fumane sebaka mme wa utlwa o bua dilemo tsa gale jwang tse e ka bane tse lesome e sa le dipalo di fitlha dipetlongwa mo mme o tlhakile gore basotho e sa le bantse ba theetswa ka gore um ge beya gona go nonosa gona go papa ke ena nama e atla ebelwale e sale e papa e bewa mono nama e sa fitlhe ke ditaba tse e sale go ba le bothata e le mo re buileng ka bophethatsi bo e sale e le siki ya nako e telele ya naga ena mme ditaba tsena lekala le se le qadile kapo makala go etsa tatelelo re bua tsena mongwedi e mogolo gagolo ditabeng tse mo amang tsena tsa motlakase ke a gola e tla ba go tleke re fumane sebaka gona ke qothing go kae um tswele re fane ka molaetsa gore o ntse o etsa tatelelo mme sebaka se seng ke sena mo dipalo ke a gola se bile di utlwile botlhoko ga e be di utlwa botlhoko re bona mosebetsi o kae go bo fumantsha le gona ga e bona le mokontraka neng a fuwe mosebetsi mono ga o phetha ke eng goba o tlhakile go na le mokontraka neng a fuwe mosebetsi a isa dipalo mono ya ba e sale aya ke motlhomo ke karolo ya mosebetsing boko wa ditsiane
0: ebile re kabe re ka e gokanya le amema re kopanya le amema tanki mme matanki na santse e alla ka gore na gobane ba fuwa tšheletenyane le ntate monyatsi na santse a re na gobaneng ba e fuwa ka kgwedi ka mora kgwedi tse ngata ba sa e kgwedi le kgwedi ke ne no santse o buile ka tsone mpatšha o ka bo so di kopanye
2: o na ke gopola e ka lekala le sentse le itlhophela go tlobele um ba e fumane kgwedi le kgwedi empa keketsego e ntse lokela mmuso lo itlhopha le moruo o maatlafale ditaba tseno di maatlafale tabeng ya leruo la ditlhapi go santse o na le motšha kapo batšha strekeng sa thaba tse ka bane go na le motšha ileng a ba iswa china tabeng ya go bona gore taba e na leruo la ditlhapi ya maatlafala lekala ka mokgwa o tshwanang le sentse le sebetsana le ditaba tseno boitlhopho le maano a tla tataisa taba eno ya leruo la ditlhapi go bonagala go bontsha gore di go kenwa ka maatla tabeng eno ya leruo la ditlhapi mme ga re bua ka tshebediso ya metsi ga re se o sebedise metsi o lekana ka dintho tse batlang di le mmalwa tse dingwe tsa tsona ke tsena tseo mtlhomphetona gola buang ka tsona ka metlhare taba ya leruo la ditlhapi taba ya data center taba ya go tlhagisa motlakase kogore ke ditaba tse e phelang kapo tse e sa sebedisiwang ke metsi empa re soka re sebedisa menyetla eno.

0: mme ntse di arabata ba tlhokala mosebetsi le kgodiso ya moruo. Passport-o ga e fane ka mosebetsi, e o dumelela go tsamaya o tlona heng e nngwe go ya go e nngwe, mme ga se fela ge ka reng ga o sena polomiti e e sa fanwang ke mmuso wa Lesotho e fanwa ke naga eo yang go yona, mme ga e be ga jwale naga ya Aforika Borwa e na le bothata ba o fana ka dipolomiti tsa tshebetso, mamadi a mang a ntse a bulega gona mmokeng o na go leng gona letona le tlhalositse gore kgweding e e tlang o tekena tumelelano e tla thusa gore Basotho ba tsamaye, e le gore naga eno go tlhakile yona ga o se o fumane passport-o kapo se o ntse o na le yona o tla ba bobebe gore e tsebo go fa polomiti, e seng re shebe fela nageng ya bo Ailane mo e bang ga re a tshwareya gantle re lokela ge e sabetsana le tabane ya export of labour ka tsela e e nepagetseng le dinaga tse dingwe ntle le ene e re dulang go yona fela, empa ka godimo tsotlhe mmuso o lokela go tlhaisetsa Basotho setšhaba sa mona mesebetsi e leng sona e leng yona taba e kgola gore na ka seo re nang le sona re ka tlhagisa mesebetsi e mekae gore re qobe gore Basotho ba nne ba ye gole le ga bo bona ba losotlela.
1: Ka nnete ka lebaka la nako ke rata gore ka nnete ke re re lebuile haholo ga o bile le nako re tlo tlhage tsotlha ditaba tsena ntate Mabote le ka moso ntate ra lebo. Mamedi jolo ka ga o tlile he ke ga re fitlha peletsong ya ditaba tseo re neng re o tlhopetse tsona o seng wa ka jeno, mme jolo ka ga o tlhokometse boholo kapa ka ofela ditaba tsa rona di ne di shebane le ditaba tse ntseng di etsagalamane mokeng wa puisano le boikarabelo o fitlhang pheletsong letsatsing la ka jeno, re ile ra qala ka o fa tse ileng tsa etswa ke matona go tswa makaleng ana a mane ao re neng re bua ka ditaba tsa teng, mme he tsena di re fitlhitse pheletsong ya mosebetsi wa rona ka jeno. Lenaneo la ka jeno le tlhagisitswe ke Tlaba David Tlaba botlhophising ba Maletlo a Motiane ka mane ka metšhining ya gaso, re ne re sebetsa le Selina Mogotlha lebitso la ka ke Ntebalo Morosi, o fitlha re kopana gape nakong e tlang sentse re re o beele beke e tlhonolofetseng go fitlhela re boetse re kopana letsatsing lane la Mantaha ga e be kgotso.

0: Alles.
1: Ah, re dumelle ha ile mona re le metsotsong e mmedi re furaletse hora ena ya bogobedi e be e se le ha re di nkile ka kwano ka holong ena ya diboka ya Mantabiseng.
0: A re ngwane se ke tseo.
1: Mamedi wa SMS Lesotho re dumelle go dumedise e le laboga go kgweding ena ya Phupu ke labohlano bekeng selemo sona ke sa 2020 re dumedisa jalo ge le ka kwano ka setseng kapa ka holong ya diboka ya Mantabiseng mo keng o ntseng o tswela pele wa boeta pele le boikarabelo mo ka ona o kaile jalo letsatsing lane la labogago ka jeno ke a re fila pheletsong ya moka ona o tloele tlhoko gore moka ona o etelelwa pele kapa o etelelwa pele ke moka wa baeta pele mo e leng gore o ile a tshwarelwa male seterekeng sa Berea. Letsatsi lena la oketela kapa ke tekwentse mona gore lebitso la ka ke Rethabile Theko moamedi wa SMS Lesotho mme ke sebetsa jalo le Mpho Mosala e leng yena re sebetsa mmogo go tloa letsatsing lane la labogago ga re ne re kala tshebetso ena ela tlhoko gore ga ra mesebetsing e ntseng e tsala kwano ke gore kapa ka kotolo setšhaba se ntse se botsa ba ikgabelelang gagolo-golo batlhomphei matona ditabeng tse ba amang tshebetsong ya bona ya letsatsi le letsatsi le gore batle ba gabele dipotso tseno setšhaba e seta le gona go tholetsa setšhaba ditabeng tseo go tlhokalang gobe jalo ka jeno e le letsatsi la bogago mo e leng gore jale ge tota ge e phethela tshebetso ke mo e leng gore tshebetso ya pele kapa mokgatlholo wa pele ke mo e leng gore jale re tla ba le motlhatlhobi e mogolo wa duka tsa mmuso monamodi mmogo le setsisane sa taolo ya bobodu le bomenemene re ka bokhutshwanyane motlhomo re tlotla re sheba ditaba tsa molao bogoleleng ba kajeno gaufinyana le gona kwano re se rentse rena le moeti wa gago e re motshwere e le gore e tle re kala ka male ka golong gabe ge serile ga kara gomomo le ena mme gaufinya ge na le morena leloko mogalenyane e le mongwedi wa mogatlho wa marena wa basotho a boetse ebile le a ntse a tshwere molepo e le morena wa setlhogo wa Thaba Bosiu morena mogalenyane ge a o dumedisa e seta le gona go amogela ka gage go kgaso e otlologileng letsatsing la kajeno ge le kwano holong ya diboka ya Mantabiseng
2: ahenate ka nnete ke o tlhomphe ke tlhomphe le bamamedi ba radio Lesotho ntate kgotso basotho go motlhomo ba leng teng
1: mogada mogalenyane ditaba tsa molao di batla di le ngata gagolo mme motlhomo ge gotlela mogao ganyane fela letsatsi la mabane getse tlhokogo o ile a ba le dintlha tse mmalwa ga ga tse ding ile a ba go fenethwa ga marena ka gare go naga ya Lesotho mme getse tlhoko gore le pejana go lena a tlhelela letaba gore lona le marena le tlhoka le kelabelo ditaba tsa leabelwe dithunya ebe motlhomong le kageng kapa o kageng ditabeng tse tsa molao
2: ka nne ditabeng ya molao e ka jeko lena re tlotla re shebana le yona gagolo ko gore re tsepamise gagolo maikutlo a rona setšhabeng sa Basotho gore molao ya naga ya Lesotho e kebe melao e arabang Basotho dilong tsa bona jalo ka ga ke la ka toloka maobane thate gore go na le marena a ileng a bolawa mme go fitlhela ka jeno ga re so utlwe kapo gona go bona letsogo la molao le nka kgato e golo go ba bolai ba marena e se marena fela le Basotho ka kakaretso e tlile re na le bothata ba bogolo ditabeng tsa molao thate gobane o tlo bona ga Basotho ba ntse ba entse diketso tsena tse botlhoko go Basotho ba bang ga ba fitlha magotleng a molao e leng gona moo go ajwang toka e leng gona moo Basotho ba tshepetseng gore ba tla fumantshwa botshepei kapo masediso a gore ba nkelwa dikgato o bona e le gona jale moo go lluwang go feta go tla bo go lluwa ka ditaba tsa dibeile gore beile Basotho ba iphelwa dibeile ga bobebe fela motho a ntse a keta go bolaya motho mono go sane o sa fitlha mono a sa tswile ka beile ande le gona e amogeleyang kapo e nyenyane gagolo batho ba nang le dithunya tse se molaong ga ba fitlha mono ba iphelwa dibeile tse nyenyane ke gore motho ga a tswa fe o etsa ntho e kgolo gobane a ntse a re molao wa Lesotho mona ga o re sebeletse ga o re thuse ga o bonagale o araba tlhoko ya Basotho gore go ba nang le maatla kapo ba iponang ba na le maatla ba seke ba bonala ba igapela ba senang maatla ntate e le gore taba e kgolo ya judiciary kapo ya maatla kajeko ya molao kajeko ke o tsepamaisa maikutlo a rona gore naga ya gona ke naga e nnyane empa e bonalang e tšametswe ke diphepetso tse kgolo ditabeng tsena tsa puso kapo tsa molao ka mo go leng ka teng ka ga o tlo bona gore ka nnete ntate batho ba iketsa dintho fela gobane molao ya gona e se melao e arabang kapo gona go bonagala e ikamaganya le melao ya matšhaba le rona re le Basotho ko go melao e mennyana e e tswang mona ga e rabe ditlhokwa tsa rona

0: nahela
1: mo kana mahalanya ka bonya to ka mona a se taba tsa magotla fela le lona le le magena lentse le yena le seabo mme re wetsegetse hloko kapa ke kana go etile le lona lentse lere le bona se chaba ha ho ha ba se utlwisitse bohloko ha se tlo se fetela mmala magotleng kapa sepolisi go taba tsa magotla le la ka tsa halakala thuswa jwang hore le lona le le magena ditaba tsena tsa se chaba le tletse go gagolla dikhang kapa tsa ikabantsa se chaba
0: ke le wanda ta ka le ta hasona ha ina fela ya ya le sotho nna de SA buswang ka bogena re na la hana ha tse ho kopitswang dintho tse ntle jo lo ka ya Botswana mo ho na le magena mo magena a teng a sebetsang ka kotloloho le mmuso mo ho lo ha ho di dabentse na tsa ka bo ya toka hore ho na le dinyawe tse thibelang dinyawe tse kgolo ha di tsa dipolao le tse di mo o tlo fumana basotho ba tseka dikgogo le dipoloto jwale ba iswa magotleng anono e le hore ba emisa kapo ba hona ho bona hore ha ba sebetse ho lekana hore melao ena e kapo magotla a rona a ka ba toka ka pelenyana gante ga o ne o ka baetsiwa gore marena jalo ka babosi ba setšhaba jalo ka dinaga tse seng ke kotsitse ya Botswana ntate gore marena a nke boikarabelo a fuwe monyetla le dithupelo tse ka ba rupelang hore ho bonagale e ba marena a utlwisisang melao ebile ba ka tsamaisang le gona gore mohlomong ba ka fana ka thupelo kapa ona o ruta gore ga motho ba qabane mane ba seke sa le madira gotla ba ke batle morene mono a ebeng ke digoo go atlole motho eno wa go a ebeng go a atlola kapa go kopangwe motho ya jalo go na le leponesa le ba bang ba sebetsanang le melao ka gara ofici jalo ke gore marena a fue boikarabelo ba gore dinyewe tse nyenyane ba di atlole mme ba ntse ba tataisiwa ke molao le ga o le jalo le ga o le jalo ba fue maatla ao go nne go be le mokgwa wa boipiletso o mosotho a sa kgotsofalang ga morena a ka bonala e ka o nkile le eme kapa ona ga a sebetsa ntle jalo ka magotla otlhe ka o fela lesotho gore motho ga a sena ga a sa kgotsofale o nkelwa boipiletso go fetela bakeng se seng e le gore ga se ntho e thibelang tate o ka bontsha gore morena ga e ntse qeto ya itseng e be a ka fumana mokgwa wa gore mosotho a nkele boipiletso go mpangwe le teng e le go fokotsa segatlha sa dinyewe tsa ntse kenang ka magotleng tse golo elo tse thijelwang ke tse nyenyane
1: taba e nngwe o e buileng pejana mona ke ena ya babelelelwa ba tlabe ba lokololwa ka beile magotleng mane mme re etse tlhoko gore paramente ya lesotho ditaba tse jale sentse di sebetsa mohlomong ka morago ho mmokana kapa lelakatsa ga mmoka o sona seboka se ka etsa tharolo e tlabe ya mofuta ofe ditabeng tseo tsa bela
0: ke le bona ka le ka mehla re ithutile gore paramente mane melao e potlakang ke eo bahlomphei ba e ratang gore e sutang bona kapo eo bona ba bonang bana le dithaselo yone e feta ka pelenyana empa yona ena e arabang ditlhoko tsa setšhaba ka nnete ya sesutheya o tla utlwa go tho e mona e komitinyana gore ga o bone ntate mme ke re seboka sona kapo mmoka ona o teng mona ga o kore thusa gore ditaba tsa setšhaba tse golo ga dijolo ka tsena tse ntseng re bua ka tsona tsa bophelo ba setšhaba di ke di fete di tsamaye ke etse motlala o phelang tate gore o tlo o bona gore melao e meng e sutang beng ba yona kapo e arabang ditlhoko tsa batlompeng e a feta molao o teng monana gona wa bojalefa wa maamerika o maamerika a ileng a fana ka tšhelete ya dipampiri e ngatagadi o ne go sejetswa bosibu le motsheyare and-e o na ga o agabe ditlhoko tsa basotho go gang because basotho ba ntse ba lwana le ka bojalefa le ka jeo ka ga o fa magotla master of record kapo ona magotla a molao ga se gore re ba nyedisa kapo re undermine matla a bona but ke gore legotla mosebetsi wa lona ko kena dipakeng ga batho ba babedi ba lwana jela ga o fa legotla gore ebe lona le ya motseng le o sheba tshimo yang eo ga e tsebeleletse kae a sia morena mo bana ga ga molao ono morena ga a kenelela go na go bolela gore batho ba anono ba ka iketsetsa borata gobane ba ntse ba tseba gore morena ga ona mo a amang teng kapo mo go ka bonalang goba le dintho tse di ngata melao eo basotho ge la ka bona na kapo maparamente a e sebetsa le a bo dikotopo e mengata e sebetswa ka pele gobaneng ena e amang setšhaba dipolao le tse ding bophelo ba setšhaba e sa tshegale ka pelenyana ntate taba eno ke a gola ke yona tsholotso ya gona
1: motlhomong ke kena ntlheng ya go qetela e ge tla go tlo gona wamphato mpha mosalamadin tenebe a ka se lakatse gore a tle ke a o botse letho ditabeng tsena ga re kena ditabeng tsena tsa monamodi gangata wa entse dipatlisiso a ntshe ditlaleho tse e leng re tlabe di na le dikgothaletso mohlomong le le mogatlo wa marena go fitlhela ga jwale nna le santse le kgotsofaletse ke ba bogolong kapa ke ba pusong go latela ka mokgwa o e bang dikgothaletso tsa monamodi ditlabeng tse di sebetsa ka teng
0: ke le bana ka nne ba puso ba ntse ba sebetsa ga se le gore ga re na gore re ba gothala ka potse empa ho holoko gore ha ba ke ba kenye ditaba tsena tsa ombushment.

0: ha holo mosebetsi ntate hobane ha le dire bone o entse di hotel zengata sentle tseding tsa tsona tse arabang ditaba tsa basotho empa jale ka lebaka la hobane motho ha le matle ba bang ba le balo matla jalo a fela o tlo bona ntate taba mofuteo jalo e sa etse hore ba re arabe ka tsela eo re utlwisisang eo re e bona mme taba eo e tlile ke kholotsohadi e kgolo.
1: Ke le bomrena wa ka mamedi wa selema sa Lesotho le nna ke mpho mosala ke a o dumedisa ka jeno he re letsatsi la boraro re le ka mona ka Manthabiseng Convention Center. Mrena wa ka re ke rutlwe gore na mohlomong ga re shebile ditaba tsa tshebetso mmoho ka lekala lena la puso ya dibaka ditaba tsa borena o bonagale e ka mohlomong le so shebile ditaba mmoho kapa o se sebetse mmoho mohlomong le magotla a puso ya dibaka ga o le go shebile tabeng ya kabo ya mobu mo dikhanselere di ka bang le maatla ao a ba mobu ka nako nngwe jalo tsa ta morena le yena jale ka ditaba tsena go be le kgotlhagotlhano mmoka o kang o ka thusa jwang go otlolola ditaba kapa sethala seo go ka qoqwang ka tsona ditaba tse go otlolola mo e bang phapanye ka ba teng.
0: Ke a lebogaa ka na le mosala ke ileka le maobane ke ileka botsa motlhompei le tona la local government ka taba ena ya makhanselara le marena wa tseba taba eno e botlhoko ka gore molao ga o a totobatsa kore ekaeka batho babedi ba qabangwang gore ena o na le maatla le ena o na le maatla empa jalo o sena ka kotlologo o supa gore wena morena maatla gago a tloa mo naabelela mona o supe a mokhanselara wa gago a tloa mo naabelela mona gore mokhanselara o tla ya gakamanene e be ena ya o tiisa mobu wo o nna ke bontshang gore ke one nenenenene mokhanselara kapo makhanselara a ikemela fela ga motse ono mme re tloela makhanselara se re na le batho ba na ba bitswang di-agent beo ka kotlologo ba ipuelang le monga tshimo mo ipuelang ba le babedi kwana ba tla o nna se ba ntse diqeto ka nako ngwe ga batle ba se bare diqeto tseo tse ba di entseng tseno ke diqeto tseo ba reng a morena se re kopa fela setempe sa gago wa bona gore taba e ya kabo le kabo ya mobu e etsa gore batho babedi bana ba dule ba qabana ka metlha empa ga o ne o ka wa totobatsa gore wena morena mosebetsi wa gago go tloa mona o ya mona mono ga o bala molao onono wa local government o re mokhanselara kapo khansele e tla ba mobu bo teng ba morena ko gona ga ke le seyo teng e le gore ba ntse ba itswela pele because ga o nante tlakileng gore ga ke le seyo ba sete ba tswela pele mme taba eno e etsa gore mokhanselara le morena ba due ba tseka ka metlha mafa.
1: Ke lebile morena wa ka kanete go fitlhela ga jwale re sa ditekile empa fela ga o le jwale dintlha tse dintse go ka lakatsang ga letsatsing la boraro o bua le setšhaba sa Basotho e ka nna ba bangwe ga ba atlea gore ba be teng ka mona o kare mmoka o motlhomongwe se o akaretsa ka matsatsi ana a mabedi mona mo setšhaba se ileng sa fiwa monyetla ka ba diterekeng ba ntse ba teka ditaba tsa bona motlhomong le ba qetelelang ba ntse ba le ka mona ka golong ena ya diboka go qoqa ka tsona ditaba tsena motlhomong le boithuto bona bo thong bentswe go tlhaganageng yane ya Rwanda ka boemedi ba letona le teng mona go tlhaganageng eo ya Rwanda dintlafatso tse bonagalang a ditlhalosa gore di etsagetse tsa dipuelano ka mora dintlwa tse ileng tsa ba teng mme naga e tswetse pele re le naga ya Lesotho le rona motlhomong o na le maqeba a gore ntseng re tlhoka gore re ke re sedilane go ona le ga a sa teba jalo ka naga yane ya Rwanda na re ka re go na le se molemo se o le ithutileng sona ditabeng tsa mokae le ditaba tsa melaetsa o tlhaganageng ela
0: yagoka le dinate le tona le ne le tlhakisitse gagolo mme ebile ke re kgothaletsa ebile re lebohe ndate ke gore ntho kgolo kore mmuso le ona ga o entse mosebetsi o motle o phaphathe lehetla dintho tse ntle di a tlhokwa Lesotho mona mme ya tse dintse golo mogato oo motlhompe ditona golo ka ba ikagalelang ba o entseng ke gore ba re thusitse o bona gore ba re tlisitse ditsibi tsena ka o fapakana mme taba eno go rona ere re sekebe ra ithuta kapo ka bokanang ka mona ka Manthabiseng fela ya ba ga re tloa mona re tshwa ntho tse ne re di lebetse ke gore go phethagatswe tse tlameyang go phethagatswe tse dumelelanweng ka tsona mona gore e be dikarolo tseo ka ga segile tswang Basotho ka tsona di etsiwe mme moka ona kakare tsona to ebile botlhokwa gagolo ne re bona Basotho diterekeng ba ntsha maikutlo le rona re le ka mona re fuwe monyetla o jalo e le gore taba eo ke puso yane ya setšhaba ka setšhaba go Mosotho go

Mamedi ya shaba metsotso ya rona e mashume a mabedi a nang le metso e robong pele re fihla jwalo ho reng ya borobong ba se ba le teng ba gotlile ba ile ba gawa ka mano re utlwa rona e be ba fumanea ba fumanea ba ne ba gawile mamedi

0: Eje.
1: Ngwane swa nkutwa. Ha kala nke a fitla ka hwana ka mo.
0: E ha wa fitla ngwana m.
1: Theola pina ha ho ngwane iso. Ke le bo Mamedi wa sa masal soto re hlela jwalo mbane bo rileng ga gaoga wa he. Ha re ntse re bua jwalo le morena mahalenyana empa ntumelela mo namogeleng gona teng go se go ile ga qalwa go qalwa jalo ka thapelo mme re ne re be gore seding fela ke gore na letsatsi la maobane na go ile ga tshotlhwa dintlha di feng mo mme dimpho mogotshwane mokamedi wa basadi le molao tikolong yena e ka borwa go Aforika nye leng wilsa ka mo e tolokwang ka teng e le ena he ya neng a tlhalosa ditaba tsa gona letsatsing la maobane gona e be go ile ga etsagala jwang re tla fetela ka moo ka golong ka morago go etse thapelo jalo he re be wele seding gore na go ntse go etsagala jwang re tle re
2: gotlegile gore mmuso ka lekala la metsi go santse o kentse tshebetsong merero e mmalwa e le gona go thusa go fepela setšhaba sa metsi metsi me tse ding ha ona ditsela ho tse ding mo ditsela di leng teng di a senyeha ka baka la dipula tse matla tse nelang me di hohola mobu ka tsena le tsona ditsela me mona ho la ba le kgothaletso ho tswa ho e mongwa setšhaba hore ho ka etswa ditsela tsa paving engwe hape go thaletso e ke gore mmuso o wa go fitse mawala mawala a go fumana tšhelete e le go kenya tshebetsong road and transport master plan e o re tsebang botlhore teng taba engwe ya mantlha ke tlhokagalo ya motlakase le kgokelo ya ona dibakeng tse ngata tse ka maloding e ka tsana le tse dintse gona mabalane mona tseo go bonagalang di fitlhaya ka thata mme lekala la maatla sentse le kene tshebetsong ya go gokela metsi ya Basotho ka motlakase mme sepheo se segolo seo re se tsebang ke sa gore ka 2030 motlhomphe itonagolo o itlamme gore ntlo ka nngwe e be e goketswe motlakase taba e nngwe e kgolo e ileng ya tlhaga maobane ke taba ya thotobolo ya ga tshosane eo go bonagalang kapa go bonagetseng e tshwentse setšhaba sa motso ka nako e telele mme re la ra utlwa motlhomphe letona la local government and chieftainship o la tlhalosa gore thotobolo e tla be falisitswe mafelo a selemo sena ga ke tla ditabeng tsa gaso go le ga tlhagelela gore lekala la communications sentse le morerong wa go tlagaga mohago wa gaso e leng broadcasting complex taba e nngwe gape o motlhomphe yala e bua ke gore go tlo ba le mmoka o ka ona di-content creators ga ke tsebena ke tlhalose jwang ka Sesotho go tlo tla go kopana go dinwa le bona go tshotlha ditaba tsa gore na ba ka thusa jwang gore tshebetso ya bona kapa content tsa bona ba fumane molemo ka tsona taba e nngwe ke paballego ya mobu le magulo moo go bonagetseng go na le bothata ba gore ga ngata go feta ganyane mekontraka e etsang ditsela ga e qeta go etsa ditsela e se

le tikoloho ebe e baballehileng ka mora tshebetso tsa ho etsa ditsela. Taba e nngwe hape e laba hore mmuso o sebetse mmoho le dikgwebo kapa bahwebi ba ikemetseng ho kenyeletsa le private sector e le ho thusa ona mmuso hore ditshebeletso di tle di atlehe ho fihlella setjhabeng. Letsatsi la maobane le la felella ka taba tsa puso e hlwekileng eo ho la ha bonahala hore e hlile bosebeletsi ba setjhaba bo putlame. Setjhaba ha se fumane ditshebeletso tseo ba di hlokang tse nang le boleng e ka sitana le ka nako. Ka hona ebile boipiletso hore bahlanka ba setjhaba ha ba sebeletsa setjhaba ba se sebeletse ka matla le ka boitelo bohle e tle e etsahale. Taba e nngwe e laba bobodu bo etsahalang bosebeletsing ba setjhaba, mme bo bontsha e le tshitiso e kgolo hore setjhaba se fumane ditshebeletso ka nako. Mme kgothaletso mona ke hore mmuso o akofise ho kenya tshebetsong mokgwa wa ho lefella ditshebeletso tsa setjhaba ka marangrang. E tla thusa ho fokotsa taba tsa bobodu. Ho la ha fela hape taba ya kgaello ya mesebetsi ka hara naha, mme lekala la bosebetsi le kgiro mohlomphehi o la bontsha hore lekala se ntse le kene dipuisanong e tse lebisang ho dumellana ka hore Basotho ba lo sebetsa dinaheng tseno. Hara dinaha tseno ho na le naha ya Qatar moo ebile mohlomphehi a bontshitseng hore pele selemo sena se fela ho tla bo ho tekennwe tumellano. Mme taba tsena di bolela hore Basotho ba bangata ba tla kgona hore ba lo sebetsa dinaheng tse ding, mme ba tla tlisa tjhelete ka hara naha le moruo wa naha o tla hola. Taba e nngwe e la bua ke ya boqolotsi le bophatlalatsi ba ditaba, moo kopo e laba hore mmuso o akofise ho thewa ha lekgotla le laolang boqolotsi le bophatlalatsi le Media Council le taba ya matlafatso ya di-PRO. Mme Dimphona sa e boletse. Ke a leba bahlomphedi fela mona ditaba tsa maobane. Ke qetelle fela ka hore lethathamo la tsatsing la kajeno re tlo tla re fumana ditaba ho tswa ho ditsi tse ikemetseng. Re tla fumana Attorney General, Auditor General le DCO, mme yona e tla be moderatwa ke kapa e tsamaiswa e tataiswa ke President kapa ya lebitsong la President ya Law Society of Lesotho. E be ka mora moo re ba le kgefutso ka ha hora ya 10 e fitlile ka metsotso e 30. Ka mora kgefutso eo re tla ba le paramente ka boemedi ba senate le ntlo ya bakgethwa e tlabe e tataiswa ke His Lordship the Chief Justice. E be ka mora moo

0: kere madume basotho ka dikhutlotlose tsenne tsa lefatshe mme le kopa leamola session ena tsatsi lena. Bahlomphehi, le pele ke le tsa ona session ena na ke yang, le tla utlwa ha bahlomphehi ba se ba le teng kwano, ke bona ba tla tla ba itlhalosa ba hlalosa hantle. Ke kopa gore ke tle ke bitse mohlomphehi advocate Magele Sekati, e leng motlatsi wa mmueledi e mogolo wa mmuso. Ke tle ke bitse mohlomphehi Mme Mathabo Makenete, e leng mohlahlobi e mogolo wa dibuka tsa ditšhelete tsa mmuso. Mme ke tle ke bitse advocate Brigadier General Mantsho Sello, e leng ena motsamaisi wa setsi sa twantsho ya bobodu le dilo tsa molao tse amanang le moruo wa naga. Ke bona bahlomphehi bana bao kajeno lena ba tla tla ba ka fa dipuo, mme e mong le e mong wa bona bahlomphehi bana ke tlo ba fa metsotso e mehlano gore a tle a fane ka puo, mme puo ena e tla be e le e ka tlhalosetsang gore na ke tla be e le ka tlhalosetsang gore na setsi sa gae kapa ofisi ya gae mosebetsi wa nana ke ofeng. Ke a eleliswa gape mona ke mohlomphehi gore motšhotšhisi e mogolo o teng ka go gona, mme ke kopa le ena a tle a atamele kwano. Advocate Mofidikwane. Ga ntse a atamela bahlomphehi, ke kopa ke le tlhalosetse gore mona re tlotla re bua le ba eteletseng pele ditsi tse theuweng ke paramente ka molao. Ditsi tsena tse teng ka pele go lona ka jeno lena ga se tsa batho ba kgethuweng ka menwana ya lona Basotho, ke ditsi tse theuweng ke paramente le molao wa motheo. Mme ke kopa gore ke tle ke ba leboa ka go be ba teng kwano, gobane go ne go se le letho le le batlamang ga kalokalo gore ba tla ba be teng kwano, fela ke bana ka jeno ba na le rona. Mme bahlomphehi ba ka, jole ka ke boletse, ke tlo fa e mong le mong metsetsi e mehlano gore a tlhalosetse Basotho gore na ofisi ya gae e tsamaya jwang. Ga ba qetile kao fela, ke tla nka matsoho jwale go tloga go setšhaba, mme ke tle ke lebetse bahlomphehi ba ka, ke tlo tla ka diterekeng. Ke kopa gore botlhe ba tle ba ikamaganya le dipuo tse tlo tswa kwano. O se botse mohlomphehi motsamaisi wa DCU gore na tsela ya heno madubadube e tla gawaneng. O mo botse ka ditlolo tsa molao tse amanang fela le bomenemene bobodu le ditlolo tsa molao tsa mofuta ono mo e leng gona moo a loketseng gore a thuse Basotho teng. Ke a kopa ka gona bahlomphehi ba ka gore ga ko o fa monyetla mona wa gore o phamise letsoa o botse potso, o botse potso e le nngwe fela. Ke eleletse bahlomphehi ba ka gore ka omadimabe ga re kgone gore re fitlhele Mosotho e mong le e mong le e mong ya ka ratang go botsa potso le ga ntse re fitlhela dibaka kao fela. Mme ga e ba bole wena o tla ba le monyetla wa go botse potso tse ngata, sena se re Mosotho e mong a ka ba botse potso e nngwe le yena e ntseng e le e tšhesa sefuba sa gae yo a batlang karabo ya yona. Mme ke tla dumelela botho e mong le e mong go ka botse potso e le nngwe, mme a tle a wele tabeng. Mme ke kopa go seke wa etsa selelekela gobane ke nneela ke se ke sentse le bahlomphehi ba se ba di entse dilelekela. Ke kopa gore re wele temeng re mathele mo o pitsa dibelang teng. Ke kopa go bitsa mohlomphehi Magele Sekati e le Deputy Attorney General gore a ntse a dutse gona mo a leng gona teng, a re tlhalosetse ka ofisi ya Attorney General, mme a re tsebise gore na mobueledi e mogolo wa mmuso mosebetsi wa gae na ke ofeng, le gore na dilemong tsena tse e fetileng mmogo le selemong sena ba se ba ntse mawafeng a gore ba tle ba thuse Basotho go a kofitsa toka le go fitlhisa pela bona. Ke a leboga bahlomphehi.
1: Ke a leboga motataisi. Ofisi ena ya molao e mogolo wa mmuso e theuwe ka molao wa motheo temana ya 98, ebile ya thathamisa gona mosebetsi wa yona ko feng. Wa pele e tla ba go eletsa mmuso le go tataisa mmuso ditabeng tsa molao ha mmuso o ntse o etsa tshebetso ya ona. Re boetse re ba le tshebetso ya go ngwalla mmuso ka kakaretso melao

re tla hopola tshaba sa Jesu gore mmuso wa Lesotho ke setho mekgatlong e fapaneng lefatsheng mona moo dipehelo di bang teng mono gore na dinaga di tsamaye jwang go latela melao e go dumelaneng ka yona lefatsheng mona. E boetse ke mosebetsi wa gae gore a nne a fane ka diripote ditlaleo nako le nako eo di tlhokwang ka yona, gagolo-golo godima dintlha tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho. Ofisi e boetse e thusa setšhaba sa Basotho go ba ngodisetsa mekgatlho ya bona gotlhe moo ba leng teng, ba ikopantseng teng. E boetse e thusa gape go sireletsa botlhe ba ka bang le boqapi, ntho thweng ke intellectual property. Boqapi bono ba motho ka bo mong kapa ka boikopanyo, ofisi e tseba go bo sireletsa. Ke batla ke re molemong wa nako e tlebe ke otlile mesebetsi eno ka bokhutshwanyane ga kalo, empa ke a gola go bohlokwa gore motlhomong ofisi e ke tsho gona ditlholotso tse di bona motlhomong ka kakaretso ka gara naga ka mona mosebetsi ona ke dife, mme ke tla bua ka e le nngwe fela ka nnete e leng ya botlodi ba molao. Kore re le setšhaba sa Basotho e tlile botlodi ba molao bo bongata ebile bo tibile, bo tla ka mekgatlhelo ye mmedi. E ka ba botlodi ba molao ba botlhokotsebe bona bo e leng gore qetong ya letsatsi o ka isa motho ntlwanatshwana. Bo bong botlhodi ba molao bo le bona bo batla bo atile ka gare go basebeletsi ba setšhaba. E leng bona bo ka senkgwetshe re ka reng ke maladministration. Ha ka kang bona bo ke sise motho ntlwanatshwana, empa bo na le ditlamorago tse bohloko moruong wa naga ena, ka ha go sa latelwe melao e beilweng gore na go sebetswe jwang. Taba eno ka bo yona e beha naga le moruo wa yona tlokotsing. O sa bile o tseba ka tlhogo ka metlha o dutse a o tlotsa le maobane ke mo mametse a o tlotsa gore na o sebetsa jwang. Ko ono ka setlhong agolo o gobane ga re sa o tsebe re sebetsa fela, ke mona mo ditšhelete tsa naga di latlhegang agolo di le ngata. Esitana le ona ona wa ditšhelete le melao e mengwe kao fela e tsamaisang bohlanka. Batlhomphei, ke nne ke tsho ka metlha ke re ha re kena ka diofising ka mona re etsa mosebetsi, ga o sebetse fela ntho e ba motho o nagana gore o ka eetsa, e nngwe le engwe e tataiswa ke molao, e nngwe le engwe. Ga gona le e le nngwe o ka eetsang e sa tataisweng ke molao. Ke ka goo batlhomphei makaleng a rona ka go fapana go na le boramolao mono ba e leng gore tshwanetse gore re ba dule re ba sebedisa ka nako tsotlhe. Ba tla re thusa gagolo gore re iphumane re le ka gare go tsela re sa fapoe. Ke rata gore ke etse motlhala ka mmo ka ona ona. Mohlomong motho e mongwe wa ipotsa gore na ga ke tsho tsena ke re kgato e nngwe le nngwe e lokeletswang e lokelebe tshehetswa.

0: morao kapo molawana wa tshebetso re sa bone dintho di tsamaile hantle re tla be re ba fa monyetla wa hore ba ke ba khutlela morao ba lo hlahlo ba hore na ibe dintho ha di a tsamaya hantle ho bane ha re tswa sitseng se jwalo re tla ba sia re entse tla leo ya sethatho e tla be e re ho bona re fumane dintlha tse tjenana tse sa re kgotsofatsang hobane o sitile go fa bopaki o sitile go bontsha gore na ntho itseng yona o entse jwang ha re qeta ka mora nako e itseng re tla ba ngwalla jwale re se re ba fa gore re kopa re tlotla re kopana ka letsatsi le itseng moo jwale re tlotla go fa monyetla wa go qetela wa gore o hlalose dintlha tsena tseo re tlabe re ba bontshitse tsona tse ne di sa re kgotsofatse ka nako eo e ba sa e re ballanang le yona gore re tle phuthegong ga dintlha tseo re ba fileng tsona tse ne di sa re kgotsofatse go latela gona melawana ya bona e ne e supile gore go etsiwe jwang di ntse di sa hlalosege ke moo re tla etsa tlalego tlaleo ena ga re etsa re se re tlalegela go latela molao wa motheo o tlhomathisitsweng le mong se fetileng re se re tlalela paramente gore re fumane setsing se itseng ditaba tsa rona di re bontsha gore mona moo re tlhatlhobileng teng setshwantsho se re se fumaneng ke se netefatsang go latela meolwane re bone tshebediso ya ditšhelete e kgotsofatsa kapo e sa kgotsofatse e le gore re tla fana ka maikutlo mona ke mo re reng audit opinion e tla be re dintlha di tsamaile hantle ga di a tsamaya hantle ka nako nngwe ke karolong e fokolang fela e le gore re tla re setshwantsho se bontsha karolo e nngwe ntse tsamaya hantle but boholo kapo karolo e kgolo e ntse tsamaya hantle go na le mo o nang le dintlha tse fokolang tse sa tsamayeng hantle jwale ga re tla dikatlegong tsa ofisi ena motlhatlhobi e mogolo dilemong tse ka bang tse tharo tsena tse fetileng ka nte re bone re na le gore re nanabeditse letsoo la rona ditsing tse ngatanyana go feta tse ne ntse re kgona go fitlhela go tsona ka mabaka a gore re se re sebedisa mekgwa ya morago ya go tlhatlhoba ka dikhomputa matsoo a laiketse ganyanenyananyana fela empa re bone gore le mokgwa o re tlaleyang ka ona motlhomphe motataisi re se re tlaleya ka mokgwa o ntlafetseng gagolo le ditlaleo tsa rona gagolo go ena e kgolo ya tlaleo ya ditšhelete e bitswang consolidated financial statement re se re tlaleya le ka mokgwa o bebofaditsweng ebile re kgotsofaditse e hlaloswa le ka Sesotho go feta mono ka nnete re bone re ntlafaditse le mokgwa ore re ya makaleng ka gona re tlhile re se re pharaletse go feta o tlaleya tshebedisong ya ditšhelete fela re se re tlaleya le karolo tse dintse ka reng tlaleo tse tibileng gagolo mona mo re tla re ke di-forensic audit kapo information systems audit ke kgola ka bokhutshwanyane ke dintlha tse nka di beyang ke a leboa ke a tlhokomela go so emeng tate
1: ke leboa batlhomphei batlhomphei re a utlwa gore mona ba le ke yona moo mokotla wa setšhaba o tlhatlholwang gona teng re kopa le ena ka tlhe re mo botsisitse ka boima gore na e le gore re tle go utlwa gore na e tlhile ditšhele tsa setšhaba ne ntse itshwere gantle ga batlhomphei ba ntse ba tlhalosa monamaobane gore na ba ne ntse ba sebetsa jwang na ditšhelete tsa setšhaba tsona na ba ne ntse ba ditshwere gantle na ke kopa bele re fetele go mme Mofidikwane e leng ena motšhotšhisi e mogolo gore be le ena a tlaetse mosebetsi o o tshwanang motlhomphei o ntse o gopotse nako ke a lebo
2: ke a leboa motataisi re se re dumediseditswe batlhomphei ke a leboa nna ke tswa ofising ya motšhotšhisi e mogolo wa mmuso ofisi ena e theoa robong a metso e robong yona mosebetsi wa yona ko go tlhatlhela dinyewe tsa ditlolo tsa molao ka magotleng tšhentle le legotleng la sesole

0: Mata, le Mahotleng a Phahameng a Lesotho. Ofisi ena ya motjhotjhisi e moholo e ikarabella diofising tsa ramolao e moholo wa mmuso. Mme tshebetsong ya ofisi ena ya botjhotjhisi, re sebetsa ka kotloloho le sepolesa. Sepolesa se batla dinyewe, rona re thusa sepolesa ka dikeletso le ho sasefa hore na dinyewe tse ka kenang ka makgotleng ke difeng. Bahlomphehi, ka kotloloho, jwalo ka mokaona ho tloha ho tlala, ho ile ha bontshwa hore ho na le dinyewe tsa ditlhekefetso le tsa dipeto, hangata re di bitsa SGBV. Re ile ra hlasela dinyewe tsena ka mokgwa o latelang. Ka selemo sa 2024, ho ile ha ba le ke tla e bitsa mmoka ka sejatlhapi, re e bitsa Special Criminal Sessions, tse ileng tsa tshwarwa makgotleng Berea, Bothabothe, Leribe, Mokgotlong le Mafeteng, e le hona ho hlasela dinyewe tseno. Mme kakaretso ya dinyewe tse ileng tsa fela moo ile ba 170. Ofisi ena ya motjhotjhisi e moholo e shebane hape le dinyewe tsa dipolao ka hare ho naha ya Lesotho ka kakaretso. Mme dinyewe tse jwalo, hore na e etsaetse hara matshediso kwana tsa Chasnek kapa Bothabothe kapa kae, e tla ofising ena ya motjhotjhisi o moholo ho tlatla a sasefa a bone hore na e ka kena ka le moo motho a bolauweng e re ka e fumanelang hore e na le bopaki mme e ka ema. Ke a tseba setjhaba se tla tsho hore nna wa e suisa la bolawaneng ha ona kgato e nkuweng. Ka nako e nngwe ke kopa re utlwisise hore dinyewe ke dinyewe ka bopaki, mme moo o senang dinyewe o senang bopaki re a hloleha hore re ka dintshetsa pele. Mme ho tloha selemong sena sa 2022 fihlela ha jwale, ha re sheba katleho tsa rona hona malebana le dinyewe tsena tsa dipolao, re bone hore dinyewe tse ka bang 168 tsona di fihletse pheletsong, empa ho ntse ho na le tse ding tse ntseng di saletse. Ke a leboha, re se re tla araba dipotso.
1: Mohlomphi wa ka, ke sa olao le hakalo. Ke kopa o kwetse mosebetsi o monyanyana fela hle mohlomphehi, ka metsotso e mmedi o ko hlalosetse Basotho hanyanyana fela ka ntho e bitswang ka.
0: Ke a leboha motataisi. Beili molao mona kapa dinyeweng tsena tsa ditlolo tsa molao, e seng hore o na le tokelo ya beili, o na le tokelo ya ho ikopela beili. Mme ha se a ikopetse beili, rona re le ofisi ya botjhotjhisi, re mo a di

0: tekanyo e ka re muso o jile chelete ka nyeno ka pa we nyamedits so akampa tibeti be ka yona hle ho hlalosetsa basotho hore bonyane re ne re bui ditaba tseo re di utlwisisang ke a lebo
1: ke a lebo mme Modise ke kopa o kenke ntate ka hodimo ke mmone o na eme mane ape ke ntho e tala go tloa mono ke tlotla ke tla ditiri ke mona ke a bona gore matso a sa ntse a phang
2: anate ke a lebo ke utlwa e ka potso ya ka e ntse e batla e tshwana le ya mme motsusi a ketang go bua
1: atšhaba ya tshwana mongaka ga re e tloele ke kopa o di fe mme monyetla ke yane mane ntshwarele mongaka netse ke itse ke tla ya ka godimo ke tlatla go wena ga ke tla kgetlela bobedi
3: ke a leboga bome le bontate ka lebitso ke ntshokoleng mosenene go etsagetse gore ka kgwedi ya aprele le mong sona sena ka di-25 tsa yona ke be e mongwe wa batho ba ileng ba nthong yo thong ke human trafficking e lobaneneng e tlileng e etsagala gafetsa-gafetsa ka lebaka la tlhoko ya mosebetsi jwale ke ile ka fitlha sebakeng sa Aforika Borwa mane Newcastle difemeng tsa teng moo basotho ba bangata ba nkuang difemeng mona mo ba tlabe ba fotse go batla mosebetsi e be ba ntse ba thotwa ba rekiswa 200 motho ka mongwe boemo bo Newcastle bo kileng ka bo fumana teng ke bo botlhoko ka tsela e ikgethileng ga nka ka re ke a bo bapisa ke boemo bo fetang le bokgoba ka mokgobo leng bobe ka teng ga gona patala tse ntle ga ke etse motlhala jase ene e ke apereng fela ke se ke bua ka yona motlhala fela wa tseba goe go ka ga teng labour ya teng e jelela ntho ka reng ke 5 ranta kore gore ebe jase ene e fedile e tsena moo o tla fumana gore a kenyang matsogo gotho o patalwa 5 cent go sebetswa dihora tse 13 ka o fela letsatsi go sebetswa matsatsi a supileng batho ba ne ba phela mone ba phela tlasa gatelelo ya gore ba mono ga bana ditokomane tse ba dumelelang go sebetsa ga bana ditokomane tse ba dumelelang gore be ba nageng eno ba phela ka ditshoso ga ba tswe le ka nako ya lantšhe go tsiwa fela mantsi boya fela ga lelogobala le boemo fela ba bodulo fela ga se boemo bo botlhe so ntho ke buang ka yona ke ya gore na e be go thata eng gore go naga ya rona e etse gore dikhamphane tsona tseno tsa Aforika Borwa tse rekisang diaparo di qobelelwe gore di reke diaparo lesotho mo go na le gore basotho e be ba ntse ba tshela ba lo rekiswa ka mononong ba lo go ka diphatlho tse e lobaneng di a kgutla di tlotla di rekiswa gona ona mone fela difeme tsa gona tsa lesotho di ya kwalwa ke a leboa
1: ke kopa ntshwarele mme wa ka ke kopa o tlakisa gona o tso ya gao no e lebisa go mang
3: ke gola e amana le taba tsa dikgwebo motlhomong le bosebetsi le mona moo ke bonang gore ka nnete nako e nngwe ga re
1: ke kopantshwagale meoka le ga ke ne ke batlile gore motlhomong potso e tle ya rajwa ke ile ka kopa gore dipotso ka go fela tse botswang ebe tse amanang le se bue mona mme ke tla kopa gore makala a meyang gagolo bane paramente e tlatla ema kwano e bua ditaba tsa mofutong ditle lebiso go bona re seke ga botsa batlhomphi bana ditaba tse e seng ka diofising tsa bona ke a lebo ke kopa gore ke fetele diterekeng mo ke tshepisitseng ke tla le bateng maobane Cooting Youth ga ya ka ba ya fua monyetla ke kopa gore Cooting Youth e tle botse potso ga jwale ke itse ke tlatla go wena mogatlhong wa bobedi
4: nna ke tlhokomela lesone potso yaka e mona ke setereke sa Cooting mane sebakeng sa tsatsa potso yaka e mona jwalo ka ga go bua ka taba ya ditlholo tsa molao jale re thibela ditlholo tsa molao mane metseng ga le batho ba dithibelo tsa ditlholo tsa molao metseng ma e ba jale mona ditirinyeo metirong ya sepolesa ga re na ditshebeletso tsa makoloi ga re bitsa sepolesa o bonala re fumana motho mola wa setlodisa molao go bitsa mapolesa go thoga go koloi e isang mapolesa mono gore motho a tlebe go tla dipolokelong ebe mmuso mo ke ka pele ya kae o ka thusanang ka taba gore makoloi a be teng metibong e ya sepolesa potso ya kae moo nka ba le ya bobedi re na le tsela mane sebakeng sa tsatsane

0: bogogo bo ile ba kgaoa kgale ke gola selemong ke ka nna ba ke sa bo-14 a e sale
1: bogogoaga
0: bona ntse bofota fela
1: gobane e ne ya bobedi ga e amane le tseo katang go di bua gona jwale ke nke na ya ditlaba tsa ditlo tsa molao fela ke se ke ra ke na go ya bogogo gobane batlhomphi bana ga se bona ba sebetsana le ditaba tseno tse nne le taba tsa maobane paramente le yone ntse tla tla e tlotla e bua ka tsona ke a leboa ke kopa gore ke fetele go sekolo sa thetela thetela
2: ke a leboa lebitso la ka ke mme matang lesabana go tswa sekolong sana sana sa thetela ke le mookamedi moo botso ya ka ka kotloloo ke shebisa go letona la ka la thuto gore na e be le tlhokometse gore ka gare go lenaneo thuto la bana go na le thuto e ngata gagolo ya marangrang eo gone re leng ditichege re sa kang ra kotlosetsa marangrang jale re sita go fa bana quality education ka lebaka leo nna e be le ka etsa gore le mpe le fane ka tichege e ithutetseng marangrang sekolo.

0: ha ho tshebediso empe ya matla ya ofisi eo ya ha ebile ha o bobodu ka hara yena ka moo. Ke tla mo etsetsa mohlala molemo wa tla se ka sokolo hara bapotso enaka. Ke maobanyana mona ha setsi seo sa hae se tshwara le ho boloka ditlamong ka thoko ho molao mokolotsi le mophathe o mookamedi wa ka ileng a se etsa ko hlahantsha polelo e kopang tshwarelo. Ha ka eso mmone a nehela bahlanka ba jwalo sepoleseng ka hore ebe ba ile ba sebedisa matla hampe ba tshwara le ho boloka motho ditlamong eo ho seng tlolo ya letho ya molao eo a entseng. Ho mohlala wa bobedi o mo thusang, mookamedi o tseba hantle ho na le bahlanka mono ba bafuputsi ha e sitana le batjhotjhisi ba batlang batho tjotjo hore ba seke ba ba tlosa ka dinyewe tsa bobodu. Ba dutse ba ntse ba ba kopa tjhelete nako le nako, ba ne ba lokela hore ba nne ba ntshe tshwedi hore ba seke ba iswa lekgotleng. Mohlala wa ho qetela o ke mo etsetsang ngwana ka tlase ka sokola ho araba potso enaka, o na le batjhotjhisi ba yang makgotleng ka dinyewe, mme pelaello ke hore ha ba fuwe tshwedi, ha ba fihla mono ba iphosisa dipalo ba ntse ba di bona ka hore ba seke ba bitsa dipaki tsa bohlokwa tse tla etsa hore dinyewe tseo di ahlolwe ka toka. Mme qetellong ho na dinyewe tse amang dimilione-milione tsa naha ena tse qetellwe mono di qhadiwe ho thwa di na bopaki. Mme ka nnete ha re so utlwa hlahella setjhabeng, a beha setjhaba leseding hore na o hopola ho etsa jwang ka hore ofisi ena e ho thunyelwa ntsha bobodu re se ka ra fumana e hometswe ke bobodu ka boyona.
1: Ke leboha mme wa ka, ke kopa ko nke ha ke qeta ho nka ke fetela ka diterekeng.
2: Ke a leboha ntate, ke a leboha. Lebitso la ka ke Mme Manthatisi Magaola. Ke haile le ho buswa ke Morena Tefelo Lebipi Mothobikeiso. Potso ya ka e ya ho ntate Ramolao e moholo. O itse motho e mong le e mong mo a sebetsang o sebetsa a tataiswa ke molao. Jwale potso ya ka ke ena ya sekolo. Sekolo ke sena ngwana o kena sekolo mona. Jwale sekolo se tebela ngwana sekolong hobane a sa patala sekolo fisi. Sekolo fisi sena seo thweng ha se patala, ngwana enwa o patallwa ke mmuso hobane ho latela molao wa Education Act 2010 o re thuto ke tokelo ya ngwana. Jwale sekolo ke sena ngwana o patallwa ke mmuso, dikulufisi tse boletsweng ke letona la ka maobane mona hore bana ba patala bokana. Sekolo sena se tebela ngwana hobane se re ha thopapa, ba e bitsa thopapa, ke sebe thopapa keng? E tlatsetso ya school fees e boletsweng. Jwale ebile se re ngwana o dula hae. Jwale ke batla ho botsa letona, ke batla ho botsa ka molao e moholo hore na jwale ke le motswadi wa ngwana eno a tebelwang a kopetsweng ho patallwa hobane motswadi a keke a atleha ho mo patalla. Ha a tebelwa sekolong ho thwe motswadi ya

0: wa account ona nye wena e mohlotsi jwang mo re fumana ngore e hle o ithlulisitse nye wena ka bomo re nka dikhato ntate koloi o tla elellwa re la ga ntsha lepolelo tsene di tshotsisa nye we ye nngwe ka go magotle mo ge e beeletse ka theko mme dikgato tsa molao sentse ge di nka kgatlhanong le ene le gana botshotsisi mane ka tsela e tshwanang ge ntse re na le ofisiri tse re ntseng re di beeletse ka theko gobane ge ithutile gore ka naba tse dingwe tsa tsona taba tsena tsontsong o bua ka tsona di etsaetse wa le gere ge ke re nke dikgato re batla ditaba tseno. Potsong ena ya go tshwarwa wa moqolotsi wa ditaba ntate ke nnete o itse o ne a tshwerwe ka thoko molao ka tseleng o e beileng ka teng. Re le setsi sa di-CEO re ka nnete re le ka gotlhotlhe re sebetse ka molao ebile re la ra itlhalosa ke a gola re kena ka go ofisi gore media ke e nngwe ya di-strategic partnera tsa rona, ke e nngwe ya dikgoku tse golo tse re batlang go tla sebetsa le tsona ge le di-CEO. Ehlile media e teng ka gara strategic plan sa rona sa 2025-2030 moo re batlang re tlo tsamaya leeto lena le yona. Le ga o le jalo jalo ka CCL e tshwile gore re naga e gometsweng ke bobodu ga go bolele gore media ntse re sebetsa le yona jalo yona e ka se gongwelwe ke bobodu, mme mo re bonang taba e jalo re lokela re nke dikgato re le di-CEO. Moqolotsi ena o buang ka yena ke bontsha gore re la ra fumana monyenyetsi ya gore go na le ma a batlileng information a iketsa e ka ke motho wa di-CEO ha e le jalo ke tlolo ya molao go latela le ona molao ona wa o theileng di-CEO ga se ntho e re e tloelelang fela ke tlolo ya molao, mme re la ba ra fumana diraporoto tse feleletseng tse neng di tsho jalo ke ga re tla molata re tla motshwara re ikemisetsa go mo isa gotlhe. Empa ka bomadimabe ka ga boboru ntate koloi wena o a tseba o tlaleya magotle mane e tlile bo ya lwana bo ya itseka le bona ga re ka ba ra makala ga matsatsi a mabedi ka morago mone ga re ya gotla motho a ne a re file monyenyetsi a sa tla a sa re ka nnete o ne a swaswa taba tseno ga di jwang o entse phoso o ne a tseba gantle na motho eno na a ke mang o lampa a swaba fela gobane le yena motho eno a ne a re tlalela o ne a laetse e mongphato ya ge gore fa motho wa di-CEO ke enwa o batla information ya nyewe e itseng e itseng e itseng taba eno go la ga etse ba gobane yeo eno a neng a molaela go a fana ka information e jalo ke motho a ne a ntse a sebetsana le gone a tseba gore nyewe ena di-CEO e batlwa ke motho a itseng empa e le mona eno wa mphato ya ka a sa re ke fe motho a itseng e re ke kgophele le yana di-CEO ke a re tla tseba gore go na le motho yo mongwe ka theko a ntseng a batla information e ntseng re e batla setsing seno se jwang. So le ga o le jalo ka ga re setsi se account-ang setšhabeng itse ga re tlhokomela gore jale eno o sa ituma maatla o sa fetoela ditlaleo tsa re fileng tsona ya ba re bitsa moqolotsi ya jwang kila ka mo bitsetsa ofising yaka ka ba ka kopa gore a tle le agente ya gae ya ba re dula fatshe ga mo fa ditaba tseno mme o ile a re utlwisisa mohlomphei a ba utlwisisa gore maemong a jalo e tlile di-CEO e ne lokela go e be e ectile
1: jalo
0: ke be ra tshwara batho ka theko go molao re setse se ikamanya le molao gagolo ke a leboa ntate moderator thank you very much.
1: Mohlomphei DPP o na le potso tse pedi tse ntseng di setse ya pele ke ya ntate Magaola a botsitseng ka semetho se sebediswang ke Magaola a botsitseng ka semetho se sebediswang ha go sasefoa dinyewe ka magotleng mme go na le ngwe gape e leng ya tlhaka bothabothe e neng

0: tsa ka ditaba tsa hore na ho baneng dinyewe ha ho hulu tsa stock theft ka high court di bona la di dia ho tsama. Ke tla kopa go tlo di arabe le pedi mhlomphei o di kopane.
1: Ke le ba motataisi. Me ntenya hore na ke semetho se feng se sebediswang. Nyewe engwe le engwe me le ba hlomphei. E tlameha e be le bopaki bo amanyang motho eo re mo qosang le tlolo ya molao eo re mo qosang ka yona. Ha ke etsa mohlala, re ke ke ra isa nyewe lekgotleng fela ka hara dokete ho tletse mapaki a bobagi. Nyewe e nngwe e ka ba le bopaki boo batho ba boneng. Nyewe e jwalo ka boyona re isa lekgotleng hanghang. E nngwe o fumane hore ha hona motho ya boneng, empa maemo a dikadikeditseng nyewe eo kapa tlolo eo ya molao a supa motho eo re tlabeng re a mo qosa. Mme nyewe e jwalo le yena le yona e ya ya. Ka bokgutshwanyane mme le bahlomphehi, nyeweng e nngwe le nngwe re hloka molao hore re prove beyond reasonable doubt hore the crime has been committed. Ntlheng ya dinyewe tse di yang ho kena, ke kopa hore fela ke re dinyewe tsona ka botsona. Dinyewe tsona ka botsona dingata, empa mmuso o se o nkile dikgato tse ngata. Dikgato tse ngata di se di nkuwe ke mmuso. E le ho arabela sona sello seno sa hore dinyewe di a dieha. Ke etsa mohlala, mohlomphehi Chief Justice o butse makgotla ka mane Tshifadimadi le ka mona ka Mohalesuku. Ho ile yona karabelo eo e fanwang setjhabeng hore dinyewe di leke ho potlaka, mme le baahlodi ba ekeditswe. Ka nnete re a leka mohlomphehi hore dinyewe di ikene ka pele ka potlako. E nngwe ke ena ya stock theft, le ha ke sa e utlwisise hantle hore na yona ho thwe batjhotjhisi ba etsa jwang moo.
0: O ne a butse fela hore na batjhotjhisi e be ba tla fumana kwetliso neng ya ho sebetsana le dinyewe tsa stock theft.
1: Ka nnete kwetliso e jwalo le ha e ne akaretsa dinyewe kaofela, ebile teng batjhotjhising bohle ba makgotla ana a masetrata le hona mona ho bana ba etsang dinyewe tsa high court, bao re ba bitsang di-senior crown council le di-crown council kgweding ena ya May. Training kwetliso e jwalo e la ba teng ka dibeke tse tharo le ha e ne akaretsa dinyeweng kaofela. Ke a leboha.
0: Ke a leboha mohlomphehi. Ke kopa hore potso ya ho qetela e tlike lebise ho mohlomphehi Monamodi. Ke kopa o tlo hlakise fela mohlomphehi wa ka hore na ke o kae moo ebang mohlomong diqeto tsa motlotle di ka bonahala di hlaha makaleng a mmuso, mme Monamodi a ka kena, le hore na ko kae moo ehlile Monamodi a kekeng a kena kenana le diqeto tsa motlotle, e le ho araba potso ya ntate Malefane le Othodi e leng ya hlaha a tsa opolisa ke Qutsi.
2: Ke a leboha. Ke kopa ke tle ke hlakise ntate le Othodi, ho a tsebahala hore na ke diofisiri difeng tse kgethwang ke motlotlei ka kgothaletso ya mohlomphehi tonakgolo. Mme ha o se e mong wa ba jwalo, ofisi ya Monamodi e ne e keke ya

and Accountability ke ena ile nga tataisa ditaba tseno ke batla gore tlere hetle morao puong ya mohlomphei tuna kholo ha ne a bula ona mmoka ona wa matsatsi a magago ona ile ha re kotsa puong ya hae mo ailing are puong ya ka ho tsa tshebetso gafitsa eleng good governance and accountability ke tobeketsa ntlheng ena ke kotsa puong ya mohlomphei tuna kholo ha ne a bula mmoka ona ka molao pele re ntlha ena eno ho qetwa ka yona letsatsi lane la maobane e le ya go qetela e ne etlhile e bua jalo ka yona taba ena ya good governance and accountability system mo he rileng ra bona matona a ileng a ba teng dipuisanong tseno tsa maobane tse neng di qetela letsatsi la maobane re bile jalo le letona ofising ya mohlomphei tonagolo e le mohlomphei Makatlego Motswasele gabela ga ba le letona la kgiro le mosebetsi mohlomphei Tsidiso Mokgosi ya ba gebela ge ba gape gona dipuisanong tseno le letona la ditšhelete le megalo mohlomphei re tshedisitswe matanyana ga ba le letona la bosebeletsi ba setšhaba mohlomphei Moeketsi Motshwane ya ba gebela ge ba le letona la toka le molao mohlomphei Richard Ramoeletsi ga ba ka kotlologo ke bona matona ba tlileng ba thetsa yona ditaba tsena kapa tsona ditaba tsena tsa good governance and accountability yona yane e mohlomphei tonagolo puong ya gae e bulang dipuisano tsena a ileng a e phetsa he mosotho e motle mme ga ga dintlha tse dingwe gapeape ke batla gore gokele morago gona puong eno le manoding a yona o ile a supa mohlomphei tonagolo gore o a tseba gore na mohlhomong setšhaba sa basotho ba ka nna ba botsa gore na gobaneng go bititswe ona mmoka ona le gona gona jwale mme he karabo ya gae ya mohlomphei tonagolo o ile a gare karabo ke gore go aga mekgwa e tshepagalang e tshwarelelang go atlegisa puso e ntle le boikarabelelo ga se maikemisetso a matle fela e tlhoka tlhatlhobo e tibileng ya ditaba ditsamaiso le ditlwaelo tse seng di le teng le kutlwisiso e tlhaketseng botlhe gore na ke eng e lokelang go matlafatswa go fetolwa kapa go gokagangwa ga mmogo e le go atlegisa boikemisetso bo ba rona ge le mmuso ke puo ya mohlomphei tonagolo ga ne a fana ka maikutlo mohlhomong ga e ba go na le setšhaba se ka nnang ya ba se ba le dipotso gona gobaneng go bitswa ona mmoka ona le gona ka yona nako yona ena mme o ile a ketelela a supile gona puong eno ya gae gore phetogo e betse e tlhoka boimamelelo kapa boimamelo bo o tibileng thuto e tlakileng disebedisiwa boitelo tlhopho ya megalo e tiisang diphetogo mme a supa gore sepheo sa bona e le mmuso e ne se fela go etsisa dinaga tse dingwe empa e ne e le go nka tse ntle tse tla sebetsa nageng ena ya borona ya Lesotho mme a beela a supa he gore go latela ditlhoko tsa naga ya rona re tlameya re thute ka ditsona ditaba tseno le gore boitlamo ba rona botle bo atlege mme bo amogelwe ke botlhe ke tsone ditaba tseo he mosotho e motle mme a ba abela a supa gore ka morago go tsena tsotlhe he ba ile ba fitlhela qeto ya go kenya tshebetsong mokgwa wa go etsa boithuto nagenyane ya Rwanda ntle le moo o ile abela a supa he mosotho e motle gore ba ile ba memela ka tlhoko ditaba tseo setšhaba se di buang dialemoyeng dipuisanong esita le metšheng e fapakaneng ya ditaba e leng di-social media mme a utlwa a tshwenyega ke ne ke bone ka go sobatla karata bo tla qala ka mane mme mohlomphei tonagolo o ne a re o ile a utlwa a tshwenyega ke tsone ditaba tseo tse tlhagiswang ke setšhaba ka bosebeletsi ba mmuso mme mohlomphei o ile tonagolo o ile a bela a supa gore o ile seo a ileng a ithuta sona ke gore

0: mmuso o ka nagana gore o ntse o arabela ditlhoko tsa setšhaba, go na le batho ba ntseng ba utlwa dilo tsa bona di sa agajwe kapa ba sa fumane ditshebeletso ka mokgwa o ba o lebeletseng, mme ya ba o supa he gore ke ka lebaka leo he re kopaneng kajeno re tshwereng mmoka ona wa boikarabelelo le go fana ka ditlalego. Mme mmoka ona ke sethala sa gore setšhaba le sona sentse karolo ka kotlologo ditabeng tsa naga le go buisana le mmuso kapa le bona le mmuso re shebane kapa go shejane matlhong. Mme ka ditshebeletso tseo mmuso o fanang ka tsona le ka ditaba tsa ntshetsopele ya naga. Mosotho e motlamamedi wa seemo sa Lesotho ka mona ka Convention Center letsatsing la boraro mona mo re tlotla re fitlhileng letsatsing la go qetela jwale la mmoka ona, mme ka kotlolo ke a tlhokomela gore jwale ge kena mogatlhelong wane o ka ona e le o tswelang pele ka mora kgefutso ena e khutshwanyane ya go phoka metsi le gona go iphuthumatsa. Ke ne ke re re tle re fetele gona mane he mo mosebetsi jwale o tlotla o qeta gopola gore motlhompe e tunagolo ka mora gore go ya qetelelo mane mo re tlabe pele a etsa puo e kwalang he tshebeletso ena jalo ka ile a e bula ka molao letsatsing le a nela la bagago jwale ka jeno he e tlabe le ga etsa puo ya go qetela e ferang mosebetsi ona. Motlatsi wa tonagolo Justice Nthume Majara le ena o tla bua pele mo gore motlhomong a se a lelekelela ena motlhomphei tonagolo. Mme ke ne ke re re tle re fetele gona manege mo go ntseng go etswa mosebetsi jale re tle re tsebo go fa ka kotlologo tsone ditaba tsena tse ntseng di tswela pele ka mona ka ga ge le matlho a gago momamedi wa sealemoya sa Lesotho, ka ga ge le ditsebe tsa gago momamedi wa sealemoya sa Lesotho. Mme re ne re ile ra fumana gore nomoro yane yeo o itsetsang molaetsa go yona bakeng sa go ba le seabo ka mokgwa wa molaetsa o mokhutshwanyane ke nomoro ya 6394171787. Ke yona nomoro eo ga re fetele mane he mo o tla utlwa ditaba tsena ka botlalo.
1: Mosebetsi wa ka ke nka o le bonolonolonolo gaolo gobane ke tlo bitsa bakgethwa ba lona le baphethatsi ba puso, mme bakgethwa bana ba lona le ba kgethela gore ba lo etsa melao paramenteng kwana ba be ditšhelete ba be ba dise puso ka kakaretso gore na e sebetsa jwang. Mme motsotsong ona ke sa batle le go senya nako ke tla kopa ketapele ya paramente ka matlo a mabedi e tlenwe e nkatamele yona e ya tsebana e tlhophile jwang gore na ba tla tla le bomang, mme re tla ba tlhalosa gore na ke bomang ga e se ba le teng. Ke bone gore ntate Sekgamane o teng kwana, ke bereka go tsamaya le mme le motlatsi wa gae deputy speaker. Ke bona ntate au e le ena motlatsi wa president ya senate. Ne ke kopa batlhomphei wa ka, ke a tseba gore le tlhophile taba tsa rona ka mokgwa o le tla etsa ka teng. Ga e ba o batla go etsa fiefiela o ka nna e etsa ntate, e tla re ga o qeta he ke tlabe se ke agela ditaba go lona. Ke le bitsa gore le tlhalositse Basotho gona le batla go sebetsa jwa, mme tle ke kopetlhe ka boikokobetso Basotho gore ka baneng bana ke bao lona le ba kgethileng e leng ba lona ka otloloa le tle le leke.

0: le ba botse dipotso tse tsena tse amanang le seo se etsalang ka jeno gobane ba akhaonta gabedi kapo ba tlisa ditlaleo go lona tsa tshebetso gabedi ka mekgwa e mmedi e leng ena. Wa pele ke ona wa gore paramente mane ba tla botsa dipotso lebitsong la lona. Ba tla botsa dipotso lebitsong la lona ebile thelebišhene ya Lesotho ke bone gore e le ene e kgabaka paramente a golo go feta ditsi tse dingwe tsa puso mona. Mme leeme le eno e tlile le etseditse gore le ruwe tsebo ka gore na batlhomphei ba sebetsa ditaba jwang. Ke ona mokgatlhelo wa pele wa gore ba akhaonte go lona ka paramente. Wa bobedi ke wa dikgetho. Ha batla o lona ba iketa ba be ba kopa hore le ba ekeletse mosebetsi kapa ona ka ho sebetsa ka mabaka a ho bona ba tsebang ba tla beya ba re re sebeditse hantle ho fihlela mona ha nka la re ekeletsa re tla ntlafatsa ho feta mo. E le hore kajeno lena ha se hore ke ho qetelo ha bona ho bua le lona. Go na le nako e batla bua le lona ka matla-matla. Jwale ne ke re fela le seka la belaela ga ba nako e le khutshwane go ba botsa dipotso. Go na le nako e le tla ba botsa le lona le a tsebana le ba botsa jwang. Mme le seka la tshaba go ba botsa dipotso. Fela le etse mosebetsi wa ka o bo bobebetlhe ka go bana ke ra dipolotiki. Le seka ba la ba botsa ditaba tsa dipolotiki tseo ke senang go di moderator kapa go di laola ka mo. Please, le ba botse ka tshebetso ya go moparamente. Ke a tseba mosebetsi wa go le moparamente ke 1, 2, 3 and 4. O etsa hantle kapa ga o etse hantle ke yona fela ntho e ke batlang go e utlwa. Gore na ka ntle ya moparamente go tsekwa eng dintwa ke tsa mofuta ofeng ke kopa e seka balaya mono goba jwale tla re senyetsa morethetho wa taba ka jeno le. Ke a tseba lena le ditletlebo tse ngata Basotho ka puso ka kakaretso e se paramente fela. Mme nke ke ra arabela dipotso tseno ka matsatsi ana a mararo a tlhabueng. Ke tholetsa puso ka mohato ono o nkileng. Ke kgetlo la pele nalaneng ya naga ena. Re bona mafapha otlhe a mmuso ka o fapana a bitsetswa mmokeng o ka ngona ba tlo bua le lona ba bolele gore na ba ntse ba etsang ga ba etseng mme le ba phenye mahafi. This is what I call democracy in action. Gobane jwale re tla tseba gore gangwe ka selemo matsatsi a mane kapa a mararo re tlatla mona jwale e bentse re etsa tsona taba tseng. Mme ba bangwe ba lona re a tseba ga le re tsebe le re tseba fela le re bona mo. Ke monyetlo wa gore re tsebaneng ka o qoqa ka o bonana jwalo-jwalo. Re se mesebetsing ya rona kapo diofising mane moo ba bangwe ba lona ba tshabang le o ya kapo le a le ile ga le kokota e be disekretari di re gobane go na le diroboto mono e be di re ae motlhomphe ga a bonwe kapo o tla mmona nenneng kapo ya lapeng ga a fitlha lapeng mane gate mane wa kgutliswa ga jwale ga re a jwetsa o tla ba teng kwa. Ke kopa ya Basotho le kgaolole dikobo mokhatlolo na rekena hona bana he luna libemba bona directly le tle le qoqa le bona mme a ke tshololo walo ke tla kopa ndade speaker le ntate aumane le qala taba tsa lona ke tsebena le batla ho bua le memo ka pole batla ho dula fatshe ndade sgama basotho ke yana ndade sgamane ne ke re fela ke bolela gore le motsebe ehlile ke re ke yana ndade sgama
1: ee maobane ha ke eme hona mona ke ile ka kopa gore ha le ema le sekebe la etsa tlhompho ke entse molao jale molao o tlhile o nepala golo ga o qala ntlogolo o ya e reng ke o nepe molao motlhompe ithuna golo ditho tsotlhe tse gabane bagolo ba ka ba teng ka mona ke se ke le tlhompile le a bona gore ka jeno re na le ntate mookamedi wa magotla le tsamaiso yotlhe ya magotla ka ga naga ya Lesotho eo ke eng ke utlwe a ngata a bitswa Chief Justice o qetela o se o DCJ e banna taba ena e botlhale ena ntate re ya o amogela le wena he ga ke mpe ke bolele maobane ga re ntse re dumelelana ka mona re ile ga dumelelana gore mona mo o se eme teng ga o Chief Justice lebitso la gago le letšha ke le o tweng ke motataisi jale le seka ga ba reng ntate motataisi wa makala go ele yo o ntsa reng a o tsebe gore ke thuto ya tišhege sekgamane ya gore ga o le mona o motataisi ga ke mpe ke kope tshwarelo batho ba eso sebakeng sa bosio ba mme mamona e mokitimi yena ke mookamedi wa ntlo ya senate ba teng ke nna le motlatsi wa gae e leng ntate Tsukutlane Ahu le motlatsi wa ka e leng mme Tshepang Tshita Mosena ke rona ba teng re le ba gago mme president o na le mafu e leng gore ga a tleya gore a be teng ka jeno ke mo kopela tshwarelo le nna ka mora dijo tsa motsheare ke ikopela tshwarelo ke na le lefu ke tla ba sio ke sentse ke re thupashapa fatshe taba ena ga e se le go e tla o motlhompe ithuna golo ke le ka ikokobetsa go yena ka e bua taba ena mme ga dumelelana ee bagolo ba ka re batla go etsa tjena re emise badula setulo ba dikomiti tsa paramente ka kelello ya gore bona ba emetse ditho tsotlhe tsa paramente ba kgethiweng gobane dikomiti di ngata empa go na le bao beng ba rona ba ileng ba itherela gore ba tla tla jwale ba tle ba fetiwe moifo wa bobuelle ke kopa le tle batlhomphei ba ka potlako e golo re tle re sekebe ra ja nako e re nna ntse ke beha ditaba tsa ka mona tsa selelekela lona be sentse le dula ditulong ke ba emetseng ntlo ya senate le ba emetseng lekgotla la matuo lekgotla la setšhaba lekgotla la setšhaba National Assembly ga ba ntse ba dula ke nne ke kgakgathe ke tswele pele ke bolele gore re thabile haholo ntate motataisi ka sebaka seo re se fuwang gobane re hlokometse gore setšhaba sa habo rona se sengata ga se tlile ga se tsebisise gore na hantlentle paramente e lokela gore e sebetse eng e leng gore ke monyetla wa rona ona wa gore re itlhatlhathe ka nako e kgutshwane e sentelele fela re itlhatlhathe re bolele gore na hantlentle paramente e lebeletswe gore e sebetse eng le tla bona ke ya gola ga le sheba gore ba bangata ke ba tlhang ka lekgotleng la setšhaba go feta ba tlhagang ka ntlong ya magosana ke gobane le manane a ntse a tlhile a le jwalo ga ke mpe ke tle ke qale ke bolele gore paramente e tlhaga ka gara karolo ya

mashume amahlano amutsu imine yona mohlodi wa yona mme yona ingole ile tjena hothi there shall be a parliament which shall consist of the king, a senate, and a national assembly. Ke ona motheo mohlodi wa paramente ya Lesotho. Ha ke bua ntho e le nngwe ke feta ka pele. Le a utlwa hore paramente ha se fela matlo a mabedi. Le a utlwa hore hlooho ya paramente ke motlotlei. Jwale e be ntlo ya senate, jwale e be lekgotla la setjhaba. Paramente e theuwe ka motlotlei, ntlo ya mahosana e le ntlo ya senate le lekgotla la setjhaba, National Assembly. Ha ke mpe ke supe hore ka lebaka la nako nke ke be ka tseba ho ya ka bolelele tabeng ya hore na hantlentle matlo ana a mabedi a kgethwa jwang. Ke mang ya kgethang matlo ana a mabedi a kgethwa jwang? Ha ke na hore taba eno ke lokodise ka bolelele. Nka mpa ka bolela fela hore ka ntlong ya senate ho na le marena a sehlooho. Motho eo e leng morena wa sehlooho ka hara naha ena ke mosenate. Jwale ho ekeletsa moo, ho na le batho ba kgethwang ke motlotlei. Motlotlei a eletswa ke mahlakore a fapakaneng a setjhaba sa hae hore ntlo eo e felle. Ke ne ke tshwanetse hore nka hla ka supa ka botebo bohle taba tsa dikgetho le hore na mang ke mang, ha ke etse jwang. Hobane ke bua le batho ba bangata, ba baholo le ba banyenyane. Ha motho o na le thahasello e kgethehileng, tsamaya o bala molao wa motheo. Tloho ho nna re qoqe, bo mphato wa ka ke bana. Ompo hana jwale ho kgotsofale fela ho ke boletse hore ka ntlong ya senate ho na le marena a sehlooho ka ofela hao. Mme ho ekeletsa ho marena a sehlooho ho na le batho ba hlahang ka mahetla bao motlotlei a ba thonyang ka matla ao a fuwang ke molao wa motheo, mme a eletswa ke ba mo eletsang. Jwale e be ntlo eo e feletse. Ka ntse lekgotleng la setjhaba, ke bakgethwa ba tlang ka mefuta e mmedi. Ba bang ba kgethwa mabatoweng, empa ba bang ba kgethwa ke mekga, makgotla le matsholo a bona. E ebe se ke re di-party tsa bona, ka moo di ba kgethang ka teng. Ha ke batle ho nka nako e telele tabeng eo ka ha nako ya ka e se ngata. Ke boletse hore mona ho dutse badula setulo, le a utlwa ha ke ya re badula ditulo. Badula setulo ba dikomiti tsa paramente. Mme ke tla bolela hore paramente e hlile mosebetsi wa yona boholo o etswa dikomiting tsa paramente. Jwale bona, hantlentle ke bona bao e leng beng ba rona. Ke bona bao kajeno ba tla araba dipotso. Maparamente a mang a teng mona, re bangata. Moo e ka ba moparamente o utlwa a ka kgahlwa ke hore a etse tlatsetso ho bomphato wa hae moo ba arabileng teng, a utlwa e ka o batla hore a tlatse tlatseletse. Moparamente a jwalo, ntate motataisi o tla mo fa sebaka mme a tle a etse tlatsetso e jwalo. Lesotho mona ho thwe puso e na le maoto a mararo. Puso e na le maoto a mararo. Ke la ka utlwa mme PS a ntse a bua hore yena o batla ho a re ke matsoho a mararo. Ke a kgola ho na le lekisa senyesemane se reng three arms, ko go diphaka. Jwale nna ke rata haotho maoto hobane ke rata pitsa e nang le maoto a mararo. Leoto la pele la paramente ke ntate motlotleng. A ntshwarele, ke ne ke se qetile ka paramente, ke ne ke se ke batla ho bua ka puso. Leoto la pele la puso ke paramente. Leoto la bobedi la puso ke mbuso, executive. Leoto la boraro la puso

0: ke legislation, ke appropriation, ke oversight. Kona mosebetsi wa paramente o hambe e feta taba e go a potlako e kholo ke kena taba ya committee. Di committee ke tsena di emetswe. Mme ke tla kopa ho o tlempe o eme fela o bolele hore na wena o emetse committee efe ka hara ntlo efe ya paramente. Se thusa lentswe ha se yatamele. Ona ma. Re ikale ka nqane ka mane.
1: Le bitso la ka ke se a bata motsamai. Ke emetse komiti ya molao ka ntlong ya senate. Ke a leboha.
0: A ke le mofendi ya tla mahlombe ba ka.
2: Le bitso la ka ke mo tsile hata. Ke emetse komiti ya public accounts ka ntlong ya Paramental National Assembly, ke a leboha.
3: Lebitso la ka ke leboha Mphohledi. Ke emetse komiti ya dihlodilweng, bohahlaudi le
0: o tla bua o sontsolola.
3: Ke a leboha Mhlophei. Ke emetse le komiti ya bohahlaudi dihlodilweng le
0: Okay,
3: national committee ya natural resources, tourism and land cluster. Kelbo
0: le bula o londa
4: laga ke Mount Everest mukwena ramakasa ke metse committee ya molao le polokeo ya setšhaba majodišene a thete ya majo
5: lebitso la ka ke Sello Abraham Hakane ke mokgetho wa lebato wa laqeme ke modula setulo wa komiti ya moruo le ntlafatso paramenteng ena ya leshome le motso o mong ke a leboha
0: ha utlwahala
6: lebitsola lo ke a leboha
7: ko nneletse kwa nna lebitsola ka ke Mawini Kanetsi ke emetse ke modula setulo wa komiti ya ditletlebo tsa setšhaba ka ditshebeletso ka ntlong ya senate ke a leboha
8: ke a leboha lebitso la ka ke Mamello Phoko ke modula setulo wa komiti ya boitshwaro le boiketlo ba maparamente ke a leboha
0: ke lebohile haholo baholo ba ka a ke mpe ke tlhalose fela gore ha mosebetsi o fitlha ka hara paramente gore na ke mosebetsi o feng go na le komiti e ikarabelela mosebetsing oo mme paramente e isa mosebetsi oo komiting eo gore komiti eo e o tshotlha ka bophara le bolelele komiti ka bo yona e tla kopana mme e tshotlhe taba empa neneng e ka bitsa batho ba amegang ka nako e nngwe batho ba amegang ke bomme ka nako e nngwe ke batšha ka nako e nngwe ke melata ka nako e nngwe ke batho ba mefutafuta ba angwang ke molao o beuweng ka pela komiti jwale komiti e tla ba mema go tla utlwa maikutlo a bone e leng gore molao ga o feta tshepo ke gore botlhe ba angwang le go amega molaong oo go ile ga bua le bone maikutlo a bona a teng mme go ganyetsano ga ba ga dumelelano ka molaong ke yona ntho e utlwang go thwe go na le ntho e utlweng ke komiti ya paramente ga ke mpe ke fetege ke bontshe bagolo ba ka gore

0: ho na le ho latela ka mogogile ga o dwa teng ha re ntse re tlalela ho na le di tsotse ka ke di katlego ka pa mesebetsi e seng e ntswe ke sa e pele haholo mehleng ya bo mentloi le bo ntate mtanyane ke sa ke bua hona tjena fe ya pele re sebetsa hantle haholo le basadi bana haena ya Lesotho ha ke na ho ya ka bolelele ho tloha ka 2023 ho fihlela le monsena re ntse re na le matsatsi a ho reng ke matsatsi ya basadi mme re sebetsa le bona ho ya ka ho rena ditaba tse ya mambasadi le monse o ke dife re sebetsa haholo le batjha mme le ya hopola hore ho ye ho bue ka matsatsi a ho thweng ke paramente ya batjha ka jeno jwale ba e ka moo ka paramenteng batjha ba etsisa baholo ba bona ha ba tloha fela ba re point of order empa re tse re ba rupela gore paramente ha se fela point of order ehlile ke moo bophelo ba setšhaba bo hlahang hona teng re sebetsa haholo le setšhaba mme mona ke moo re tlileng re batlang ho sebetsa ka matla a maholo hore setšhaba se utlwe paramente e le ya sona mohlala selemong sena re ile ra ya mane bothabothe thabeng ya bothabothe lehaheng leo thweng ke kopunyane e le moo morena moshweshwe a ileng a theha paramente ya Lesotho hona teng taba e kgolo ya rona e ne e le hore mohlang oo basotho ba hlokomele e le setšhaba hore ha ba ya nka paramente ho manyesemane rona paramente re e nkile ho morena moshweshwe ha ke e fete taba eo ho na le mekgatlo e ikemetseng civil society le yona re sebetsa le yona haholo haholo dikomiti mane ba mengwa hore ba tlo nonywa maikutlo re utlwe hore na ditaba tsa rona ba di bona jwang ho na le hape baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba re sebetsa le bona haholo re na le selekane sa hore re ba fe ditaba e bang re sa ba fe ba di batle ho rona mme re fele re ba fe tsona hobane re na le kelello ena ya hore le ha ho ntse ho thwe maoto a mararo a puso e leng paramente mmuso le makgotla empa ho na le kelello le bohlale ba hore ho na le leoto la bone e leng boqolotsi le bophatlalatsi media mme ke batho bao re tsamayang re thetsane ka mahetla le bona ka dinako tsohle ho na le hape moralo kgolo woo o entsweng ka ntlong ya senate ho na le moralo kgolo ke ntho e bitswang strategic plan le ka ntlong ena lekgotla la matona ho na le wa teng moralo kgolo o seng o phethetswe oo re ntseng re leka ho lelekisa ha ke mpe ke bolele hore meralo eo pedi ba yona ya ntlo ya senate le wa lekgotla la setšhaba taba e kgolo ke hore re etse hore re nne re kope ho mohlompe itonakgolo le ho ba bang ba amehang hore re sebeletse ho isa moo paramente e ka laolang paramente ke ntho eo thweng ke autonomy ka senyesemane e le hore paramente e fele e laole ditaba tsa paramente e sa hetle ka morao e sa tshowa hore ho tla thwe e fositse ba tla re e fositse e be setšhaba e se ka ba le leng la maotoana ao paramente e ntseng e tsamaya le ona ho na le hape leano kgolo le teng policy le ntseng le thetho ha re ntse re bua tjena lona le ama matlo ano bedi ba ona e le leano mme ho na le phetoho e kgolo e entsweng molaong wa motheo ke phetoho ya leshome e bitswa 10th amendment to the constitution ke yona ntho e kgolo e re ntseng re e sebetsa hona jwale mme ha ke mpe ke bolele hore tabeng eo ya phetoho eo re ka hara yona mme re a di utlwa dithabe ha di hlaha hore na e uwela kae e uwela kae jwalo ke hobane ntho eno e ntse e sebetswa mme re tshwarane ka matsoho le letona la molao wa motheo le letona la molao hore re tle re nepe taba eo ho tlo ho be le setsi seo mosebetsi wa sona e leng hore tshwara ka letsoho kaofela ha rona hore re qetelle re se re theuwe le ho sebetsa ka tsela eo ho raduweng le ho bolelwa le ho qetwa ka teng dieo e mosebetsing o moholo haholo beng ba ka ke a
1: leboakealebo mohlompe wa tseba pelaelo ya ka kapotso ena ke gore le dula maponisa a le teng mono ga le botsa batho jale setšhaba se tlhoma e ka lona le laela maponisa gore tla le o kena e bontsha nyeo a jile tshele tsa mo motsho

0: And the speaker, sala kwee. Na hune paizo PAC se itlo tse mwedi. The argument was that. Me ababa tuan haba kwalo stokisi. Ilo ban yale hotwe. Halla mata. Muna se leke ni mousele sena mata hona hona te. So it's technical. Ita meo ke luki suwe hanita ore. PAC haewa ifuwe mata hono. Ea ufuwe kamo lao. Wani. Hona le separation of powers. Ene resule ho batho ba kwalwe. Ho fela ba bolo ho se ba itrongo ba kwalwe e be ba tota ba khutela ho committee ape. It never happens lo ba ramola wa muso and the speaker ha ba ile tsana of manwa e tle pace ha ina matla a no. Mme tla me ho bele ha ba so tlo ba re tle pace ha le re motho a kwalwe a fasiwe ho be jwalo. We should visit the melao re ho tlo be jwalo. Ke a le bo ke a le bo ke a le bo moderator.
1: Puso engwe tshe ke tla di tricking ha ditlong. Ke hore o tle re kopa o botsa hore na maparamente ha e paramenteng hobaneng empa tshepetse mosebetsi o mokana. I don't know honorable speaker hore na wa tseba hore na mohlapi wa hao ha o felle hobaneng ta nkutse lahlehileng na o di batle Basotho ba batla ho tseba. Ho tlo bothata ke bofeng maparamente a e paramenteng hobaneng kapa ho na le ma a sebetsang teng ka nako tse ding. Bahlomphehi, moikutlo a pelo, ke tla re moikutlo a pelo.
2: Ke ne ke re the chief whip is here, ne re kopa ka ba sa re thusa ka yona o teng fatshe.
1: Chief whip e bohlokwa a holopotswe e bohlokwa a holopotswe na chief whip a kwa emenda duku uku re thuse na bolofa ke bae
3: ke a leboa hle motataisi potso ena hantle ke yona e bileng e tlamehang re be e butsitswe le pele ho yana ne e tleng ho ya PAC ho latela bohlokwa ba yona. Ke a kgola motsamaiso wa dipuisano o la e amahantsa a etsa selelekela hore taba eo ya bolofa ba maparamente ehle ke tlhoba boroko. Taba ena ha e bonolo hore motho o le chief whip ebe o ka tseba hantle sesosa sa moparamente ka mong hore na ha e mosebetsing keng woo a o lefuwang ka tjhelete ya setjhaba letsatsi le leng le le leng. Seo rona re tlamehang ho se etsa re le botsamaisi ke ho kenya tshebetsong ntho e ka etsang hore e utlwise tšhaba seno batho bano ba ntseng ba sa ye mosebetsing bohloko. Jwale ntho e mpang e etsagala fela ke hore molaong e re tsamaisang hona jwale e bobebe haholo ho thiba batho hore ba se ka nne ba etsa ntho eno nka ka e bitsang tlo ya molao hobane ho nka tšhelete e o sa e sebeletsang ke utlwele tlolo ya molao. Jwale ntho e re ntseng re e lokisa hona jwale ehle ke e bua hana jwale phatlalatsa hore ke hlekege re batla hore ge ke re etse mokgwa wa ntho e nka ka e bitsang name and shame re hle re bolelle setšhaba sane sa bo rona mabatoweng mane hore mokgetho a eno a mabote ho tlwe paramenteng makgetlo a 30 tulong ena ena o tlile gangwe fela. Jwale bona ba tle ba tsebe go etsa qeto gore na e tlile bang gomme ka nepo mono kapa tšhe ka nnete ka bokhutshwanyane ke ne ke mpa ke re taba ena ga se ntho eo motho o ka wa e etsetsang qeto o le chief whip ka fela ke tla o shapa wena wa mokgethwaneng ke taba e tlamehang gore e laolwe ka molao jwale ditaba tseno re ntse re di lokisa gore na ge tlo etsa jang go ya pele ke a leba motataisi
1: empane ke lona ba etsa molao jwale potso ena e re na ke ka pele.

0: basuthu nthwena asingthwayeleng monga nthwena ke ntate sekgamane le president tana jwa jwa le botse bona ka nnete bakeke ba araba empane ga se gore mohlompe itonagolo teng le matona a gaba ditobe paramente le omanye paramente a ba le batla e omanya ona ka jeno ke lefa monyetla omo le omana a ba le omana fela se ka la shapa mmuso le shape paramente a ba le batla o e shapa ke tla le bolelela gorena mohlomong le shapa gantle kapo gampe ga ona botata gantle re ya go ke batla go qetela ka bana fela ntse ke bona dipotso di teng amo Thabatseka
1: baki mogana makwale tshine go tsosa batho ba e sukisela ya pele ntate o buile gantle ka gore na go kena jwang paramente mono empa bela sea ditriki mo ate nago na ga kena jwang kaga paramente mono ga kana ditlebo ya pele ya bobedi ke programe ena e ke tona go rabu dinga yana ya basha bona programme ena ya basha na e kuma ya yuang kae na ha ba e teng e tla ba teng ntwa tsa kamo ya bo gao ba sha ba la ka ntse pedi tsa ba ke mekwalolo wa pili ke mo kwalolo na u jo experience ndela experience e ba kula ba tlo ke na mosebetsi ke yona ke shebe ka tsela e nngwe taba eno ya bobedi yona ya bašwa ke gore mmuso ka bona o nka batho bana ba seote ba phomolong ba sentse ba gola tole ka mogo o tshwanang o kgola mesebetsi ya go qetela ke a dihwai mmuso o ile a ba le morero o motle ga o kena pusong wa dibogolo wa rodi le microchip taba yeno le to go tsa go tlwa holo ha e sale thore go pele ga go bata ba yeng go ya hole e ke yo sebetso re le bo wa e
0: ke ne ke na na o tsela pele
2: e magalle di tsela ka e se manya mille magalle ke maobane ntate kadi moeletsi ka teba o buile hanyane fela ka taba ya ditšhelete tsa basotho ba sebeditseng merafo potso ya ka ke gore na mmuso o kenya letsoo jwang go thusetsa gore mekgatlho eo e tlamehang go patala basotho e etse jwalo mmuso o kenya letsoo jwang ya bobedi eo ke e tobisang go letona la ka la motlakase ke ka pele ga kae motlhomphedi a tla elelelwa kapo a tla bona gore motlakase o a tloa motlhalapeng go ya mmatsaile motlakase o a tloa thabatse ka go ya bobete ga le guo ke a leboa motlhomphedi
0: basotho baeso potso tsena tsa lona etlhile dintle empane jwale lebotsa batho ba sele ke batla go pheta lebotsa batho ba sele a jwale ka tlhompho ka nnete le botsa batho ba sele empane le ao le jalo batlhomphei matona ke ana ntse ke bona ntse ba ngola ba utlwa dipotso tse ntse le di botsang mme ke nka gore ba tla etsa setlhokalang he mmoka ona e tla ga o etsa raporoto gobane o tlo etsa raporoto o tla bo se o kenyeletsa tse dingwe tsa dikarabo dipotsong tsena tse tlhagang se ka la tshowatlhe fela nempa kere paramente ke ena ke bona lesa batlo e botsa paramente ke ya lona ke a tseba ka nnete go lona ke utlwisisong ya lona mmuso o mogolo o feta paramente ke a utlwisisa.

0: Kialiwa mhlomphehi.
1: Libitso la ka ke Matsikane Kgadi. Botso ya ka ho ba mhlomphehi ma paramente ke hore na ho elellwa hore ho sona le palo e phahameng haholo ya bana bana be hore ba bitsang di street kids mapatlelong a ditoropo haholo toropong ena masego. Mhlomphehi re a tseba hore ho na le molao wane o laolang hore ngwana ha ntse a tsamaya a sa ye sekolong taba eo ke tlolo ya molao. Ke tlo etsa mohlala beke ya ho feta mona ho marangrang ho na le ngwana a thotseng mooko dimane a robetse masiu a mabedi ka ntle ho habo. Ngwana ha a botswa hore na hobaneng a sa ye hae a bontsha hore habo o fuitswa le ho rekisa dipompong. Mme dipompong tseo ha di keke tsa ha keke a kgutla a qetile ka tsona a di qetisitse a se ke be a kgutlela hae. Jwale ke re na bahlomphehi taba ena na le ntse le o ela hloko na ho sireletsa bana bana ba bangata haholo ba sa yeng dikolong ba ntseng ba phela diterateng. Ke a leboha mhlomphehi.
2: Mhlomphehi a ko arabeng pele ke fetela pele a ko arabeng taba ena ya Public Interest Act or legislation le taba ena ya bana ba seterateng. Re a ba feta ka dikoloi mona, ho na le ba bang ba emang mane ba konesa yo le ke swabe fela bana. Ke tla tloha ke re batho bana ba tshware bana kapa ba ba lelekise mona, ebe ke tlo kena tsitsing hore jwale o so itshwantsha le komiti ya paramente jwale o laela batho bana ha se mosebetsi wa bona o etsa to. So bahlomphehi a ko ya arabele.
3: Ke le bona ntate Mthethaisi. Ke tla araba ya ntate Moruti Tshehla ya business committee. Ke gola ke ya pele gore ke tle ke kene go yona. Ehlile ha go etsagala gore e be ntlo e ba le thapelo fela, bothata bo bogolo bo tla be botlhaa dikomiting go feta go business committee. Gobane business committee jale e amoela ditaba tse tlhagang dikomiti mane, ditlalego, dibili, e sta le dintho tse jalo tse tlameileng go ya ka mono. Jale taba ena ge ntse re le ka go sebetsana le yena ka maatla a magolo, empa tse ding tseo le ba bang ba bamamedi ba emba e kamane kapaame ba tla tlhokomela ka nako ngwe fumana gore ba ile komiting e na le batho ba bagago. E bolela gore komiti eno ga e qeta gore e re e tshotlhile ditaba tseo ga e kgone go etsa gore e amogele tlaleo eo e tsebe go e romelela gore bona hela.

0: mang, minor ke mang. Jwale be na ha lo etsa taba ena a ya mane police nga lo etsa case ibe o yetsa yo fihlela to fihla ka judiciary ile go mona nka se lebelle ona go le mogothuge aba sa nka ngwana ha mona strateng a tsama ka rebane yena ha execute sense framework ya mola ipa ikutwa go ntse go tshigiretsa hantle go yeno ya gore ka khana lebilile na ka mona taba di tsamae ke tse o ya pele ke ha ene e ba go ka tswe mola o ona ona di dikhaelo jwale ke tseba go bona bona ha go nyagela is it a public bill yetla netla hape hape ka executive kapa gona private members bill especially ka national assembly bakatse ba go banke tabena ho matlafatsa molao wo ile amendment imba ha ile ba sitho se ga bana mona ha se botsa pozo se ri molao ona ona di dikhaello ke hona maano yo re mebe tla tla go gege go ma national assembly qalella le shebe tabena bile bona go le ntlafatsa mona ke bona ka ke taba ya execution ntate as a framework ya molao ke a le ho
1: Empani, is it impermissible? Hore, setho sa paramente, se botse mmuso hore, re fetisitse molao mona empani re bona bana ntse ba tlala, bana re ntse molao.
0: Ho jwa rona.
1: Ee.
2: Ke kopa ho kena.
1: Jwale re a e bona taba ena empani ha re se utlwe potso eno ya hore na ke ka pele a kae bana ba tla putwa strateng. Which is the question that has been asked. Ha ke re bale ka nna ba mohlompele tona ka nna re. Jwale ha le mphi di resource. Tse le ka ne. Ke ke batla ho batlosa mona mphen di resource. Ho bana bothata bo teng bo bahlompeng. Na heng ena rona le na hatse ding Africa mona. Ko re parliament e etsa melao high cost uwe e metle pampiring. Ha re tla execution on paper. But not executable because there are no resources. Kadi resources ki bua ka financial, human, chelitedi. But ki lona le na le oversight. Le tlameha taba tsena ne le ke rata ena lona approach ya hore le file chalata le a e sebedisa reality ma le monse. That's very biting and important. Ho ba le mo go ba na fa motho chalata sa e sebedisa. Le fe rona ba khala. Civism on the part of Parliament is very welcome. Can it yona ki yona ishoka la ire ishoka?
2: Ki katela?
1: Oh no katela.
2: Mkhumbi kapili nyana fela tabenye na yeo ya bana. Kiniti huna le the part of the executive. Empa huna le karolo yeo ke bilalang hore no tle ho tlua ho yona ya hore molao ono o hloka ho hlomathiswa. Hobane jwale huna le dikarolo tse sitwang hore o phethatswe handle wa ba wa fetela ka senate. I'm reliably informed hore ihle jwale o khutlela ka ntlong ya setšhaba o tsebe ho qetelwa jwale o ye ho ulo thusa bana bana. So ke tabenya the amendment of that act it would like ka sitwa hore be teng ka mabaka a o a hlalositseng ka nako e nngwe ho ba le business yeo e sitwang hore e tlalehe ha bobebe ka hara the order paper. Mme ke belaela mo ka ona o a re thusa hore mohlomong le ha ba rona re bona ka they are not necessarily di item tse ka kenang ka hara order paper. Setšhaba se tsebe mohlala o ka fumana ho na le dithupelo tse bang di tlo ba teng. Jwale dithupelo tseno di kenella ka hara nako eo ntlo e dulang. E ba jwale ntlo e lokela hore e kgefutse e tsebe ho sebetsana le tsona ditaba tse ngata. Empa Basotho ba sa tsebe hore ka nna ba hona le taba e jwalo e tlotla e tshohlwa ka ntlong ya bakgethwa. Mme le yona Basotho ba ka nna ba bona e ka mosebetsi ha o etsahale empa o ntse o etsahala. Mme ke tle ho ena ya ho qetela yona eo kutlwa eng ka moruti tshehla taba ya hae o la.

0: e bua re yena he is concerned ka taba conflict of interest. Hona le karolo yeo e hleng letlatla re lebelletse hore letla ya ga back afternoon empa yena yo ana bua ka yona o re na ke mang kapa ho etswa jwang hore diqeto tsa magotla tse amanang le paramente di kene tshebetsong me o batla ho utlwisisa banana ipapisa le qeto e ntswe magotleng ha o finyane e amanang le conflict of interest jwale ka paramente ka mane taelo ya magotla it's very clear hore ho lokela ho be le law molao o etswang in relation to nyewe yena e neng e kene taba eo ha e so fete kapa nako e fanweng ha e so ka ba e fela paramente e hlile ke responsibility ya yona ka bangwedi ba paramente ho bona hore diqeto tse entsweng tse amanang le yona bahlomphehi batsamaisi ba ditseba e le gore re tle re bone when there is an item e ka nna ya ba it's subjudicate kapa e hlile jwale e se le ka lotong la paramente e tsebe ho phethahala mme mothating ona re ntse re le ka hara tshebetso eo ha gona moo paramente e hananeng le diqeto empa fela e le gore nako kapa bolelele bo fanweng ke qeto ya magotla ga re so ka ba re fitlha ho bona. Thank you.
1: Thank you. Ke kopang ke re ya diterekeng ganyane tle.
2: O ne ke re ke qetela pele ntate.
1: O.
2: Ke a leboha ntate. Aa ntate ke ne ke re ke mpe ke hlalose hore ke kale ka yane ya taba ya bana yone ho bueng ka yona hore taba ena ya bana a se molato o ka be wa paramente ke hodisa executive hore na executive e etsa mosebetsi wa yona ke etse kganya hore moo ho na le diphoso tse ngata tse etswang ke executive ke hobane modisana a sa etse mosebetsi wa hae hantle ho na le nako ono thwe dikolo di hauwe moyeng mona jwale ho supuwa matona ka menwana kapo mmuso ka menwana nna ke nka taba eno e tswalwa ke hore ba fuweng bodisa matla a bodisa e leng paramente ho etsala jwalo ho ba jwale ba sa etse mosebetsi wa bona ka tsela e nepahetseng so le hana mona tabeng ena ya bana ke nka taba eno bohlaswa bo dibontse bo etsahala hobane rona re le paramente re sa etse mosebetsi ono wa rona ka tsela e nepahetseng ya hore re tsoke sephadi hoduma mmuso kapo matona a nka nako e ngata ya bamamedi kapa ya batho ba lokelang ho botsa ke ne ke re ke mpe ke thetse ena fela ena ya yane ho bueng ka yona ntate motsamaile a bua ka yona mona hore ho ba le bothata ba hore ha ho etswa dihlomathiso tse e leng hore jwale dikgahlano le dithotse kgabane taba eno nna ke e bona e le kgolo ho feta mono hobane le ditaba tse beuweng ke setjhaba hore ba batla hore di etsahale haholoholo tabeng tsena tsa tlhopho botjha o bona maparamente a sebedisa matla a bona ha di dikgahlano le bona hore ba thunye kapa ba lahle ditaba tseno tsa setjhaba mme ka nnete ena ke utlwa ka re re le setjhaba re tshwanela ke re fumane mokgwa wa ho tshireletsa diqeto tse entsweng ke setjhaba hore di se ke tsa lahlwa ke maparamente a di fitlha ka paramenteng ka mane ba sebedisa matla a bona ka mone ho lahla diqeto tse e leng di entswe ke setjhaba ke a leboha.
1: Ke a kgola mhlomphehi ao taba eno e tla thusa e tla nolofala haholo ha nka la inahana hore goba naheng tse ding ha o sena public participation whatever you do ya challenge wa gotla mane be lahlelwa kwana on the theory ya hore lona le emetse batho bona bana the participants jwale a participant can't tell you re batla ntho itse e ga o fitlha thabeng mane gore re e lahlela kwa you have to strengthen your systems in such a way that batho bana bakgethi ba be le tokelo e feletseng to participate e re le pele bile e fitlha ka pela lona la be le satisfied gore no go la ba le wide consultations people participated ya ba taba tsena di ba tjena jale taba tsena tseo re leng mothating ona e re leng ho ona ana.

0: patale. Ha ba ka di madi ka tsa ntretelo ha ba mo fa no ke jo ba se tsuwe bona di tlhola ba na re o mo councilor o no le teng ha ba hiwa fela. Pipi tane tlama se bupana ya bahlanka. Itlo modisa se tshaba seno mabatu eng mona le seno sa 500. Wele ka le suthulohle. Ke sa kgethile batho ba se na thaba bitse. Ka le suthulohle ma councilor a alla. Ka se tshaba seno se so patala di 500 randa. Ke ka mele ga ka ene wa ka mo go se sinye ba di MA. O ka thusa se tshaba seo. E se ka be sa nna bona ka ofela ha ma councilor a alla. Ibe go bulela gore go tlwe di ID tsa batho ba. Ba kwa ba sa ine mo ba di ID number tsa bona di temo di form ntsene di go ngwalwa di fetse ke bona ka le.
1: Kwa itse hla mafiteng o tlwa itse ka nnete gore batho ba patale. Lore ma paramente a itshware jwanjwa ke bone na ntse di bile ba otlana ka di face bo South Korea kwa empa heta ba bo itshware yona ka nete ya utlwala boholo ba dipotso tsa o ja gola ke di khothaletso hanke re ya berea
2: Ke paramente e le modisa o bona gore e gale matawe eno. Ha ke kgolo gore ga e ba letona motlhomong lekala le sa sebedise tšhelete gobane bonnete matona a se ona a tlameya nna kena-kenane le gore tšhelete ga e fano ya sebetsa. Ga se motlhompe e letona fela tla o ka reng is to blame gobane go na le molao mona wa Public Finance and Management Act. O hlakile o ska nna kena kena na le hana jwa le mane mo ke sebetsa le registrar. Ke yena chief accounting officer. Nkebe ka ga fose molao ono go bana hanka ka ga itse jwalo. Ke yena kena nshoshulu ke tlolo ya molao. Jwale neng ke re basotho ke thuto e tlamang le ifuena. Cha yena o rena o batla ba lo tshwara dipitso. Na o ka ba bitsa. Ke bana ba tla gabela gona o na le matla o ba bitsa ba tshwara dipitso mono ba hlomphe dipotso itseng.

0: Nako ke hora ya pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke Motshedisi Tjhakela. Obolo ya ha Tshosane, yeo e leng sello sa baahi sa nako e telele, e tlebe e tlositswe. Sena se tlhaheletse mokeng o ntseng o tswela pele wa boitlhatlhobo le boikarabelo nakong ya dipotso le dikarabo Maseru, mo a tlhatswitseng ha ba ile ba thulana le diqholotso ha ba leka go tlosa todi ena, empa a toboketsa gore todi ena e tlo tloga. Ka go le leng a letona la ditlhodilweng Motlhomphehi Motlhomi Moleko, le ena o tiiseditse setšhaba gore baahi ba setlhabeng sa Thuathuaberea le ba Rothe Maseru ba tla fumana metsi a tlhokileng pele selemo sena se fela. Go sa le jalo, setšhaba se kopile lekala la temo ka netso ya dijo le phepo e nepagetseng go bopa mawala a tlhakileng a kenyeletsang batšha ditabeng tsa temo molemong wa godiso ya moruo. E le go phethela seboka sa boitlhatlhobo le boikarabelo se ntseng se tswela pele Maseru ka jeno, baemedi ba ditsi tse fapaneng tsa mmuso ba tlhalositse mesebetsi ya diofisi tsa bona le dikatlego tseo ba di fitlhetseng. Lebitsong la ofisi ya thibelo le twantsho ya bobodu DCEO, Advocate Mogoro Makara, o re DCEO e fuwe boikarabelo ba go thibela, go batlisisa le go lwantsha bobodu makaleng a mmuso le ikemetseng. A re dikatlego tsa bona di kenyeletsa go atolosa mananeo a thibelo ya bobodu, go ntlafatsa tshebetso ya ofisi le go eketsa basebetsi. A re le ha go le jalo, go tlhokagala marangrang a ntlafetseng go matlafatsa ntwa kgatlhanong le bobodu. Lebitsong la ofisi ya Monamodi, Advocate Mare Tshepile Motanyane o itse ofisi ya habo e sebetsana le
1: ditletlebo
0: yamana le ditletlebo tsa setšhaba kgatlhanong le ditsi tsa mmuso, mme ya tlile go matlafatsa tshebediso le ba amehang go ntlafatsa phano ya ditshebeletso. Ha motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso Mofumadi Mathabo Makenete a itse ofisi ya habo e kgotheletsa ponaletso le boikarabelo ba go tlhatlhoba tshebediso ya ditšhelete tsa mmuso. A eketsa ka gore marangrang a ntlafetseng a thusitse ofisi go eketsa palo ya ditsi tsa mmuso tse tlhatlhojwang. Lekala la bophelo le re kamogelo ya ente ya thibelo ya HIV le AIDS Lena Capavir e fetile ka mo lekala le ne le lebeletse, ka ha o bonagala banna ba enta ka bongata le ga lenaneo le ntse le reretswe banana le basadi ba banyenyane. Ofisiri ya dikgokagano tsa HIV le AIDS lekaleng la bophelo Monghadi Gatela Diphoto o re banna ba ditsi letsatsi le letsatsi. A re kamogelo ena e bontsha gore Basotho ba utlwisisa mekgwa ya thibelo ya HIV le AIDS. O boetse a tlhalosa gore lekala le lebeletse go amogela diente tse ding tse dikete di le 10 ka Phupu e le go atolosa ditshebeletso ditseng tse ding. Lekala le ile la qala lenaneo la teko ya Lenacapavir ka Tlhakola ditseng tsa bophelo tse 50 ka diente tse dikete di 380 tse nehelanwang go naga, le ha go le jalo diente tseo di ile tsa fela ka morabeke. Ofisiri e kgolo ya dibukana tsa go eta ofising ya Mohalesuk Mofumadi Malerato Ramalaka o re basebetsi ba phano ya dibukana tsa go eta ba sebetsa dihora tse ekeditsweng ka ha gona le tlhoko e kgolo ya dibukana. Mofumadi Ramalaka o boeletse sena ka mora gore go bonagale ditilatile tsa batho ba tlhokang dibuka tsa go eta bao bongata ba bona o belelwang e le ba tswang Aforika Borwa, mo a tlhaloseng gapelelwa e le gore batho ba ntse ba robala gona ofising moo. A re le ga go le jalo, dibukana tsa go eta tseo e neng e le gale di le teng di qeteletse beng ba tsona ba di latile. Ditaba di felela mona a mamela tse latelang ga gore a pele fetile ka metsotso e 30 ka Senyesemane.
2: Really Express Credit, Riyadh Bahori.

0: na le botsitso ba ditšhelete o kgona go tswela pele. Ke ka go o seng o ka patala kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120. Gore na o batla go matlafatsa thuto, go reka koloi kapa go qala kgwebo, Express Credit e teng go fa tshehetso ka go fa nako le botsitso. Etsa kadimo ya go fitlhela 700,000 maluti o fumana 25% discount kadimong ya gago. Letsetsa 804-444.
1: Yaeng ga ikganako ya boitsuyo bo go ngata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotho, a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya dikita le sada o tla ba le ka ena ya Soseonototo, another development for SADC, another development for Lesotho, a leka go tsonya maikutlo a ditsupedi tsa naga ena gore na ga go nepa e ba naga ya Lesotho e ka tsamaiso gantlelwa puo botlhabeng kgotsotlhe dija le kereke. Boetapele ba gae ga boka bao ba dumelelwa gore bo bonagale gobane jale bolomi gae ba ditlokotsa o na ba lelekwa a iswa Netherlands ka se Sonia Simpson a lelekwa a ya latla fela kere a ke le mo ke ka bona a go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya sepaneng ke senya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya dile ya setšhaba ka setšhaba ke lele rengwa tsedio ke lokela go golola.

Mamedi ha re lebohe motshidisi Thakela Makaja ka ditaba tseo tsa hora ya pele tseo a sa tswa a re fa tsona. Re kena lenaneong la re otlolla taba Mosotho wa Heso, mme he ke boele ke o hopotse hore matsatsing ana a fetileng a mararo e sa le lenaneo la go otlolla taba le ntse le kena ka tsela e e sa tlwaelegang, ka ha o ntse o fumana kgaso e otlolohileng go tswa holong ya Diboka ya Mmanthabiseng mo Mphomosala mmoho le Rethabile Theko ba ntseng ba o fa dietsagala tse ntseng di etsagala ka kotloloho go tswa holong eno ya Diboka ya Mmanthabiseng. O tla gopola Mosotho wa Heso gore naga ya Lesotho e tshwere mmoka wa boikarabelo mo setšhaba se kopanang le

0: ntse e le setege ke nna ke dife mme letsatsing le ka jeno kapa mothating ona o huang dijong tsa motsheare go ne ntse go bua le dikomiti tsa paramente e ka sitana le paramente ka go o ya monamodi ga molao e mogolo wa mmuso hara ba bang mme ke bona bao setšhaba se ileng sa gokagana le bona letsatsing lena la boraro ke o gopotsa mosotho ae seoge letsatsi lena ke la go qetela la mmoka ona wa boikarabelo o naga ya Lesotho e o tshwereng mme mmoka ona o tla gopola ge Mosotho a esong gore ke gona me go latela puo ya motlhomphei tona kgologane a nka marapo a puso mo a neng a supe gore puso ena e tla kopana le setšhaba gafetsa gore e utlwe gore na setšhaba se ntse se tsamaya jwang kapa bona e le baetapele ba ntse ba tsamaya jwang go latela thomo yeo setšhaba se ba fileng mme o tla gopola gore motlhomphei tonagolo ga a sa tswa kena ditabeng tsena tsa puso o ile a kopana le mafapha a a fapakaneng a setšhaba gore a utlwe gore na ditebelelo tsa bona ka puso ke dife mme ge ke mona go na le mmoka ona wa boikarabelelo mphamosala le ge Thabile Theko ke bona ge Mosotho ae se batlaneng ba tswela pele go fa ditaba tsena ka kotlologo mothating ona o rileng gona e ge go fe ditaba tse supang gore sepolesa sa Lesotho se ketekile letsatsi la matšhaba la batho ba nang le bokoa ba pono le kutlo mme ditaba tsena di qadile ka mohwanto go seng pejana ka jeno ga gatlhole ke gona ge ge e le moefo wa go tlolola taba go buisana le monghaditshepo Magula ntate Magula o tswa mokgatlong wa naga wa batho ba nang le bokoa ba pono le kutlwa gore ke re tlo utlwa gore na letsatsi lena le bolela eng go bona le gore na gore e be sepolesa sa Lesotho ebile sona se etelelang pele go ketekwa ga letsatsi lena na taba yeo e re eng go bona gagolo tabenyane ya gore ya go thibelwa ga ditlolo tsa molao gagolo tse ka etsetswang batho bana bao ge seng re ba tlhalositse ke ditaba ge Mosotho aeso tseo re tlang go di qoqa le monghaditshepo Magula metsotso yona e leshome le metso e mene ge fogaleletse gora ya pele lenaneo ke re o tlolola taba sealemoya ke sa Lesotho ntate Magula ntate Magula
1: hello
0: ntate Magula ntate Magula
1: eya mme
0: ke o amogela ntate sealemoyeng sa Lesotho lenaneo ke go tlolola taba
1: o ya mme ke a leboa
0: ntate Magula re gokagana le wena je ntate re ithutile gore pejana ka jeno go bile le tshebeletso ya go keteka letsatsi la matšhaba la batho ba nang le bokoa ba pono le kutlo mme ge mo letsatsi kapa tshebeletso ena e ne e eteletswe pele ke sepolesa sa Lesotho mme wena o tswa mokgatlong wa naga wa batho ba nang le bokoa ba pono le kutlo le bile karolo ya ditaba tsena ntate kapa tshebetso e ntse e tswela pele a ko fe Mosotho gagolwanyane gore na letsatsi le le bolela eng gagolo go lona le le batho kapa mokgatlo o emetseng batho ba nang le bokoa ba pono le kutlo
1: ke a leboa mme letsatsi lenanang go tloa qalong ke go tlotla kapo go gopola advocate mo tshweditso la gae ke mme Helen Keller she was an advocate ya batho ba deaf blind e ne le ena motho e le gore o ne eme ka pele gore go bone gore batho ba nang le bokoa ba kutlwele pono ba included megalong ba ne le access to education e ka sitana le mokgwa wa go ba independent ebe kgetso ntlha ya bobedi ke go raise awareness ka ga bokoa bo batla bo fapane le ba motho a tlabe a na le bokoa ba kutlo fela kapo ba pono fela for batho ba bangwe e fitlha e le motlholo ba qala go e bona mme mosebetsi wa kajeno e ntse le gore re fetise thuto tsebo e le gore batho ba tsebe mme ba kgone le go amoela batho ba nang le bokoa ba kutlwa le pono ebe ntlha e nngwe ke mona mo e le gore

0: e buelela diretse tsa bona go ba tswana nang la ha ile mo bana le go kwa ba kutlwele pone go na le dingwe go diretse go bona education health jalo jwa go se ba siwa ba bile ba le ntse ke tsa dentseng ebe ntlha e nngwe ya bone re celebrate-ang tsatsi le ke go tlotla batho bano e le community ya batho ba nang le bokoa ba kutlwele pone mona re kgona mokgwa wa go bua le dithibelelo tse dingwe mme ntlha e nngwe gape ke mane mo e le gore ba ikemela ga ba tlotla mono le ga e le mo tsatsi e le tla be le begetse go o leka go ba buelelela ntlheng tseno tsa ditokelo le dingwe kao fela empa e nngwe ya botlhokwa ko gore moo ba atleileng re ne nne re ba tlotle le teng ne ke re koutlwe gore na go na le kotso tse
1: dingwe ke a gola mosotho wa ka re na tabeng ya go ananelega setšhabeng batho ba nang le bokoa ba pono le kutlo ka gago gona ga e ya lesotho le bona e le taba yeo ba ananelegang ga kae potso ena ka e tlisiwa ke gobane nakong ya go feta ga bana ba ne ba na le bokoa kapa batho ba na le bokoa go ne na le taba e mona gore ba gesea kapa batswadi ba pata bana ba mofuta o jalo taba yeo ga lesheba le bona e batho ba nang le bokoa ba mofuta o ba ananelega ga kae
0: ka ha ntse re le mothating wa go batla dipalo-palo ke nana ga jwale ka tshebo ya leitlho fela batho ntse ba leka hanyane-hanyane go ba ananela le go tseba ka bona ntho ya pele ya botlhokwa ko gore bogolo ba setšhaba ne ba sa tsebo go na le motho a nang le bokoa ba kutlo le pono ka nako e le nngwe so ka mora tse dingwe tsa meralo ntho ka mora e mengya mesebetsi e sentswe ke mokgatlho wa rona wa Deaf Blind Association of Lesotho re ile ra etsa di-community gatherings e le mo e le mo ntse re le ka go raise awareness mme batho ba bangata ba bontshitse ga e le gore e tlhile taba tsena ne ba sa di tsebe mpa ka mora di-community tse ngata tse ntsweng le montse di-community gathering ba bontshitse e le gona ba tlhokomelang taba ena mme ba ntse ba leka go e tlwaela le gore seke ba sielela bana ba nang le bokoa morago mme ke nana ntse ba ananelwa mme ka nnete mothating ona wa ditaba ke nana ba ananela
1: ke a leboga tate ntle le dipitso tsena tseo o tlhalosang gore le ya di etsa e ntse e le gona go eleliswa setšhaba ka gore go na le batho ba nang le bokoa ba kutlwa le pono ke methadi efe gape yeo le ntseng le etsa go anetsa thuto ka ditaba tsena le gore na moo e bang motho o fumana a na le bokoa bona ke a ka atamela gore bophelo ba gae e be bophelo bo o tlwaeleileng gore e be o na le bokoa bona ba kutlwa le pono go seke gwa kgina bophelo
0: ne re le mogato sa tswa le ka go go kopana le mafapha a mangwe kanga bo social development e le gore re leke go fumana batho bana

0: felle ke nana ke teng moelo re mothati o mong hape o tlatsanetse o nkuwe le ho lukisa di policy le tla ananela ditlhoko tsa bona le hore ba be included emeralong e meng hape ya naha jwalo ka ha e le batho le bona
1: ke bofatsa bophelo ba batho ba nang le bokoa ba kutlwa le bona
0: ya bohlokwa tsa re le mokgatlo ntho re e hlokometseng kore re hlokwa ho thuswa ka assistive technology e fihlelle bathong ba nang le bokoa ba kutlwa le bona e ka ba braille e ka ba di-screen reader vibrating alert devices jwalo jwalo le hore mohlala ona tjena mosebetsing mona ha ntse re sebetsa o tla thola hore motho a nang le bokoa ba kutlwa le bona ha utlwile ho utlwa hore founu ya hantsella fela e tshwere ka letsoho fela re batla hore ba thuse ntho tse kang tseno se ke ba tla ba feta ba dule ba le mothating o nepahetseng wa ho thola information hore se ke ba fetwa hohana ebe ho tloha mono re kopa mmuso le mafapha ohle a ikarabellang hore ba be le inclusive education dikolong mane motho e mong le mang a rute ka ha e le tokelo ya ngwane e mong le mong wa Lesotho a be le thuto a rute ebe ho tloha mono le mosebetsing ho Motshwane batho bana ha ba na le bokoa ba kutlwa le ponotšhina ha o bolele hore kelello ha di sebetse kapo ha ba na atleya ho etsa e meng ya mesebetsi so re kopa hore le mesebetsing mono ho tlose dibarrier tse thusitse thibelang batho ba nang le bokoa ba kutlwa le pona e ka sitana le bokoa bo bong bo akaretsang kaofela hore ba sebetse
1: o tla nthusa ntate haeba ke a nepa letsatsi lena le qadile ho tshwawa ka selemo sa 2025 ke selemo se fetileng nna naha ya Lesotho e ne se ntse e le karolo ya dinaha tse tshwayang letsatsi le kapa ke lekgetlho la pele naha ya Lesotho e tshwaya letsatsi le gore letsatsi lena le tshwawa ka la 27 Phupjane mme ke gona naha ya Lesotho yona e leelang tlhoko tsa kajeno e be mabaka ke afe kapa letsatsing le ke ntshetso pele ya dietsagala tsa go tshwaya letsatsi le.
0: Okay, ka ha o tlhalositse gore ke kgetho sa bobedi le celebrate le monse fetileng ne ntse le celebrateuwe fela ke dumela ne ntse le sebetsa le sebeditswe ke mekgatlo e meng e fapaneng le wa rona le monsena ebe re qetelletse go celebrata ka di-three gena check ka mabaka a mang a tsamaiswa le a setisa ha e le hantle ne re tlametse be re celebrate le gona di-27 tsa June.
1: Ntate a ko fe Basotho haholwanyane ntate gore na letsatsi le tshwaile kapa le ntse le letshwaya ka sebopego sepe
0: ke batla ga ke a utlwa gantle mme kopa o phete potso
1: ke ne ke re o fe Basotho haholwanyane ntate gore na selemong sena letsatsing lena letshwaya letsatsi le kapa naga ya Lesotho e tshwaya letsatsi le ka sebopego sefe
0: oho ke a utlwisisa tsatsing lenanang ke nagana re le mokgatlho le botlhe ba re tsheditseng tsatsing lenanang re tshwaya letsatsi lena e le la go recognize le ho kopa support le ho lela real inclusion for batho ba nang le bokoa ba kutlwa le bona mme re batla go bona gore na le mong se tlang ka nako ena ga re celebrate na re tlabe re le go kae ka methatina e re tlo nka wa o leka go lwanela ditokelo tsa batho bana ba nang le bokoa ba kutlwa le bona.
1: Ke a leboga ntate Magula, ke kopa go fa metsotswana e merago fela re balelwa ditaba tsa Senyesemane re tle re gokagane le wena gape ka morago go ditaba tseo re se bile re emema le ba mamedi ntate.
0: Okay, ke a leboga.
1: Mamedi e re boele re fe mosedisetšhakela makaja sebaka a o fe ditaba tsa Senyesemane gona le wena re tla gokagana gang ka morago go ditaba tseo re ntse re na le ntate Magula.
2: Re bua ka Morena. Ya ile ka iphana.

bobedi e re mathe ka lebelo re hokahane le ntate Mphahama go tswa lefapheng la bolipi ena a o fe gore na o ka lebella a o fe gore na ke maemo a le godimo a o ka lebellang go kgethea ga lehlwa dibakeng tse ding mme ke go ile be DMA ile ba ya ntsha polelo gore dibakeng tse ding haholo SANIPAS lehlwa le bonagala le pakile ka bongata mme setšhaba se phelang tikologong eo se ele tlhoko taba e jwalo re tla utlwa he go ntate Mphahama gore na ebe letsatsing la kajeno re ya mafelong a beke na ebe setšhaba se ka lebella maemo a le godimo a jwang ire metsotsong e leshome le metso medi ga re lebile goreng ya bobedi gona le wena re tla arogana empa he sealemoya sona se tla nne se tswela pele go fa ditaba ga golo tsentseng di etsagala mokeng wa boikarabelo mphomosala le retabile Theko ke bona mahlo le ditsebe tsa gago mane holong ya dibuka ya Manthabiseng mme ke supile gore le diterekeng tse ding tsa naga ditaba tsena di ntse di tswela pele dibakeng tse gaueng mo setšhaba se kgobokaneng teng gore setšhaba sa ditereke tseo le bona ba se sa le morao ba fumane ditaba tse ntseng di etsagala le bona ba be monyetleng wa gore ba qoqe le baetapele ka mafapha ka go fapakana mo e bang diqholotso di teng tse sitisang gore Basotho ba fumane ditshebeletso tse tswileng matsogo gore na diqholotso tse jwalo di ka fumanelwa tharollo ya moshwelela ka sebopego sefe mme he re ile ga supa gore letsatsing la kajeno re qadile ditaba tsa rona kapa moka o qadile tse go bua ditsitsane tse kenyeletsang di-CEO tse kenyeletsang monamodi tse kenyeletsang le ramolao e moholo ke bona ba ileng ba qala mme ga jwale ge huwe dijong tsa motshegare tse go ntse go ba setšhaba se ntse se buisana le dikomiti tsa paramente ka go fapakana ga tsona gore ba fe Basotho gore na gantle mosebetsi wa bona ke ofe e le gore na setšhaba se ka gokagana le bona jwang mo e bang se lokela gore se etse jwalo mme he Mphomosala mmogo le Retabile Theko ba tla tswela pele le wena Mosotho wa heso go o fa ditaba tse jwalo metsotso e robong re ya re lebile goreng ya bobedi re ntse re tsamaya jwalo gore re tle re gokagane le ntate Mphahama ga ke tsebe gore na e be go etsagala rang ka ga re ne re sa tswa buisana le ena re etsa tukiso ya gore a tle a tlhagelele kwano Mosotho wa heso ka lefapha la gabo la bolepi go o fa gore na maemo a le godimo a ka lebelelwang letsatsing la kajeno e ka sitana le matsatsing a tlang ke maemo a mofuta ofe mme ga re ntse re emetse ntate Mphahama jwalo re shebe ditaba tse di ntsentseng di etsagala dinageng tse dingwe tla gopola ya gore ka la 30 kgweding e fetileng e ne e le ka la bobedi ke ga naga ya Aforika Borwa e ne e kena mogwantong wane o neng o re matswalwa a dinaga tse dingwe a senang ditokomane tse ba dumelelang go phela kapa go sebetsa ka gare go naga ya Aforika Borwa a gotlele dinageng tsa gabo bona mme mogwanto o jwalo o ile wa bonagala o etsagala naga eno ya Aforika Borwa ka bophara di-provinci ka go fapakana ga tsona mme he ditaba tsa moraorao ke tse tse tlhagang nageng ya Ghana ke tse supang gore letswalwa la naga ya Ghana letona la naga ya Ghana la ditaba tsa matšhabeng le supile kapa le phatlaladitse gore go na le letswalwa la naga ya Ghana le tlhokagetseng nakong eno ya boipelaetso kapa ona mohanto ono o neng o re matswalwa a dinaga tse dingwe a gotlele dinageng tsa gabo bona mme letona o supile gore

0: Ee, naha ya Ghana e amohetse ditaba tsena ka maswabi a maholo ka ha monna eo a tlalehwang a hlokahetse diketsahalong tsena a bile a ne a na le ditokomane tse mo dumellang hore ebe o phela naheng eno ya Afrika Borwa sebakeng sane sa Cape Town, mme a ipiletsa ho mmuso wa naha ya Afrika Borwa hore bohle ba nang le seabo ho hlokahaleng ha letswallwa leo la naha ya Ghana ba nkelwe dikgato tsa molao. Le ha ho le jwalo, sepolesa sa naha ya Afrika Borwa se supile ha ho sena motho ya hlokahetseng diketsong a hlokahetseng mohwantong ono wa March to March o neng o reretswe ho ntsha matswallwa a dinaha tse ding ka hare ho naha ya Afrika Borwa ba senang ditokomane tse ba dumellang ho dula ka hare ho naha eo. Mme ba supa hore monna eo wa naha ya Ghana o hlokahetse ketsahalong e nngwe e fapaneng le tsena tseo mmuso wa naha ya Ghana o supileng hore ke di etsahaleng tseno tsa mohwanto ono o naha ya Afrika Borwa e neng e kene hona. Le ha o le jwalo, sepolesa sa naha ya Afrika Borwa se supile hore ditaba tsena di lokela hore di bue ke mebuso ka bobedi e le ho qoba hore lena bitso kapa seriti sa naha ya Afrika Borwa se senyehe ka hore jwale ho na le motho ya hlokahetseng mohwantong ona o naha e neng e kene ho ona. Mme naha ya Ghana e supile hore e batla hore naha ya Afrika Borwa e nke boikarabelo bohle hore monna enwa kapa letswallwa lena la naha ya Ghana le hlokahalletseng naheng ya Afrika Borwa le setopo sa hae kapa a kgutlele naheng ya ya habo moo a tlang ho bolokwa teng, mme bohle ba nang le kapa ba ka fungwanwang ba na le seabo ditabeng tsena ba nkelwe dikgato tsa molao. Mme o tla hopola mosotho wa heso hore e mong wa bahlophisi ba mohwanto ona e leng Jacinta Ngobeni Zuma o ile a supa hore naha ya Afrika matswallo a naha ya Afrika Borwa a tla kena boipelaetsong bona la bone la beke e nngwe le e nngwe ho fihlela mmuso wa naha eo o utlwile seboko sa bona sa hore matswallo a dinaha tse ding a nka menyetla ya mesebetsi e fokolang eo naha ya Afrika Borwa e nang le yona le lefapheng la thuto. Dikolo di tletse mme di tletse matswallo a dinaha tse ding a bileng a senang le ditokomane tse ba dumellang hore ebe ba phela naheng eno ya Afrika Borwa. Mme ka sona sebopeho sena mosotho wa heso re behe ditaba tsa rona kgutlo mona re tle re suthele hore o tle o fumane ditaba ho tswa mane holong ya diboka ya Mantabise, mme tsona o tla di fumana ha hora e le ya bobedi. Lebitso la ka ke Dimpho Kabedi, ke ne ke o tshwaofa hakana ditabeng tsena tsa lenaneo la go tlola taba. Kopana le rona hape lenaneo la go tlola taba bekeng e tlang.
1: Ke le bolelle, ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocratic. Ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba. Re iketse ka mono botšatsi. Ke ka ona naga ena e nang le mantsinong ya makanakana e ntseng e futlaneya go ya pele.

0: ke ne ke tla go ba sotlo ke hle ka ntse re tlamele re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ke le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le diasaro tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megato go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
1: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta.

itse hore na ho etse jwang ka motho eno taba tsena di tsamaya jwalo jwale ha re tla ho bommasterata le ba bang ba ka tlase tletlebo ha di le teng di iswa ho judicial service wana ena ya bontsha ya hore ha tletlebo e le teng ka tlase ka kwana bommasterata le ba bang ha e se di ya sehlohlolong di tla ya ho mohirileng Judicial Service Commission empa ne ha re tla ho di-judge e tla ba motlotlei ka boeletsi ba Judicial Service Commission. Ka boholo bo le bokgutshwane ke ditaba tseno tsa Judicial Codes of Conduct. Di bohlokwa taba tsena tsa melawana ya boitshwaro hobane ka nako e telele ne re sena yona. Mme taba eno ne re kenyetsa metsi ka moedi hobane jwale ho no ka na nkuwa e politiki mofuta o tjena o tjena o tjena tjena. Mme ha ke bua ha jwale o se taba ena e ke buang ka yona e a phela wa mofutsana hore a qose kapa a emelwe a sa ntshe letho letho letho hohang o fihla hore fela ho yena ke mohwefe mme registra ke mohwefe jwale fela ke batla toka eo molao wa motho o ntshepisitseng yona jwale ke kopa tumelo ya gore ke qosa ke le mohwefe e popa o ngolla yena o fa tumello le utlwisa gore ke tumello fela jwale yena o tla ngola jwale ha sa ngotse baahlodi ba tseba gore motho eno ke mohwefe o a qosa ho hang o tlameha a thuse mosotho eno wa motlotlie a thusa gore a thole toka mme le a nyewe ka mohlola ha ona ditshenyelo tsa tla dipatala le agente di se di tseba hore ha re bua ka prodeo ha ba lebellwa ho fuwa dinyeo ba patala tjhelete eo batho ba bang ba e patalang o wa tseba mona ke etsa a public service ha ke fuwa prodeo jwale ka mane ha eba a buella motho eno e ke reng ke mohofe le ntshwarele basotho a ke mohofe le yena ha hlaka mono o a tseba hore mona ke etsa public service ke etsa mosebetsi wa modimo ke thusa sebopuwa sa modimo mme mang le mang ha a lebella hore a ka re ha a hlotswe ke nyewe e be a ka re a mo patale ditshenyelo ho a etsahala hore ha nyewe e ntse e tswela pele e ba o no na le tjhelete e be mokotlo wa o phunya maso tjhelete ya fe ha ile a tseba nyewe tse di nka di nako e telele di nka nako e telele jwale o ntse o patala agente ka mabaka a ha e le yena a tla re boetsa ke kopa postponement tjena le tjena le tjena le tjena tlelaente ae o tlo thola gore ha e sa na le tjhelete jwale a ka nna etsa eno e tla re thusa gore difaele se ka tsa nyamela gobana jwale difaele di a nyamela ga re na ntho e re bitsang electronic filing jwale ba di rutla nyeo ba di hama mala ka mane o tla bosotsotswe faele ga e sanang ga e sanang ga e sana tsotso e teng magotleng ke kopa thuso ya gore le nthuse e tle ke le thuse ka gore le njwetse kapo le jwetse director general ke kopa thuso eno appeal to you le njwetse e tle ke tseba ho le thusa ha re thusaneng hore taba tsena tsa bobodu nke di sejetswe makgotleng for a long time basotho e sa le banka makgotla e ka ke dihaelo tsa kgalalelo ha ke tsebe na bala ba tshoso haholo ke boga dikolono hore se ka nala bapallang ho rona mo taba eno ya bokolono e fetile

0: kae le ba hore ho be le buinano bo botsa me deputy speaker a ko ngole melao ena ka le ba le ngotse ka sekgowa fela ha re batleng hore ho be le translation ya melao eno ka sesotho mabuku a ke ga na etsa jwalo ana ngwala melao ka ka sekgowa e be ba ngwala le ka Afrikaans ka mamu ha re etse ho bane me ha nka ga etsa jwalo Basotho ba bangata ba tla kgona ho ipuelela. I'm sorry, Mr. Secretary of the Law Society. O ko ba lahlola le ba le mosebetsi o mongata, unfortunately. Ha batho e se ba tseba Sesotho. E re ke nke dipotso he, bomme le bontate, ke tsamaya le wa Mphato Mahlodi Molefi Makaro. He's the most senior judge ka moraka. Ebe re na le me registrar Mathato Sekwai ke bona ba tla nthusa hore ge a gabe dita nyo dipotso tsa lo ke le wile
1: ke ba tle ke tla bona ke bona nako ya dipotso enze enxepha ka mpaka tsawa ba contemptuous ka mapolisa ebile a teng a mona nale tsibia citizen a tla supa fela ebe se ebile ke yaka kwa ke tlo bulela dipotso bomme le bontate mme se ntse ke na le batho ba phahamisitse matsoho manene marangrang ke tla qala ka bona ga ke qetile ebe ke tla mona ka fatshe ebe re tla nyolola dimane ke a bona o sona le leng ka godimo ka mane ke a le bona le lane hantse re le ka go bokeletsa dipotso ke kopa o bulela ba Qacha Snack a gele potso ya gage
2: ke a leboa ntate lebitso la ka ke mme Mamojale fa Mongadi ke na le potso e le nngwe le kopo ke kopa ntate tonakgolo gore ka nnete ka mona ka Qacha Snack ga re na college le ga e se e le nngwe fela mme re kopa mpe re etsetswe le ga e le nngwe fela gape re etsetswe sekolo sa mosebetsi wa matsoho potso ya pele ya ka e ke nang le yona ka mane ka lebakeng ntate ke ne ke tswa teng bekeng e fetileng o na le mekontraka e mmedi e gagang dipompo e mongwe tsa di-toilete jale batho ba tlhalosa gore ga e sale ba sebetsa ba thotha lehlabathe la di-toilete le la dipompo go fitlhela jale ga ba so patalwe mosebetsi ono ba o entse ka January ya ba bangwe ba re ka fewa gore na ejaga re bona tšhelete e le siko ya ba re ya tloela empa ba bangwe ba ntse ba sebetsa le gona jale mme ga ba eso patalwe ke mekontraka e ne e sebetsang ka mono ka lebakeng
1: re a leboa di tlhakile potso tsena di na le mo di tla arabele ya teng fela nna wa ka konka dipotso ga jwale matona e sewa teng ka mona a tsebang gore ba na le boikarabelo lo potsong tsena ba nne ba ngole le Chief Justice le moifo wa gae mme
2: ke kopa tshwarelo ntate la se kokela ganong gape
1: go lekane ne re itse re nketse pedi fela re tsebo fa ba bangwe a kere ke a leboa thank you me ke kopa go fetela ka Ramatshidiso School re utlwe potso tsa gago tse pedi
3: le lebitso la ka ke Tompo Tshotsholo dipotso tsa ka tse pedi ke tsena potso ya pele ke hore ditaba tsena tsa tela ena e entseng ya sekontiri e tlwang Qacha Snack pampiti e ya Slabathel go na le maene o butseng mono wa leka lona le na le tshetseng tsela ena ya 91 kilometers yeo mohla

0: ba dipalangwa le neng le bula tsela le Mfontein ba ileng ba hlalosa gore dikwari ba se ba di entse rehabilitate tseo le nna ke neng ke bone. Jale kwari ena ya mmae mona mo go Chikwin Relin re makala go bona gape go se go ntse go chekwa mono go bonala go tlotla go kgomiswa mme ka bomadimabe ke le setšhaba sa mono ga re tsebe letho mokgetho wa pusadi ba kwa mono ga a tsebe letho morena council community council ya Tswidikana ga e tsebe esitana le district council ga e tsebe letho ka tshebetso eno e ntšha gobane tsela yona e se e fedile jale godima mmae ono o mokalokalo e ntseng sebakeng seno sa gae ya kopo
1: ntatetsholo
0: Otsholo.
1: Okay, ntate. Ke kopa o tobe potsong o tsebe o fetela o e latelang.
0: Potso ya ka ke gore na ebe ke ka tumelo ya mang kapo ke tsamaiso efeng moo go sa etseng public consultation ga go etsa ga o sebetsa ditaba tseno tsa diqhomane ebile batse ba soka ba phethagatsa taba yane ya nkgosetsa setšhabeng ya o kenya tsela metseng
1: enoya ukwala o na le ya bobedi ntate
0: eyanatebuatsela
1: pele ntate
0: potso yaka ya bobedi ke ya gore go bona le mathata a magolo tabeng ena ya ditiane tse fuwang bathong ba seng ba tsofetse di kena kgwedi ena kgwedi e tlang ga e sa kene se di kena kgwedinyane tlatlhamanyana ga di sa kene tsena tse kenang ka marangrang mme potso ke gorena ebe bothata bo bua kwa keng mme o tlotla bo fe ngwaneng ke a lebo
1: ke a lebo ntate ka mokgwa o tshwanang ba di utlwile ba tlhileng di ba amang ka kotlolo kopa go fetela ka mogotlong ka mogotlong re na le ba ofising ya DA le ofising ya DCS ke kopa go kala ka DA re utlwa potso tsa gago tse pedi go ka re thusa o ka tla toba ntate chief justice ka dipotso ka taba tsa magotla go kala re thusa gago kukaa ntate chief justice o tloa tswa fela a sa fumana puo kopa o tswale pele ntate kapa mme
2: ke mahai wa mogotlo o motlholetsang mona ke ne ke le tabeng tsena tsa magotla ka gore ke ne ke ntse ke na le leseding lenyenyana la gore magotleng a phagameng ga nyewa iketlwe go bua e ka baka mora dikgwedi tse tharo gore ke tle ke feta e re nna ke ile ka ba le nyewe e neng e bua legotle le phagameng la sefadimadi e bueng ka selemo sa 2023 go fitlhela ga jaana ke soka ke fumela ka folo ke ile ka matha sefadimadi mono selemo sa 2024 ke ntse ke batla mokgwa gore na ke tla fumana ka folo ya ka leng gobane ke ne ke tshepiosa ga ke tsaka legotleng gore ke tla e fumela ka mokgwa dikgwedi tse tharo empa selemo sa 2024

0: empa o fihlela hona jwale ha ke so thole karabo. Ke kopa ho botsa hore na ebe boemong ba taba e leng jwalo o fihleletse mono, nka fetela kae moo nka thusang teng? Ke a leboha.
1: CS ka moo ka mokgotlong. Mokgotlong ka ofising ya DCS o ntse o na le potso. Ke kopa ho mo feta ke tle ho
2: tabo fetheng ntate mongaka. Ke teng ka mokgotlong ka bona ka DCS.
1: Lebitso ntate le potso tse pedi.
2: O tse pedi fela ne ke na le tse tharo ke tla botsa tse pedi. Lebitso la ka ke Thabo Kgetheng. Ke tabeng ena ya maparamente. Ha ke sheba hangata boithutong ba ka maparamente bahlomphehi ba rona ba etsa melao e molemong ya bona fela. Ke etsa mohlala ka molao wane wa 5,000 ba sa ka batla ho bona ke le setjhaba ho tla re botsa jwale ke re na ebe taba eo e tlang le tswele pele kapo e tla emisa ya hore ba iketsetse molao e melemong ya bona ebile ba sa tle ho rona. Ke potso ya ka pele.
1: O entse mohlala ka molao ofe ntate?
2: Ke entse mohlala ka taba yane ya di-5,000 eo bale ba iketleletsa yona ba sa ka batla ho rona jwale ke re na ebe taba eo paramente e tla nne e tswele pele ka yona kapo tjhe.
1: O lokile ntate, fetela potsong ya oe.
2: Ya bobedi, hangata ke ithutile maparamente hangata ke botsa hore na molao o teng na o tshehetsang phatlalatso ya maruo. Ha eba o teng ko baneng maparamente a rona ha hothwe a phatlalatse maruo a bona ebe ba etsa tshitshinyo ya ho hloka tshepo ho tona kgolo. Ke batla ho tseba rona ko baneng ha eba molao o teng hobaneng ba hangata ba etsa tshitshinyo ya ho hloka tshepo ho tona kgolo. Ke potso ya ka bobedi. Ebenteke ya boraro.
1: O lekane re kopa ho fetela ho ba bang re ba fe monyetla ntate wa ka. Mme re fetela ka leribe hobane fela re na le ditriki tse mmalwa tse sa le di phamisa matsoho mona tse sa kang tsa fumana monyetla. Re fa leribe hore ba botse potso e amanang le makgotla ka kotloloho e ba ba ka kgona ho etsa jwalo. Ke a leboha. Potso tse pedi.
3: A ke leboe ke Ezekiel Makgetshane Phakwe hlotse mona le Ribe. Potso ya ka hantlentle ke ikamantse le ena ya difaele tse nyamelang makgotleng na mohlomphehi mookamedi wa ma beili ena e tswang na e ke se fetole molemong wa hore ho bonahala ditlodi tsa molao ha di fuwe beili di tlo etsa ditlolo tse di hodima tseno na ho ka etswang hore ho thatafatswe taba ya dibeile ya ho ketela e tsamanang le yona eno kore na phapang ke efe pakeng tsa faine le beile. Ke a leboha mongaka.
1: Tanki ntate. Re fetele ka Quting. Aiwa ba funa kukhuluma ba kakhuluma kusitwe sikuni emlaweni womthewo mos ba kakhuluma le siputi sake kwabona kitsi. Quting le na le potso tse pedi.
4: Ke a leboha.
5: Kale kwa ntate, ke ne nka nna ka kholoma ga bana kutloga.
1: Eya, tswela pele ka Sesotho ntate.
5: Ntate, ke Tebo Mokao ka lebitso, ke na le potso tse pedi. Ke e nngwe ya ho ntate sa kwane ka kotloga. Bona ke ka pele ga kae, a ka nkang kgato ho baahlodi ba lekgotla le phahameng ba etsang dikatlholo tse sa ngolwang.

0: ya bobedi ke a amanang le lekgotla la mathomo la mokanametsong gore na ke ka pele ga kae a ka bona gore lekgotla leo le tloa bofing bo le leng go bona ke sefe lekgotla leno le matlo a bodulo a basebetsi ga a sa leyo a o ile kao fela.
1: Leboha ntate, re kopa ho fetela Thethela School, potso tse pedi.
2: Lefiso la ka ke Mme Mathabo Lotu mona Thethela High School. Ka hlomphehi ka moo ka Palamente. Kopa ho leleliswa hore na le kile la hlokomela tlhekefetso ya rona re le bahlolohadi hangata. Hangata balekane ba rona ba tle ba le siko ba se ba re siile, se setse le bana ba bo bona. So, rona ba rona re fihla ditshebeletsong mane re batla ba rona ditokomane tsa hangata. Ka mokgwa oo, le batho bao ha le sa utlwana le bona ka baka la ho sheba dintho tse ding tse itseng tsa molekane. Jwale e fumane siko ya ho sebeletsa. Ee, re kopa thuso re shebeng ka mahau hore ke kgone ho na le bonolofalo ba re fihla mahlomeleng. Ke bona ke a leboha.
1: Leboha mme, re tle ho Itikeng School. Itikeng School.
3: Leboha ntate Tlotiso Kosi, Itikeng School mona ke motho wa hatsona. Ke na le potso ya pele. Ke tobile ntate Mohlomphehi Tonakgolo ntate Matekane ka ho utloloha. O ile a re tshepisa re le batho ba hatsope hore nka tla re etsetsa tsela e yang ha tsope re tlowele ho batla bahwebi ba ka re thusang ha re ne re re ntsha dinku tsa rona ho etsa tsela eo e yang ha tsope a re tshepisa hore o tlo e etsa re kopa ho botsa hore na ebe o na etsa tsuonyana go abala na. Potso ya bobedi re na le borogo bo ile ba nkuwa ke noka mokenyanne akeng bo kopanyang ha tope le makanyaneng le mathoko a tsona ebe borogo bo Mohlomphehi jwalo ka a la re tshepisa hore bo tla tla bo ba teng gape ebe o sa le ga kae kapo le bona ebe o na ntse a etsa tsuonyana go abala ke a leboha ke potso tsa ka tsie.
1: Leboha ntate, re fetele Kuting Youth. Batjha ba ka Kuting ka moo potso tse pedi. Ho ka re thusa ka botsa tse amanang le Chief Justice le Makgotla. Re a leboha.
4: Re a leboha Bemadi. Nna potso ya ka e nngwe fela tjhe e amana le taba tsa molao. Ne kopa ho tsa hore nna e molaong taba ya hore ebe seponesa se kgona ho beha.

0: teng mo to ka di swang go bane ho etse ka lo go itshulisa kere taba yo le yona mo hlomphei mwa hlidie moholo o ibuile ka tsela eo ka nna ku gorefa mekgwa ya go reketse dipalopalo tsa baahlodi ka tsela e jwalo baahlodi mosikago ena ba tla tseba go itekanya yona gantle le gona go potlakisa dinyewe ntle le mona o supile gape gore o se a kentse tshebetsong melawana e metšha ya taolo ya dinyewe tsa ditsekisano le tsa tlolo tsa molao ka tsela yeo a itseng o tlhophisitse botšha ditsela tsa kgale tsene di le matswekentsweke e re di matswekentsweke di boetse gapeape di le mafika tseleng ka gona di ne di dieisa dinyewe ka magotleng a re o bataladitse mabala ka o pšhatla mafika a neng a le teng tseleng ya toka mme tsena kere le nna ke bala melawana eno ke ananela gore ka nnete melawana ena e metšha ba e song e re a etse lenaka le phepethelang thokolosi dinyewe tsa rona di tla potlaka ebile go se o tlaleile gore go be jwalo mongodi e mogolo wa makgotla a phameng ke enwa o tla paka gore dipalopalo tsa dinyewe tse felang ka ona motsotso e sale re qala tsela ena e ntšha ehlile ke sekgatlha se godimo a golo se ebileng se kgothatsang go o bonalang e ka ka sefutho se re tsamayang ka sone ga o tshwanyane taba ya dinyewe tse bonagalang di thithibetse e tla ba pale ya maoba le maobane go na le taba e buileng gape-gape ena ya gore dinyewe tsa tsena tsa mafa le tsona di bonagala di akofisitse ditaba ke tla reng itse mathathama a dinyewe taba yeo ke nnete ga ke no rata go kena ka go yona ka botebo ga e se fela motho o ka re e se e ka paramente ya rona e ka ka tšhakela molao e tlile dinyewe tsa ditsekisano di eketsegile gagolo tse kollang tabeng tsa go tseka taba tsena tsa mafa di bile di tswala di dinyewe tsa ditlolo tsa molao ka nnete la ga e be tšhelete ebile teng ka nako ngwe re elelelong re sekeng ra rakisa meago re seke ra ipakela mathata go sa tlhokale molao ona o ka nna a tlhoka go tšhakelwa go ona go ka nna ba le kotsi go ka nna ba teng matlhomotlha ke kopa taba yona le e kempešweng ka ditlhole leng ke ya leboga
1: go na le potso e la rena taba ena ya gore bakosiwa ba tlhaise ditaba tsa bona na ga ena ba tuguo go tugu ke a mokosiwa a pata ditaba jale nyeweng ka kgwedi tse pedi a ntse a pata a gente kapa kgwedi tse tsheletseng ko gona o tugu gobane ga gente e setse ba gore ae boitshireletso ba rona boje ga re kgotha seotlomane re tla mmotsa gore na ga bopaki ga boitshireletso bao e le bona le bona le bona o se o tsebana dipaki di tlo reng tsa mofapatlhoo mme a re sheba ntho e ne gore o tlatla o e bua ikarabela e ka nna ba ena ba le moko e le go taba ya gore nyewenke nako e telele iturela yena mokusi wa ena aya motswe le molemo me a mokusiwa a keke a etsa taba tsena o tla ba thata.

0: jwale a thuswe mohla sa re pokotwa e sele maso ha ke dumela re tla e a tura taba e tswe le mo esentse e sebetsa dilemo lemo ha ona mo ba kusuwa ba langa hore ya ba tlitibisa ya bubedi ke a bona e be legal 18 na ho ka khona la hore batho ba bangata ho loka tukungkung ba fuwe legal 18 ke itse legal 18 ha o ya teng ha o fihle fela hore ke batla legal 18 ke thuswe ba tla o botsa na ona le ngwena ona le o be a mpane ke ora ntwe ba e botsa jwale legal 18 ha o fihla teng o tlameha o ba kgotsofatsa hore e hlile wa e hloka mme le bona jwale ba tla o botsa hore empane le wena o ntse o batla ho lelefatsa ditaba mona fela taba e le ona mo a ko nane ka mokgomo e nngwe ke ya bobodu ne ke utlwile ka motataisine ka ho thwena ke maemong a feng moo kahlolo e faneng ka bobodu ka ya hlakolwang
1: ne ke utlwile ka o lla o loka tjotso e ka makgotleng moelelo e ka mohlomong ho ka ba le ho ahlolela ka tshekamelo ka lebaka la tjotso jwale potso e le gore na ho ka ba le ho phenyekollwa ha kahlolo review ha ebe ne ke utlwisisa hantle moo ho bona etseng e fano e tlasa maemo a tjotso ha ke tsaba ke tolokile hantle ntate tshehla e ne le potso ya hao ha ebe ke a
0: hopong
1: ne se ya hao o ke ya ntate masopa
0: ee masopa
1: ee ke tolokile hantle o tjokalo
0: masopa a ba moahlodi a fane ka tjotso ka kahlolo e nkgang letsuka la tjotso wa bo so jwetsa director general hore moahlodi eno o fuparisitswe gobane jwale re a tseba gore go bonolo gore motho a kare motho e mongwe o bodile empane go e pakatsa mathata a ona moo ga e se re tlisetse bopaki ba bobodu batho ba nyamela nna ke bona e le yona ntho e tsalang batho ba nyamela empane re tla tseba jwang gore moatlhodi e o ne a fuparisitswe gobane gona re bona taba e ngotsweng pampiring mona gore ae kahlolo ena e amakatsa motho eno wa bopaki bona o bothithile ka mokgwa o sa utlwaleng taba eno ga e bolele gore jwale e se le gore o bodile moatlhodi a jwalo e ka nna ba o sele kaponye o eno e le moimetsi ke mokgwa a ngotseng nteterwane eno a e ngotseng nke ke rara e se le gore o bodile ga e tsamaye jwalo tabe so ga o bonolo ntate gore kahlolo eno e ka isiwa maipiletsong lebaka la boipiletso fela e le gore ke kahlolo ya bobodu o tlameha o kobue taba tse fetang moo e nngwe ke taba ya boitshireletso ba bommaseterata taba ena e se re e buile letona la toka le a e tseba ntate re ne re bee ho yena gore taba ena e ke shere gore na go ka etsala jwane ebile ga se tshireletso fela ke boemo ba bommaseterata in general gore na ka mokgwa ba beuweng ka teng gore na e le baatlhodi makgotleng ano a ka tlase ebe re ka ntlafatsa maemo a bona jwang ga se taba fela eno ya go qetela ke ya go se tlhomphe diqeto tsa makgotla ke mmuso taba ya go se tlhomphe qeto ya lekgotla rona re le makgotla re etse ba e se e le ka pela rona motho ga a re qeto e itseng ga ya tlhomphuwa jwale go tlameha tlisenyewe jwale tle re tseba go utlwa gore na go thu go e tsaetseng ga se taba e

mamedi wa Selma sa Lesotho ke ha re fihla pheletsong ya mogahlelo ona wa mo kgeleneng re utlwa ditaba tsa rona magotleng mo teng go sebetswa jwang haholo mo tebeng tsa kabo ya toka le rena mohlomong re nyewe e tle kene ka hare go le gotla kapa e tle kene gotla ho latelwa methati efe mme ditaba tsena o ne di fuwa jwalo ke yena Chief Justice Sakwane kapa moahlodi e mogolo e leng Sakwane Peter Sakwane ke dintlha tse e leng gore o ithutile tsona.

0: ontsitse hore makgotla a se a batla a ntlafaditse tshebetso jalo ka ga o tlaela tlhoko gore lekgotla le le phameng go na le na le kwano Maseru kgebelelane le Kaleribe Tshifadimadi le Mohaleshuku mo a bontshitseng teng gore e santsene le setsheng seo e leng gore ba hirile, empa le ga o le jalo go na le setsha seo e leng gore ba se ba se fumane moo setrekeng sa Mohaleshuku, seo e leng sona e le gore go tla boe go boele go agwe lekgotla la moraorao leo e leng gore le batho ba nang le bokoa ba tla ba le monyetla wa gore ba tle ba fumane sebeletse lekgotleng le jalo mo teng a bontshitseng kapa go supa gore makgotla a na a gale ha a gwa ka mokgwa o dumelelang batho ba na le bokoa gore ba tle ba atlege go o sebedisa wena momamedi wa Seyalemoya sa Lesotho. Ga dintlha tse dingwe bontshitse ditaba tsa tsamaiso ka gare go makgotla mo teng a boileng gore a bontshitseng gore go se ena le mekgwa e meng e e sebediswang ya go bua tsona dinyewe ge shebile gore mo ntlheng ya ena mane ditabeng tsa commercial court kapa tsona ditabeng tsa tsekisano mo e leng gore diagente kapa bona ba bue le dinyewe tse jwa mofuta wa dinyewe ba se ba di bua ba le gotlhe mo ba leng gate ka baka diofising ka lebaka la tshebediso ya maranga mo teng a la ba etsa boipiletso kapa kopo ya gore ditaba tsa marangrang a tlile a e shebisa golo ka lekalelo lena la dikgokagano gore taba tse jalo di tleke di gatlhege. Go feta mona o bontshitse gore go batho bao e leng gore ga ba atlege kapa o sebeetlhetlhege sebisa mantsena kapa batho bao e motho yo e le mogoefe a ka thusa a sa lefa letho le maemong ao e bannyewe e ya motlola ga ona letho le e leng gore a ka lebelelwa gore a tle a le lefe wena momamedi wa Seyalemoya sa Lesotho. Mme mona bontshitse gore taba eo e sebedikapa e tlwaelile ka go bitswa probeo male magotleng ke dintlha tse e leng gore di tlhageletse kapa mokgatlhelong ona o e leng gore o sa tswa feta wa ditaba tsena tsa magotleng jalo ka atlela tlhoko gore le dithaleng tsa marangrang gagologolo moya leqepheng la sepolesa sa Lesotho eo tlhaelele gore na e be sepolesa sa Lesotho go na le molao o se dumelelwang gore ba behe kapa gona go maneha ditshwantsho tsa bakosua leqepheng moo. Taba e jalo e boetse ya tlhelela e tlaiswa ke ba bang ba ka kapa ke e mong wa setšhaba sentseng se gokagane le kapa selatetse ditaba tsena ka marangrang. Ke bontshe mona gore matlhodi e mogolo sa kwane o bontshitse gore ditaba tse jalo ke tse e leng gore di ka tla tsa arajwa gantle ke sepolesa sa Lesotho. Taba ena e nngwe ke ena ya beile e fuang batho kapa e fuang motho ga fela a ile a e kopa o e tlhakisitse gore e se gore beile motho ga tla fela a e fuwa empa ke ga motho a kopile beile wena momamedi. Mme le teng o bontshitse gore yena ga a ne a santsana a sebetsana ditaba tseo tsa dibeile o ne a sheba gore na motho ya jalo o na le eng e bang ke motho ya rekisang mapatlelong a diteropo ke mane mo e leng gore o tla seba gore na kuno ya gae ke e kae e ba go na le diphoofolo le teng ke bana matla a ae motho ya jalo a rekise diphoofolo tseo tsa gae tse jalo re fetele male sethaleng ga utlwa gorena e be tate Galebese o se ntse a re se re le mothating wa go ketela ga jale momamedi mo e leng gore ga tla utlwa gorena kapa ga mogaonyana o tlatla o fumana puo ya motlhomphei tonagolo e leng gore ke yona e kwalang seboka sena sa matsatsi a magago seo e sale se qala ka labo garo bekeng ena jalo ka gare le labo tsatsing lena la labohla
1: e le gore Basotho ba tle ba tse gore mosebetsi o na le a tlotle aholo. Bahlomphei ba ka MDPM ke mongaka ke kopa seka ema ka kgutso ga re mohlabeng ka ntho tsa gae. Ke a leboa MDPM go na le monde ke ile teng ya re ga ke tata o bua ga monate a bagodi di etsa mme a le mongwe ga thobe ke itletse ena
2: ke a leboa ntate mongodi wa mmuso at interim ntate Galebese bahlomphei baka ke kopa le ntumelele molemong wa nako le gore e se le ga mmamorago ke a bona gore le holo go sosetse ba bannyane go feta ba bangata kitle ki otla ditaba tsa ka kapelenyana kitle ki kamahanye le hlonipho yeo mo tsamaisi wa le thathamo a ileng a fana ka yona hane a qala mosebetsi ona ke tempe fela ka bogutshwanyane ke dumellwe ho hlompha motlotle e kgosi ga basotho mohlomphei tonakgolo ya mmuso wa hae mohlomphei mookamedi wa ntlo ya senate mohlomphei motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa mohlomphei moahlodi e mogolo ke kopa ga ke tshule gore ke hlomphile ditlhogo tseo tse tharo tsa mmuso ka kakaretso le tle le ntumelele gore e be ke le hlomphile ka o fela bahlomphei le boetapele ba rona ba metlheng bomme le bontate ka jeno re fitlha pheletsong ya mmoka ona wa pele wa naga wa puso e ntle le boikarabelo mme ke rata go qala ka o letlaleela gore setšhaba se bonagetse se amoetse kgweletso ya mohlomphei tonakgolo le mmuso ka tšhesego mafolofolo le mofuthu o tlollang go qala ka babusi ba rona ba metlheng boetapele botlhe ba puso e le mmuso o mogolo le puso ya dibaka bahlanka ba bagolo ba mmuso le setšhaba sotlhe sa bomme le bontate e mong le mong wa lona moo le neng le le teng e ka ba mona manthabiseng kapa ditriking diofising tsa babusi ba ditriki setšhaba se keneng ka marangrang le sona ga mmogo le botlhe-botlhe ba tsedibileng go ba le rona ka mekgwa e meng ba amogetse kgweletso ena ka tsela e tlollang mme re a leboa re thabile ke gona ebile e re file molaetsa o mogolo wa gore e ne e le nako ya gore e be re tshwara mmoka wa mofuta o tjena ka gona lebitsong la mmuso le boetapele botlhe ba naga ya Lesotho ke rata go fana ka ditebogo tse tswang botebong ba pelo ya ka go botlhe ba ileng ba amogela memo ya rona le ga ebile e ntshitswe ka nako e kgutshwane ga kalo boteng ba lona le tshietso ya lona le karolo eo le enkileng ka mafolofolo e bontsha botlhokwa boo basotho ba bo bonang ka puso e ntle e na le ponaletso le boikarabelo matsatsi ana a mararo a fitlhang pheletsong ka jeno re buile le dipuisano tse buleileng tse buisanweng ka nnete tse gagang tsa boleng bo godimo tse neng di batla dikarabo ditlhakisetso le tharollo ya nnete ya mathata ao naga ya gabo rona e tobaneng le ona botlhe ba nkileng karolo ba buile ka bolokologi ka dikatlego diphephetso le kgato yo mmuso o lokelang go enka go ntlafatsa phano ya ditshebeletso tsa setšhaba ke tshwanela go le bolelela gore ge kgothaditswe gagolo ke kamoelo le tshegetso yeo re e fumaneng go basotho the positive response palo ya batho ba nkileng karolo boleng ba dipuisano le ditlhagiso tse gagang tseo re di fumaneng nakong yotlhe ya mmoka ebile tse tlollang mme tse kgothatsang gagolo sena se bontsha gore basotho e tlile bana le tjantšelelo ya go bona naga ya bona e tswela pele ebile ba ikemiseditse go sebetsa mmogo le mmuso go fumana tharollo ya mathata a re amang kao fela ge mametse ka tlhoko mantswe a basotho ba tswang dikarolong tsotlhe tsa naga re utlwile matshwenyego a lona diphepetso tseo le tobaneng le tsona ditlhagiso tsa lona le ditabatabelo tsa lona ka godimo go tsotlhe re utlwile takatso ya lona ya go ba le mmuso o fanang ka ditshebeletso tse hlahisang ditholwana tse bonagalang mme tse ntlafatsang kapa tse fetolang bophelo ba mosotho e mong le e mong maikutlo le ditlhagiso le boiphitlhelo boo le bo arolelaneng le rona bo tla matlafatsa meralo ya mmuso diqeto tseo re di nkang le mokgwa oo re fanang ka ditshebeletso ka ona go tloga ga jwale mmoka ona o netefaditse gore puso e ntle ponaletso le boikarabelo ga di bulele go tlaleya dipalo tsa mesebetsi fela e e ntsweng e bontsha le go tlaleya diphetogo tse bonagalang maphelong a batho e boetse e bolela go netefatsa gore thepa le disebediswa tsa setšhaba di sebediswa ka nepo ka botshepei

kapa balo, le hore ditshepiso di a phethahatswa, mme baetapele ba dula ba ikarabela ho setjhaba seo ba se sebeletsang. Basotho ba batla ho fumana ditaba kgafetsa kgafetsa ho tswa ho mmuso. Ke rata ho tiisetsa setjhaba sa Basotho hore ditlhahiso tsohle, diqeto le maikutlo tse hlahisitsweng mmokeng ona, di ngotswe fatshe ka hloko, mme di keke tsa sala e le mantswe feela. Mmuso o ikemiseditse ka tiyo ho netefatsa hore di tataisa meralo le tshebetso ya mananeo a ona. Ke mpa ke swaba ho bona feela hore e ka re boholo ba bangodi ba mmuso ba baholo ba mamakala ha bo sa leo ka mona. Ha ke tsebe na ba lokolotswe ke ma. Le ntse le le teng? Ka ofela? Ke a leboha. Ke ne ke iphehla. Ke rata ho tiisetsa setjhaba sa Basotho hore ditlhahiso tsohle, ntshwareleng Basotho ba heso, ho tloha nakong ya potoloho kore ka lekala le mona la rona la ditjhelete le meralo ya ntlafatso. Ha ho etswa meralo ya mmuso e qalang ka kgwedi ya Phato, diqeto tsa mmoka ona di tla fuwa monyetla wa pele, priority, mme di kengwe meralong ya naha le ya makala a fapaneng. Hape e tla ba motheo. E tla ba motheo wo mmuso o tla ikarabella ka ona mmokeng wa boikarabello wa selemo se tlang gobane re tlilo ba le ona. Ga re sa kgutlela morago re se re tlo o tshwara selemo le selemo. Ke rata gape go ananela gore ka lebaka la nako e kgutshwanyane ga re a atlega go araba dipotso tsotlhe go latela bongata ba tsona. Empa le ga o le jalo ke rata go le tiisetsa Basotho ba eso gore dipotso tseo tsa lona, maikutlo le ditlhahiso tsohle, di ngotswe ka ofela le ho hlopshwa ka hloko ke sehlopha sa tshebeletso, our task team, mme di tla kenyeletswa tlaleong ya semmuso ya mmoka ona, yeo ke le tshepisitseng maoba hore re tlo tla re ntsha tlaleho ka pele-pele mme le tla e fumana. Ke se ke boletse hore di tla shejwa ha ho etswa meralo le ho kengwa tshebetsong hwa diqeto tsohle tse amohetsweng mmokeng ona. Moo ho hlokahalang dipotso tse jwalo kapa ditlhakisetso, di tla fetisetswa makaleng le ditsing tse amehang tsa mmuso hore ho fanwe ka dikarabo ka pele ka mekgwa e lokelang. Mmokeng o tlang ha re sa tla tlaleha feela seo re neng re se rerile, empa re tla tla ho ikarabella ka seo re se phethileng ho latela ditshepiso le diqeto tseo re dumellaneng ka tsona mona mmokeng ona. Ho netefatsa hore sena se a etsahala, mmuso o tla nka mehato e latelang. Wa pele, ho tla lokiswa le ho phatlalatswa tlaleho e felletseng ya mmoka ona, e tla akaretsa dipuisano tsohle, ditlhahiso tsa bohlokwa le dikgothaletso. Tlaleho ena e tla ajwa e seng maserumona fela empa le diterekeng tsa rona ho ya fihla ho Mosotho e mong le e mong ka hohle ka mokgore ka kgonang, e le hore bohle ba tsebe seo ho dumellanweng ka sona. Wa bobedi, dikgothaletso tsohle tse amohetsweng di tla hlophiswa ho latela bohlokwa ba tsona, e be di kengwa meralong, tekanyetsong ya ditjhelete le mananeong a tshebetso a mmuso. Makala ohle a mmuso a tla tlameha ho kenyeletsa diqeto tsena meralong ya ona ya selemo le boitlamong ba tshebetso. Wa boraro, mmuso o tla tswela pele ho buisana kgafetsa le bohle ba amehang nakong yohle ya moralo le tekanyetso ya ditjhelete. Dipuisano tsena di tla kopanya makala a mmuso, mekgatlo ya molao, balekane ba ntshetso.

kia le wa meri pie le na cha ba sa e sontumeleng ki se hlompho ho monga ka ntate motlotle ile tsi la bagago mohlomphei mo ka meri wa ntlo ya senate mohlomphei mo tsamaisi wa dipuisano ka la gotleng la setšhaba mohlomphei mo ahlodi e moholo mohlomphei mo tlatsi wa tonagolo bahlomphei matona a gabane bahlomphei baemedi ba dinaga tse nang le setswalle le lesotho mohlomphei ramolago e moholo wa mmuso mohlomphei ramotso wa maseru mohlomphei motlatsi wa mookamedi wa ntlo ya senate mohlomphei motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba ditho tse gabane tsa ntlo ya senate le marena a setlogo ditho tse gabane tsa lekgotla la setšhaba mongodi e mogolo wa mmuso bangodi ba bagolo ba makala a mmuso babusi ba ditereke modulasetulo wa lekgotla la setereke la puso ya dibaka mongodi wa lekgotla la setereke ga mmogo le bogolo botlhe ba puso ya dibaka baokamedi kgwebong ditsing tsa mmuso le mekgatlo e ikemetseng baokamedi wa tshireletso wa sesole wa sepolesa wa mautlwela le wa tlhabollo ya batshwaruwa bakolotsi le bapatlalatsi ba ditaba tsa setšhaba bo ntate le bomme ke a lo dumedisa mantsibueng a naka jeno dumela mahlomphe ha e le mona re fitlha qetellong ya mmoka ona wa pele wa naga wa puso ye ntle le boikarabello ke rata go fana ka ditebogo tse tswang botebong ba pelo ya ka go mosotho e mong le e mong ya a nkileng karolo dipuisanong tsena tsa bohlokwa ga ke ne ke bula mmoka ona matsatsing a mararo a fetileng ke ile ka tiisetsa setšhaba sa basotho gore go tswa e nngwe le e nngwe tlhagiso e nngwe le e nngwe tletlebo e nngwe le e nngwe le maikutlo otlhe a tla tlhagiswa di tla nkwa e le tsa bohlokwa gagolo ka jeno ke eme ka pela lona go tiisa boitlamo boo gape ha e ne e se ka lona mmoka ona o ka be o sa fitlhela sepheo sa ona boteng ba lona le gotlhe diterekeng le go ba keneng ka marangrang mantswe ya lona le boikemisetso ba lona le go buisana

mmuso ka bolokuhului di yentse hore mmoka ona o be le moelelo le bohlokwa. Matsatsing ana a mararo ke mametse ka hloko ha le ntse le buisana ka kotloho le baetapele ba lona. Ke kgahlilwe haholo ke tsela eo le hlahisitseng maikutlo a lona ka yona, ka nnete, ka sebete, ka tshepo hore di tla arabelwa. Le ka hlompho e kgolo le ile la re phephetsa moo ho neng ho hlokahala. La ananelo tswelopele e entsweng, mme la fana ka ditlhahiso le malebela ka tsela e utlwahalang mabapi le mathata a tobaneng le naha ya rona. Dipotso le maikutlo a mang a ne a lebisitswe ho nna ka seko. Ke ile ka e thabela haholo taba eo. Ntle le moo, ke nka sena e le tokelo ya lona ya motheo le ya puso ya setjhaba ka setjhaba. Boikarabelo bo bolela hore baetapele ba tlameha ho araba dipotso tse thata. Mmuso o keke wa lebella hore setjhaba se o tshepe haeba o sa ikemisetsa ho se mamela ha se bua. Boitelo ba lona hara dirame bo mpontshitse hore mofuta ona wa dipuisano o ne o se o diehile haholo. Mme ke phetha boitlamo ba ka ba hore ho tloha jwale taba ena e se e tlilo ba karolo ya mokgwa wa puso e ntle naheng ena ya lona. Ha ke ntse ke mametse dipuisano tsena, ho bile le ditaba tse mmalwa.

0: bekeng ena sepheo sa moka ona se ile sa hlaloswa ene le ho re basotho ba botse mmuso le matona dipotso ho shebilwe ditaba tse amang setjhaba tse kang tlhahiso ya mesebetsi ditaba tsa temo, ditaba tsa kabo ya toka le tsa paramente mmoho le tse ding. Ha e le mona mmoka o phethetswe letsatsing la kajeno, re rata ho utlwa hoba lekala la temo ka kotloloho re shebane le temo ya dijalo mmoho le batjha hore na ba fela ho tshohlwe ditaba tse tla thusa ho ntlafatsa temo na ba hore na ho fela ho tshohlwe dintho tse tla ntlafatsa temo. Ka hona ditabeng tsa rona kajeno re tlo tla re buisana jwalo le monghadi Kgotso Lepeane ho tswa mokgatlong wa Lenafu, mme re se re ntse re etsa mawala a ho ka hokahana le ntate Lepeane hore re tlo tla re tshwahla ditaba tsena, mme ha morao re tla boela re hokahana le ba bang baeti ba rona moo re tlo tla re buisana jwalo le mohlomphehi le mohlomphehi Ramakatsa, mme re fere la kajeno ka ho buisana le mohlomphehi Motsamai hore ba tlotla le bona ba tlotla ba kena ditabeng tsena ha jwale re ntse re etsa mawala ge se re bile re atlehile ho hokahana le yena monghadi Kgotso Lepeane hore re tlotla ka tshwahla ditaba tsena. Ntate Lepeane, ke o dumedise le hona ho amohela ditabeng tsa rona kajeno. Ntate Lenana, o kela ho tloha tele ho ya Metjhatjhane.
1: Ntate ka nnete, ka wena ntate ntumella ke dumedise boholo ho ya ka tlhatlhamano ya bona kgetong ena ya setjhaba. Ntate dihwai basotho bohle madume,
0: re ya leboha ntate. Re hle re wele kgabong ya ditaba tsa rona ntate. Kajeno ke letsatsi la ho ketela la mmoka wane o e sa le ho tshwara holong ya dipoka ya Manthabiseng, mme re re go ukwe basotho ba ne ba fuwe monyetla wa ho obisa dipotso tsa bona ho mafapha a fapakaneng a mmuso ntate. Mohlomong re sheba ditaba tse tshohlilweng, re shebile lefapheng la heno ntate ditaba tsa temo ntate, re ka re mmoka wo o bile bohlokwa go le hokae le di dihwai ntate, le ka re o ne o le fupareletse eng?
1: Ka lebana de sisa ka nnete ke fete ka hore mmoka ya o aka e ne le mmoka wa o hantle haholo ntate, mme se ntse re leboha le ho opela bahlophisi ba ona matsoho. Ke supe ntate hore ho tlwaelehile hore re le setjhaba tlase-tlase mona dipuisano tsa rona le baetapele kapo babusi o fumana hore di ka mekgwa e mmedi fela, e le ngwana o ka rereng ke push communication, mo o tla fumana hore bona e le babusi mane re tla tseba ditaba tsa bona ha re ba shebeletse thelevisheneng ka dipolelo ka ho fapana kapo di-radiong kapo mane neng diketsahalo tsa mmuso ka ho fapana, e ba ke ho thakgola e ba ke eng, ke hona re tla utlwa mantswe a bona ntate ha ba buisana le rona, ebile ho sena monyetla wa hore re ba botse dipotso kapo hona ho tshwaela ditabeng tse jwalo. O mong mokgwa ntate o tlwaelehileng hape ke o mona wa pool communication, e leng mona mo ho latuwang ditaba ho rona mane neng re le setjhaba. O tla tseba hore ditsebi mona ka ho fapana tsa ditshebeletso tsa mmuso ho na le bo maboko se a monana o tla fumana tsa ngotswe ka bokgubedinyana sa yes in box kapo SMS ya no ntsotho ka etsa SMS ba o thabile kapo tehle ba ka ho itseng e ba ke tshebeletso ka ho fapana ditseng ka ho fapana. Kere ke tse ding data tsena re se re di tlwaetse, ebile re nahana hore ke hona fela ho lokelang hore ho etsahale ho mateanyang babusi le rona re le setjhaba tlase tlasemane. Empa neneng he ntate re ithutile kajeno hore ho na le hona hwa interactive communication, e leng mona moo mobusi a ka theohang setulong se ka hodimodimo mane, ya ba o theohela tlase o tlo tla kopana le mobusiwa ho dula tafoleng ho sekaseka ditaba. Ke re ntate ke a kgola ke e nngwe e re ka ra e fetang re re e bohlokwa, ebile e boetse e re thusitse hape hore re ne re sa tlameha fela le ho ya ka monono ka phuthehong. Ho no lekuwe mawala ohle a hore re mamele ditaba tsena radiong, re di shebelle thelevisheneng esita le marangrang mohlomong ke bontsheng date hore le mane ne ditirekeng ka go fapana gala ga ba le monyetla ge le bomme le bontate setšhaba gore le gone ge nne re tshwaele ditaba tseno ge re ke ditaba tse ntle date tse re sa lokeleng fela gore ge di fete kaka ga wa etsiwa letho e tlile letho le teng le ntseng le re bonang go le bohlokwa go le gotle gore e be go etsagele empa ge ntate wa tseba gore taba le ga e le ntle e lokela gore gore e be ntlentle ga tle ne re tshwaele moo ge boneng e kaka go lokela gore go lokilokiswe ge re ntate ke a gola ge go bua ka mononong go swentse go na le ditaba tse ngata ditafoleng ka go fapana tse tsebagalang e le dikgoloso re buelelela sectarena ya gabo gone ya temo ge ne re sa lebelela gore e ikejwale go lokolotswa maikutlo a batho a matšha go tlhaga fatshe ebe jale dikarabo di tla nne di tlae di rothela gore a jena le jena tse dingwe ge gotla ka monono di sa arabelega ka go godise ka go re godisa ge re ntate tebelelo ya gone ne le gore go tla bohuwe ka lefupu motlhomong la dintlha tse ke tlatla ke di beya tse fokofokolang tseo jale go tla thwe ga re tswa ka mono ebe re tswa go na le go supang re re ge le Lesotho re dumela gore re ka ipholosa tlhagisong ya dijo go itshematlela ga re ka ga etsa tsena empa ne neng ke bontsha gore ga go jwalo empa ge ntate ke re ke qeteletse taba e nonong e le kereng re ne re tlhile re sa e utlwe re le dihwai gore na gantlentle jale ka temong ka mona go thweng ke a gola polelo ya motlhomphe itonagolo ga a kwala mantsibe a tsena ke yona e re utlwileng e boela e gutla-gutla e re kgothatsa ke etsa motlhala moo go neng go bua ka gore o utlwile gore maikutlo a dihwai a tsetselela temokgwebo o boetse o utlwile gore setšhaba ka moo nonong ka sebokeng se bua ka taba ena ya go maatlafatsa boleng e leng agroprocessing yeo gegeng gangata ga taba eno e ka ya phethala ntate seisa e tla be sa golola modiko wa mmaraka gobane re tlabe re tseba gore na re tlaisetsa eng e tla be sa golole fela moruo maane neng go dihwai gape e tla ba boela e ngatafatsa le taba tsenana tsa kgiro gobane ga re na le batho ba bangata ba teng ka gare go agroprocessing ba tla tlhoka bafepedi e leng gone ge le dihwai mane morago mme taba eno e tla be tlile e le go nyolola moruo wa naga ka component ena e gereng ke teng ntlha ya borago a e buile ntate ya bohlokwa gape
0: o se o bile o phethela taba tsa rona ditelele mona ntate
1: ere ke sete ntlheng ena ya bogago ntate ke re fela ditaba tse re neng re lebeletse ntate gore di tla bua ga di a thetswa mme re re seo re se sisinyang ke gore mmoka o nonong o bileng teng e reseng ga o aka gempe re o nke e le tlhophisetso jale wa dimmoka tse ka tlhatlhamang tsa di-sectara jale re tlotla re kena ka botebo go leka go tshetsa taba ena ya motlhomphe tonagolo a e buileng dintlheng tseno tse ke buileng ka tsone mo jale re tlotla re shebang gore na gantlentle bothata ba gore dijothollo re iphepena ke bofeng magolo a ntseng a qepha ka gare go na ka mo re lokisa jwang re itshematlela jwang gobane go na le dintlhang date tse re nang le tsona tse ba bang le bona ba nang le tsona e le babusi tse ka re thusang gore na re nyololang ditaba tsena jwang taba ya commercial farming e leng ena ya temokgwebo ke gore na le yona gobaneng e sa nyolowe re re ke tse dingwe date tse re tlhokang gore re seke ra tlatla ga di bua e le ditaba tsa tlhakantshutshu fela tse re senang gore na moralo wa go ya pele mang o lokela go ka nke setsibana sefe e tswe taba ya temo ke sectara ga se ya lekala la temo fela le dihwai re lokela gore re tsebe gore na karolo e nkwang ke ministry of environment ke efeng local government jwalo jwalo dintlheng ka go fapana go fitlheletse jwale gere ke mong le mong o fiwe boikarabelelo bo bileng bo nang le nako gore na re lokela gore re be re entse eng go fitlhela eng jwang mme e tla etsa gore le ya re gutla re tla accountability summiting jwalo ka ena ebe re gutla re na le di-assignment jwale tse re tlotla ge di-presenta ntate jwale tse tla supa gore na gantlentle re tlosise leoto go kae ge go kae jwale tebelelo ke gore na re eng jwang pele ga ba gona le di-resource tse gaelelang ebe jwalo go a bonagala gore na di kotloswa dibakeng ka go fapana jwang gore di re thuse empa ga e le ena ya onka maikutlo fela a dihwai date e banena ga re na gore na re tlo programma jwang go ya pele e ka nna ya re sukusukudisa gauwa pele ne re na le dintlha tse ngatangdate tse ke neng ke nagana gore nako e teng empa ha ile mona o swentse hore e tshaibe ke kopa hore ke tle ke eme monana ke tla tataisa kwe.

Ke a le wa mongaka ke kopage a rohane o mamele sea le moya re ntse re tlotla ga buisana le mafapha a mang a bile le seabo re tla qetella ka ho nka maikutlo a mo mamedi ha eba ho ka ba le potso e tlanye o tobile ga tlabisa ka ho ka hana le wena nakong eo. Ke a le wa ntate. Ke yena monghadi kgotso le pheana yena yeo re neng re buisana le yena a hlaha mokgatlong wa lenafu re ne re batla ho utlwa maikutlo a bona. E le dihwai mabapi le mmoka ona o bontshitse hore ebile mmoka o kgopolo ya yona kapa ebile mmoka o motle haholo taba eno ya hore babusuwa ba ke ba tobise diphoso tsa bona ho babusi ke taba ya bohlokwa, mme a re le ha o le jwalo ho boetse ho na le diqholotso tse ding tsena tseo a di tolokileng kapa tseo a di toboketseng e le diqholotso tseo ba hlileng ba thulaneng le tsona tseo ba neng ba lakatsa hore e ke mmoka o ka be o ile wa tshwara dintlha tseno. Ha jwale re tlotla re hokahana jwalo le modulasetulo wa komiti ya molao paramenteng yena ke Motopei Ramakatsa hore re tlotla go utlwa hore na lebitsong la yena go utlwa go hlaha go bona hore na bona ba ka re mmoka wo o tshwaretse komiti ya bona eng o sentse a le teng kwano mohaleng Motlhophei Ramakatsa. Motlhophei keo a re arohana le ena e re boele re gokagane le ena

0: yena ke le khatlora ona la pele o yetsa hala mme ha re ntse ga mametse go tlile hore go ya pele mohlomo nye se tla ba ntwa ya selemo le selemo ka hona ke la le mohlomo ntshepo e ka ba hore na go nyetlang dikolotso
1: tsa tsana go dubetse le o amohela ntate
2: ha ke le bua haholo ke bua ke le bua ba mme di ba ha ba mametse
1: ga le wa ntate
2: ke
1: ho bua le wena tsena ntate e le letsatsi la ho qetela matsatsi a magago mmuso o ne o ile wa tshwara mmoka ka mmuso o ile wa tshwara mmoka wa ne wa boikarabelo ntate dipotso mo ba busuwa ba neng ba hloma dipotso ho ba ikarabelo ho matona ka pa ho puso ntate re re kene ditabeng tsena o ke wa golela le momamedi ditaba tsena ntate re ka re ditaba tse di bile bohlokwa ho le ho kae ho setjhaba
2: ha go dumedise mmoho le bamemedi ba hao ka tsone tse nne tsa lefatshe
1: ntate
2: ke nnete ke loka o se o hlalositse mmo ka ona o ntshile matsatsi a mararo tsatsing la kajeno ne le ha o phethelwa mme mmoka ona ka bona ke mmoka o nkareng o batla o phaemetse mmoka tsotlhe tse le ke raba le sona mme taba e kgolo ke ena mo e leng ngwana teng ke gore ha o le mahlanka wa setšhaba o tshwanetse o tsebe gore ke wena e monyenyana go feta mang kapa mang la ha go ba fa sa ithe ka patana ka go dira tsa magadi ha o no se ba mo tsa tlase yane ke yena yo o ikarabelang go yena ka ntlo go ba no mo no se bile tsa motšhini o fikela motho wa o petela go ka renyana e ka na go bua ba ya le ha ke salo se ka bogutshwanyana ba pele pele ne mathaka le tsela ya
1: that
2: mo zwempe tina go ha e sale ile tabetelo ya hai ho a bona na hena yo se tsaba se mo fileng mata a ka pa bona monyetla ga hore a bona na ebe a ka etsa njolo ka ba bang ba ileng ba feta ha e sa le se process se hore le bona ona na ena e ka nyelwa ba mmona gore e fihle mo mo bana a tedi ha holo ha ile a bontshana le monye le monza o feta ile a ka ga ke yo e ka ke yo ke yo ke yo empa le monyala le tsana tsa mogao tsena tseo e seng le mona mo e leng ona teng ana tena o le ga bonala e theowa mme o theowa ga naga ke mobumo mme o bitseng gae mone o le a ipotsa ona a ka tlamaa itshwagele sefateng sefe kapa a tsamaye bogogong bofeng go sedisana ena kabupeng e leng ka go yone mme ke mona moo a ileng a batla boeletsi mona le mona le mona a qetelela a fišile naeng yala ya Rwanda mo a ile a qetelela a kopane le mphato wa gae mohlompei Paul Kagame yeo e leng yena mobusi wa naheng ya Rwanda mme o le a bona ona o nyolotse naheno kgafutseng ya mohuta ofeng go fitlhela mona mo e leng ona teng mme ga a shebana lesote ne sentse le le pele ga kae a bona ga ke lesote ka gale ya mogago fe ne sentse le le ka pele o yona rwande ne ntse lwana e lwantsa nako ena kaofela ke gopela ka nako nngwe ga o lopata moetapele e mong pele go lwana mo ntse ba ga se kala lona mona tsamayale e rwanda kwa le lwana tsamayale e rwanda kwa le lwana fela e leng gore o ne a batla naena e fetele mone mo a sa bona boemosebedi bogama ting fela ke mana ma ileng a keletsa gore re ba busi ge maparamente ge magotla reng empa ga re sebetsa ge sa ipabisa le batho ba nako eo ke ba busang ga gona mo ka ba rate ga ngata ge le babusi kapa re le dobong bo itseng ke ishaba bo rona ebile ba dusagwa diphoso e leng yona phoso ya go qetela ga o kala o ba moetapele wa sešhaba ba seka banka o botlale kapa kelelo la gago e feta batho ba nako ba busang ha o ka ba tshwara mono fela o tsele ke moulo wena felo ke mona maile a gae lona maparamente lona matona lona magotla lona bomang le

0: tala sosa seba tala yuta sana hobane ha se ho balwa tsa ka manje ba sa le ba ba le khati ke ba le ga sela gore mo le tsa mphoso teng ba tsana tse ba le tobe e le nthe eo hangata gona ga le ba buisi ka ba ga le ba eta pele ga le be mo ba mfuto o finger popping ge e shwe ile ge mo tsona ha mpatle ha a re ke tsa phoso ke tsa mola ma ke le mo zambe o go beile mo ne se chaba sena ka pa se se basene se le mono Manta Vision Convention Center ila sa bala munyetla ya go se kopana le babusi ba le babusi sa bala munyetla wa go se kopana le batho ba magotla ka batsona di charge ka mo mamaike ba le ga tie gona ha ntse tsena ke mo ka me ke na ke ma ke na ke ma ke na ke ma e le ha ke re na ba banga ile go go empa le hekeng le ba bona ra batho bana ha se dikoko empa ba sikiba ke ra ha ke sa se he hore taba ye no ka biona e ente hore le go nagele ba etapeng mo go leng ba etapeng ding ri ke kule ke bona gona ntse re hata kae ke sa hate kae ke tsa diphoso kae le kae le kae nne ntheng ka biona e tla go thusa hore ha ena
1: e ke a leboa ga re a go gane o ntse o tshwere jalo e re re potapotele re fetise mebaraka ntate o ntse o tshwere jalo
2: mosotho wa heso na o ne o tseba ga gabo diphamola mokete o teng ke re sona setereke se lebitso lefane mogotlong thialala gantle ga gabo ditaemane ke tekelo ke a tswalo ya motlotlegi ra basotho e tla ba lehlanahlana la modima hlaga go le ba mabenkeleng e re ke o tlhabe malotsana ka la 16 Phupu go tla ba le mokete wa setereke mme lesala la sešwešwe go tla segwa setono sa pikoko se se setlha ga kobo go tla aparwa taemane e mmala wa gauta le boputswa kapa taemane e mmala o motsho le bosweu ka letsatsi le legolo teng e leng la 17 Phupu lesela la sešwešwe go tla sega moseme o mosotho le mmala wa gauta kobo yona go tla agelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho mamela ka tlhokoge mosotho wa heso ka la 16 Phupu moketeng wa setereke go tla ketekelwa madingwaneng le baleng la morena wa setlhogo la tloga re bue ga e le mokete wa naga ona o tla be o leka la 17 ketekelo e tla ba lebaleng la dipitso mogotlong itukise se ahe se robe phirise e jile o tlakela mabenkele ho fumana se tla aparwa mohla monene o sallang hobane o yamengwa
3: mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa mmuso wa lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng accountability summit o tla tshwarwa go tloga ka la pele go isa la 3 Phupu 2026 Manthabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba gago re aga setšhaba se maatla ka boetapele boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetogo e ba karolo ya mmoka ka go ba teng moo o shebelele ka kotloloho ditseng tsotlhe tsa bophatlhalatsi ka re go naga kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno ka la 20 a motso o mong go isa la 20 a metso meraro Phupjane go tla ba le mmoka wa boetapele mo mmuso o tla tlhatlhoba dikatlego le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong
1: re gotla ga le metsotsong e dulang jalo go ya 20 e ya e lebikolo go ya 20 re lebile gorenyane ya bosupa re ntse re buisana golo le mohlomphei ga makata mohlomphei o ntse o le teng akere
0: ke teng se ntse ke rete morana
1: ke a lebang ntate ke mona le leketapele ntate le utlwile maikutlo kapa ditlhagiso tsa setšhaba mokeng ona e be lebitso la komiti ya heno ntate kapa le le komiti ya heno e tlo tla etsa jwang gore ditlhagiso tse jalo tseo setšhaba di tlhagisitseng di qetelela motlhomong ga bona e ba diketo diketo tsa nnete e seng fela taba ya dipuo
0: ga ke boele ko o lebua sebodisa ka semoeng taba ena ya setšhaba se e buileng e go thusa gago hoba motho.

0: wena kapa o moeteletse pele ga a nka o phapetsa lehetlha le mo o bonang ga o wetse gantle o ile wela mme tabena yeo ke boneng basotho ba neng ba le mmu ba re botsa dipotso ka teng bana ba sa re botse dipotso tsena tse ntseng o tswa jesu kante se ka ba bua jena se ka ba bua jena nna tlile ba ga toba ka bofokodi boo ba bo bonang ke na le bone mme tabeno e golo gagolo mme komiti ya gaeso jelo ka ke batla se ke bua ka ena gore ena ya molao le poloke ya setšhaba eo ba mphileng menyatla go ebe nna ba etelelang pele kapa mpeileng bolemo moo ne re na le bona moo ba baga mme se re ko gata ka thata gona ge shebe gona setšhaba se lela ka eng le eng le eng mme a nke re ithuta ke bona gore ya goane gagolo ke maparamente ke setšhaba ka nkane ke magotla ka ntena ke babusi ka ntlen fela re batla re sa fetse setšhabeng ka nako e napaetseng kgafetsa-kgafetsa e le go setse bana ntse re etsang ga re etseng bona ba lebeletseng gona re etsa jang fela he nte ke letsang e salosa keno ke go rona re le paramente re disa gore ditšheleleta tse ntseng re di isa mona makale ke lo ka ha makala yona a tla sebetsa tabakeno a bona gore tšhelete itseng ntho ya kwana e emong re tla leka ka tsela sotlhe re bona gore jele re etsa nthwe ne bitsang oversight gantle ya gore jele ge ba latlhobe nako le nako re bona gore motho a ne a tla fumane o lebeletse ditshebeletso ga ona ntho e bohloko jelo ka ha motho a o tshepile gore o tla mo thusa e re le ga a leka mogalegala allah a etsabang a etsabang ebe ga e fihe moo ga o fee gore o mo thuse tabe e kgolo eo rona re le baetapele re tshwanetse re buse kapa re le batlang re ketapele ka mafapha a gore e re tshwanetseng re e busise ke ore re bona gore re sebeletsa setšhaba le ga batho ba tlile bosing le ga batho ba tlile kae ga ba sebeletswe gantle batho ba batse ba go sebeletsa mo ga se gore o mo fento wa e batlang ko go tshwago ya gae o fitlha go yena o bua gantle le ena o etse bang o motlhaloseng e sengwe moagela lepeopela ga iyo ntse one ba e fumang a ga se yona ntho jele goo goreng go na gore batho ba ne be ba beileng ka pele re di-distance line ba ka tsele ka mane ba sebeletsang setšhaba ge bona na re fitlha jwang go bona gore ba bue le setšhaba gantle ba bue le batho gantle ba seke ba bua fa le mafatsa thae ebe motho wa modimang tsa tla gogota mona tle go bonela thuma ka lemoa letagaletseng ebe neng yena ga o mothuso ga tla semanang ga iyo ntsena ga a samaga a tsamaya ga ona ntho a tla e semaya mona ga a tsamaya ga ya nepagala taba ena empa e kgologolo ko go le ga ntse re sebetsa ga ne re gokela go bona ntse re nepa re ya fosa moo jwang ke re ba re tobe ga re fosa re ya fosa ga ba ntse re shege gantle go bona ntse re shege gantle fela ntho ya botlhoka kore re o tlameng ka mahetsa re gokane re bona na re iša nagena pele jwang oa tseba nako oetse sebodisa ka semoena o e salang ko fen ga gona mo bothata bo leng teng bothata mo o ka tsweng bo tee bantho a diantle ke go tlhoka dipuisang ko o sa buisane ko o sa atamelelane ko go tshabang fere ntho e nena ene e kotsi ya gobile ya gore jo leba re atamelane ge tshwanetse re leba ge ne re fitlhe re fitlhe bathong ga ngata go ikona mathata bona ke eng mona go etsala jwang mona go etsala jwang ntho eno fela ka bo yona ke moriano o mogolo gagolo ge sepa babusi ba etsa pele ga seke ba ba gole le setšhaba ke thabetse puele ka utlwa e bua ke moatlhodi e mongwe a re ke utlwa ke thabile gona goo ga e sale mmotlo o kena ga ke seoa ke seke ba kopana le one oo a ore ebe re kgona go bua le setšhaba re etsang re etsang mme ntlheng ja re thusa gagolo bana kona kwa go fela ba supa magotla ka monana magotla ana ga etse kena mona ga etse kena mona go etswa kena ka seesewe sentse selo kwa fela sone tsatsing lena ke re mookamedi ya magotla chief justice o buile ditaba tse re fasolotseng matlho gago le gona ka le maparamente kena tse dingwe tsa dintlheleng tse di tshenyeng nna ke le molasetiro wa komiti ena ya molao lekala leno la molao e leng yona judici yare le molao yana mangofelao a ikerabelelang komiting yaka taba tse ke utlweng chief justice a di jwa mone tse dineng tse ke sa tsene ke lee japaneng tse dintshileng empa ke utlwile gore ntse ne a kopa ga o na nta botlhega jole kae naa ena ka ule sala e tshwere ke gona mokgaonana ga kopane e ditlolodi ka diballe ka thoka ka kona ga re sebeletsa sejana pele re tsebo mona mo re leng gona teng ge moemong ba go sebeletsa bosutu ye mong le e mong mme se ka ga se sebeletsa fela re sa tsebe na thoko tsa sona ke difeng ke tshwanetse re fitlhe go bona re tsebana gantle mathata a bona ke a seo gantse kamfa sa mane madiladitshweni mane ke bua le batho ke ba kopa go ba re kgethe ba kgethe um madikane ke ne ke rona bana o tla reetsetsang kere a eno go ke ta etsetsa motlontlo ga ke ke yalo ga re dimolelana na re tla etsetsana e nna tlhoko a ke difeng nto ena gore motho a fika gantse a ke ta etsa kena ke etse kena a fele ke bona ntho ene ke ešwa kena a boemong bona ko releng go bona ga madikane ga e le mona re semane monyetla o ga ge ke re le ke ngwe re a tlamelaneng le setšhaba
1: ke a leboa motlhomphegi e re re arogane o ka mamela sealemoya mo teng ke a leboa motlhomphegi e re re arogane re tlo buisana le lefapha le leng ga jwale ka mora go buisana le lona re nka mokgatlhelo wa dipotso re tla be se re tlotla ga go kagana le wena nakong eo momamedi a botsang potsoga e tlang yo o tobile ka le boatate ke motlhomphei ra makatsa e na yeo re neng re buisana le ena mme ke a tshepa um o mo utlwile ka moo a di beileng ka teng yena ke modulasetulo wa komiti ya molao paramenteng ke botlhomphei ra makatsa o go bula metsotsong e dilwang kalo e ya e lebilwe go ya lesomelemetse e robedi re lebile gorenyane ya bosupa solo ka ke se ke thulo ha jwale re gokagana le modulasetulo komiti ya molao senateng ke motlhomphei motsamai o sentse a le teng kwano mogaleng gore re tlotla ga tshwatlha ditaba tsena motlhomphei motsamai
2: ntate
1: ga sa le mo sa Lesotho le nana o ke la go tlwa tele go ya metšhatšhane ke o dumedisa le o amogela letsatsi la
2: kajenoanyelelale bogogo ba toka bogogo ba ketsamolao bogogo ba phethagatso a tshwanela re bonagale a kopana mme a tatse bo sebetsame go le matanyeng mme ke yona ntho ya botlhokwa e lesentse gorebae e nngwe ya botlhokwa koe ke e tlhokometseng kore basotho ga bana tlhaloganyo kapa ka go le nngwe ya basotho ga ena tlhaloganyo e e nepagetseng ya go a gola ditlha tsena tse re buang ka tsona bane e nngwe le nngwe ntse le tsela go ke mmuso athe ee kanetse go na le dikagolwana le tsamaiso go latela melao ya basoo e le molao wa motheo date ya gone mpa se ke re fela ke a lebo date e ke batla ke tlhakise tabae dilo ka ijana a tlhakisiwa maletsebosen
1: motlhomphe ke a leboa ke leboela seabo sa gago ditabeng tsa gona le ka moso
2: digono
1: ka lebontate ke ena motlhomphei seabata motsamai ena yeo re neng re buisana le ena mme ka lebaka la nako ga re sa tla atlega go gokagana le baeti ba bangwe ba gona beo re buisane le bona pele gore ba tlotla ba phethela ditaba tsa bona ka gona sentse re ikuphela tshwarelo gong godimatanki ka potso yeo ya gae e sa arabelegang le ga o le jalo gopola gore lena la kajeno le tlagisitswe jalo ke le la bala go pitsa ga so ke maletlo mo tiane o le betse mo yeng ke thabo si isa a te ka me tshini re se me tshe jwalo ke se me tshe jwalo le itsi wa tatolo a tsarisa me jwalo le khonolo kwa o tolo kwa tso mo jaki a se tla fa pala ditabo a se bile re tsegola ka letsa mmamedi bo bona te ba manana a tla latela a se ya le bona.

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho mo mamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlogo tsa tsona. Go sasana o nanabetsa letsogo go thusa bana ba tlokotsing mmoka wa boitlhatlhobo le boikarabelo o fihla pheletsong ditaba ka botlalo. Go sasana senate mohato se iso lebitsong la letlole la Shweshwe ya Moshweshwe o ipileditse go baithuti ba setsi sa bana ba nang le bokoa ba Pono St. Benedict go ithugobetsa thutong go sa natswe bokoa. Sena se tlhaeletse nakong eo go sasana a nehelanang ka dimpho baithuti maseru ka jeno mo a lebogileng dititšhere ka mosebetsi o tswileng matsogo. Mookamedi wa sekolo Mofumadi Mamodiei Tamako o bontshitse thabo ka dimpho tsena tse hlokwang ke sekolo. A re sekolo se tobane diqholotso tse kenyeletsang tlhokagalo ya dititšhere tse kwetlisitsweng le disebediswa. A re le ha go le jalo setsi sena le baithuti ba ka odimo 30 ba phetetseng dithuto tsa bona sekolong se segolo sa setšhaba. Motswadi wa e mong wa ba o nne molemo Mofumadi Mamole Mohira Mokotjo o lebogile letlole ka go thusetsa go bana ba tlokotsing ka ha sena se tlaetsa gore ba utlwe ba amolehelegile. Mo sa le jalo sekolo se tlhokomela bana ba 50 a metso e mmedi ba nang le bokoa bo fapaneng. Motlhomphei tonagolo o tiseditse setšhaba gore ditaba tsotlhe tse tshotlhilweng mmokeng wa matsatsi a mararo wa boitlhatlhobo le boikarabelo o ngotswe fatshe mme di tla arabelwa. Motlhomphei Ntsokwane Matekane o boletse sena ga kwala mmoka ona o neng o fa setšhaba sethala sa go botsa baetapele ba mmuso dipotso mo a lebogileng botlhe ba bileng le seabo. A re sena se matlafatsa tokologo ya puo le go netefatsa gore botlhe ba na le boikarabelo ditabeng tsa bosebeletsi ba setšhaba. O phetetse ka go bontsha gore mmoka ona e se e tla ba wa selemo le selemo. Ha thati seletsa motlatsi wa tonagolo Justice Ntume Majara o lebogile botlhophisi ka go netefatsa gore tsotlhe tse neng di lokelwa go tshotlhwa di tshotlhilwe. A re mmokeng o tlang ba tla boela ba fane ka tlalego mabapi le ditaba tsa mmoka wa monongwaga. Sepolesa sa Lesotho le mekgatlho ya batho ba nang le bokoa ba kutlo le pono se tshwahile letsatsi la matšhaba la kutlo le pono tlasa moho o reng lentswe la rona ka rona tshebeletsong e bileng maseru ka jeno. Modulasetulo wa mokgatlho wa batho ba nang le bokoa ba kutlo le pono Lesotho Dibal Mofumadi Matshepiso Mogoromeng o re tshebeletso ya kajeno e kwagantswe le kgakolo ya buka e tla tataisa sepolesa tshebetsong ya sona le batho ba nang le bokoa. A nto ipiletsa gore batho ba nang le bokoa ba kenyeletswe ditabeng tsotlhe tse amang setšhaba. Mofumadi Mapabalelo se tla ba lekaleng la thuto le kwetliso lefapheng la ditlhoko tse ikgethileng. O re lekala le ntse le rupela dititšhere go netefatsa gore bana ba nang le bokoa ba fumana thuto ya boleng. Ha senior superintendent Teboho Kgesa a itse ba ithutile ka diqholotso tsa batho ba nang le bokoa ka ha ba bopile lefapha la sepolesa

le nane ditsebo ho thusa batho ba nang le bokoa. Mo ka medi wa madi bo ho monghadi malefane mo ja go more ka jeno ba mohetse bese e le nngwe e tswang Afrika Borwa Limpopo go lata Basotho mme ba ntse ba lebeletse tse ding tse nne. Monghadi mo ja go more Basotho bana ke ba gotlileng ka ka mabaka a fapaneng a kenyeletsang dibukana tsa ho eta tse feletsweng ke matsatsi le tlhokagalo ya tumello ya tshebetso hara tse ding. A re kamora boikgodiso bo feletseng hore ka baahi ba Lesotho ba ile ba lokollo ya malapeng. E mongwe Basotho ba gotlile Mofumadi Maitumeleng Mahasele o re ba thabetse boikgathatso ba mmuso ba o thusa go tla hae go latela maemo a renang Afrika Borwa a nto ipiletsang mmuso go potlakisa mekgwa ya go ba fumantsha ditokomane ka ba latlhegetswe ke mosebetsi. Go phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka setlhogong go sa tsana ona nebetsa letsogo go thusa bana ba tlokotsing moka wa boitlhatlhobo le karabelo o fitlha pheletsong ditaba di felela mo na mamela tse latelang ha hora e le ya borobong.

0: Salosotho ke a o dumedisa palong ya buka ka jeno, ya o dumedisang ke Mmagaui Helong Kopele. Buka o re ntseng re bala ke Malebela, re ngoletswe ke ntate Ntai Ramakau. Re tlo qala palekgutshwe e nngwe hape leqepheng la 78, mme palekgutshwe ya bosupa e re re qetetse. Banna we, e se e le nteladi le kamoho. Mookamedi wa sekolo se phahameng sa Setibing a botsa a teneile ha sheba bashanyana bana. Modula setulo wa komiti ya boitshwaro a hlalosa hore e se e le bona. A tswela pele hore a re Ntilane a shatswe. Ehlile mohlang oo, batswadi ba ne ba bue ka thata hore ho fanwe ka dikotlo tse boima ho basebedisi ba dithethefatsi. Dulang fatshe bo ntate le bo mme. He lona bashanyana di, na le ntse le hopola hore batswadi ba lona ba se ba tloa sekolong ba bitseditswe bona boitshwaro boo. Modula setulo o mokena hanong o re ntate, hape le hore phutheho ena ya batswadi e fetileng ke ka tshutshumetso ya bona ebileng teng, ba ntse ba e tla le dithethefatsi tsena ho tla difa ba bang mona. Ke modula setulo yeo a bile a ikopela tshwarelo ka ho kena mookamedi hanong. Mookamedi a re ho bashanyana ba mo arabe. Re a hopola ntate, ho araba Ntilane a kobile hlooho ha bohloko. Motho a ka bona o kobile hlooho tjena, o araba ha monate ka tlhompho, o sannere a mofarisi, mollotsana ya itlhaisang hantle ho pata ditshila. Mookamedi a rialo a tenehile. Modula setulo a boetse a tlatsetsa ka hore bollotsana bo fetang ke ba enwa eo ho thweng ke kamoho. A re yena ya tlang lenyao pele Matekwane seterateng kwana, ha a fihla sekolong e be o eteletsa sehole sena seo ba reng ke Ntilane pele hore se abe jwale se abele letsubi. Mookamedi a ba botsa hore na ba bona e ka ba ntse ba rata sekolo. Ba re ba ntse ba se rata ba kopa tshwarelo. A re le potlaka haholo ho kopa tshwarelo ke eso le ahlole. Mamela mona, rona re tlilo sebetsa hore barutwa ba tle ba tswe mona ba atlehile mme ba ka ya ntshetsa dithuto tsa bona pele. E seng ho tla dula dinyewe tsa dithethefatsi. Maoba e ne e le Nyaope, kajeno ke Matekwane. Boabuti, hosane e tla be e le se seng, mohlomong se kwetsi ho feta. Manganga ao le leng ona a ipakelwa ke ho tsuba hona ha lona. Ha le utlwe letho la kgalemelo le dikeletso. Le sentse sekolo sena. Tsamayang le yo lata batswadi ba lona hape. Mohlomong ba tla kgutla le lona ho ya iphomolela malapeng le etsa mesebetsi e meng. Sekolo sona a tjhe. Bahlankana ke ha ba re, we, ntate, re kopa tshwarelo hlese. Ka nnete re qetetse, we, re qetetse, we. Mookamedi wa sekolo, a re komiti e kgutlele ka dihlopheng, a tsebe ho ngola mangolo a memang batswadi ba batho bao ba babedi. Komiti ya tswa, bashanyana ba sala, ba diha dithapelo tse senang. Amen. A kgaohana le bona monga sekolo, a ngwala lengolo e ka le ho utlwa ha a utlwe na ba ntse ba reng. Qetellong a ba betsa ka ona a re ba yo a fa batswadi ba be ba tle le bona. Bashanyana ba re, se, ha o ka mpa wa re shapa le ha o ka re bua ka kubu ya dipere re tla leboha.
1: Banna, le re nna, ke tlole molao. Ha ke re le ntse le etsa dinyontsha tse hobane le re le na le ditokelo, ke tla be ke tlotse molao. Ha nka le betla ka leqala lane la ka, tsamayang banna le ntswele ka ofisi. Bophelo ke ba lona bo le boranthanyang ka dithethefatsi. Mme bo tlilo senyeha ha se boswaswi, le tla laola dikoloi, le sena letho thekeng le eme moleng o mosouwane wa mmila. Ka nako eo, o sena le kgwele thekeng o tshwana le mohlang o nabeng o rotha lefatshe mona. Ke mohla le tla ithuta bomadimabe ba o sebedisa dithethefatsi.

suthumetsa a re batswe o tlile o sebetsa. Ka nako ena jwale letsatsi la qala go tshabela banna bana ba neng ba sa tswa galengwa ka thata ke batswadi. Motho a qala go elellwa gore bokamoso bo a neng a bofua ke lelapa le ke sekolo e ka nna ya ba ke ha bofella sa ruri gona mona. Lebaka ke nyaope le nkgia fatshe tseo ba ntseng ba di fokwa ke ba neng ba hlolwe ke sekolo ka lebaka la tsona. Ba bang ha se le sekolo fela empa le mesebetsi e kang ya go qhobela batho makoloi kapa go sebetsa dikgwebong. Tsena tsohle di ne di ba hlole ka lebaka la semamarela sena se dithethefatsi. Hang ha se kene motho hantle ke kgomaredi ya kokotane boko saishwa le lenono. Ditaba tsena tsa qala go solla boinahanong ba bona ha ba etswa ka heke ho thotse ba sa buisane. Ho ba batswe ka heke ya sekolo jwale ba lokela ho arohana ya e ba boriki. Motho le motho a ipotsa ho rona o ile o reng ho motswadi. Kamoho a hopola mantswe a mmae mohlagalemo ya ho qetela a nna re ha ka pheta a wela molekong wa dithethefatsi ya ba sekolo se ya motebela a hle a yo batla moo a ka phelang a se hlole a beha loto hae. Le teng a bua ka matla hore o ne a hlokahallwe ke monna ya neng a mo rata a mo sebeletsa. A re kajeno o tshwere ka thata ho fa ngwana hae bokamoso. Ha a itshwara hampe ka manyampetla a dithethefatsi a tlohe pela hae. Dithethefatsi ke lefu ha se bophelo. A qetela jwalo mma kamoho. Tsa ja kamoho ka hlohong ditaba tseo. Tsa go leketlisa bophelo ba hae tsietsing. Hoba a ka etsa dintho tseo ba bang ba lekueng ke ena ba ka mo bolayang. E mong le ena motho a hopola ha bontshwa hore boholo ba batho ba ne ba mpogo masego ba phelang mahaheng ba e ja ditshila tsa dijo tse lahletsweng ka meqomong ba jwalo ke dithethefatsi. Ha ba ntse ba ya morao ka thuto le kgalemelo le dikeletso ka moho a qetella a se a tswile puo. Ebe re tla etsa jwang wa mma? Ke utlwa ke sena sebete sa ho hlaha pela mme. Ntilane o re, ke wena ya tsebang hore na re tla etsa jwang. Hoja o kile wa mamela ha ke re dintho tsena re di etsetse ka thoko ho sekolo kwana. Wa hana wa re matlwaneng dititjhere ha diye. Bona meleko eo o nkentseng ho yona. Puo ena eo Ntilane a e buang ya hlaba ka moha ha bohloko ka ha a ne a lebeletse maele a hore na ho tsuwa jwang mathateng ana. Ka moha o re, ha ho ya lokelang ho sola e mong tabeng ena motho wa haeso, re kentse letsoho bomadimabeng bona nna le wena. Ho se kebe itse le pele a qeta fela, Ntilane a mo kena hanong a re, he monna, ka moho we, ke wena ya tlang le meleko ena mono o ntse o nenesa ka pelaka o re re tla etsa ka bohlale ha re na ho tshwarwa. Bona hona jwale tjena re tshwerwe. Ka moo o re, ke ka lebaka la ha o Ntilane. Ha ke utlwa kwatla-kwatla ya seeta, ke itse ho wena, he, tshwabela semokomokong seno sa mokoti wa toilet, ya ba wena o ntse o re nyinyi. Mamedi wa Salma Salasotho, e re ditaba tsena tsa rona re tle re di beye kgutlo hona mona sebakeng sa letsatsi lena. Re tla boetse re tswela pele ka tsona ka moso. Hopola hore he buka eo re ntseng re e bala ke Malebela, re ngolletswe ke ntate Ntai Ramakau, mme re ntse re balapa le kgutshwe ya bosupa e reng re qetetse. Nna lebitso la ka ke Mmagau Helo Nkopele. Ha re boela re kopane hape re tlo tswela pele ka ditaba tsena ho fihlela ka ena nako ene o haebe e tshweu kgotso.

0: fatshe me e repeta ne bo ke letse jalo dintla tse hlano buyemombo no ba bobedi me ya phunyiritsa heka jeno papa di sentse kadile re shebana ha ina ya Australia sithiba tsimana ka mana ke mhlekana ne ke beach ebe nomoro ya bobedi enko ke mhlekana na ke sikati kana mo rabara roka mahetleng no mo rab ya ro ya nkuwa jola ke herring o nkile no mo rama shuma babidi ametswe mehlano ka mahetleng ya ba boss anka no mo ro ya bohlano ka mahetleng a them uta o nkile no mo ro ya le sheme le motso e robong o neli no mo ro le sheme le motso e mera roka mahetleng ya ba behir anka no mo ro le sheme le motso e tsiletseng ka mahetleng ya ba volpato ke no mo ro ma shuma amabidi ka mahetleng ya ba mhlekana na nestory Iragunda, onkile nomoro ya leshemele motse sipileng ka maheteng ya ba netkafi anka nomoro bo robedi ka maheteng ke ka mona ha ya Australia e kile e paneng ka teng ba ba formation ane ya 3-4-2 na ha ina ya Australia ka mo ke hlokomelang ka teng pepper
1: boso ke le bo ona me ke le lang game ya tsaki me se mamidu a sanwa sa so tu permane ya tsatsi la kajeno ho fela lo jwalo boso how she ever papa tsena ke tsese le diphunyeletsa ho le ba man ho last 16 e le go ke le ka go bontsha fela wa ke di knockouts me how she ever khetolena ho pasa Egypt se panne jwalo ka ponga ka ba se bisa formation yane ya 4-2-3-1 ka mo heta ba di incident di leng ka teng ho bana how she ever molengwane wa qetela in the last third bala lena Mohamed Salah e leng yena motshepi wa bona e moholo ka mo heta ba di ka teng ba botsa pepa bala lena Zico ha mo le yena Ashwa ke bona he ba tshepiwa ba soso fa sena sa e repeta molengwane wa qetela mme ka pele ka manne ba bile jwalo Mamosh ke yena hlo mono Mphoma Sala mme ha go khutla re tla ka mona ka tshopeng sa Australia o tla bona gore bona leano le ba bitsang ka lona la 3-4-3 ke lona leano le seleng ba bitsang ka lona empa fela hanyenyane fela o tla elelwa fela gore tsela e le gore ba eme ka teng nakong e ba yang kapo nako e tlileng ba tlaselang naga ena ya gepeta ke nako e tlileng ba eketsang palo ya bona molengwane o ka pele ba fitsa ba timapa gantle jole ba ba for gore ba tsebe gore ba tla ba tlasele gantle ka matla a magolo boso ka mo heta ba dika teng mme ga re sheba dipapadi tsa bona tse le gore motho o ka re ba di bapetse motlhomong ge go qetelela ba phunyeletsa go fitlha mogatlhelong ona e balong go ona o tla bona gore papadi ya bona go qetela e ba bapala kuele naga yane ya Paraguay mo teng ba la bapala kuelo ka maleka a gaoletho gaoletho kgathe naga yane ya USA e la ba hlola kuelo ka dintlha tse pedi go gaoletho ya ba bona ba hlola naga yane ya Turkey ka dintlha tse pedi go gaoletho ba boetse ba bapala ka lekana le naga yane ya Australia kgathe ga re sheba naga ena ya Egypt papadi ya bona go qetela ba bapetse kuelo le naga yane ya Iran kala mashoma bidi a metse sepileng mo teng he ba pese maleka anta ile ngo ile ngwe ba boetse ba pala dina ya New Zealand me ba hlola jolo New Zealand ka ding khatse tharo ka ofela ga tlo le ntla ile ngwe ba ba pala hape hape dina ya Belgium mo teng ba la ba pala ka lekana ka ntla ile ngwe ho ile ngwe ka se papadi ya bona ba la ba pala jolo dina ya Brazil mo teng Brazil ine ba hlola jolo ka ding khatse pedi le ga tlo le ntla ile ngwe ya ba he bona tsela ya bona e ba itsamaileng ya ofitela mona mo tsileng ba leng hola teng ha jwale tla ke bona gona e be ho tla hloetsa leng hobane ha o sheba boso le kholong ke sheba di percent ka mo heading ka teng tla bona hore mona hena hena ya Egypt e ba tla se ile ka odimo ka di percent tsa 40 le kholong nka tla ka tswalo hore ka tla hapa papadi ena ka tla sheba hena Australia if we well 27 le kholong hore ka hapa papadi ena empa ho tlhopa tsena di emane mogatlong wa extra time lo ka tseba ho di tla extra timing mme ha tseding ngangane extra time mo nno e be tetelong di emane tsho nya mekoko di fuwe jalo di percentage tse ka ba mashono a mararo a metso meraro ka ofela ka mo head tv di supileng ka teng mme ba bitsa fela a win probability boso di hutela we
0: ku lebe ngona mme e gepeta ba tla papadi bala ka mona ka le boya ba le bisa borwa ha Australia e le ka mona ka borwa ba le bisa boya e repita ba gane ke tswa jalo ka gore ke de faros ke se tlhopha sa naga mme ke yane e repita ba nka bolo ka lephelane le letsheadi ka lephelane le letona ka morago ka mane ke moneyane Ibrahim Yasin ke yane o kwalla bolo ka mane o nka a e romelela ka pele ka pele ka mane ke yane ya mathelo bolo e mathelo jalo ka mane ke motlhakanane Mohamed Heni ke yane empa e repita ya ba lahlehela bolo Australia kamana o kamara ka bana ke

0: sikati ki ana on kabolo wene le tsa tiba tiba na sa kamana ki beach bitu ki ana ore ha jire bona manna kana ka romel la kapere per kamana balle ka kaso kamana ne ya matelo bolo na i matelo jala jana ki boss boss kana kana kabolo kana bole kozi australia boss ba rata moto nga ka mana ki ana bolo na ya matelo hanta kamana ne i matelo jala kamana nam nam irangunda liena ona matela empa ya mo sia bolo ona sibi atatamala mona ino na sibi atatamala ho hanfera kite australia baba pala jalo liano lane 343 kamo hem ba siling ba panning kating na ha ina ya repeta bona baba pala formation ya 4231 ke ka mohe tabatena dileng ka pele monna a ka pele pele ka mane ke mhlekanane mamush ke ena ya hiling a leng ka mane ka pele ka shuhung ba fumana khona ka mane australia ke ana ba etlosa ba ita shot khona ba ne tanta ka mane ke vol patu ke ana utlae korupita ke ana e korupita empa ke ana ya ba behir a australia ta ka mane ore ibe hugu ke hugu ya bobedi ya australia e tla tlosa ke mhlekanane vol patu kiena ya tla tlosa ka mane volpato bana bantse ba horiana ka mane ka di 18 ntse bona kiana ba tlosa ke bile telele ka nna ba kotse ka mane ba ile ka jolo ka hlo ho empa kiana pota mi kwa loga thugo ha ba tsile musula ka mane australia a ile kile ka hlo ho a ile kile ka hlo ka mane ke hering o tle tlosa ile gol ki o tle tlosa ile gol ki ke mpa ho tle pele tlo ba nna tsamayan le nkhefutsong dilono a metsi ha dilono a metsi bana etso mo tsheso go ntankwena bodibeng ke admira ka dina hentsena tse kopaneng tsa America e re betse re shebile naha yane ya Canada le naha yane ya Mexico ke tsona tse tsereng dipapadi tena tsa mohope wa lefatshe pepa
1: boso o tlaelelwa le hona go ithuta gore nako ena ya kgefutso ya hydration break e batla e fetuile haholo go latela nako dipapadi tsene tlile dikala tsa mohope wa lefatshe ba ntaopola gore nakong e gane dikala go ne wa metsotsongwana wa bo 20 a metso tsiletseng empa lekgetlo lena jolo ka so wa mona ho lela 32 e theuile bana so wa metso tsonyane 20 a metso e medi kona mo wang teng mohlomo e ka nna ha wa man ho the last 16 hape hape le hona mo nno e bobetse e theuwa e ya fatshe hape ka mo he motho tleng o shebile ga teng nete ya sala ha o sheba o tla bona Australia e ka le papadi e tle e fofokela kapa e tlo bona hore e tatetse gore e tlabe ntlha empa ga nka mora gore e tladue ntlha ena e gepeta e tladileng e tlabileng o bone ba theola segatlha sa bona sa papadi ebile ga ba keta go theola segatlha sa papadi bele ba guta ba fitla ba pheka moleng ona o bogareng se ba sae ka tsela e netlile ba ya ka yona ga re tsebe motlhomongwe ntlha yone ena e ba tlabileng e la batla e ba nonyenonyetsa mo na lemane mphomosala kgetha ke re bone ka mola kgefutso ena ya metsi gona e be ba tla gutla ba na le lewa le leng le ba tlatle ba fetsa ka lona gore ba ketelele ba fitlha go the last third ya naga ena ya egepeta re bone jalo egepeta ka mora gore e tlabe ntlha ena ya pele ba e tlabile le bona ka tsela e tshwanang ba boetse gape-gape ba pheka morago mane jele ba e bapala gore naga ena ya australia e tle go bona e tle re nako e fitlhang go bona gantse ba bapala ka fong ya bona jele tse ba enke etse ba e bapale e se le aerial ball e fitlhang ka mane kao the last third ya naga ena ya australia ke ka gona o boneng ntlha eno e motlhanganenwa ziko a e fositse

leng ka mona e se tsa maya pele e gepeta ka ntla e leng ho noto mme sena se fana ka tshepo ho ma Afrika le ho ya nete sebele dinaha tsena tsa Afrika tsa batho ba nang le mmala o mosweu ba na le ho ka hlaena heng tsena tsa Afrika naha ya Morocco haholoholo dipapadi mona ba na le ho itlhotlholla ba re ebile le dipapadi tsena tsa mohope wa dinaha tsa Afrika ntse re le ho thahoditswa ho han fela ha batle ho ikamahanya le tsona ba ntse ba le ho thatsona ditaba tseno ho ne sa tswa tshwara dipapadi tsane tsa mohope wa dinaha tsa Afrika naha yane ya Morocco ka kotlohe mosotho e motle ke yana hantle ka bane bolo e tswela pele jwale e kgepete ka mane ke mohlekanana Rami Rabia ke yana onka bolo o batla haufi le yena a re bana ke mohlekanana Ibrahim Yase o ne le tsa stuwa tiwana sa hae hantle ka mane ke Shobi ufa ke yana o batla haufi le yena o bone le tsamanna ba ka mane re ke bone ke mohlekanana Rabia ke yana mno ba kwala bolo bile o e romela ka pere ka mane hantle ka mane ke Fati ke yana mno ba tibe ka mane stadium na impo ya pete ka mane Fati ba yo bana ba ka pere ka mane ke yana mno sitam we tlwelela hore e tle itswela kantle e kena e ya khala jwalo e le bolo ya Australia ke na ba ene le tsa tsiba tibane ka mana ke bi tsana wa fiti sa lena e se ka le fela tsa ya loto hantle ka pele pele ka mana e tle ba kotetsa bana ba ba e gepeta ha ba itheke mogwalo ho ha mfela ba sigilisa mo ba lokela ho sigilisa hona teng ba tli ba sigilisa behig kyane banka bolo ba rumela ka pele pele ka mane ya go ga mo mamedi ke hlokomele le di hlopa tsa ka mono ka e gepeta le king ya tsona e hlile dintla di ya hlajwa ho han fela ha ba o monna a sala sele le dice ha o ka iketsa over 2.5 fela a ntwa ha o etswa e le ntle bona bo ha e sale ai ba mo nna wa sokolaga a feeling a reng a go re ke leke ke a gele selopo ke bone hore na ha ke na ho tla ke tshwasitse na re bone hore na re se bise bitsa jwang na harna ho tswa le nkuti ga teng ai ba bitse banna maka ba maka ota banna bo ke panyane ka mane ke bona ba hle wala hlile wa re ile mo ga masala o di bona jwanti ba tekela hantle ka bana bolo e gepeta banka bolo e nka ka bana ke ha vise tsana o re ndi tsa hantle ka bana mme ka pele lande le tsadi ka pele pele ka bana ke ya ne ba bona jwa ka bana ke atia tsana o kwala bolo ha o fili yena o bona mna bo ka bana har bona re na ba sebetsa jwang ka bana mme ke fati ke ya ne mme pa mi sa jone tsa atia le na tsana o nka bolo o yinki jinsa ka bana ka bana mme o batla ibrahim tsana o fitse bolo o na batla sala tsana mme a sira ka bana ibrahim tsana hantle ka bana mme o batla fati tsana hantle ka bana e gepeta a kwala bolo ba tlo tsiba hare ba bala hantle har bona re na ba tsana mme ne le tsaka bana ke mo sa bana tsaka bana imam ashur tsana o nka bolo o batla ka mane ke Mohammed Salah le na tsana onka bolo ba isa mara host ba tibana ka mane shobe ufa tsana o kwa la bolo o re ha kire bo ba na tsana wa lokol la tibile tele le tsotse ba harre bar bala bana ba ma tel hantle ka mane ar bona ka mane ashur impa tsana ya musiam ashu tsana ya musiam bolo tsora kantle entre one e repita ele noto Australia gena le metsotso e le shume le mashume a mabedi a metso go bedi papadi intetse la pe kite mkhatlwa wana wa tse mashume a mararo a metso e mmedi ho tse kwa ho ya ho tse le shume le metso e tsileteng itse ka jalo ho fikela ho tsana tse le shume le metso e tsileteng Morocco re se rite se ditile tsatso e se itile tsaro ya mabona ile naha ya pele ya Afrika ya ho phunyeletsa ho ya ho tselo shebele metse tsiletseng le yona tla ba palatsa tsina o sosane ke hantle ka bana bolo ba romela ka pele pele ka bana tsana ya mathelo bolo mme e ge pete ka bana ao ya mosia ka bana bolo mme e sia ka bana mamo re ke bona ke mhlekana na mamo mamush e ya mosia bolo e tsela ka ntle e tla tlosa ele goal kick tswa tibane sa Australia o re yampele bana yampele ho hanfela yampele ori yampele ka mane hemela odi

0: betimana ka banem e munna yona beach ki an wayenka ay rumella ka pele pele ka banem tula baharre balabala panna bay leka jolo ka dikho ho ka banem yawa siya ka banem boss ka banem lena hoti itu ile hay be bolo ya khalan jalo e bolo ya ya de farros ki an hande ka banem bolo e repita bay fitita jolo hande ka banem ci matiam ci matiam mohammed hayne kiana pa misa so ho kamana bata kamana mohammed sala kiana mna pa mo kete di ti le halu jolo kamana ci mo tagana namna rabia tan on kabolo o khutila ka kabara ho nyen kamana ci fati fati kiana on kabolo ndir ta kamana rem ci rabia rabia kiana o kolla bolo way fitti salena rabia o ndir ta han kamana arki wona jemna hafiz kiana te rabia rabia kiana ran ta sa khatel lomna australia kiana ban kabolo rem la kapili kiana o tsauga poso o tsauga poso e repetam o tsauga poso o tawya poso o to kwena malato kamane mohammed heni kwena yamalato o ba betin wona mhampe o to wa pete kamane irankuda irakunda ki irakunda ki ene mamma betin hanpe manna yanki den numero iyale cheme le metu esupiling kama heting mohammed heni utli karu utli bo shoko li haye shome to rekiema yamalato manna yona ki Mohammed hani ki ena yamalatu o tiba tisu aper ba kena ba tota ba mutuisa ba si ba mo putla kele inteli noto Australia ile wan de faros e repita ki karlom ya pele ya papa di inteni e sola pele kametutu e machime amarraro kametutu e machime amarraro le mitemedi papa di inteni sola pele pepa
1: also ibang hani haitsa professional falling a yentse itle nita sala monena irangunda ona tle asa gautse itle ile halt le ngutse ga teng ho bane ne le bolo interholo ye o lo itle ona tsanga atle a phunyele ditse me ona tla phunyele tsawalo a shaba me kwalong ya na hena ya Egypt mo tsomong he ibang hawaitsa la sa sa tseng ga ga berto ta re bua ho hong ka pa hona e be re Australia itle ile ha engoletse hae me a o sheba hape hape mpomsala o tla tlo bona hore tsela e na haina Australia e boetseng hape hape e gutang ka sekgatlha ka teng ga e tswa kamane ka hydration break e boetse e gutla hape hape e gutletse papading ya yona ya hanetle ba tlala papadi ga motho tse o tlile o shebana ditaba ditlile di tsamaile ka tseleuwa e re di gutlele wena mpomsala
0: Australia kana bala ka bolo kamane telebelo kotsing pacane ke moriare ba raga kamane sebatsibane ono so tshwa ke phoso ono so tshwa ke phoso O no so tsagwe poso o te poso banna o te poso o hampera o no so te poso Australia le bapetse ka bohlaswa o bapetse ka bohlaswa manna Jackson kwena yamalatu e tla tlosa kamane ka ga kgwedi le kekema tibatwane hante kamane ufa chano kabolo inta manna ba hante kamane kimta kana rabiya nita kamane ufa chano rach bele tele ba rumen la kapre kamane chane matra tibatwane ne wa ta tibatwane kamane ke petrig beach chano ya khala kala to hom ya khala manna bo kamane khukete kala bale ngutse la pirka papa rim chakana mohammed heni chane bolo australia kamara ro kamane on kabolo kimta kana lucas kamane sikati kiana on kabolo kuni tam kapte no gamana ji suta kiana wa fikti tabolo arba no ba yita don balaka hoy aha ho to maro gamane herintin kiana dina wa fikti tabolo batakal pinan le sadi kana ba ko ti kamane ne australia kamana harbo no ba yita don gamane gamta kana kiana kana bo kropi ta kamane karta ba siyamna impa kiana ne ba ti ba pele tura kan kamane ne australia kamana kim shana de boss kiana ba ko pele motu ngai impa jula ba ne kamane australia amna e ko lo jola kan kamane kim amna volpato kiana on kabolo impa ba khuka kamane de farros ba ne tan kamane e ta pos kamane ziko ne kiana australia ba kiana kabolo impa ba ne la hapa ziko kamane ona ente pos impa ba khuka kamane mustafa ziko a kenya loto o intse ka ntetla gero elbro ya australia mna a gara o kenya ka lebana ke tlhana lucas sikati kiena ya tla ya khela o tla ya khela ho kenya ka lebaling ka bana ka botshabela bala ya khala Lucas ka ne kiretse le bana ba le beletse ka di hlokamane tse le mri re ba ile ka jola ka nabo le kotse ka mane mne tsana Australia mna a e kwala jola ka mane ba ra ha tiwa tiwa ne mne a e nka ka mane tiwa tiwa ne shobi u fast tiwa tiwa ne sa e khepeta a e nana bela ka mane arraitse ka mane tike mshana e ira kunda ona marraitse ka mane Nesteroy Amarrat kamana Nestori Irakunda Kiane Bolo Ekhepita bay kala kabrao juale Homannane Rabia Rami Rabia Kiano kabolo we rumella ka pere pere kamana Kiano ba tan kamana arbana kima mushi wa mufmanam ma mushi Kiano dina siya bor kamana o bata bayta posan kamana Ekhepita impala jola bay adela bolo kamrao kamana kima kana Rabia Rabia Kiano rumella ka pere pere kamana aw ha bayo kamana bay tiba pere pere ka gonyo koti impa kamana Mohamed Salah leena Kiano ba mo khotme ta ba mana be liwo tsela kantle o tu intio ko ena manna Mohamed Salah ya khlaw ci na kala balin kamana bi kana behit kiane on kabolo mata manna bo haw filiena armel lan kapel per kamane kiane mata kamane ci iran gunda ci kana malo ko ti tuat bana a kamane shobi u fast tuat bana sa de farus wa ta wa yam hela bolo wa yam hela bolo ki metso to ima shim amar rar le metso ti le thing papa di inte to lapi kiane papa ta ki di e repita banka bolo bane ta kamana ki heni heni kiane o bata Mohamed Salah o mufmana kiane kiane heni o kiana kabane di pajin tabanna o kolla bolo anta kiane armela kapre kamane ki o bata kamane ki ba mushim pa kiane ba ti ba prefte karro nyoko ti kamane kiane bolo Australia kiane banka bolo e karam bolo ko du tawa posom o tawa poso khatanong le e repita o tawa posom Vai posso vanna vanna vai ripeta Volpato ba Maria Ba chiede ba Maria manne no Volpato Atosa ba pota chiede Australia Che Lucas Lucas Chiara ubona ha filiena Arbona che manna Wa wa kamane yankambolo Romella capel per kamana Arbona orna ba sibito ba kamane Australia kamane ba kurupita kamana kana bolo ko tipa pa cha kamana babaka huku ripeta a pecha kama tla ama holo kama nem kimhlekana nem Marwan Atiam wa pecha kama nem tsilabolo baka hukum itla tlo so kamona ka leboya kala boya botshabela huku kyan ba tlo sa kibelen tla bana ba lebele tsa dikho kama ba le ka jola ka dikho kama ba tsiba ba tsula amna kyan ya matela kantle nyalo yiti kama ne bolo amna Australia ba batla ho pete tempa a o ba tsula ka mane Ibrahim Yasser rmella pele pele kwana e bile ha ona bana ba bo Mohamed Salah ba tla mo rao nyana kyane ban ka bolo bene tsa tswa ne sa ka mane ke Patrick tswa tswa sa Australia kyane on ka bolo ka pejana ho yena ka mane o bona mana ba ka mane ke Behir kyane o ho ka an ka bolo a e fitse ba se ka pinane le le tsadi ka mane Harrington o bana haw fi dina kamana ci boss boss tiana on kabor bene test wet bane mna ki petrik petrik tiana on sabolo o bata haw fi kamana ci suta suta tiana or hajir bu bana ban kabolo ay rumel la kapir kamana yamate la bolen pa aw kyan ci bu yangu stibet bane mna ayam la haban nate kamana ufa intel noto Australia ele wan e repeta kametu tu machime marraro le metu rubedi papa di intel sur la pere pepa
1: Vaso ho fela le jwalo na hina ya FP Dante le itsome pele ka ntlhaelengwe mme wa bona gore papadi e boetse ka matsong a na hina ya Australia ke bua ka mohlanganenwa Iran Kunda ya tleng a bonalang a le lenye kunyane haholo e bang bana ba molao ketela wa o kamra wa na hina ya EFT ba sa boelelwe mohlanganenwa Iran Kunda o toketela a tle a ba sabile ntlha mpomosalobane o sebedisa matla a ha hose a na lona abu Afrika motho ka tsho wa lo ba ndwela ke motho a motho ke lo ta go bona go sebedisa mataona no a hai a na lo na mpomsa la ho tsikele tsa bolo lo na ho ikwalla lo na ho etsa di training te sha poka tsile ke thile mo la ba isale me ba ma Samuel le o tlo ketela tsile a ba sabile ntla ho bana ba la ba Australia ba ile letso hore o batla tsile a batla a ba hlola ka matla e lo re se ba dinga ba direla mano ho yena jole a di holder e ba ngatla ho tsena a tsena ka bolo
0: ke la botsano ke mafelo a beke ke noto Australia ke 1 e gepeta

0: metsotso nye mashema wa raro le metso e robong tsa uga poso khatlana le Australia khatlana le mneane boss
1: othe o ba pete o ba pete manna imam hantle a di bone e tle re bone a shur ki ana ha fi bolo ona le Mohamed Salah. On a le Mohamed Salah. Tata Sabolo, Arbonorna, by Civita Guang. Pamisal Togaman, Mohamed Salah. I guess Okunaman and O Luba Palla. A special passing. Kamarao Trust Pinsan, Sa Liverpool, Pelletin, Caracuete Lili, Cadilimolimo. A Impaglia, Chiapanola. A retable now try a Kamane, Kalikinane, ya Saudi Arabia, Haretibi Catabona. O tshe tshelete ba pala bana ka mo tsana hantle ka bana romela ka pele ka bana bo lentse ka tlhogo ka bana mpa tsana ne ba itshula Australia mna yana matshelo ka bana mna ba itshula o tshe ebe goal kick o tshe ne se bala ka mo tsweteng e gepeta o tshe ne se le le ka mo tsweteng yana ba itlosa ka mara ro ka bana e gepeta hantle har bana ke mo tlhakana na Herrington sikati tsana ba mo le tabolo a fiti tsa ma o kiano tsenya lotu Kenya Loto, Kamane, Borat Rakan Kamane, Mamo Mamush, Red Bonnet, Jimmy Ashur, Ishili Kena Kenya Loto, Boro Eterakante, Mayahela, Australia, Ankabolo, Aukian Terakante, O 22 Kilona, Ekepeta, 22 Kilona, De Farus, Yahra, Kena Kalabarin, Yahra, Hantaman, Behir, Kian Onkabolo. O batla mna bo ka le phenane le le tsadi ka morao rao ka marba ka marba re mella pelim impa tsana bolo hantle ka bana ba fumana jwa lomna arba ke botlhana nna nna irakunda tsana mna batla o tsena ka bolo impa tsana wa sidibana ka mane irakunda ya mosia bolo bile tsela ka ntle o motho ka le bala mna yena o motho ka le bala mna yena ne story irakunda balwana o mo shebile fela ona ona matla ke diwana le matla a monna a motsho o kwenne le mo shebile mona monna yona pepa
2: ho jalo bo so ke la ga bontsha hore ga o bane ke motho a motsho ke tla re o sebedisa matane a bo Africa ka mo re mona ga teng ke se fontshwane monne enwa a ba nghopotsa monne kang TLB wa na haya ni Africa borwa le milona o batla hle o isi usi tse ho yena hanyenyane le wa mona hore ke tlo nna hle o lwana ka so hle le botle ka mo he re tle re mona ka teng hobane ke tse ke yena molengona o ka pele wa na hena ya Australia le wa mona le ka maphiong ka mane wa ya o lata bolo hona teng mme o eta ka ka khata sena sa hae sale mphomsala ha motho re ntse hle o mo shebile papadi ya hae monyenwa e bang na haya e fepeta e sa ile lwe itle irang kunda o do ketela aba hlabile ntla ha motho ntse o sheba ditaba
0: rena le metsotso e mashime amane le metso me raro papadi ntse la pele re sa bale ya ne e mo letsa phala a ta ye ketsa ya khefutso ya honya ya qoqotho ke ya ne bolo e tsola ka ntle o ya gelwe e bolo ya Australia ba itse ba o kena ka nna ke Lucas ka no ka bolo o isa ka morao ka mane ba tla hantle mona ke suta suta ke mkapteni ke ya na ha o filena o bona jwa lo har bona ke mtlaka na Herrington ke na bona suta ke ne le ndo e fitsa bolo o bona ka mane Lucas ka mane o bona Herrington ke arba ke nyele tsaba har number ba alamna ke ya ne a o ya bala hlela hantle ka mane Australia khutla ka morao ka mala o ka morao e wa e gepeta ba bile ba ne le tsa tswana ka mane shobi ufa ha o filena le na o bona ka mane Rabia Rami Rabia kan ay lokulla ci bude tele ka mane ba haram ba lamna kan ta bala xira ka mane Mohamed Salah kan ko la bolom ay fi tam naate ka mane no o ba tam na bo kal final le tuna ka pil ka mane Henry ke heni Mohamed kan ko bolo uisa kam raw ka mane fu man ha tam na Ibrahim Yasse kan le na way fi ta bolom na o ba ta Rami Rabia kan way fi ta bolom na o ba ta har bon horna ci ma man na bo yam fu man ha tam na atiyam na Atia kya wa fi tsa bolo empa wenta ampe ka mano Australia jola ba khutla jola ka bolo ka mane empa kya lo tsa mane atiam kya na ba tla ke mamushi kya mano ba tla Mohamed Salah empa kya na ba phunyo ka mane Mohamed Salah e bi khutla sir bolo ya Australia kya ba tla ba harre bala bala ba rumel la ka pele pele ka mano ao le bona ke bo le tele le ka re tla tsola ka ntle e tsira tsira ka ntle tla tlosa ele goal kick e tsira ka ntle tla tlosa ele goal kick o neli

0: mo sile kamane oneli ki Aiden Onelim Aiden Oneli kiana ya mo siwan ki bolo si tiwa tiwa ne antaka mane o tay tosa shobi ufa tiwa tiwa ne sai repeta tiwa jolo kabolo sho kiane de farros kam raw kam ba fiti han kam ne kan na heni heni kya nem na on kam ba kin ta haram ba lam na o ba tam na ba han ka har bon kya nem na ar ben la kap kam na je haviz haviz o ta mamushi mamushi kya no sabolo o ba tam na ba han ka per kam na han kam ne de farros ba khul sabolo el ta kam ne mamushi mamushi kya no ba tam na kam na han kam ne kimara shalan o ka rupeta bolo im pa bele ka ka sho kam ne ji muhammad salam na ki mu tunye ta la sibetu wa ya me hala han kam ne patrick beach kyanu ya khara kala to homna o bana haw fili na ga mane minna ci minna ba hanta kama har bonem ne ci be hi xam kyanu o kolla bolom na o ba ta haw fili na ga mane jordan boss kyanu o le ka o ba kikel la ga mane jordan ba fikta ga mane kala bolé ko kama ne ne yim tikana ci onelim ne jordan oneli kyanu kolla bolo o ba ta hanta kama ki mtikana vil pato ko repeta ba lo impa kyanu potagate go mi kollom yi potagate go mi kollo bolom e potaka thugo mi kollo kamane Christian Volpato kiana yari ngar way liga kamane Christian Volpato impa pota mi kollo ga thugo interview noto Australia ile wan e repeta ki Carlo ya pele ya papadi ki Carlo ya pele papadi ise rite mi tsunyi imashime amane le mi tsemi hlano ho iketswa mi tsutsu e mi hlano pepa
1: Boso ina le volenta holo emtanganelwa e Volgado anasile arwaye ba palam homsala le hoja e mohanne jwalo ina le khelaga ka mo uno shibile ngade impa besides tabena hore be ona le ka o khela bolena ona le option e tsepedi ina le hore a e khele ka tsela ena e khetseng ka teng ka pa ebe o bona monyane tse re bua ka yena e leng yena Irangunda ebe o mothatela bolo fela gobane Irangunda o ne a eme botleng gagolo bo e le gore le ena ka tsela e tshwanang motlhomo a ka ba phikile sport ka morara a fopane bolo eno ke gutela go ena
0: kana ka mane bolo ba e leka ka mane Lucas Australia kana ba romela ka dietine kana mathelo ka ntle nyela ho dietine ka mane ke mtlhana na beig kana kwa la bolo ha e go repeta e kana bolo ko tsi Australia ka so tiba tiba ne o teng ka mane wa ya me hala ka mane shobi u farm o na le kire ka mane Nestorim Irakunda o na le kire wa e tlo sa tiba tiba na wa tiba na ka mane shobi u fa o romela ka pele pele ka mane o na batla mna bo ka pele pele ka mane empa kana ka mane ya ba sia e tsola ka ntle ya ba sia tsola kantle entle one repeater ile noto Australia mote ba ya khale bolo ba ya khale bolo tiana hanta kamane Australia banka bolo rumella kamane ka ostiba tibana hanta kamane Patrick Beach tiana fitsa bolo haa fitina kamane Lucas tiana ukenella baharjina balabala tola bahar balabala kamane Lucas bon hanta ka fina kamane kan Jordan boss im papa ya khapra mo tunga hay ba inte da kante ay inte da kante kamane Jordan boss bi lekena ya khalang bolo tiane bahar balabala ba tanta kamane Jordan boss tarpina le tuna fitsa jolo ka so himpa ba ene ta tuba tuna ay tuba pele fitsa ka ono yogo kamane Rabia Ramim ne rumel la rapel imposte ria ci ba xuta ci ko borom na arba no na ba sibita kamane ne ci fal fatim pa tiane kamane kana bole koti kamane mo stringa impa repeat kamane raw kamane ne Rabia Rami ci adon kabolo rumel la rapel pile kamane ci arba tuda ka so ba sulam na karno ni koti kamane ne repeat kamane ba rumel la bahar balabala kamane sitam suta tiane o batla kamane ci Jordan tiane ba Maria importe papa dit la paix hanta kinyal ka manam Nestor tiano ci ka bolo Nestor o fi bolo Australia Australia o rek ni tamut ka man ci kana bolo ko ti ay ko repeta tiano bay tsulam inter bolo ko ti ka manam khatana li repetam an ma mush o ko la bolo kan tan re tin tabom we ne tamana ba ti bela ka manam hazezam we rumel la ka man ka pel ka man ba ta to ba Australia tan ba khuta ka bolo ci kana bolo ko ti Australia impa tiano ma kinyal o to ay repela hanta ka man bay lo ne la ka manam Australia kalo tlama sakana nem ne ci Onelim Aiden tiano fitsa bolo we ne ta hofili ka manam le hiha tiano ka bolo ba isa ka ro ka manam o sidibana ka manam o sibira ka mane Jordan boss importe papa di tele pelote ya bolo ay tele kan tebanna intiteng kan te intiteng kan

0: te utile bosoko utile bosoko mana Jordan boss kiena ya utile bosoko intele uwan e repeta ele notom Australia re fikile metso tsunyane e mehlano e keditsweng gore papadi e ge futsonye pala ha ole jwalo e santana thuswa mahlankana yane Jordan boss kiena ya thuswa pepper
1: Boso hulu alo mhlanganelwa boss o watatile a utile bosoko ha ke tsebe bobane ha o sheba o tla bona bolona e motile mpeng me motho no kana hana wa ka nna ba o tle o hloko hona mpeng mona mo bolo e motile ntleng empa wele o bona ha ke tsa hoela wele a itshwara lengwele ho ka nna ba ba ke tse ba thulane le mhlangane wa Alasli a momakile ke ka ona o bone jwale a tle a nkana go etelele actually and that day a butile fa tsimono la jolo boso ke na kwa yane ya gefutso mentse lengwe na hena ya Egypt ele haoletho na haina ya Australia ga papadi entla ho lo nete ya salametse tonyana e mashome a mane a metse metlhalo ka ofela ka golo ya pele ya papadi ho the last 32 how she ever na haina ya Egypt e ka le papadi jwa lo mphomotsala e tle o bona e batla ho tshegeletsa haholo mme itse ha ntse tshegeletsa wa lo kona mona mo e bileng le set piece entla ho lo e fitleng ya mapala jolo ke na Mohamed Salah ha mo le mhlangana nneng ya kokileng e leng yana Jesse number 8 ya naheng ya Egypt ka mo heta ba ditleng di leng ka teng mphomosala mme ha o sheba ene se ile bolo ente ho bane ke tsotena ho bane ena mhlangano wa nomoro ya bolo shume ya bo rubedi o fitile a tlola bolo jwalo ile nyana a ashwa o fitile a tlola bolo jwalo ya ba Mohamed Salah wa e bapala mme te Mohamed Salah ha ke tawe bapala ya nto khutlela ho yena hape mhlangane nno e se tla se le aerial ball e ke re tlile fa mala ya hai mme ena a ke tla a hlaba ntla yenu ntla ho le ba bileng ka botleng ho ga ibe ba la le ntla le ngwe ho ha o letho ka tla ho sheba he ka na hengena ya Australia ne tla sala ba le ka ho bapala hobane ba ka le papadi ya bona sentse tlile ba isa ntwa bathong empa he ke tlo nya ditaba wa bona hore ba ke tla tlile ba sa ba tsireletsa hobane ba bona hore ha ka la papadi sentse tlile re ibutsi tjena e ka tla tshela ka tlong hobane ha o sheba banna bana bo Volpato o sheba jwalo bo ena Irakunda ke mohlangana ba tlileng ba le lehala haholo ha o sheba ka naheng ena ya Australia ba ile hore e tlile ba shebile ka lehlontshotso hore ba ka ketelela bjale ba thusa naheng ena Australia hore ba ketelele ba e hlabela dintlha jwalo empa ketelong ya ditaba ba bone hore ba tla tshela ka tlong ha ba bula papadi satane e le kalong tjena ba boetse hapehape ba e korokoropetsa metsotsong ya hore pele ho bua mane metsing ya ba ba kopetsa papadi empa itse ha ba kgutla mono metsing ba boetse gape ba tlalella ka motsamo ono wa bona o motla holo e ba bontshang gore ba batla go tlaba ntlha ga re tsebe re tla bona karolong ena ya bobedi gore na e be bakwetlisitsa ga ba etsa diphetogo boso gona go tlate go etsa le wa gobane ga o sheba ka naheng ena ya Australia o tla bona gore monnane Rustic o ntse a le teng benchemane ke jesi nomoro 10 ya bona e ntse a tlile a le teng benchemane banna ba kang bo Hassan ba ntse ba tlile ba le teng banna ba kang bo Tsazo Gate ba tlile ba le teng bencheng yana heno ya Australia mme re tla ke re bone gona ebe mohlomong he phetuo e bang mokwetlisi wa naga ena Australia o tla e etsa a na e tla tle e ba tswele molemo kapo go tla tle go etsagaleng gobane ke taba tse e tlileng motho ntse o tlile o di sheba ka mona ka naheng ya Egypt ke bua ka bona bo Hassan o teng ka naheng ena ya Egypt o teng Tsazo Gate ka naheng ena ya Egypt ba teng bencheng mono bana ba kang bo Imat ba teng ka tla o sheba ka mona he Delvin o teng Sewin o teng le yena ka tsela e tshwanang he Traore o teng le yena ka tsela e tshwanang ka mona ka naheng ya Australia mphomosale e re ke gotlela wena ngwaneso re ge gefutsong re tla bona ka mora gefu
0: ae re ha lo jolo ngwana mme ka mo ka matlunga gatso kgetsedi ya ka ha go dina nabele ge tla o hoetsa he ke a hlokomela lo hore ke nako ya re o tlo fitise le ditaba tsa hora ya borobong ge se re tla dina nabela ka mora ho ditaba tsa hora ya borobong
2: ke a le ba kgetsedi ya ka
0: thank you
2: mo mamedi wa selmo ya salesotho ke bomphato ba kamane ka le hakwe mo ntseng ba o fa he papadi ya ne ya mohope wa lefatshe wa FIFA e le ntlhodisano e kgolo ka o fetisisa ya bolo ya maoto mme he bona ba ntse ba o fa yona ka mono mo go bapala Australia kgatlhanong le Egepeta mme ga jwale he di sa ile gefutsong ke tla boela re khutlela ho wena he ka mora ditabatsane tsa hora ya borobong ba tla

Ke a leboha wa Mphato. Nako ke hora ya borobong. Sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di ballwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja. Pele ke dihloho tsa tsona. Kgosatsana o nanabetsa letsoho ho thusa bana ba tlokotsing. Moka wa boitlhatlhobo le boikarabelo o fihla pheletsong. Ditaba ka botlalo. Kgosatsana Senate Mohato Seiso lebitsong la letlole la Shweshwe ya Moshweshwe. O ipiletsa ho baithuti ba setsi sa bana ba nang le bokwa sa bapono sa St. Benedict ho ithukgubetsa thutong ho sa natswe bokowa. Tsena se hlahelletse nakong eo Kgosatsana a nehelanang ka dimpho ho baithuti maseru kajeno mo a lebohileng dititjhere ka mosebetsi o tswileng matsoho. Mookamedi wa sekolo Mofumahadi Mamodiehi Tamako o bontshitse thabo ka dimpho tsena tse hlokwang ke sekolo. A re sekolo se tobane le diqholotso tse kenyeletsang tlhokahalo ya dititjhere tse kwetlisitsweng le disebediswa. A re le ha ho le jwalo, setsi se na le baithuti ba kahodimo ho 30 ba phethetseng dithuto tsa bona sekolong se seholo sa setjhaba. Motswadi wa e mong wa ba o nne molemo wa Mofumahadi Mamolemo Ira Mokotjo o lebohile letlole ka ho thusetsa ho bana ba tlokotsing ka ha sena se tla etsa ba ikutlwe ba amolehelehile. Ho sa le jwalo, sekolo se hlokomela bana ba 52 ba nang le bokowa bo fapaneng. Mohlomphehi Tonakgolo o tiiseditse setjhaba hore ditaba tsohle tse tshotlilweng mokeng wa matsatsi a mararo wa boitlhatlhobo le boikarabello di ngotswe fatshe mme di tla arabelwa. Mohlomphehi Ntsukwane Matekane o boletse sena ha kwala mmoka o neng o fa setjhaba sethala sa ho botsa baetapele ba mmuso dipotso mo a lebohileng bohle ba bileng le seabo. A re sena se matlafatsa tokoloho ya puo le ho netefatsa hore bohle ba na le boikarabelo ditabeng tsa bosebeletsi ba setjhaba. O phethetse ka ho bontsha hore mmoka ona e se e tla ba wa selemo le selemo. Ha tatiseletsa motlatsi wa Tonakgolo Justice Ntume Majara o lebohile bohlophisi ka ho netefatsa hore tsohle tse neng di lokelwa ho tshohlwa di tshohlilwe. A re mmokeng o tlang ba tla boela ba fana ka tlaleho mabapi le ditaba tsa mmoka wa monongwaha. Sepolesa sa Lesotho le mekgatlo ya batho ba nang le bokowa ba kutlo le pono se tshwaile letsatsi la matjhaba la kutlo le pono tlasa moho o reng lentswe la rona a ka rona tshebeletsong e bileng maseru kajeno. Modulasetulo wa mokgatlo wa batho ba nang le bokowa ba kutlo le pono Lesotho di bal Mofumahadi Matshepiso Mokgoromeng o re tshebeletso ya kajeno e hokahantswe ke kgakolo e hokahantswe le kgakolo ya buka e tla tataisa sepolesa tshebetsong ya sona le batho ba nang le bokowa. A nto ipiletsa hore batho ba nang le bokowa ba kenyeletswe ditabeng tsohle tse amang setjhaba. Mofumahadi Mapaballo setlhaba ka lekaleng la thuto le kwetliso lefapheng la ditlhoko tse ikgethileng o re lekala le ntse le rupela dititjhere ho netefatsa hore bana ba nang le bokowa ba fumana thuto ya boleng. Ha senior superintendent Teboho Kgesa a itse ba ithutile ka diqholotso tsa batho ba nang le bokowa ka ha ba bopile lefapha la sepolesa le nang le ditsebo ho thusa batho ba nang le bokowa. Mookamedi wa Madiboho Monghadi Malefetsane Mojakgomo o re kajeno ba mohetse bese e le nngwe e tswang Afrika Borwa Dimpopo ho lata Basotho mme ba ntse ba lebeletse tse ding tse nne. Monghadi Mojakgomo o re Basotho bana ke ba kgutlileng.

Mal wieder verloren, Freunde. Next to you. I want to

0: re ke utlwa kana kana kwa swa leteng pepper
1: doli
0: o oh, msala
1: o shapo jwa ngwane so
0: ai mna ti braya man
1: a ma brata ke shapo ka nete ja hante ke ha tla hanta tse ka hoena ka mongwe
0: a ka hone ka mona o tlhakile o mna ti mdat
1: ke o lebo wa doli mabedi wa sala masala sotho go tlhala jalo ke karolo ya bobedi ya papa di papa di tena tsa mo hope wa lefatshe tero ha setan ka tsona ka kotlo ho ke le ka mona ka la hakwe ikile re tseditswe ke bane ba Maluti Mountain Brewery ka dikhaisha tsa bona ne te sebeleng ke e bona he ba tsheditseng gaso ena ka kotlo ho me ba bile ba re ba teng ka mona ha o re ka dikhaisha tsa bona ikile hona le seo ba fan sona ha o ne pa dipotso tse ba tla o botsa tsona ke sebetsa jalo he ka kopanelo le bona ka tshehetso ya Maluti Mountain Brewery ke karolo ya bobedi ya papadi instead of one e repeta e le noto Australia ge metsotso nye bashime a mahlano le metse medi papadi instead tswela pele ha o soetse phetoho dikopatsena ka bobedi me ha jwale nda ha ya e repeta e le bisa le boya ba frelete borwa ha na ha ina ya Australia ba sireletsa bala ka mona ka le boya ba le bisa borwa mamush ke ana onka bolo how feel you na we na mnabo kamane harbona ke mhlankana yane ke fati fati ke anon ka bolo baisa kam rao kam rao kamane e kollo jol kamane ke mhlankana yane mohammed heni heni ke anwa e fitsa lena bolo ba tla baitsa phoso kamane e repeta empa cha ne mne a ke na ka bolo kamane mne australia herin tinu ke na ka bolo o krepeta bolo empa cha ba tshula kamane rao kamane e repeta ba ba

0: fane le wa le ba gotleng ka lona hana ba gutla e ga botsong e golo go gore ba ba pale jolo di bolotse o dimo mme di bolotse o dimo di batlwa molemo ka gore Egypt ba batla ba tle ba tshwere seemo sa rona nete ya sala ke Afrika ba batla tle ba tshwere seemo sena sa rona hanyane ga ba tla re lekana le bona ha se akakang ba re fetang e lori ke le ka go bontsha gore Australia e tle ba tshabile le fase bona ba o di mmanne mme bolo ba di bolo tsa bona se ba leletse gore Egypt ka ba ba tla ba le bakhutshwane ba tle ba bapala di bolo tse nno tsa general balls mme di se di ba tse molemo ka morao re na hena Egypt e tlabeng ka ke ka hona o so bona gore bolo ba di bolo tsa bona se tle ba di bapala jwalo le di bolo tse e riale mme re tla bona ona e be ha ba gutla e gefutsong ena ya metsi na teng ba tla botsa ba tla ka le wa le leng hape ka ba tla ne wa se se lo le re boneng ba le sebedisa ha ba gutla gefutsong
1: re tla re di pitse ha re di bona entse re noto e gepeta e le noto Australia tsagere ke one e gepeta ke one Australia a ke tebe na na ya noto na ke nka kae tsagere mamedi tsagere mamedi wa ka ke one e gepeta ke one Australia re karolong ena ya bobedi ya papadi ya gefutsong ya gefutso ya honya ya qoqotho dinaga tsena ka bobedi di se di tlhabile dintlha mme taba ena ga e le tsena ere ehile tla re ekeletsa nako re lokela re fumane mosodi mona jwang kapa jwang o chesa kapa go bata re lokela re tle re fumane mosodi re tle re fumane mosodi re lebeletse gore re tle re fumane mosodi ya tla fetela go tse leshome le metse e tsheletseng ke ka mo he re seng re shebileng ka teng e tla tswela pele papadi e tla tswela pele gefutso yane ya honya ya qoqotho aa e fedile jwale o tla lokela gore jwale papadi e tswela pele re shebile le yona Australia phahamisa bahlankana gore go tle go bonagale gore na go tla etsagala jwang ke dipapadi tsa mogope wa lefatshe tsena tseo re leng go tsona re mogatlheleng wa tsane tse mašome a mararo Australia ke na ba e le ka jolo ka tlhoempa ka bare ba e tshola mna e gepete ka mana rabi ya mna ke yana o nka bolo mna e romelela mane ka motlhakena ke hasama hasama ke yane mna o kena ka bolo o fena gantle ka mane mna hasam haisem tsane ba e khopela ka ntle ba e khopela ka ntle ba re ka ntle ke bophelo ba re ka ntle ke bophelo ha mo e ma se ba itsa ka meso ka mane ka matheke ka hora ya ne tsana Switzerland ile ya hlo Algeria ka di thate pedi ho noto ya bella jalo na ha ya Africa ka thoko Algeria e setswile Portugal le yona e se fetetse ka pele ya tlhola naga ya Croatia ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe letsatsi la mabana papadi e ne tlile e gatlha gagolo mo tlile go notlheng go tlola ditlhasa athe Spain gona letsatsing lane la mabane e ne ile ya tlhola jalo Austria ka ntlha tse tharo go noto mme re tla bona he ka gitla ka jeno Cape Verde e tla bapala le naga yane ya Argentina ebe ka meso Colombia e bapala le Ghana e tla bele ga o phethelwa jwale e tsane tsa mogatlhelo wa mašome a mararo a metso e mmedi dipapadi tsa mogope wa lefatshe jale re shebile gorena jale tse sen dire ka pele go tsamtse leshome le metse tsheletseng ke naga yane ya France e tla thulana jale naga ya Paraguay letsatsing la o sesane ka gora ya leshome le motse o le mong ebehe Brazil e nkana jalo ka sontaga mantsibia tla bapala le Norway Brazil ke tsa sontaga ke papadi e ke tlhokamana fela gore ke yona e tla be e le lengwe letsatsing lane la sontaga ya Brazil le Norway athe Canada e tla bapala le Morocco e le papadi e re tla o fa yona ka kotlologo ka gona ka bona ka lagako e kamogeleng ka teng letsatsing la o sesane ka gora ya bosupa re tla be re o gasetsa yona papadi o mantsibia ka gora ya bosupa re ntse re tseditswe ke bane ba Maluti Mountain Brewery ke bona ba go sebetsang mmogo le bona go fa dipapadi tsena tsa bogope wa lefatshe ge le ka bona ka lehakwe e tsa phetogo wa tswa motlhankane yane Irankunda Nestori wa tswa go kena jalo

0: setibathibane sa Australia ka mane Patrick Beach ke yanong ka bolo e romelela ka pelepele ka mane ke ane mathela ke setibathibane ka mane Shabi Ufam ke ane bolo o setse motsotso o le mong o re papadi e tle ye nakong e keditsweng ke yane bolo gantle ka mane nkwa ka mane ashu fitisa bolo ga o fidina bona manapa ka mana atia ke anomoreka mohamed salah ka le finland le letona mohamed salah ke anong ka bolo ka nna bolo okodi ka mana ba raga ka mane o tlamotho ka mane australia ba e tshireleditse ka mane ba thaidi le bota go gamfela ke are bolo gantle ka mane e gepeta ba gutla ka bolo ka mana yase ibrahim ke ara go fitisa bolo mna o batla ka mana haseime ka mana ona batla manapa ka mane treseke empa ke re ba e rata matonga ga ke are ba romelela ka pelepele ka mane bolo a thiba ka mane bolo pepa
1: boso o fela le jalo ona mme yone nnete a sala le sentse ile e le gore re tla bona papadi e keditsweng e bang e ka fela e ntse tlile e le ntlha e le nngwe go e le nngwe ka mo head jaba di tlileng di leng ka teng
0: ke ane bolo banka ba e romelela ka lefinane le letona ba fumana ka bana mohamed salah ke ane o kena ka bolo ka bana mohamed salah wa tla tsofa ke ntse banna ke na rekit ra wa e thiba ka mane ai thiba ba tshura ka mane gepeta e tshura hante ka mane ke australia bana ba sa tsela ka mane e gepeta ho hamba lwana a bi tsa ke thotola la phala khatla pele Allah khatla bo beri Allah khatla bo raro phala e reng o fedile ke le hlohono ro e fela jalo e re ke one e gepeta ke one australia ge yana go e tseditsweng ha re sa fumane mohlodi na go nyana e tseditsweng ge tla ha thaho nyame koko pepa
1: ho jalo boso ni da sala ba bapetse ba sangana metsotso ya bona e mashoma robo ga ofela plus ya motaphala ya ba keletseng ka yona mme di bapetse walo ka ndai lengwe ho e lengwe e le go ehle hlakile ka tse di emane na go nye ke ditsweng le teng e bang he ho se nko tswa le mina di tla mane tsha nyame koko mme ga tsiba hore ha di le mo tsha nyame koko e ba he e se le taba ya ntlantla go na ho tla se ho etsa hale eng mo no tsha nyame koko je o ke ba tswa lo di tv e bo ba njo bo bizo ha ba bontsha ditaba ba lokisa ditaba ba gae tsha nyame koko e se le taba ya ntlantla fela go na ebe ke mang a tla hlaga mo koko motle o tla motlola molemo nnete ya sala metsotsong ena ya o qetela sethibathibane beach e le sethibathibane sa naga ena ya australia o sebeditse haholo ka matla a maholo ntlha ye e le gore naga ya egypt le sentse tle e badile e le ntlhamo la bobedi mme beach o tlile le bolwe nnong mfomosala a thusa naga ya gabo haholo go sireletsa ntlha eno e le sentse tle e baduwa re tla bona gona e behe nakong ena e keditsweng motlhomong he batlhankana ditlhopha ka bobedi tlatle di sebetse ka tsela e jwang e le gobane he mona o sotlhile o sebetsa mokgatlholo wa ne rereng ke individual brilliance gagolo gobane mmele ya bona boso e bapala jalo metsotso ena e masome a robong ka ofela e ba e fuwang mme ga o so uwa mane extra timeng e tlakile gore mmele o so tlameya go sebetsa overtime e le go gaebe mmele o so sebetsa wa lo overtime boso e tlakile gore taba ga dijalo e se le taba ya gore go aplawe gagologolo individual brilliance o feta maatla one maatla ona nnete ya sala se bantshitse ka ofele e le go so sebetsa botlhale ga a jwale tsena mme re tla bona gona o tlatle go etsa le jwang nakong ena e tlotla e keng
0: o fela le jalo doli ngwana mme ke ne ke re o kodi nanabele ka moo ga o santane re lebeleletse ge ba ke ba re homohomo re tle re kene nako e keditsweng ka metsotso e metlhano fela ngwana mme re tle go o kadime tsona ka moo
2: a ke lewa mzala ke re se metsotso fela ke motsotso ka morago gora ya bosome go sa weekend o ikutletse papa letse tswela pele 2026 World Cup America, Canada, le Mexico. Me igual en una jala ka kutlo fela de Faros. Kane ke ntle ngwe ntle ngwe papa di feri le 90 minutes e feri. O ta o wana ku nyike di. Sa bona kama kana ku yiti na tata matsalo mfuto. Gura ngi kale to la de last 16 ni mona ke last 32 ngi last 16. Fili tlo mbebe ho.

ka morao ka mane ho sa o bona hante ka bara Ibrahim ya se e gepeta Ibrahim lena on ka bolo ka pitse ho ira ka mane o bona a sho a re bona ke mhla kana ne atia atia o ne tsanta ka mane a re bona ka mane ne ho ke la ka mane ka atia atia tsana romela ka pitse ka mane kana bolo ko ka mane e gepeta tsana ne a re ka mane Abdel Karim impa ba ki ba pele fika ron Abdel Karim ba ho pele ma tonga hae a we pele bana Australia ke ar mang bolo re mela pele pa ya bala tsela e ge peta ke ma khutla ka bolo ha bo bebe fela ka morao ka mane bo ha re mela bala ba tsaka mana a show ke ne ke ka bolo a show ke ne ba fitse bolo u se ka le final le le tona o ba tsaka mana Mohamed Salah Mohamed Salah Mohamed Salah ene ta a show arbon ra a wa e tsuram ne ya ne ba ba ka hugu ka mane Australia abba ka hugu ka mane ba eta fia fia la mo koko tswa le sna o tswala matakaleng Baba finyele tsa dikobo molaleng ye gepeta empa ba setlela ka bona ba hana ka bona bana bana ba Australia le bona ba re ha o mokukullang jalo Mohamed Salah ke anotsa huku ya tsa jibeleng ka dieti ka bona ka sho empa ja ba tsula Australia e khukela ka mane ka karunyane ya gepeta a tie yone tsa Mohamed Salah ka le pilane dile tuna Mohamed Salah Mohamed Salah ke anotsa bolo o ithatsa bana ka na bolo e koropetsa o le ntle ka mane ba tsura ba ka huku Australia Ah, ka hook Mohamed Salah tsana tsa potla tsire bolo mna. Ke ana o ne tsa mna ba hantle ka ma harbona ka bana atia atia tsana mna. Ba e krope tsa kana ba e romela ka dite kana ba le ka jolo ka soka mane mna. Ke ka re tla ba sia a sia tresa ke bolo etsola ka ntle. Ya ba sia etsola ka ntle bolo. Entele noto Australia. Tsagalo entele 1 Australia. Ele 1 e gepeta gena le metsotso. E tsamaileng e se nyetsofetse karolong ena ya bobedi ya papadi ke ane bolo Australia ba ba mo a bolo ka mane e gepeta e kola hantle ka mane Hasim Hasim ka le pele le tona o bona hantle ka mane Mohamed Salah Mohamed Salah Mohamed Salah Mohamed Salah Mohamed Salah Mustafa ke tsama Mohamed Salah o repeta ba o lo ba e tsola ba ba ka hubu ka mane Australia ai thatela ka mane Mohamed Salah o na ithatela iphetotse modiwane a tswapela Mohamed Salah o tlosa huku ka mane ka leboya bo tshabela ke na tlosa bolentle ka mane ba tsula ka so homne ke bole bole bebe hampa impala ka mane e gepeta bateng ka mane atiam etia a romela o di mo bana ba leletse ba lebeletse ka dihloho tsa ba thula jolo ka so homne impa tsela bole Australia ya e gepeta ima asho asho si la kamana tresa ke go ropeta bolo ba e tshola ka hlo ho ka morao ka mane Jackson ya ne ya matela bolo mne e matela hantle ka mane Mohamed Touré mne ke ya ne mne o kwala bolo ke ya ne o khukela ka morao ka mane bolo mne o batla mona ba ka bane a re bona ka mane Jackson Jackson ke ya o isa ka morao ka mane o batla hantle mona bo wa mafumana ka mane sita sita ke ne ke nyetsa ba harumbra bala ba bona ha ma ka mane Touré Kiana banka bolo Australia ba ne le tsa tiba tiba ne kamane Patrick Beach kiana u fitsa bolo le nam wenza Aiden o ne li kiana on ka bolo ba tla tshisa manna ba hantle kamane ar bona Australia kiana matelo bolo matelo jolo hantle kamane impa kiana ba ka hu o tebe goal kick Australia o te intitse ko ena manna intitse ko ena manna Trawin Kia e repeta kiana ba tla tshite bolo Remella ka pele mpatsa ba ya le lo jokama na Mohamed Salah tsa ne ba ma siliba nyen pa tsa ba vietsa le tsamana le thile ne pa ha ma o tsela pele ka papa di ke ya na Australia a fitse ba remella ka pele ka mane mpaka ba ne ba hana ka mara ro ka mane e gepeta de Farros ke ya na a sho o ke na ka bolo a sho ke ya e fitse ba bolo mna o ba tlanga mana Hasim ka pele le tuna Hasim Hasim Hasim Hasim Hasim Hasim wa tlotsa pakeng tsa Hasim Hasim o ke o tlotsa pakeng tsa ke arba ra ha ka mana ba tsa ka mana ba thula out in tsitse ke lona ge peta be goal kick be goal kick ke man nam e re di bone ne jibene ka ke huku e tle ke huku ya ge peta in tse tso ke Mohamed Salah Gana le metsotso e le shome ya karolo e ke ditsweng. Karolo ya bobedi e ke ditsweng ke metsotso e le shome o setse metsotso e

0: tanor papadi ye pirito tiara hanta kamana ikhe pita kamana atiya atiya wene ta muhammad sallam muhammad sallam sallam jero gorpita bolo enta kamana gadi tin baye sura amna importe kamana muhammad sallam na on kabor gadi tin muhammad sallam way gorpit impacha anam baye tibe khukile na muhammad sallam way en ka bisa kamara om uf mana kamara ka manem hasam abdela makati jaan on kabor muhammad sallam bi gorpita bolo kana bolo ko tika manem pa jaan fita pulletim jaan etla tsela kantle ya gelo e bolo ya australia ente le one ikhe pita ele one Australia ke Carlo ya bobedi yana ko e tseditsweng ka metsotso e le shume pepper
1: boso o fela le joala ho sheba o sosetse metsotso ka bang e mine fela pele ka go lena ya bobedi yana ko e tseditsweng e fitla pheletsong me bang e fela ho le tsena e tlakile o tlatlo uwe mane town ya mekopo empa ha ke re shebe di set piece tse bang na hena ya gebita e di fumane mphomsala nita sala ke le ngwe fela e ba hlabile ntlha ka yona e ba tswetse molemo tsela ka ofela e tlile ho hang o bona batho be kang mohlomong ne ba sa itlhopela go ka nna ga ba le set piece ke bua ka tsona o be kang bo dihuku ka mo dikateng o bona mohammed salah a itlhela bolo fela ka tsela eno a e rang fela mphomsala e ha ke ta go e raya ke phetho go etsa etso ga ile bolo ne le huku e felela ga kalo gore na o e ra hanyanyana ga kae gona ga e fe matsa ga kae go jwalo fela ke ka moo o bonang tsa ga dihuku ka teng mphomsala mme ga o tse big chai ga e ba ke leano le ba itseng ba le sebedise le nno la gore ebe ga e fe bolo matla ka tsela e re mo tsebang ka teng e le mohammed salah
0: ya tsofala nako ena ya tsamaya metsotso e tshile e tsofetse ga bohloko fela e tsofetse ga bohloko fela e tsofetse ga bohloko fela metsotso ka ntle jalo go retine bolo e tla tloswa ke mhlakanane Mabil e tla tloswa ke Mabil ga o filela ka mane ke mhlakanane Okon Mabil wa checha le Okon wa checha o khon tsena wa tlola Mabile wa raha ka mane go tla motho ka mane tsela ka ntle ya estrelita ka mane ya estrelita bolo ka mane e gepeta de farros ba estrelita o te harbo ne banna tsara ba ya khela ho kena ka ba ding bole tini ba ile ka kamano tsagwa poso khatana industry ya ka di tini ta e repeta kana ba ka bolo promella ka pir ka ba ya batla bolo ka re ka ba sia a ya mo sia ka mane tresa ke re ke bone e sia manna ya ne ema asho mere ta pala e ta petu ho arbone orna ho tswa se tiba tibane Patrick Beach wa tswa mo ko tsi wa Australia e ka nna ba ore ke a hlokomela jwa le hore hua me kokong ho kena Ryan kena ya kenang Ryan wa kena ke se tiba tibane ho tswa jwa Patrick Beach ho kena jwa Ryan kena ya kenang wa kena mo go tlisi tsa dumela wa bona go jwale ge ya me kokong me monna yena o motle tsa ho nya me koko pepa
1: mme o tla pola go monna Ryan ibile ke yena mo koko wa na hena ya Australia ke le ka bontsha go kena mo captain a moholo wa na hena ya Australia e tlhagile boso go etse mo go tlisi tsa bona go ba ya tsa ho nya me koko mme ka hona ba tame go ba fetole mawa nnete ya sala mhlakanane beach o bapetanta golo bane o sekeleditse nagena ya australia gagolo mphomosala empa wale ketelong ya ditaba mokotisi o tlameya le technical ya gae ba etse eto ya moshwelelela gore ga re ya thaong ya mekoko ga a tsebana ke mang a motla golo ntlheng ya go thiba mekoko ke ka gona o bonang captaini Ryan a kena ka lebaleng
0: re tla bona gorena ba tla e sebetsa jwang ba etsa phoso ya se ibrahim le ena o fumana karate e tshetlha yase ibrahim o kena ka dibikeng tsa moletsa phala australia e tla etsa phetogo le yona e gepeta e tla etsa phetogo tshwarelo e etsa phetogo sabe o a kena

0: Một tay chuyền á. Ai chia ra hút cho các bạn này, Marwan Atiya. Ai chia na, Atiya ai chia na. Hút chia ra cho lũ sabe. E ka nna ba ntsha mokola ba nna bana o ekeditse motsotso fela gore papa di fitlhe pheletsong kue thaonyamekoko keana ba ya tlosa Australia bole kotsi ka mane ka tlogo ka mane empa e tele mo re a rastibathibana a yamogela ka mane a e thiba se thibathibane ka mane shebe ufa sthibathibane sa e gepeta o lwana ga gaulane go na le banna ba weleng go na le banna ba thulaneng ka mane yase Ibrahim wa e gepeta o thulane jalo le mohlakanane chikati ba thulane moletsaphala o emisa papadi ore ke head injury ke head injury ba tla lokela gore go bonagale gore na ba nepagala wa phagama ka mane chikati se papadi sa Australia empa ga ele monna yona Ibrahim yase ya sengana le karate e tshesa o ntsa lefatshe ka mana Ibrahim yase wa phama a boitseake tshwajalo yalla phala yalla kgetela pele kgetela bedi kgetela boraro le kgetela bobedi e lla gararo e fedisa papadi mme kgetlong lena e fela hua thagong ya mekoko hua thagong ya mekoko jwale ga ditaba di le tena dingangane ge lo kela fumana mahlodi pepper
1: boso go fela o le jalo re latlha ga e bua ngwana mme gore e bang e fela e le nngwe go nngwe tjena e bang go buana go ekeditsweng mme go ntse o sena nko o tswa le mina go tla tlhowe gantle mane thaong ya mekoko ke ka gona ka bona naga ena Australia e etsa phetogo ya sethibathibane mane ka bona monnane wa mokapteni e leng yena Ryan a kena ka lebaleng e le Ryan o kene tjena gore a lo thiba mekoko a na ge tla bona e gepeta e leng Egypt yo besa o tuka kgatlhelo le Australia e bang Egypt yo besa o tuka boso e tlakile o itsamele yona naga ya pele ya Africa e fetelang go the last 16 tsatsing la kajeno ga ntse tle re buile gangwa le giba mme re tla ke re bona gona go tlatle go etsaga le jwang ngwaneso nnete ya sala ba bapetse batlhankana ka bodinaga ka bobedi di bapetse ka matana ga e sale le goja nnete ya sala go ne o sena ditlase tseno tse kalo tse motho o ne tlile o di shebile agologolo ga o sheba naga ena ya Egypt motho o ne o setle o shebile papadi ya bona gore e tla tlebe papadi e tswile masogo empa ga o bone mona le mane ba e lekile le goja o ne tlile ba bapala ba le reserved gagolo kapa o ka tlhaga ne ba bapala tlile ba kwetse papadi gagolo le kagolong ena bobedi ya papadi ne ntse o bona ba tlile ba ntse ba batla ba tlile ba kwetse papadi ba sa batle gore ba sa ba e bule gagolo ka moo o ne o lebeletse go ba ka e bula ka teng kgatlhelo le naga ena ya Australia nnete a sala o sheba gape-gape Australia o tla bona gore ba batla ba tlile ba le balelele e le gore ba la ba leka gore ka set piece ya pele ba bapetseng e la ketelela e tlile ba tlabile ntlhakano ba bona gore monyetla ya bona e metla gagolo ya gore ba bapale di-aerial balls gobane ke ona moo Egypt is nang matla gona teng mme ba tlatlhe ba capitalize godima yona monnong bolo tse godimo e di ba sebeleditse gobane e ketetse e fa Egypt pressure na ga e sa le gore ba ketelele ba sa tlile ba pheka ka morago ba sa esentwa batho ba jele ba gopola gore ga re tloa fela e tlile Australia e diraela godimo mme tlile ga re batla golo godimo gobane ga batla re le bakhutshwanyane go feta naga ena ya Australia ke ka gona go le ya bona Egypt e se e batla tlile e phekapheka jele e kwala papadi ka morago ba ele le gore ae ga o le tjena ga o le tjena e tlile re tlameya go kwale papadi gobane ga di tloa ba di bapala jalo di-aerial balls
0: re tla utlwa ga o le tsena he ke nako e mahlonoko metsotso e kanyena yona e lokela go ba teng e lokela go ba teng papading ya bolo e lokela go ba teng e lokela go ba teng metsotso e kanyena se ba di itse monna yona sethibathibane ka mane Patrick Beach e tlile o sebeditse nnete sebele o lwanne ga gaulane a gana ka naga yabo ya Australia are ke tla ema are ke tla ema ke lo na ka madiaka le anna ba ga bala isa na ko e ke ditseng jwale thao ya mekoko ya ka ho ya se re bona na ko ya o chaisa se ile haufi ao taba ha dia tama jwalo empa he ke papa dia bolo e jwalo ho lo ke la ke le mohlodi di tsabara bo phatsa jwalo ka 1 e repeta de faros 1 Australia me ba etapele ba di hlopa mhlakaneno Ryan Westbatibane ho itswa toss Mohamed Salah Lena Oting onto itswa toss rona ho qala bomang rona ho sebediswa le hlakore le feng le hlakore le feng ka kotloho le ho rena ke bo mamba qalang ho raha mekoko e sentse lo thoiwe he mo sothe mo tem o so be tseditswe khoene hodimo magatlo ao a mabedi ge tla bona sephetho ka ho re jwele ge bone rena ke bo mamba raya mpile ho sebediswa le hlakore lefe ka mo re hlokomelang ka teng nako e mahlonoko nete sebele ena e setseng ena gona ke la bala mohlodi ge e lo ke la bala mohlodi ho han fela kgatello e teng jwale ho di bapadi mme taba ena ya sethibathibane sena sa Australia Ryan e le mokaptene ebile a kene ho tlatla thiba mekoko e ka nna ya ba ke ho ba jaaka hlohong e sentse e le ho ba beha hore ha le tlo besa o tuke ka nna ya ba e sentse e le mind games le yona Australia ke yona e tla raha mokoko pele Australia ke yona e tla raha mokoko pele ho ya mohlangana na shooter Shooter ulo raha mokoko here shooter arbona shabana le stiba tibana kamane shobeir shooter kiana jesse number 19 ene tsela number captain empa he ha stiba tibana sena se kiana kamona Ryan Yaba Ryan ba ena number captain arbona orna o stiba tibana shooter palake villa pero ya mafisa kyan wa taka mana shita ra a tlisa me kollo dimo a tlisa me kollo dimo ma meri shita a wa shuta shuta a shuta shuta a tlisa me kollo dimo pepa
1: ho fala ho le jwalo boso o sa de a posite mtsanganena a shuta o tlisa me kollo ka odimo se ka hoja alas de a shabangolo le stibatibane me re tla bona gona ebe Ryan ena o go sebetsa wa nkgatlhelo le Egypt
0: ar bona jwale he e gepeta ke mantla ya bona ka bana shabe ke ena a yang jesse number 21 jesse number 21 sabe ka hlakore la e gepeta ke ena wa pele a yang se thiba thibane se ke nyeditsweng ho thiba mekoko ha re bone sabe o hebela o dimo tsana wa checha wa tsaka mona ra a le tanteng Allah sala ka le tanteng Allah sala ka le tanteng o naile ka le tsakong le ho raetseng ka rona se thiba thibane ka mane Ryan empa la hore jwalo ho han fela ona raile shot ya di shoto se thiba thibane ona ke jaba thiba ina pepa
1: ho jwalo boso ha se ba monela se thiba thibane wa Australia e le nyana Ryan o la tle a ge sitse hantle hobane penalty ha ga da thiba thibane o a gesa ha o sheba fela o a gesa ona

0: tawisa kae me o la tle a ile hanta hololo ho ja he sabe a ga ile shoto ya di shoto me e le go bolelo jalo e tsamaile ile ka pele bona bo lore e Ryan o fitile jalo e setlile
1: Australia ke anwa da ra ka le tanteng la sala ka tanteng ka mane Jackson re la sala ka le tanteng ka mane Jackson Jackson 1 e repeta 1 Australia hoya kamane rami rabia rabia kiano waya rabia ka sa go lena la e repeta ke ena ya ile hlaba mokoko just number 5 rami rabia arbone kiwan e repeta ke 1 australia ba se ba shotse hlaba mokoko wa pele australia tsano wa ra ka le tanti 2 e repeta 1 Australia 2 e repeta 1 Australia arbone Australia horna horongwa mang just number 11 mabila Jesse number 11 mabil ka sa go nda e repeta basa basa le tem rao ba ile ba sholwa ho tsaba mokoko e wa pele bana bana ba Australia khatello eting mabil manna ya mo tsoka le bala tsi Jesse number 11 mabil arbona rna mokoko bra rona ba ita jwa tsana kwa tla ra ka le tanti pepa
0: Boso tseding tsa mekoko o tla bona gore banna bana ba tseleng ba tlhoweng e le gona go raya ba raya mekoko e metse ka tsela e kgethegileng gobane ba tseba go latlha thibathibane motho o tla bo gore ga sethibathibane sena se itatlha ka bomo empa ga o jalo mpho mosala gobane ke bontsitse gore hangata ofita ganyenyane sethibathibane di a gesa ga o dusaba fela o a gesa gore ae mpho mosala ke a tseba o bapala ka left e le go bolo enana o tlo e raela ka tlhako go leitseng ke ka gona o bonang ka lekong go gesa wa bona go nepala ka lekong go gesa wa bona go a fosagala
1: go ya mokapteni ka sakong la gepeta Mohamed Salah ke ena a yang a ile tlhaba mokoko 2 e gepeta 2 Australia fela ba se ba raile mekoko e meraro Australia ba tlhotse ko lemong ba raga wa boraro e gepeta go ile Mohamed Salah chachalam rao Mohamed Salah a se hangata a hlolang go tlhaba mokoko monna eno Mohamed Salah raha ka le tanti ka bo khetseke bona ba ha isa le Mohamed Salah raha mokoko a tlhaba ntla ya boraro ka bo khetseke bona ba ha isa le amal lahile pepa
0: boso ke bolo ntla holo Salah a riding mme o hopotsa bolo ga bolo ke Cristiano Ronaldo tsatsi la la mabane hana ga mokoko o ga ile mokoko o tshwanang le ona ona me tibatibane e ba tsebena se ya pele se ya mongao se ya tlhako go le feng go bana o e otla hona mo mo tibatibane se tlwang hona teng
1: Australia arbone rna ba eta jwang ho ya jalo just number 25 just number 25 Harrington Lucas kiana ayang arbona just number 25 Lucas Palacio Villa Lucas Harrington Kianwata at raa ya mushola mamaveri ya ta crossbar ya mushola Harrington ya mushola Harrington ya mushola Harrington Lucas ya mushola ota crossbar e ota crossbar ya mushola ba ke mo koko wa bona ao e repeta ha ba hlaba mokoko na fela ho fedile ba fetela ka pele ha ba hlaba mokoko na fela ba fetela ka pele di papadi ntsa tse ka pele ho kena monna yane a re bona ho sa kwasam harbone horna o eta jwang ha e hlaba fela ho fedile e gepeta e fetelape ha hlaba mokoko na fela e gepeta e fetela di papading tane tsa tsile shebele mo tsile teng e fihla e fumana jwalo Morocco e bana ha ya bobedi Afrika e fetelang ho tsile shebele mo tsile teng harbone Arbon ha ba so hlole ho hlaba mokoko e gepeta fikela ha jwale ba ntse bana le menyetle mbili ke ano ba tla ka mane ho sei wa tla ra ha ka le tante a o fedile fedile e gepeta e fetela ho tsela shemela metse tseleteng e fetela ho tsela shemela metse tseleteng ke na ha ya bobedi Afrika e fetela ho tsela shemela metse tseleteng pepa
0: ho jalo boso na ha ya gepeta e hlalla jalo Afrika e le na ha bobedi e fitela mogatlong wa tsela shumele metso e tsetseng ka mo re boneng papadi ya bona e ba ba pedinga teng ha ho ho ha ho tswa mola town ya mekoko ana ho ho bolela hore motho mo mpoko tsi wa Australia o ntse poso ka hore be o la fetola ma wa tiba tiba no ba ne nita sala beach o la sebeditse hanta holo ho fitela ketelong ya papadi mme ke bo re bone jalo mo kotisi a mo fetola mme a mo fetola jalo ka mo captain wa bona e leng yena Ryan e lo ga hona le mokoko a le o le mo fela a o tibileng a mpha mosala di tsene ka ofela mme Egypt e wina jalo e fetela ho the last 16
1: ke le bona mme a e khona dollars a ja ga fika pheletso ja ke batla gona ka mona ke mpha mosala ke sebeditse le serpepe mahao ba sa kona kgwele ka mana ka metšhining ke yena he ya nengang gokaganya le lona ka moo ka matlong a gaso mme ga sebetsa gape le mola wa tlale ka letlhakong lane la dithekiso ge ne ga sa ka kotlhologele ka mana ka legakwe ka tshabedisano mmogo le Maloti Mountain Brewery e le bona ba re thusitseng gore ge sebetse mmogo le bona go fa dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe tsentse go fa tsona ka tshegetso ya bona Maloti Mountain Brewery ho se sane ge tlabe re sebetsa ka kotlolo he re ntse re le ka mona ka legakwe re o fa papadi ya hora ya bosupa naga ya Morocco ya bapala letsatsing la ho se sane ka hora ya bosupa ge tlabe re le ka hona ka mona ka legakwe ho fa kgaso e o tlobihileng ya papadi eo he letsatsing la ho se sane ke ka mo he re tlatle re sebetse ka teng ngwana mme dolesa ao ba re sebedisitseng ba re sebeditse ohanfela re sebeditse maofa ka mona letsatsing lena la kajeno ha e le mona he re fitlha pheletsong tsena letsatsing la o sesane naga ya Canada ka gora ya bosupa e tla beng kana jalo le Morocco empa re tla sheba gona naga ya Argentina le Cape Verde naga ya Africa Cape Verde ka gora ya leshome le metso e mmedi bosibu ka gika e tla be bapala jalo le Argentina e be Ghana e bapala le Colombia ka hora ya boraro a fetile ka metsotso e mašome a mararo mesong ya kajeno dola sa ngwana mme ke ne ke re ke ga re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona ka mona o dinke ka moka matlong a gaso
2: ke lebo mosala
1: thank you
2: thank you ke re tsela mfuna fela ke re breast break ke re tsela nyane fela

mamedi sa masala soto a go dumedise hle ho hle ho hle mo leng hona teng re sa ntse a dumedise a ke o sa ke de break mo khwele wa mantsukunyane wa kata le sefere ba gole ba kitima mabitleng e so ke na sa gata hanqo sa moteng ke tshoka mehla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke a buswa ke mo gana mo house 62 nqo sa mgana ka ha tsa maele mo tsa mahantle le mgana thaba mgana di hlaba e motle mo kona ke bua ka mang ha ise na mgana kgwabane theko ke ngwana nyana wa me ya busehlana buimametseng re shebana kwa metsotso ya rona ke metsotso e supileng fela hantle hora ya leshome le metso medi re furaletse dumelle ke molebo jalo ena Josepha ke bile lwena o tloa mane horeng ya probong keletse kwano horeng ya leshome le metso e medi re tsatsa majolo lwena ha monate ka mmino monate mmino wa sesotho le re a e ka nnete mogwele motle ha ke etsa tsena ke a tswa ke tsa maya ke ya ka mane ka haiso ka mose ho siaka ka ga tsa maya le ga tola ka leletle ke tlo qoba lo wena ho tlwa mana ho reng ya le shomele metso medi hleletse mane ho reng a ya bohlano ha re le taka la ga tola ka maghete tsena ho bane ka ofela ga tshabana sa khomo lebitso la ka ke mess fapano ke thebe ya tumelo go pa fela ya ka ga qalla ngona mosebetsi ka thapelo.

0: ha la ratola ka maghete
1: ka ofela
0: re tshabana sa kgomo
1: e mogatuwa
0: ba thela moghele
1: mahang ke ba baletswe mme bana o phetse jwang
0: ba phela le ditlola ka ke ngkhono tshepenya ka ke tshepile mo bana go thitsitso ke kopa go fitisa tsiriso ya bongkhono le bontate mmholo moghele
1: tsala pele ngkhono
0: bongkhono le bontate mmholo re tsama thoto eo jwale ka yona ge yang bothabothe thuto ena ga re tama re tlamela dinotlolong tse pedi senotlolo sa pele ke robedi hlano nne hlano tshelela mokgwele
1: ee ya mme
0: o na le moo ke fositse ngwaneso
1: qala gape
0: tlhano robedi robedi nne tlhano tshelela supa tshelela ke senotlolo sa nkgono sediba sa bophelo ha ba se ba etsa jalo e tla hlagisa mabitso a reng le sa mohale senotlolo sa bobedi ke sa nkgono kgotso ke legela pholowo a ke sena hlano gobong tshelela hlano tshelela pe ga o letho tlhano setare matseko diporo ke a leboa mokgwele
1: ke lebule agolo moratuwa wa kae motlhe
0: mogena qothintsitsong a ke lebue ngwaneso
1: tanke nkgono
0: tanke.

0: Ai le twe.
1: Ka ba gato le ka magae.
0: Ka o fela.
1: Ke se bona sogo.
0: E mogatu wa waka.
1: Ke se bona go mogae.
0: Go tson tate.
1: Ke mpa ke ne ke batla na mama. Ke ka ntse dance re gana go kota. Ka ba ga sanka dinoto mo tsohang. Go mo gatse di se batho ba mo hantsi go ba le bomo.
0: Ba ba ke ba mo ele hloko.
1: E ba mo ele hloko mo hlomba ba le fumane ba bua le yena. Ba ke ba tlo go ba mo pake.
0: Ntate
1: ke ka nna ba ka pogo e ya la tsa tlo ga kopana le bona ba ke ba tlo re ba ke ba dile le yena ba mo tatai
0: a e ke le bona ntate
1: ya gore ba ntse ba mpetse go ga go tla tladisi ye a tla tlo re bo solo tlo go pa a kopana le bona ke le bua hle ga tlaka
0: thank you mngaka
1: ke le bona
0: thank you.

0: tsai le tweng ka ofela entate
1: melaiwa
0: ka mo haunta te ka ba wena
1: kana o sa ba ba le tse go bona ka kwa
0: entate
1: go pa ho ile
0: tsela pele mongaka
1: go pa ho ile ta lo wena mo kwa ona ya gabana ile te entate ile te entate ile tele ntate e swala ngona ke go gongwa ile tele ntate ana taba ke ile tele ha o a di tsatso o pirinetse ile tele ntate mata sello ke se fumane ka mang ka bogotlo le ntate mo di a tsebe ana ka bogotlo ke di dele mal ta ke ya no se el danga tele ke bo ne ke bo ntate bo a bu di bo a u ai le tla le lona ntate ha o di fumana di tlhosi di ga kwano ka bogotlo o tlo ke o mo tane te ya le bo wa mogwele
0: thank you ntate ha le twa
2: ha le ga tlo ka makhethe
0: ka ofela
2: ke tsela na sa khone
0: e mogatu wa waka
2: ke nang go metata i ngwana bo nkhono botlo ke sentego
0: nkgo tata e dumela
2: dumela mme
0: e nkhono
2: e ya ngwane e Pumiaka.
0: Mahatma. Yale,
2: kikupawilita.
0: Chapi.
2: Yonkono lukele kisimpeho. Lee yonkono kia uiketezi. Lee mmenwa nasa lee mwchala parini. Lee yonkono. Kama nika. Maria, ya le leng khono

0: semedi sa masalosotho le shumele metso e mehlano la metsotso hantle hora ena ya pele re e file mokokotlo ha ile to ha gadi
1: ka le gato le ka mahe
0: ka ofela
1: e tsana sa go
0: e ho jalo
1: le tsa dilo go kana ntong ka mang
0: ae ska bua taba tsa go
1: ba tsela lo go moga ha motho a ditlhapana
0: ae le khale le khale wa nketse letsa
1: hela e tsaleng se ke le hausi mona jo ha ke hopola my love go go
0: bo nna o hopotse ke a dumela
1: ke ba hopotse
0: ei ya mogotsi
1: jale ke ba rata ke ke ba mamela hangata hangata o thole ka nako nngwe ga ke e le go kena
0: ee nna ke
1: goba ke re tlabe re petetsane moo motho ga ba tsamaya ikele ga ga ngwane kwana bogoreng ya bone
0: e sa le ntsoge ntsoge
1: sa le ntsoge ntsoge
0: ao mogotsi wa ka
1: ore ke a motlwang gone tatai wa tloa mono
0: ee
1: o ntsa re lebala mona
0: aba oho ha re oho
1: ha ke tla khutla ha khutla ha tla khutla ntsa le
0: a khutla ntsa ba lebetse se bang khone no ka sithaka ha o hudile
1: se sedile
0: hampe
1: kala he a ka tswela ja nne le gona se le bala ha ka le kala
0: e che
1: gore jalo wena se be bile wa pele ka le bala
0: se no ka isi bo foko di ba mogotsi wa ha o se tshabeng
1: ne ke re ne go itla la mpono tate o go bona nani go bona matsatsi nga na ka le bala
0: hampe
1: ah ha e ntse
0: go bohloko
1: ke re ka le go ka mona ka o itlo go batla o
0: a o batho
1: ke ma tia tia
0: vale o go go tente bo mang
1: ke reng ke ke
0: a ona ke
1: di le di sa mai la go go se ntse ke le ta le bona ka o tela ka o sala ke tle le ka mo halu sa mani ntse re go go ta e ka ne di ka tse mo na tsene ya bona o ke le ta tsoja ntse hola
0: hai hole
1: hai hole hai hole hai hole tsane to tswe ke ba fata ka tlhile ya
0: ke a tseba ke re la ha o ka fuwa beke ka o fela ntso tsa male bona fela
1: senka thaba
0: ke a o tseba
1: ya mogo
0: ga o rata
1: tsane tante tse mo dimo ba se tsoga se se ga metsi metsi ya lapeng o ba rata ka love e panya panyana

0: Elle est très.
1: Kao
0: fela.
1: Ke tsamela sa khomo le.
0: Magati wa waka.
1: Le se sapana ke thelo ya tlile.
0: Ho jalo mme.
1: Le, a le ne tsani di le ya la. Ei, ala ga tse ka ma phetsa ho ho jala ga ke ho khona.
0: A ni. E ngone.
1: Nkampaka go tsela ka mpaka re. Ntate. Ntate ke ho ho tsala mmale tsa thajana. Ntate mmala ke tla wa itlela. Ntate ya reng ena a rapela ho se ba kana mo tsalela. Le nkgono re tla fiwa ka le ke ile nkgono ka mona ka sotsa ne nka re rapela ka makgethe amen.
0: Ke a o rata nkgono.
1: Nna ka nnete ya lefu.

0: wa moikokobetsi o ka elena
1: a o batho ka ba ka mohopola
0: bo o siane ba ka kwana ka dihenyereng o ka elena
1: a e bo di lata o kae
0: bo o sielwa e tamati mo fetang ka bodila
1: halala
0: ke tsheile gore ha ke utlwa thatelo e tswa ke bontate ebile le bua ke bontate ke tsheile gore ya kgona
1: a o tsebe ke thaba hampe
0: hai a ora ga itse dia ga ke tlo misa ba 2020 ka pela ha o kana ke go ke maisano ao
1: go jwalo
0: e ya ke tsela tsela mo no ke tsela mo no ke tla ja ke mo tse
1: ke ba ke tlo ba ka letsa wa hao
0: o khono ta try ya nete bo mo ho rwana wa ka ke mo kwilo fitile mo no da dia mangwela magusongana da te khale madi ao sele wa mokwena
1: e mo
0: ka nete antsa ile tale bona ke mo shana ka molong ya kutini ya ngwana a tlisa ke mpana ya ofela se bile ka ba ga le tamo la netolo
1: e re ko qokele
0: nkokele ka mo ka netolo ga itse dia motho
1: molaetsa ko na wa ena o sinyana ka le riwe ka mane
0: o ka bona ka tsitsela
1: ke tshotsena
0: o ka sa nsela hantle motse
1: o go kuvetse o tla o shapa
0: mpaela wa wa jetsa
1: o re bile o robetse pela ditlolo jwa le o tswafa o ditsosa ke a ipotsa na ke ditlolo dife
0: a
1: kwa kwa
0: ka di a tsana we go tla na o a bona ka tla follow go tota tai ena kena kena kena kena o khaleme kena o khaleme go tota tai
1: a a kene ka nnete
0: o bana nkhono ka so tsone nyana a kena o kena ka gota
1: jo we gota ne ha itshabe hambe
0: a ka nnete ke tse ke nalo wena ntse ke le ga ta ka ofela bo nkhono le bo ntate moholo bo a usile bo a buti ka ofela maile bo go ntse ke ya ga ranta demo ga na modimo a mpolokele bona ka ofela ha holo holo bo mme wa ne bo ntate re ikentse di tau go bo nne thank you he mo khwele
1: thank you hi letwe
2: ala ga tlo ka magete
1: ka ofela
2: o tshabana sa kgong
1: emme
2: dumela mo sapane ke thele ya tumela
1: ga tswa moratuwa waka
2: phela jwang ga tlo la
1: hantle wena o phetse bang
2: a phela ngwana mme se kuba
1: phe bihle
2: ai se kuti mari ngana
1: a e bo se re hlasetse ha bohloko
2: le ai ke kopa ho ile ke la ho le jwang
1: tsela pele mme
2: ko pa ho ile ka le nne u ikokoletse ke thabe ya tine na tsanya butla na ba hle senga sa motsebelo go nana di kele kae tate moholo tsa u ethehla tate o fatsane ya maria tlona na lo tu ke molo tate re lokela ho la mahau a mogela me a te ha ma tsikari yo te monate ate phomolo e teng ho mogela me se ke nwa me ne go ho nwa me wa na na o se me ntse ke ntle ke ga tsi bo me la o swa ha le me a ke ka le ho ratela
1: thank you moratua.

0: Hi, Letoe.
1: Kala ka tsona ka maghet.
0: Ka ofela.
1: E tsaba na sa go.
0: Entate.
1: Lek. Abma. Bona. Hi.
0: Eh.
1: E bi tsi tsa otwa kwa.
0: A re thole.
1: Serik. Abma e ba nkhono so iketetse o kae?
0: A o tla hla.
1: E be nkhono ha le ke lela le datho jan e be o kae?
0: A o batho.
1: Hal. When that demand ya bo hlokwa le a moe.
0: Eh.
1: A o bana. Bo nento tsendla di gata ke bo hle.
0: Di gata ke bo hle hle.
1: Bana. So ti ya hana buke.
0: Ke hle.
1: Le ha ga di chading ha le di nna ke le ha ile ha ye be o kae. Nta de thota ya duma. Ha se iso hantle motseng. Ne ta mo me di TV en teng na metolo.
0: Entate.
1: Ba nna e doka nta de ta stanen ya khale e be o kae. Hama kotoko. Nta de mo lupulu zwa sioni e be o kae hama khale. Ba nna wi. Tsela. Amna ke tsena le ba kae tsa gwele ba.
0: O tsebeng tse ba tsitsi. O tsena
1: lo ke mphe ya mogere e be ba kae.
0: O tsana
1: tlo tlo sa boga pedi. E ba kae? Le, go ga bana gwa se ke sa tsebe nna ke tla ga. E ke ra ba tla ka iwele malatsa tsha ya ka ke ya gata.
0: Eh.
1: Hai, si bue, tole bona si bue. Tole bona ka tlenya. Ya se ba wena he o tsana ba dubian ting. Balate. Balate si bue. Tole bona ka pedi. Anna, e a tsama ida bo go ja go potse ke a gata ka ofela. Bonkhono e mongwe teng mare mapoteng o to ke nkhono sunya ngwana, ngwana o lelang ha ntata ya fihla. O hope wa ukwa bonne thaban le nyakalle. Bo o sima so ba dieta. Eh, wa mazana ne thaban le nyakalle.
0: Ke mo shebile.
1: O mogetse ja mogata.
0: Entate.
1: Ah, ka net. Ke tsa o sieno a ska shebela ka gabe a faele mona ke mona o sieno mo bungwe mo khupedi fo ka sense na handle ntle kwa bala ja bohobe.
0: Ah, ke ka se ke mo fe.
1: A mpa re tla le bona. Ya butini ya ngwana a tlise ke ngwana o fela wa mmepinyane ke ngwana le sekuru wa o fela.
0: Ah, ebo ga o rata hle.
1: Amen.
0: Thank you abutinyana. Thank you. Walapeng. Thank you walapeng. Mamedi wa salema sa Lesotho hle metsotso ya rona a e ka nnete ikemela fela ho e mashume a mabedi a metso e medi re ya gile bile horeng yane ya bokae ha ise gora yane ya bobedi re ntse re le tavalo. Ka legato le ka mag

0: Hai letoe.
1: Ee, a tlo le mo fetse.
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana sa go mo mokele wa mmaka. Ta se furi he, maranga nga ka la hlela motho go le go ja. Go kena radio mo ile go tsaga lodo. Ai.
0: Pe, pung khone.
1: Ke a le bo wa mogele. Le bitso la ka ke nkhono gale ke lela o tla thoya ne hlengwane sho.
0: Ee, a khone.
1: Le thulane ka le rato le ka magetse le go ja. O phile bo bo bo simotle empa. Ya re tshepisi ke ngwa tshepala. Ne se papa no ke tshebe ya dine. Ke le ne pile mogele.
0: Go jwa long khone.
1: Ee, ya ngwane.